0: alas dos pa ng hapon. Okay. O ilang araw ba kayo? Prosecution, magpipresenta ng ebidensya. Kakailanganin nyo ba ng 10 araw? Pagdating naman sa mga sa vice president side, o ilan ba kailangan nyo? 10 araw din ba? Ganun po yun.
1: Bishop. Tapos, attorney, yung po bang ano, pagka nakapagkasundo na sila na ito ang mga ebidensyang pag-uusapan, meron pa po bang pag nagkakaroon na ng trial, meron pa po bang pwedeng ipasok na bago?
0: And then tanong niyo po yan. Normally, o bago ko pasukin po yan, ang kasama pa po sa pre-trial yung identification ng issues. Yung mga, sabi ko nga, may mga hindi na pagkakasundoan at yun ang patutunayan. For instance, guilty ba yung vice president? Ito ba ay kulang ba sa alin niya? Pero ba siyang unexplained wealth? Mga issues po iyon.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, for instance, sinabi nyo nga, sabihin natin, testigo na biglang lumitaw.
1: Oh.
0: Or dokumento na biglang lumitaw.
1: Oh, yung envelope. Siya.
0: Okay. Yan po mga bagay na yan, kahit sa hukuman, that could be, kaya nga meron ho yan, sa pre-trial, inaasahan ko, merong magkakaroon sila ng reservations. Presentation for presentation of witnesses, pero kung susundin mo mahigpit ang rules of court, dapat at least ma-describe mo kung sino siya, ano ang position niya. Tapos pag dokumento naman, you should have a description. I don't know how strict they are. Kasi yung mismong Senate rules naman, wala namang naka-outline doon na pre-trial rules. So in-expect ko na maaring sundin nila yung nasa rules of court. Kasi dadaan sila sa pre-trial. Ngayon, again, babalikan ko yung tinanong, sinabi ni Bishop, if in the course of the trial, okay, nag-reserve na, o let's say hindi nag-reserve, pero material yun. Material, very, when I say material, is very relevant, importanting testigo.
1: Ilan na kalakas loob yung testigo?
0: Yes, imamanifest yan, imamove yan ng, ano, imamove yan ng abogado, ang magkabilang panik, kung sino man magpresenta, and you will ask, you will plead, that you be allowed to present it in the interest of justice.
1: Yes.
0: In the interest of justice.
1: Pero,
0: yun.
1: Attorney, yung sabi nyo, bawat isa, argumento, testigo, ebidensya, hindi ba, although hindi naman ako naglalaro ng tong its, no? Hindi ba, di ba, parang ang idea namin mga Pilipino sa ganyang mga korte, gulatan. Pag umaga sa baraha, hindi mo papakita agad yung bara mo, tapos magbablap ka, papakita mo ngayon na, oh, talo ka, pero pag naglatag na siya, yung pala panalo ka, di wala nang ganung elemento pag may pre-trial.
0: Ayan, alam nyo, hindi. Ayan, bibigyan ko kung pagbibigyan niyo ako ng pagkakataon.
1: Sige po.
0: Alam niyo po kasi, tama yung na babanggit mo. That was before, Pastor. Nung bago akong abogado, that was how it was. Nung bata ako, ganyan yan. Tama ka, parang bara. Ba't ko sa iyo sasabihin? Bakit ko ilalatag? Pakianong araw, pag nag-pre-trial, lahat deny. Deny, deny, deny. Kahit nga hindi ka mag-aral sa pre-trial, deny mo lang lahat eh. Tapos, may mga nagsasubmit nung araw, mga 2 pages lang na pre-trial. Tapos, lahat, reservation, reservation, reservation. So, na-realize ng Supreme Court over time na ano ito, naging napakagulo.
1: Oh.
0: Sabi-sabi na, gusto nyo mabilis na disposition ng kaso, eh, gulo-gulo nyo naman.
1: Mm-hmm.
0: So, that's why, in 1997, naglabas ng civil procedure, binagong civil procedure ng Pilipinas para mas maging streamlined ang proseso ng pre-trial. Alam nyo ho, balikan ko, before 1997, may mga judges, ha, ina-appearan ko nung araw, sasabihin niya, no, o magsisettle ba kayo? Sabihin sa aming party, eh, we will explore, Your Honor, the possibility of a compromise. Sabihin, okay, okay, okay. O sige, ha? Reset, pagbalik na kami. O ano, nagsettle? Hindi. Okay, ha? We will terminate this pre-trial, ha? We will terminate, oh. We'll just present this during trial. Ang nangyayari ho roon, lahok-lahok. Kaya magulo.
1: Oo.
0: So by 1997, nakita yan ng Supreme Court. Nilagay nila sa rules of court yan. Okay, detalyado na.
1: Okay.
0: And in 2004, naglabas ang Supreme Court ng guidelines. Biro nyo, 2004 lang, after mga 7 years, naglabas kaagad sila. Kasi ang dami nagre-reklamo eh. Alam nyo naman tao, reklamo, tagal ng kaso, ganito lang. Hindi streamline natin. And then, of late, 2019, yan, nag-amend ang Supreme Court. Yan na yung sinasabi nyo na lahat ng baraha labas na.
1: Uh-huh.
0: Kahit nga doon sa pag-file mo lang ng complaint, lahat ng ebidensya mo dapat naka-attach na. Pati mga judicial affidavit mo, yung ano major witnesses mo, dapat naka-attach din judicial affidavit. Kasi unong araw, ayan, napag-usapan natin, may mga abogadong gagaling gumawa ng pleading. Pag binasa mo, naku po, galing! Totoo-totoo! Wala palang ebidensya.
1: Oh.
0: Pag

0: kabisado kaso. Kasi nga, kailangan lang mag-ready ng judge sa trial na eh. Para makita ko, di ano yun? Di, e paano ko ang trial? Umabot ho ng 8 buwan na bago magsimula. Di doon lang siya magbabasa. Hindi ho katulad ngayon because of the express mandate ng Supreme Court yan sa mga rules na yan. Ang judge, pagkahawak pa lang, pagka-raffle ng kaso, dapat nagbabasa. Kaya yung mga gusto ho maging judge, kailangan pag-aralan ninyo mabuti kasi talaga ang pag-judge ngayon is something really very serious.
1: So, okay. So kumbaga, para wala ng gulatan at bluffing at yes, maging maayos na ang takbo. Di ba, sabi sa constitutional right, meron tayong karapatan sa speedy trial.
0: Correct. Tama ho yan. Sa criminal cases, kasi yung ganito yan, liwanagin natin. No? Nakalagay sa saliging batas, allow me to adjust that a little bit.
1: Opo.
0: Yung sa Rule 3, speedy disposition of cases. Yan ang wording noon.
1: Paliwanag
0: ko saan papasok yung speedy trial na binanggit nyo. Hindi, tama yan. Hindi ho lang nakalagay sa Constitution. Ang speedy disposition po sa judicial, okay, quasi-judicial, and administrative cases. Kita nyo, hindi lang sa judicial. Ibig sabihin po ito ay kailangang tapusin na hindi dapat yung ano ba, tinatawag natin walang vexatious, capricious, oppressive delay. Yung sadyang dinedelay ng party, tapos inaalaw naman ang hukuman, kawawa naman ng mga parties, nauubos ang kanilang resources, nagtatagal, tumanda na, yung mga ano naman, administrative cases rin, nagtatagal, nag-ano dyan, di-dismiss ang mga ano dyan, tribunal, administrative tribunal, pag sobrang tagal. Ang ombudsman, nag-di-dismiss yan. Ang ano ho yan, maraming desisyon ng Supreme Court dyan, pag vexatious, capricious, oppressive delay. Puntahan ko naman ho ngayon yung sinasabi nyo na speedy trial. Yung speedy trial po yan ay dala ng Speedy Trial Act. Nagkaroon po ng batas yan at in-incorporate sa Rules on Criminal Procedure. Kaya po yung speedy trial na yan ay kadalasang maririnig ninyo sa criminal cases. Kasi ibig sabihin ay hindi dapat nagtatagal, kamakawawa naman yung akusado, lalo na pag walang pampiyansa, ang tagal-tagal ng nakakulong. Minsan nga ho, may mga instances na serve na nila yung full sentence, nakakulong pa sila.
2: Dahil hindi pa tapos ang kaso.
0: Critical, kasi nga, wala sila pong abogado eh. Kaya it's very critical na talaga yung speed, yung sinabi ninyo, speedy disposition, speedy trial, na kinikilala talaga, ay talagang nasusunod.
2: Attorney, meron po akong katanungan, may kaugnay. Okay. Babalik po natin doon sa Senado. Kasi po, halimbawa, na pagkasunduan na nila ang lahat ng mga tatalakayin, at kung halimbawa in the midst of the trial po ay mayroong bagong lalabas na dokumento o material witness, pwede pa rin nilang i-manifest po iyon. Ano po? Tapos, ang desisyon manggagaling sa collegiate body ng Senado kung papayagan o hindi.
0: You're looking at procedure.
2: Opo.
0: You're looking at po procedure. Nabanggit ko nga kanina, depende yan dun sa Senado if they will allow it in the interest of justice. Diba? In the interest of speedy disposition. Ngayon, ang tanong ni Bishop, sino magre-resolve? Yan ang tanong niya. Sino ang tatanggap? Ordinarily po, yung presiding officer. Yung Senate President, kasi siya ang presiding officer dito eh. So pag nakita niya, okay, tanggapin ko, wala nag-object na senador. Kasi pag may nagtanong, sandali lang. I don't think na dapat natin admitin yan. Yan, magsasalita na lahat yan. Lahat ng gusto magsalita, bibigyan ng 2 minuto. Tapos makakailangan nilang pagbutohan on the floor. Yun lang ang mabigat doon.
1: Pero lalala natin sa history, di ba? Na pinagtalunan yung opening the envelope nung kay ERAP. Tapos ay hindi nga piniyagang i-open. Tapos nagkagulo nga, 'di ba? Pero kung sakali, wag naman sana. Pero kung sakaling may ganung pagkakataon, ako pumapasok sa isip ko, matuto tayo mga Pilipino na huwag magtawag ng revolusyon sa panahon na 'yon. Let the process proceed. Kasi kailangan nating matuto na sumusunod sa proseso, di po ba, Tony?
0: Maganda 'yung binanggit mo, Pastor. Allow me to explain this because you mentioned history. The conditions in 2001 is a lot different from the condition.
2: Okay.
0: Yun po ang panalo ko. Kasi po noon, ang civil society iba eh. Napakatibay. Ngayon po, hindi ko sinasabing hindi matibay, pero ngayon po kasi medyo fragmented sila eh. That's why, kahit lang last year, they're trying to call together people from different, ano, di ba? Persons. Pero hindi sila makakuha ng grupo ng laki na

0: sapat. Kasi alam niyo naman yan, these are a lot of these people moving around are politicians. They would want some tipping point. Alam niyo yun.
1: Opo.
0: Ganyan. Ang pero ho, sinasabi ko nga sa aking pananaw na personal, ibang conditions ng 2001, ibang conditions ngayon.
2: Correct.
0: Because the people, the public as a whole, fragmented.
1: Hindi dahil mature na tayo ngayon.
0: Hindi ko nakikita. Ako, personal ko ha, baka mali ho, magkamali ako. Pero pananaw ko yung ano yung sinasabi nila na yung sinasabi niyo na magrevolusyon, magpeople power. Ay, hindi ko po nakikita. Sa tingin ko, mabubuo ang proseso.
1: Although sa akin nga, mas maganda matuto tayong dumaan sa
0: mabubuo.
1: Proseso.
0: Mabubuo yun sa pananaw ko.
1: Yan. Eh, balik tayo dito. So dito pa lang sa pre-trial, pwede na bang magkaroon ng desisyon?
0: Ayan. Alam niyo ha, ang ganda ng talong yun, ha? Kasi ho, ordinarily, proceed ka sa trial. But under the new pre-trial rules of 2019, alam nyo po ba na yung sa pre-trial pa lang, yung judge, ito po hindi ko sinasabi sa Senado, ha? Kaya lang wala silang rule ito, tinanong nyo ako eh. Pag huyang sa judge, ordinarily, pag nakita ni judge, oh, walang disputed facts. Lahat ng material facts admitted. There is no genuine issue. Sasabihin na judge, I will now render a summary judgment or a judgment on the pleadings.
2: Whoa.
0: Pwede niyang gawin yun sa ordinaryong kaso. Pero dito, I don't think, kasi alam niyo na, this is a political flavor. Sasabihin nila, I would want trial because trial should proceed forthwith. Yeah.
1: Bloodbath.
0: May emotion pa yun. Ano, ha? So, ang tingin ko dyan, kung sa ordinaryong kaso, meron. Pero ho ito, sa tingin ko, mas gusto niya. Alam niyo ba, sa tingin ko, kung matutuloy ito sa trial.
1: Bakit po?
0: Ano? Eh, siyempre, iba yung ano eh. Iba yung lahat ng ebidensya nakikita ng publiko.
2: Oh.
0: Because that could heighten emotions. That could affect the mind. That could affect public perception. And at the end of the day, whatever is the perception of the public, the impact of the public, the impact of all of this to the public, these people will be affected when they vote.
2: Mm.
0: Siyempre, may mga nakakausap yan. Sabihin, Senador, ganito naman ang nangyari, sobra eh. Tapos may makita, ganito na naman yan. Public! Because as I have always stated, sinabi na po ng Supreme Court na ilang beses, this is a political, legal, and a constitutional process. Hindi po natin yan, ano, pwede hiwalay.
1: Kaya pala yung sinasabi nyo, naalala ko yung isang interview natin na sabi nga ng mga pa-English, you can never can tell. Na at the very end, hindi mo pa rin alam magiging boto.
0: Kaya ho makikita nyo yan, mas lalong iigting sa Tagalog, yung mga discussion sa social media na magkabilang panig. Tingnan nyo, pag magbukas kayo ng ano, ng telepono nyo, pag yan, nagsimula na, lalo, ngayon pa lang, matindi ng ano.
1: Ay, oo.
0: Ngayon, mas maigting yung usapan. Lalo na yan, pakakyatin nila yan. Kasi gagawin nila yan, either way, boboto ko ba ng ganyan? Ganito impact mo. Okay? Pag tumakbo ka ng 2020, ito tatakbo pa. Alam mo yan? Ito ang political capital na maapektuhan sa'yo.
2: Hmm.
0: Subliminal yon. Hindi nila sasabihin yon. Pero they will make them feel that. Di po ba? Ganun pa, paramdam nila sa yun eh.
1: So even if, sabi natin fragmented ng civil society, meron at meron magiging pressure as these evidences are presented.
0: Yes, definitely. Makikita nyo, doon dadalhin. Parang alon yan. Dito dadalhin. Tapos kita nyo nga, ang daming commentator. Ang daming commentator. Minsan nga, kahit hindi interview, may sarili siyang ano eh. May sarili siyang channel eh.
2: Uh-oh.
0: O tapos makikita mo, may sarili siyang channel. Tapos yung channel niyang yun, meron siyang narrative.
2: May pupuntahan
0: tapos
2: yun.
0: Meron siyang ano, meron nga dyan eh, makikita nyo, maglabas ng balita, breaking news. May kita mo ngayon ng breaking news, hindi na lang doon sa news. May breaking news na kung saan nangyayari yung breaking
1: news. May komentaryo na.
0: Tapos yung breaking news na yon, yung one art card na lalabas na yon, na isang sentence, yung isang ano naman, commentator, gagawa niya ngayon ng story yan. Alam mo, dapat tama ito kung sa kanyang panahon. Mali ito. Yan. Tapos mas mahaba yung kanyang paliwanag ng mga 8 paragraphs doon sa art card na yun.
1: Bishop?
2: Sa inyong, ano, attorney, sa inyong tingin, kasi sa aming pagmamasid sa ating Senado sa ngayon, parang kita mo na talaga kung ang sino ang para kanino. Ano po? Parang meron na silang ganung mga prejudgment. Ika nga. Dahil siyempre, nahati na to sa loyalty. Sa tingin niyo po, meron po ba talagang epekto sa pagpapasya ang mga makikitang mga ebidensya ng mga senador na sa ngayon nagpapahayag na ng kanilang kinikilingang pananaw? Ano po? Ano po sa palagay niyo?
0: I will take it from your statement, Bishop. Mayroon bang ano yung meron na silang sa tingin yung boto, meron na silang pananaw, paano pa maapektuhan ang presentasyon? The presentation of evidence, if I may say, Bishop, will affirm. Yun ang kailangan nila. Should affirm.
2: Aha.
0: Kung kasi kailangan nilang pakita sa publiko, objective sila.
2: Tama.
0: They have to show, with all due respect, they have to show to the public that they're objective. Kita nyo, pag we will look at the evidence.
2: Right.
1: Sana ganun nga, no?
0: Evidence, diba? Ganun lang sasabihin niyan. Wala namang magsasalita niyan. Tayo, observer. Kayo po, observer. Yun ang inyong pananaw. Pero kakailanganin nila itong trial na to to reinforce their conclusion. Lalo na pag maraming ebidensya labas, oh, kita mo, tama. Despite the fact na I will be hit politically, you know, this is something that I need to do for the nation.
1: So, final question.
2: Parang sinasabi nyo po, lalaro din talaga. Dahil kung hindi sasang-ayon sa kanila ang mga ebidensya, mailalagay din sa, you know, sa balag ng alanganin ang kanilang puhunan reality politically.
0: Po.
2: Yes.
0: Reality po kasi yun.
2: It's
0: a reality that all of us will have to face. Right? Hindi lang po ngayon. Even during medieval times, even at the time of 200 years ago, alam niyo, even during the Roman Empire, alam niyo po, and there are always people who will try to lead us to a decision that we want. Huwag po natin, hindi ko po sasabihin na dito lang. Pag-aralan po natin ang ating mga kasaysayan, even in the Philippines or outside of the Philippines. Mm-hmm. Ganyan po talaga yan. That's why they always say, only the victors write history.
1: Attorney, final na payo niyo sa mga tao ngayon, kasi baka i-televise to eh. So ano ang payo niyo sa amin na mga, alam niyo, hindi naman abogado, pero mga nagmamasid, ano ang payo niyo sa amin?
0: Ako lang ang payo ko ha, base po sa naging experience ko noon, nung participant ako noon, kayo ho makinig. Mm. Alam ko mabigat tong sinasabi ko, kasi ho lahat tayo nagtatrabaho, kayo may ginagawa. Di po ba?
1: Opo.
0: Gusto nyo ba na mga 6 oras nanonood kayo ng TV? Kailangan nyo maghanap buhay.
1: Oh.
0: Lalo na kung ang mga kababayan natin, talagang day-to-day ang kita, di ba?
1: Opo.
0: Ba't ko unahin yan? Kailangan kumain pamilya ko. So, ang ano, kasi, ba't ko nasabi na sana mapanood din yun? Kasi po sa aking experience noon, yung mga tao na talagang nakinig, maintindihan nila. For as long as there's an effort to explain, ang mabigat po, is those who are explaining will try to cut corners.
2: Oh.
0: Pag nag-cut corners yun, kahit naman sa kaso, ganun eh. Pag hindi mo pinresenta lahat ng ebidensya, di iba conclusion. Ganun yun, cut corners. Mas mahirap nga ho ngayon. Kasi noong araw, ang babantayan lang noong araw, news. Ano yun? Broadsheet. Pati ho yun, you will need wait the following day. Makakagalaw ka pa.
1: Eh you ngayon, social media.
0: Yes. Tapos news, yung mga sa radyo, sa TV, ganon. Pero po ngayon, wala. Paglabas ng balita ngayon, may discussion na.
1: Ako, kailangan talaga.
0: Mabigat po ngayon.
1: Yeah.
0: Oh, ngayon, attorney. Paglabas po ng opisina, nahihilo-hilo ka pa. Makita mo yun. Abay, tapos na pala ito. Ganon, wala ka na.
1: Nako, salamat, attorney. Alam nyo, you will hear from us again. Sapagkat habang tumatakbo to, babantayan talaga natin tong impeachment na to.
0: Naku,
1: maraming salamat, Attorney Tranquil Salvador.
2: Thank
1: professional
2: you.
1: Lecturer and remedial law expert. Always a pleasure to listen to
0: maraming
1: you, Attorney.
0: Maraming salamat po, Pastor Eric, at si ano, Bishop Ariel.
1: God nice bless po. God bless you po. Kaya mga kapatid, ang sabi po ng Biblia, test everything. Hold on to what is good. Abstain from all appearance of evil. Lalo Amen. Na tayong mga mananampalataya, kailangan nating sundin ang utos na yon. Bishop, manalangin na tayo.
2: Oo. Sige po, samahan niyo po ako. Aming Diyos, Panginoon ng Bayang Pilipinas, napakalaki po ng aming hinaharap na mga pagsubok bilang isang bansa. Idinudulog namin sa inyo ang aming bayan.
1: Amen.
2: Pangunahin po ang nagaganap sa Senado. Salamat po na mayroong ginawang pagpapasya si Senator Cayetano. At ngayon po ay maaari nang umusad ang mga importanteng dapat talakayin batas. Panginoon, isa sa mahirap at talagang masalimuot na tungkuling gagampanan nila ay ang pagtitimbang ng mga ebidensya itong impeachment case laban sa aming Vice President. Mm-hmm. Lord, kayo po ang Diyos ng katarungan.
1: Amen.
2: Kung ang mga bintang ay walang saysay, nais naming hilingin na linisin mo po ang pangalan ng aming Vice President. At kung gayon naman po sa paglilitis ay makikita na mayroong mga bagay na talagang mali, ang katarungan mo po ang maganap.
1: Opo.
2: Buksan mo po ang mga magpapasya. Lahat sila itinataas namin sa iyo.
1: Lord.
2: Sa ngayon, meron silang kanya-kanyang mga paniniwala, kanya-kanyang mga gustong suportahan. Pero pag dumating na po ang tunay na trial, I pray in the name of Jesus,
1: Amen,
2: that they will choose objective facts, because that's the mandate that you have given.
1: Amen.
2: Lord, tinataas namin sa inyo, mga kababayan namin sa Gensan, sa Mindanao, na ngayon po ay hirap na hirap.
1: Opo.
2: Dahil sa na pinsala ng dumating na lindol. Mahabag po kayo sa kanila at padaluin mo po ang tulong upang sila po ay makabangon. Lord, may mga politiko na maaaring gamitin ito para sa sarili nilang kapakanan. Pigilan mo po sila nang sa gayon ang tunay na biyaya at tulong ay dumating sa mga mamamayang nangangailangan. Lord, sa iyong kamay, iniiwan namin ang bansang Pilipinas. Kayo po ang pag-asa namin para sa bayang ito. Amen.
1: Amen. Bishop, it's a privilege to partner with you today.
2: Same here, yeah. Pastor Erich.
1: So mula po sa buong pangkat ng oras na Pilipinas, kasama ang Team Positive na umalali po sa atin sa loob ng mahigit sa isang oras, si Reggie Villena, si Shaira, si Lourdes Magtuna, Phil Lagtapon, si Kaina Abalon, at Angelica Calayag, at ang ating Bukawe Tech People. Ako po si Pastor Eric Cortez.
2: Bishop Ariel Journalist po.
1: Yan, para po sa Mulat Movement.
2: Yeah, mula sa Mulat Movement po.
1: Yan, Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. At nagpapaalala po kami, pinagpala ang bayan. Ang Diyos ay ang Panginoon.

0: sa gawa.
1: Inyong napakinggan ang oras na Pilipinas.
2: Tinatawagan ng pansin ang pamilya, kamag-anak at magulang ng batang si Alexander Abrenica. 7 araw pa lamang siyang naipapanganak nang maabandona at maulila noong August 2018. Kung sino man ang nakakakilala sa bata o kamag-anak ng bata ay maaaring makipag-ugnayan sa Zeteo Missions Foundation Incorporated, Barangay Kawayan Kiling, San Carlos City, Pangasinan at hanapin si Mr. Roland R. Dala na isang social worker o maaaring tumawag sa 0917-328-3708.

0: sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ako po si Philip Cortez, OFW sa Milan, Italy, at kayo nakikinig sa serbisyong OFW.
3: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW.
4: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
0: Serbisyong OFW.
5: Pagpalang araw ng Wednesday, kaagapay, kumusta po kayo? Abay, mabuti nawa tayo, ano, ang ating kalagayan, ano. Happy Wednesday, no, kaagapay, at good morning, good evening, good afternoon sa mga nakikinig dyan sa Middle East, maging sa Amerika, Europa, at ibang bahagi ng Asia. Well, it's another day po para maging grateful sa Diyos para sa panibagong araw, pag-asa, na pinagpapatuloy natin ang ating mga pangarap sa magandang buhay para sa pamilya, at balang araw ay muling magkasama-sama. Ngayon po ay June 17, 2026. Nagmamagandang araw tayo sa lahat po ng mga nanonood na ngayon, nakikinig sa ating programa. Yan man ay FB, yan man ay regular radio, at saka dun sa ating PM radio, GCTV. Magandang araw po sa inyong lahat. Nawa po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Tuwing Wednesday po, tayo po ay bumibiyahe sa iba't ibang bansa upang kumustahin ang mga kababayang namamayagpag ang kanilang mga, sa kanilang mga larangan at mga pagsubok, mga sikreto at tagumpay na kanilang nararanasan. Di lamang ito limitado sa mga kababayang OFW, pati na rin sa mga migranteng Pilipinos abroad. Abay, kahapon lang po, dumalo po tayo sa Filipino Diaspora Summit 2026. More than 300 delegates mula sa iba't ibang mga bansa. Mga kilalang mga Pilipino sa ibang bansang nagtagumpay, mga leader ng Filipino community, at marami tayong nakausap. Abay, mayroon doong Pilipino sa Hawaii, ay senador ng Hawaii, ano, na-meet natin kahapon, at mayroon ding congressman ay talaga naman sa Honolulu. At napaka nakakatuwa sapagkat mga Pilipino ito, nag-share sila ng kanilang experiences, at mga pinakamarami doon ay ang mga Filipino community leader. Kaya maraming salamat sa Commission on Filipinos Overseas sa pag-organisa ng summit diyan sa Marriott Hotel, Pasay City. Maraming salamat po sa imbitasyon. Maraming salamat po sa lahat ng ating nakasama. At maaaring ngayong umaga ay kasama natin. Nanonood sila ngayon sa atin. Ayan. At kagaya na sabi natin, ano, nagbibiyahe tayo para kumustahin ang iba't ibang mga Pinoy. Kaya siyempre, nagpapasalamat din tayo sa Panginoon sa isang oras nitong makabulhang kwentuhan ng ating mga kababayan, na mga pagbibigay din ng payo sa ating mga overseas Filipino workers. Kaya samahan niyo po ako. Isang oras po ito na pagbibigay ng pakipagkwentuhan sa ating kababayan na nasa ibayong dagat. Dito po sa serbisyong OFW, Malayo, Malaya.

0: Exhibition OFW.
1: Alam mo, Mami, sabi ng kaklase ko, binibenta daw yung bahay nila.
2: Oh, eh bakit nila binibenta, anak? Lilipat daw ba sila ng ibang bahay?
1: Mami, ang sabi po sa kanang kaklase ko, kailangan daw po kasi nila ng pera eh.
2: Ha?
1: Nagtataka nga po ako, Mami, kasi ang alam ko po, seaman yung daddy na.
2: Hmm.
1: Mataas pa nga po yung rango eh. Naalala niyo po ba yung nag-birthday party dun sa hotel na kaklase ko? Siya po yun.
2: Ha? Siya ba yun, anak? Eh, di ba ang gara nung birthday party niya? Namigay pa nga ng mga mamahaling souvenirs, di ba?
1: Opo, eh Mami, di ba si Daddy Seaman din?
2: Oo, anak. Alam mo naman yun, di ba? Bakit?
1: May pera po ba tayo?
2: Anak, naalala mo nung umuwi ka galing dun sa party dati? Di ba ang tanong mo, bakit ikaw hindi makapag-party ng ganun?
1: Opo. Ang sabi niyo po kasi, hindi po natin afford ang mga party na ganun. Mm-hmm. Kaya po dito lang tayo sa bahay naghahanda.
2: Tama, anak. Mula pa kasi noon, naniniwala na kami ng daddy mo na ang pamumuhay natin ay dapat sapat lang sa kaya nating gastahan. Na kahit kumikita ng dollar ang daddy mo, kailangan pa rin nating maging masinop sa kinikita ni daddy. Diba ang sabi sa Bible sa Lucas 16:10, ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. At ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Kaya anuman ang bigay ng Diyos, dapat pagsinupin natin.
3: Tinatawagan ng pansin ang pamilya, kamag-anak at magulang ng batang si Alexander Abrenica. 7 araw pa lamang siyang naipapanganak nang maabandona at maulila noong August 2018. Kung sino man ang nakakakilala sa bata o kamag-anak ng bata ay maaaring makipag-ugnayan sa Zeteo Missions Foundation Incorporated, Barangay Kawayan Kiling, San Carlos City, Pangasinan at hanapin si Mr. Roland R. Dala na isang social worker o maaaring tumawag sa 0917-328-3708.
4: Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!
5: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños at CLC branch sa Valenzuela, Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.

0: Masayang pabawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agabay ng sambayanan.
2: Kasapi sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Servisyong OFW.
3: Malayo, malaya. Kwento ng tagumpay at pakikibaka sa labas ng bansa. Malayo, malaya.
4: Okay, malayo, malaya. Nagbabalik na po ang ating programa at sa ating pakikipagkwentuhan ngayon, mga kababayan, ay meron po tayong makakasama ang isang former OFW. Tampok po natin ang kanyang kwento. Isang manggagawa sa ibang bansa. Abay, marami-rami ang napuntahan itong ating kababayan na ito. Welcome po natin sa saludo ang ating guest via Zoom. Kasama natin ngayon si Edna Tengko, isang former OFW. Magandang araw, Ma'am Edna. Magandang araw.
5: Magandang araw din po, Pastor.
4: Ayan,
5: at mabuti. At sa lahat po ng nakikinig sa Observation OFW.
4: Ayan, ako mabuti po at nakasama namin kayo kahit na medyo late yung pasok natin ng kaunti. Pero praise the Lord, kasama namin si Ma'am Edna Tengko. Isang former OFW pala kayo mula sa Seoul, Korea. Noong 2001 hanggang 2007, Yemen ng 4 months, 2007 sa Egypt mula itong pinakamatagal, 2007 to 2015. At siya ngayon ay nasa Imus, Cavite, isa pong membro, matapat na mananampalataya sa Unida Christian Church of Anabu. Ma'am Edna!
5: Napa.
4: Oo, nako, nandyan ka ngayon sa Anabu, tama ba?
5: Nasa Imus po ako sa tinitirahan ko.
4: Ah, sa
5: pero
4: Imus
5: pag may
4: ka na
5: gawain po, umuwi ako ng Anabu.
4: Ayan. Siguro, maganda makipagkumustahan tayo, Ma'am Edna. Ay, kumusta ka naman ngayon bilang isang former OFW na nasa Pilipinas na? At nakita ko yung pinakamahaba mong experience ay sa Egypt, no? Na tumagal ka ng halos 7 years.
5: Apo, apo.
4: Mm-hmm. Ano mga naging trabaho mo, Ma'am Edna, sa iba't ibang bansang ito? Simula Korea, Yemen, at Egypt.
5: Apo. Noong 2001 po, February, noong nakapunta ako ng Korea. Pero ang pasok ko po doon ay tourist lang. Ngayon, nagbigay po ng amnesty ang Korean government, yung mga tourist, nabigyan po ng working visa. So, mapalad po ako dahil nabigyan po ako ng 3 years. Kaya po nakabalik ako ng Pilipinas at nakabalik po uli ng Korea. Mm-hmm. So, yun po, 6 na taon ako doon. Kaya lang po, medyo sumakit na po yung tuhod ko dahil ang trabaho ko po doon ay sa factory. Ano, yung, ang tinatawag po doon yung plastic injection. Yung may binubuhat ka ho, lalagay mo sa tangke ng makina bago yun ho, ginagawang mga plastic. Gumagawa po kami ng halimbawa ay mga paso, yung mga lock and lock na Tupperware, gano'n. Basta ho, gawa sa plastic na magagandang gawa sa plastic kasi po ine-export po yan sa Japan.
4: Okay.
5: Tapos po nung umuwi na ako noong 2007 kasi nga po sumakit na yung tuhod ko, kapapalik pala ako dun sa inaakyat na yung gagawang product po.
4: Aha. So at noong 2007 ay sa Yemen naman kayo for 6 months. Ano naman po naging trabaho niyo sa Yemen?
5: Opo, kung tutusin po yung 2007 hanggang 2015, kasama na din po yung Yemen kasi nga po, bali na direct hire po ako noong naging employer ko kasi pamangkin ko po yung nagtatrabaho din doon, na direct hire po ako. Pag-aalaga ng 10-year-old na bata, ang gagawin lang po, hatid sundo sa school, tapos babantayan mo lang habang nanonood ng TV, basta nakabantay ka lang. Pero after 6 months po, medyo hindi, parang hindi ko naalohan yung ugali ng bata. Eh nagkataon naman po na yung lolo ng bata, prime minister po ng Yemen, na nakabase din po sa Egypt. Kaya sinama nila ako. Nagkataon naman po na yung bali asawa niya, may sakit. Kaya sabi, sumama ka na sa amin sa Egypt at alagaan mo na lang ako. Kaya mula po noon, ayun nga, doon ako sa kanila nakatira. Pagka po ako na andoon, minsan sasabihin sa akin ng matanda, why don't you go down? Lumabas-labas ka, maglakad-lakad ka. Napakabait po noong dalawang matanda. Tapos ang harapan po ng bahay nila Nile River, kaya nawiwili din po akong yun, magtingin-tingin, ganyan. Tapos po, 2009 po, yung anak niyang bunsong babae, ikinasal. Ang nangyari po, ibinigay na ako doon sa kanyang anak. May kasama naman po yung dalawang matanda ni Ethiopia na balikok nila.
4: Okay.
5: So, noong ako napauwi na po doon sa anak niya, nagkataon naman po na yun, nabuntis. Yun yung ipinanganak, ayan, naging nani naman po ako. Tapos po, noong 2010, ipinanganak yung bata. 2011 naman po, na buntis uli, naisama naman po ako sa US noong bata, noong anak niya. Naisama naman po ako sa US. Tapos, noong pagbalik, sabi niya, kung wala daw akong makukuha pang isa, kaya nadala ko rin po yung pinsan ko, siya na ho ang nag-alaga noong pangalawang baby. Tapos so, po noong, ano pa?
4: Ma'am Edna, i-recall ko lang, ano po, konti, yung mula sa South Korea, naging factory worker, pagdating sa Yemen, naging caregiver naman kayo, then naging...
5: Apa.
4: Nag-alaga Lali. Ng bata, ay talagang mukhang mahaba-haba din ang inyong paglilingkod bilang tagapag-alaga at marami ng bansa na napuntahan Apa. Kayo sa inyong pagtatrabaho. Napaka-bless ano, na marami kayong napuntang bansa at may trabaho. Ayan. Ang tanong ko naman Apa. Ngayon, ano naman ang mga naging paraan para makarating? Kasi kanina nakwento nyo na ano ang mga preparasyon nyo bago kayo pumunta ng Korea? Kayo ba'y dating factory worker?
5: Ay, hindi po. Nagtatrabaho po ako sa isang opisina ng, kung alam niyo po yung Country Bankers dyan sa TM Calau. Meron po kaming branch dito sa Bali. Ano po kami? Bali, yun nga po, branch lang kami na sa opisina po ako. Ewan ko ba ako, kasi marami po ang mga kaibigan, kumbaga na-inganyo ako, yun, kaya po ako nakapunta ng ano. Dati po akong nagtatrabaho sa dating vice mayor po dito sa Amos.
4: Opo.
5: Ewan po.
4: Okay, hanggang nag-decide kayo na noong 2001 na lumabas na ng bansa bilang factory worker, medyo malayo mula opisina to factory worker. Hindi ba mahirap na adjustment yon para sa inyo?
5: Sa totoo lang po, noon lang ako nakapagtrabaho. Kahit dito po, talagang hindi ako nakapagtrabaho na as factory worker. Doon lang po talaga. Ano po talagang hindi ko pa parang ano lang ako sa mga ano kaibigan ko na gano'n. Sa totoo lang po, mga nakasama ko din po doon, mga ano din po, mga midwife, nurse, teacher. Yun po mga naging kasama ko doon.
4: Okay, sige po. Maraming salamat po sa mga information na yan at palagay ko nakaka-relate ang ating mga kababayan tungkol sa mga na-experience nyo. Ngayon, sa inyo namang mga experience, anong pinakamalaking sakripisyo na ginawa para makapag-abroad kayo? At paano ito nasagot ang prayer mo ni Lord? Yung prayer mo kayo sa Panginoon, ano? Ulitin ko po yung tanong, paano, anong pinakamalaking sakripisyo nyo na para makapag-abroad kayo?
5: Kasi po kami, marami po kami magkakapatid eh. Kaya lang po, tatlo na nga yung nawala. Pero nung nasa abroad pa po kami, buo pa naman yung pamilya namin. Meron po ako isang kapatid na naitawag ko na rin po noon sa inyo, yung namatay sa Saudi na hindi na rin po na nakauwi, hindi na naibalik dito sa Pinas. At tapos so yung kahit na po, kasi meron po ako isang kapatid na nagkaroon ng breast cancer. Pero saan ho, kinuha na rin siya ni Lord. Ngayon, nung nalaman ko po na yung ganoon siya, parang ako po naman lang, kasi kaya po ako umuwi na rin ng 2015. Kasi nagkaroon din po ako ng, ng cancer, nagkataang cancer po ako. Kaya ganito po ang aking pagsasalita. Yun po, mula po noon, kung ilang beses na rin po akong naoperahan sa Egypt, mabait naman po talaga yung amo ko, yung employee. Inalagaan ko pong magdalawang matanda. Sila po lahat ang gumastos. Kumbaga ho, talagang malaking din yun sa akin, sakripisyo, yung pagkakasakit ko doon hanggang sa makauwi ako. Pero hindi naman po nila ako pinabayaan. Malaking blessing po sa akin yung dalawang matanda. Dahil sila din po ang tumulong sa akin. Nung sabing, umuwi ka na kung gusto mo dito, kung gusto mo umuwi ka na, ikaw ang bahala. Ikaw ang sarili mo yan. Ikaw ang mag-iisip kung anong gusto mo. Kasi sabi po nila sa akin, magpa-radiation, magpa-chemo kung gusto mo dito, kung gusto mo sa Pilipinas. Kaya lang, kung dito ka sa Egypt, syempre, wala ding mag-aalaga sa iyo. Kaya naisipan ko na rin po na umuwi dito sa Pinas at dito na po ako nagpagamo.
4: Base doon sa nakwento niyo, Ma'am Edna, no, ay pamilya, no? Pamilya ang dahilan kung bakit kailangan kayong magtrabaho sa ibang bansa, mahiwalay sa pamilya ang mga malalaking sakripisyo na kailangang iwanan ang pamilya para din sa pamilya. At yun ang napansin ko po doon sa iyong mga pagsasalaysay. At eventually, yun din yung naging dahilan, yung pinakamalaking sakripisyo din na yung kalusugan nyo na isakripisyo din. Pero ang Panginoon ay napakabuti sa inyo at ngayon ay malakas pa din kayo, nagpapatuloy na nabubuhay sa biyaya ng Panginoon. Siguro ang another question ko siguro sa inyo, Ma'am Edna, ano ang pinakamahirap na hamon na kinaharap nyo sa abroad, maging personal man? Naikwento nyo kanina yung okay naman ang employer, mababait naman sila, pero yung una, yung bata, hindi nyo kayanin yung ugali ng bata. Ano yung mga hamon doon sa pagtatrabaho nyo bilang isang OFW?
5: Kasi po yung bata po, minsan parang mayroong ibang, kasi nanonood po siya TV. Ngayon, ako naman, may binabasa ako. Tinawag ako. Nung tinawag ako, paglingon ko sa kanya, pinisikan ako noong yung bottled water na may butas. Pinisikan ako sa mukha. Pala, hindi naman pala tubig ang laman para mapula. So, nagtatakbo ako. Pumunta ako doon sa mother niya. Kaya nagulat yung mother niya, akala ko ano nangyari sa akin. Pero nalaman din po niya na ako ay pinaglaroan ng bata. Tapos sabi po sa akin nung father niya, nung father ng bata, sabi niya, sige, hindi kita pa uuwiin. Ikaw na lang mag-aalaga kay na mama at baba. At doon kita papupuntahin sa Egypt. Tapos dito naman po nung nasa Egypt na ako, yun nga po, yung bisan, kailangan talagang kung ano yung ipinag-akatiwala din na trabaho sa iyo, gampanan mo. Pero, ang inaano ko doon, talagang pagkakatapos ng pagtatrabaho, kailangan talaga lagi kang tatawag kay Lord na bigyan ka pa ng kalakasan sa kinabukasan na magampanan mo yung trabaho mo ng Kasi yun ang pinasok mo eh. So, kailangan magsakripisyo talaga.
4: Ayan. So, yung sakripisyo ng, siyempre, yung pakikitungo ng mga bata, minsan, alam nyo, mga ugali ng mga bata sa ibang bansa,
5: okay.
4: Hindi kagaya ng ugali ng ating mga kabataan, mga anak dito sa Pilipinas. Dito sa atin, medyo isang tingin mo lang o sinasaway mo, naintindihan. Pero yung mga bata, lalo na malalaki, no? Malalaki yung mga bata dyan sa Middle East, maging dyan sa Yemen, talagang mas malalaki pa kuminsan sa mga kasambahay nila at malalaki ang katawan. Ano? So sa inyong...
5: Talaga.
4: Opo. Yung paano nyo po ito na-overcome? Itong ganitong ano... So nilipat kayo ng employer nyo sa ano sa iba na ang ginagawa nyo after na mangyari yon?
5: Hindi po. Parang ibinigay lang din po ako sa anak noong dalawang matanda. Kasi nagkaroon nga lang pamilya. Nagustuhan naman po ako. Kaya yun po. Pero yun po mga nalagaan ko, mabait naman po sila dahil ako lang nakagisna nila eh. Pagka maalis yung mga magulang, sa amin po naiiwan.
4: Mm-hmm.
5: Yun po.
4: Okay.
5: Saka,
4: Ma'am Edna?
5: Opo.
4: Curious saka, lang po ako dahil curious lang po ako. Gusto ko lang po tanungin that time, mga ilang taon na po kayo kung okay lang po sa inyo?
5: 67 na po ako.
4: Noon po, nung nagtatrabaho po kayo sa Yemen hanggang nakarating kayo ng US, Korea.
5: Noong nasa Korea ako parang nasa ano pa lang po ako na nasa ano ba mga 40 ganyan.
4: Kalakasan pa po ano ho, kalakasan pa niyo.
5: Malakas pa po ako kaya nga lang ho ako nakauwi dahil nga ho, nagkasakit ako eh. Tsaka ang maganda po doon sa dalawang matanda, hindi ko naman po din sigurado. Minsan may pinuntahan kaming, pagka ho kasi mga summer, lumalabas kami, mga 3 months kami sa mga beach, ganyan. Ngayon sabi niya sa akin nung matandang babae, Edna, mauna ka niya umuwi. Lilisin mo ano yung kwarto ni Baba para pag uwi namin, maayos, mabango, ganyan. Pagdating ko po doon sa bahay, nakakita po ako ng $100 doon sa kanyang coffee table na nakaipit doon. Ang ginawa ko po, kinuha ko, pero pagdating, nung dumating na sila, ibinigay ko doon sa matandang babae. Sabi ko, Mama, ito ho, nung aking bilinis, nakakuha ako ng $100. Kinuha ko rin po kasi baka ilipad or ano. Kaya ibinigay naman po doon sa asawa niya. Ang nangyari ho, ibinalik naman sa akin. Kaya malaki ang tiwala nila sa akin sa pera, ang pag-uusapan. Malaki ang tiwala nila sa akin. Kaya yun ho ang malaking, ang ano ko ho, yung pagtitiwala talaga rin. Kasi
4: parang,
5: diba, naabusin nila yung mga ano nila, ganyan.
4: Oh, dahil po sa nangyari, Ma'am Edna, lalo pang nagtiwala sila, no, sapagkat maring ang iba, may mga ganyang pagkakataon din na sinusubok din lang sila ng employer, pero kayo, hindi kayo nasubok at hindi kayo natukso na itago o hindi na ipaalam, pero maraming salamat siguro dahil sa una, kayo'y mananampalataya at may pagkatakot sa Panginoon na ibalik ang perang yun. At the same time, natatakot din siyempre dahil minsan may mga kamera, may mga nakalatag na mga CCTV, mahirap din. Kaya salamat na kayo po ay nasubok ng employer at napagkatiwalaan kayo, lalo pa kayong napagkatiwalaan.
5: Opo, kaya nga po nung ako'y umuwi dito, talagang nabigay sila lang pang radiation ko at pag chemotherapy, talagang pinabaunan pa po nila ako. At nung yun, within that period, pinadadalan pa nila ako ng sweldo ko na hindi ko naman pinagtatrabahuhan na sa kanila. sa loob ng 6 na buwan, buwan-buwan ho, so for 6 months, pinapadala pa nila ako ng sweldo.
4: Wow, napaka-blessed at napakaganda ng ipinakita ng employer nyo sa inyo. Imagine nyo, mga kababayan, para ngayon pa lang ata ako nakarinig ng ganyang kwento ng isang OFW na hindi na nagtatrabaho ay sinesweldohan pa sa loob ng 6 na buwan. Nagbigay ba ho ba ng paliwanag sila kung bakit daw po nila kayo pinadadalhan pa kahit wala na kayong trabaho sa kanila?
5: Siguro din po sa baka yung nakita nila din sa akin na kasi lolong ano sabi ko mama nagpa thank you po, salamat po sa lahat ng may ginawa niyo sa akin. Ay, ang sagot po sa akin, naku Edna, hindi ko ito ginagawa para sa iyo, para kay Ala ko ito ginagawa. Sabi naman gano'n sa akin.
4: Napakaganda yeah. Naman, napaka blessed kayo na meron kayong ganong employer. Maring sasabihin ng iba sa ating pagkikwentuhan ngayon, Ma'am Edna, abay sana all, ano, mapapasana all sila sapagkat walang ganong mga experience ang iba at kayo ay mapalad na meron kayong ganon. Ano. Ngayon, ang another question ko, Ma'am, ano?
5: Aha.
4: Yes po.
5: Meron nga pong pagkamisan niya, makulit din yung matanda. Yun naman huy pala, parang biro lang, kumbaga parang bulok-lok-lok, anong dila nila. Naku, I can kill you, sabi niya. Kaya minsan ho, inuunahan ko na, sabi ko, mama, you can kill me. Kaya yun, itatawa na lang kami. Kasi meron din ako napapakinggan na, yun nga, sinasabi ng amo na natatakot sila na I will kill you, na ganyan. Mm-hmm. Natatakot sila. E yun po ay parang bulaklak lang ang dila nila.
4: Mm-hmm. Yan. Ang kausap po natin doon sa mga late tuner, mga kababayan, ay si Ma'am Edna Tengko ng Imus, Cavite, na nagtrabaho bilang isang factory worker, naging caregiver ng isang pamilya hanggang naisali na sa kanyang anak nung matanda ang pagtatrabaho at napakabait sapagkat sabi nga ni Ma'am Edna kanina ay 6 months na siyang hindi nagtatrabaho pero buwan-buwan pinadadalhan pa rin. Sa ngayon ho ba, meron pa kayong communication doon sa employer nyo sa Egypt?
5: Ayun pong Prime Minister, namatay na po siya. Tapos yung pong matandang babae, hindi naman po siya mahilig mag-Facebook, mag-Messenger. Kaya may kaibigan po ako doon na nagkatrabaho naman po sa anak din itong matanda. Ayun po, siya na lang ang nagbibigay sa akin ng pag kinakamusta ko siya, yun, sasagutin naman po doon sa kaibigan kong yun. Tapos itong mga bata din, pagka kinakamusta ko, ayun ho, sila din lang nagbibigay ng sagot sa akin kasi hindi ho nila inaanuhan yung bata na makipag-communicate through messenger yung mga bata. Uh-huh. Kailangan magpapaalam muna. Pati ho yung pagpapost ng picture, magpapaalam muna ako, sabihin ko, hadis ho kasi yung pangalan ng yung nanay ng yung dalawang bata. Sabi ko, pwede ba akong mag-post birthday o ganyan? Sabi, okay lang. Yeah.
4: Okay. So, palagay ko, Ma'am Edna, ay malalaki na yung mga anak o mga apo nung inaalagaan nyo. Gano'n na ito kalalaki para lang ma-picture namin sa aming isip ngayon?
5: Yun pong ilalagaan ko talagang dito na sa anak. Bali, 16 years old. Oh, yung sumunod po ay 15. At yung bunso po ay 7.
4: Okay. Ay, 7 so, po. 15, 16, at 7. Okay. So, naku, maraming salamat, Ma'am Edna. No? Siguro ang next question ko ngayon ay ano ang mga naging inspiration nyo o nagbibigay sa'yo ng inspirasyon bakit na ipagpapatuloy nyo yung trabahong yun nung nasa ibang bansa kayo? Ano yung mga inspiration ninyo kung bakit nyo ginagawa at patuloy na ginagawa yon? At sino-sino ang naging support system nyo yung tumutulong umaalalay sa inyo habang kayo nasa ibang bansa?
5: Apo. Kasi po, noon din naman andoon kami, nagkakaroon din naman po kami ng gathering ng mga bagamat yung iba po, hindi mo nyo naman mapiplace yung iba, ayun, nakakasama din po namin sila sa mga, ako nasa Korea, meron talaga kami isang samahan na may Bible study kami, nakakapagsimba, ganyan. Pero dito sa, ako nasa Egypt, pagka ho, nag-self, na lang po ako, devotion, pag nasa kwarto, doon na lang po ako. Kasi wala naman doon ba sa simbahan na maatinan nyo, kasi nga, Muslim country din yun. Tapos, pag ako nasa loob ng kwarto, baba, magbabasa ako ng Bible, naiisip ko din ho yung mga dati kong ako ay hindi pa nag-a-abroad, naisip ko yung mga gawain sa simbahan. Ganun po.
4: So, ang pamilya, kumusta naman po ang pamilya sa inyong habang nagtatrabaho kayo sa abroad? Na, malaki ho bang alalay ang pamilya nung nasa ibang bansa kayo? At paano kayo inaalalayan ng inyong pamilya sa Pilipinas?
5: Actually po, wala naman po.

0: kung minsan ma'am Edna, hindi na lang sa sarili, no, kundi
1: Opo.
0: mas maraming porsyento ay ang para sa nanay, pamilya, kapatid.
1: Opo.
0: Kuminsan ay hindi lang kuminsan, sa case ninyo talagang halos may mga dahilan man kung bakit hindi na kayo nag-asawa, pero mas malamang dyan ay ang dahil sa pamilya, sa dami ng obligasyon para sa pamilya, at pinili nyo na manatili na ganyan para sa pamilya upang makatulong ng gusto sa inyong pamilya dyan sa dito sa Pilipinas.
1: Apo.
0: Ayan. Okay, so siguro ibang mga question pa na nasa line na po natin, ano, ay kayo ay nagtrabaho sa iba't ibang bansa, no? Kayo ba'y naging ikwento niyo na naging may nasisimbahan kayo diyan? Kumusta po ang kanilang assistance o pagtugon, pagtulong sa inyo habang kayo naandyan, lalo na Korea, pwedeng makapagsimba?
1: Apo.
0: Kayo po ba'y naging involved sa any ministry dyan sa Korea?
1: Ano po, nagkaroon lang kami ng pagka meron lang home Bible study, may Sunday worship. Doon lang po kami nakakaano kasi ang trabaho ho namin kasi lalo na ho ako puro panggabi ako. Tapos pag sa umaga, yun ho sisimba na lang bago pagdating ho ng hapon. Merong Bible study din kami, pero wala yung
0: Ayun.
1: mga may tinuturoan, wala po.
0: Apo. Pero naging involved naman kayo sa Bible study, sa
1: Opo.
0: worship service, dahil sa
1: Opo.
0: alam naman natin napakalaking tulong, ano, Ma'am Edna, yung support system na yan sa iyong pagtatrabaho sa ibang bansa na kahit malayo sa pamilya ay nakakapawi ng lungkot kapag mayroon kang involvement o ikaw ay kabila sa isang ministry dyan sa lugar ng Korea. Ngayon,
1: Apo.
0: ano sa inyong pag ano sa inyong pagbabalik no ng bansa, ano-ano naman ang mga naging preparasyon nyo? Kasi pag balik ng bansa ay pinaghahandaan din po, eh, no? Bukod sa pera na dadalhin sa Pilipinas, kundi meron ding mga pagpapasya na kinukonsider ka bago ka umuwi. Anong taon po kayo umuwi ng Pilipinas, Ma'am Edna?
1: 2015 po, kasi kailangan na po akong ma-irradiation eh, saka chemo.
0: Oo.
1: Kaya dito na po ako nagpagamot.
0: So ang
1: 2015
0: dahilan
1: po.
0: ay dahil sa medical reason, ano,
1: Apo.
0: na kayo ay kailangang maopera. Yun ay malaking isa sa malaking rason kung bakit bumalik kayo ng bansa. Anong taon po ito, Ma'am Edna?
1: 2015 po.
0: 2015 nung nag-decide na kayo. Bagamat
1: Opo.
0: alam ko parang sinasabi pa ng employer nyo ay kung pwede doon na lang magpagamot, kaya lang walang
1: Opo.
0: magbabantay, at
1: Opo.
0: doon na kayo nagdesisyon. Ito po ba'y desisyon ng pamilya nyo na nag-uusap-usap kayo kung ito, uuwi na ako? Paano ang paghahanda nyong ginawa?
1: Ako na din po ang nadesisyon. Hindi ko na rin po, kasi wala na akong mother, eh ang father ko naman ho at that time, eh hindi naman ho nila sinasabi na nagkaganoon ako. Kaya, noong pinapili na po ako ni employer, basta ikaw bahala, kasi sarili mo yan. Pero kung ano ang gusto namin, na andito ka rin, pero basta ikaw bahala. Kaya nga ang problema, kung andito ka, wala nga magbabantay sa iyo. Eh, kung ikaw na may uuwi. Basta nasa sa iyo, Anya, ikaw ang magdidesisyon, lalo sa sarili mo lang. So, nag-decide
0: Ayan.
1: na nga po ako na makauwi. At salamat lang po at sa aking pag-uwi, eh, malaking blessing na din dahil nakakapaglingkod na muli ako sa Panginoon.
0: Amen. Amen. Ako, salamat sa Panginoon. That was 2015. Ngayon, Ma'am Edna, dahil marami nanonood sa atin ngayon, maaaring nagtatanong sila at yung mga preparasyon, sinabi nyo kanina. At ngayon, ano naman ang mga mensahe nyo sa kanila, yung mga nag-isip-isip lumabas ng bansa, particular sa mga bansang yung pinagtrabahuan? Pwede ho ba nating bigyan

0: sila ng mga mensahe na mag-inspire sa kanila, mga dapat na natutunan at dapat paghandaan.
1: Apo. Siguro po, alo, yung kasi minsan yung mga umaalis dito, ang gusto lang nila talaga makapag-abroad dahil nga sa pamilya. Pero isipin din nila yung kanilang yung trabaho na kanilang mapupuntahan. Kung minsan nga po, kung ano yung kontrata na pinirmahan nila pagdating doon, iba na. Kaya, maigi hong ano din, yung humingi tayo ng gabay kay Lord kung ano yung talaga yung kalooban niya. Humingi tayo ng yung gabay ng banal na espiritu na kung andoon man tayo sa ating pupuntahan, kailangan huwag tayong makakalimot sa ating iniwan dito sa Pinas. Kailangan kung tayo ay isang mananampalataya na nagpunta abroad, huwag natin kalilimutan na laging tumawag kay Lord at maraming tukso din ho naman sa abroad eh. Maraming mga sa mga masamang gawain, marami pong ganyan. Pero kailangan po talaga yung panghawakan mo yung salita ng Diyos na hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. Yun po. At
0: Ako,
1: saka kailangan po talaga sa kanya lamang magtiwala. At huwag agad padadala sa mga tukso, sa mga yung mga hindi magagandang gawain.
0: Okay. So, maliwanag po yan. Narinig po natin mga kababayan. So, doon sa mga magpaplano o nagpaplanong lumabas ang bansa, particular dyan sa Korea, sa Egypt, at naku, ang daming napuntahan ni ma'am na mga bansang yan na dahil sa kanyang pagtatrabaho. Yung sabi niya, tukso sa mga gawain. So medyo doon siya nag-focus. May dalawa siyang inulit pa niya, no? Mga tukso. Lalong-lalo na doon sa mga droga, lalo na doon sa minsan yung pera na binibigay sa na nakakalat lang. Akala mo ay nakakalat. Yung pala'y yun ay tinetest ka ng iyong employer kung mapagkakatiwalaan ka. At kaya yung ginawa kay Ma'am Edna. At kasama na doon sa pinakamatinding paalala niya na ibigay niyo Ma'am Edna ay yung wag na ditatawag sa Panginoon para humingi ng tulong, sapagkat sa panahon na nasa labas ka ng bansa, wala kang kausap na mga Pilipino. Pag nag-iisa ka na lang, ay napakahalaga nung pundasyon ng inyong pananampalataya ay matibay upang hindi kayo madaling mayanig. Kapag may mga tukso, kapag may mga pandaraya ang kaaway, kapag mayroong kinakaharap na mga hamon bilang isang Pilipino sa ibang bansa. Ayan. So, naku, maraming salamat, Ma'am Edna Tengko, sa inyong pag-share po sa amin. Baka mayroon pa po kayong gustong ihabol na mensahe, at syempre, pababatiin ko na rin po kayo para sa mga kamag-anak nyo, kaibigan, churchmate na nakikinig ngayon, nanonood sa ating programa. Nasa inyo na po, Ma'am Edna Tengko, ang pagkakataon.
1: Maraming salamat po, Pastor, at salamat din po sa aking mga, kasi na-share ko po ito sa aking ka-small group, sa church po, sabi ko po sa kanila, ma-i-interviewin niyo po ako. So, marami din naman, dati po kasi mayroong OFW ministry sa aming church, ngayon po medyo napunod yata. Yun po, sa mga churchmate ko, maraming salamat sa inyong pakikinig, sa aking mga kaibigan na lagi din niya andyan, kasi isa na ho, talagang pag nakikita po nila ako si Ate Edna, talagang napakalakas pa nito sa biyaya ni Lord ganyan. At gusto ko rin pong gusto ko pong iwan ng isang verse, yung Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya kahit na ho tayo ay yung napapahinaan ng loob, isipin natin na andyan si Lord na handang tumulong sa atin. Siya ang nagpapalakas sa atin na kung dumating yung mga problema sa atin, andyan siya. Hindi tayo pababayaan.
0: Abay, batiin nyo na rin, Ma'am Edna, sila Pastor Nitor at mga churchmate. Kasi sapagkat siguro natatandaan nyo pa, no, ako'y nangaral dyan,
1: Opo.
0: ilang taon na nakalipas at dahil may OFW ministry din kayo dyan, at mga
1: Opo.
0: kaibigan namin, mga kakilala na aking may bahay, Sister Banji, yung si Ate Celia Ramos, na dyan din
1: Opo.
0: sumasamba, at mga kapatid ng mga Ramos family, na mga masugid na supporters, so nananalangin sa ministry ng DCAS. Batiin nyo na rin, Ma'am Edna.
1: Aba, Pastor Rene, maraming salamat po sa inyo. Every morning po, 6 o'clock, meron po siyang morning devotion. Kaya, yun po, lagi po ako nakikinig sa kanya. Maraming salamat po, Pastor. Dahil ang inyong mga devotion sa umaga ay nakakapagpalakas din po sa amin. Salamat din po kay na Ate Celia Ramos, kay na Jack Tessie Ramos, at sa akin po mga ka-group sa church, every music service, yun po. At saka sa akin pong ka-small group, may pangalan ko kasi yung mga group namin, sa Lydia One, maraming salamat sa inyong pakikinig.
0: Okay. Maraming salamat, Ma'am Edna. Thank you sa pagkakataong makakausap po namin kayo. Nawa po ay pagpalain kayo ng Panginoon. Yung inyong mga sharing ngayong umaga ay nagbigay inspirasyon ang kwento ng inyong paglalakbay sa iba't ibang bansa. At maaaring hindi lang maaari, kundi natutunan ng iba't ibang paraan ng pakikitungo, iba't ibang paraan ng pag-handle ng sitwasyon. Kaya pagpalain po kayo ng Panginoon. Okay,
1: Salamat
0: at
1: po,
0: mga
1: Pastor.
0: kababayan, nagpapasalamat na po kami. Una kay Ma'am Edna Tenko ng Imus, Cavite. Sa Anabo, no? O Imus, Cavite, no? At nagpapasalamat din po kami sa mga nanood ngayong umaga. Babatiin ko lang yung ilang si Ma'am Rosalinda Ohano, Efren Bolgado, Jocelyn De Leon Calderon, Epipanio Salvador, ayan, Mila Pascua, Garcia Vincent, aking may bahay, Banji Biasong, Alma Abelia, Jovel Balagat, ayan, sabi niya, nag-good morning sa atin. Maraming salamat po mga kababayan sa inyong pagsama. Kung kayo po'y pinagpala ng programang ito, patuloy niyo pong ipanalangin at suportahan ng 702 DCAS. Ayan, magpapaalam na po kami, Ma'am Edna. Maraming salamat po muli.
1: Maraming salamat din po. God
0: Ayan.
1: Bless po.
0: Yan po ang ating naging guest ngayong umaga sa ating saludo, Servisyong OFW Wednesday Edition. Sa pangalan po ng inyong mga lingkod, Pastor Attorney Carlos Cao Jr., Pastor Rene Bunsoy, nagpapasalamat. Ito po si Pastor Joe Biasong nagsasabing pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang pinakamamahal na pamilya at sambahayan. Magandang araw po sa inyong lahat. See you next week.
2: Ito po si Jerry Grutas, OFW, at ang inyong kaagapay sa Washington State, USA, at kayo'y nakikinig sa Servisyong OFW.
3: Servisyong OFW!
4: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
5: Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang, sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina. Maging malumanay sa sarili. Kaya maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at anuman ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin. Sikaping lumigaya.

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

Alam mo ba na noong June 28, 1975, unang ipinadala ng makapangyarihang 250,000 watt na transmitter ng 1458 DWRF sa Zambales ang signal na ito papunta sa Vietnam, Cambodia at Laos? Pagdating ng buwan ng Hulyo ay nagsimula naman ang mga broadcast nito sa mainland China sa wikang Mandarin at Cantonese. At pagsapit ng Setyembre, ang GF-100 transmitter naman sa iba Zambales ang naghatid ng broadcast sa milyong-milyong mga tagapakinig sa Russia.

0: higit na mapalad. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Gawa 20:35, Tagalog Popular Version. Ang pagkakaloob sa Panginoon ay isang pribilehiyo. Tayo ay binibigyan niya ng pagkakataon na makagawa ng kabutihan sa ating kapanahunan ngayon sa pamamagitan ng ating mga kaloob sa Kanya. Dahil dito, tayo ay nagiging mga kamay ng pagmamalasakit ng Diyos upang abutin ang ating kapwa-tao. Dahil sa ating mga taus-pusong kaloob sa Diyos, ang mga gawain ng pagpapahayag ng mabuting balita ay maitataguyod ng simbahan. Ang bawat taong mailalapit sa Diyos sa pamamagitan ng misyon at mga gawain ng simbahan ay hindi lamang ikagagalak ng Panginoon, kundi dagdag din sa bilang ng mga taong tunay na magiging kawal ng kabutihan at magiging mga lingkod ng Panginoon. Nawa ay lalo mong maranasan ang pagpapasagana ng Diyos sa iyong buhay ngayon. Nawa ay pagpalain kang higit ng Panginoon. Tugunin mo ito ng pagsamba sa pamamagitan ng pagkakaloob sa Kanya. Ngayon, alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap.
1: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abre, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.

Magandang tanghali mga kaagapay, ito pa rin po ang himpila ng 702DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, ang inyo pong himpilan ay napapakinggan sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702DZAS FEBC Radio. At kaagapay, pwede nyo rin po kaming mapanood sa pamamagitan po ng ating YouTube streaming sa 702DZAS FEBC Radio TV. Syempre, kaagapay, hindi tayo nawawala o umaabsent sa ating po mobile application, ang 702DZAS. At sa mga kaagapay po natin na nakikinig po sa kanilang mga regular at PM Radio, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi o anuman po ang inyong kapamaraanan sa pakikinig ng Agapay ng Sambayanan para po sa programang Entrepinoy Espesyal. Ako po ang inyong makakasama ngayong araw. Ito po si Brian De La Cruz. At syempre mga kaagapay, ngayong araw po ng Wednesday, yes kaagapay, midweek na, dalawang araw na lang kaagapay at makakaramdam na tayo ng mga pagpapahinga. Ikaw ay makakapag-rest day na, kaya sige lang dahil kailangan nating magpahinga, pero ngayong mga araw na to, ipasa mo na ang mga dapat mong ipasang report, yung mga processes gawin mo na. At syempre mga kaagapay, dahil nga nandito tayo sa Entrepinoy Espesyal, ang ating pag-uusapan ay oportunidad, pag-asenso at kwentuhang pagnenegosyo. Kaya naman mga kaagapay, kung ikaw po ay isang negosyante, nagbabalak magkaroon ng negosyo o anuman kaagapay, inaanyayahan kita dahil maganda ang ating talakayan maya-maya lamang. At sa pagkakataon na to mga kaagapay, uumpisahan na po natin ang pakikinig ng inyong mga lulutuing tanghalian. Opo, lunch check na po tayo. Ano ba ang inyong tanghalian sa oras na to? Ano ang inyong mga niluluto? Ano ang inyong kakainin ng pagsasalu-saluhan ng inyong pamilya? At syempre kaagapay, habang kayo ay nananghalian man na, gawin mo kaming background dahil maganda ang kwentuhan at tsak, magbibigay talaga sa inyo ng maraming impormasyon. At sa pagkakataon na to mga kaagapay, pakinggan muna po natin ang isang Pilipino o di naman kaya kung paano tinanyag

0: ni si Hunyosa ng standing ovation mula sa mga hurado at manonood. Pinuri rin siya ng isa sa mga hurado na si Simon Cowell dahil sa kanyang talento at kakayahang maihatid ng mahusay ang mahihirap na kanta. Bagamat hindi nasungkit ang kampyonato na ibinabatay sa boto ng publiko, naging matagumpay pa rin ang kanyang paglahok sa prestihiyosong kompetisyon. Patunay ang kanyang tagumpay na ang galing at talento ng mga Pilipino ay patuloy na kinikilala sa pandaigdigang entablado. At yan po ang ating baon. Ito po si Shaira Gabornes.
1: Entre Pinoy Espesyal.
2: Tinatawagan ng pansin ang pamilya, kamag-anak at magulang ng batang si Alexander Abrenica. 7 araw pa lamang siyang naipapanganak nang maabandona at maulila noong August 2018. Kung sino man ang nakakakilala sa bata o kamag-anak ng bata ay maaaring makipag-ugnayan sa Zeteo Missions Foundation Incorporated, Barangay Kawayan Kiling, San Carlos City, Pangasinan at hanapin si Mr. Roland R. Dala na isang social worker o maaaring tumawag sa 0917-328-3708.
1: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
3: Kaagapay, para po sa ating Action Line segment, kayo po ay mga negosyante o syempre may-ari ng kumpanya o anuman mga kaagapay na naghahanap po na maisahim papawid ang inyo pong mga job opportunities. Kaagapay, para po sa pagkakataon na to, binubuksan po natin ang ating himpilan upang makapag-anunsyo po kayo ng inyo mga job opportunities dahil dito po sa Entrepinoy Special ay mayroon po tayong lugar sa usapin po ng trabaho at pag-asenso. At sa pagkakataon na to mga kaagapay, palagian pa rin pong naghahanap ang Far East Broadcasting Company of Philippines ng mga hiring na kung saan mga kaagapay, kung ikaw ay may puso sa ministeryo o tinatawag ng gawain po ng Panginoon, aba, ito na ang tamang pagkakataon na maging bahagi ka ng aming tahanan dito sa FEBC Philippines. Una sa lahat mga kaagapay, naghahanap po ang FEBC Philippines ng isang staff assistant para po yan sa 702 DZAS. Kasama po niya ang production technician sa ilalim ng radio, TV at writer po sa corporate communications, resource development, HR assistant. Dito pa rin po yan sa Pasig, staff assistant para po sa domestic broadcast and operations. Muli mga kaagapay, naghahanap po ang FEBC Philippines ng staff assistant, production assistant, writer, HR assistant, staff assistant para po sa domestic broadcast and operation. Kaagapay, kung ikaw ay nagnanais maging bahagi ng ministeryo ng FEBC Philippines, isend lamang po ang inyong application or resume sa ating email na recruitment@febc.ph. Uulitin ko mga kaagapay, recruitment@febc.ph. At syempre mga kaagapay, babasahin na natin ang inyong mga tanghalian. Patikim naman kami sa himpapawid, patikim kami ng inyong mga inireding tanghalian. Eto na, Kuya Reggie, bumabati ng magandang umaga si Ate Nora Canchela. Sabi niya, good morning po. Sabi rin ni Ate Cecil Abustan, sabi niya, magandang umaga po, FEBC Station. Sabi din, at bumabati rin ng magandang umaga si Ate Flora Velasco. Sabi niya, good morning, lunch check na, tama yan, pinakbet with fried liempo topping na buko pandan for dessert. Oh, ang sarap naman yan. Bumabati rin na magandang umaga si Ate Josie Benitez. Sabi naman ni Dolores Ohano, hello po Ma'am Dolores, sabi niya, mapagpalang umaga, ang ulam po namin ngayon ay dininding at pritong galunggong. Alam nyo kaagapay, ang paborito ko talaga dyan sa dinding-ding. At syempre, sa pritong galunggong, syempre dinding-ding, madaming gulay yan. Pero sa galunggong, aminin nyo, ako ulo lang sapat na. Kahit hindi ko makain yung katawan ng ano, ng galunggong, pero yung ulo, hindi ko alam kung bakit masarap ang ulo, lalo na sa galunggong. Pag crunchy, panalo yan.

0: yan. Ito, ang bumabati rin na magandang tanghali si Ate Nena Cardines at sabi ni Ate at sabi ni Kuya Epifanio Salvador, good morning, share na po habang nakikinig daw siya sa PM Radio. Ito, bumabati rin ng blessed morning si Ate Telma Manjares. Hello po. Sabi niya, blessed morning Sir Brian. God bless po. Nanonood po ako sa Calamba, Laguna. Ang luto ko po ay ginisang gulay na pako o pako with sardinas at pritong itlog, dessert na bananang latundan. O diba, nakahanda na talaga ang mga tanghalian ng mga kaagapay natin. Kaya kaagapay, kung ikaw man ngayon ay nanananghalian, gawin mo kaming background dahil maganda ang ating kwentuhan, lalo na sa mga kaagapay natin na nagnanais maging isang negosyante o ikaw na may business. Patok talaga sa iyo to. At sa pagkakataon na to, mga kaagapay, kwentuhang business leadership po ang ating talakayan ngayon sa Entrepinoy Espesyal. Kaya naman, lakasan na ang inyong mga radyo. Lakasan na yan. Ito doon na, dahil narito na ang patok na negosyo.
1: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entrepinoy Espesyal. Patok na negosyo.
0: Kaagapay, ito pa rin po ang inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Ako pa rin po ang inyong kasama, Brian De La Cruz, para sa programang Entrepinoy Espesyal. At kanina nga, mga kaagapay, ang ganda po ng ating kwentuhan. At nasabi ko nga po, self-leadership and business po ang ating tatalakayin. Hindi na siguro bago sa inyo, mga kaagapay, ang ganitong uri po ng salita. Parang self-leadership and business. Pero totoo bang pwede nating maasahan ng sarili natin? Totoo ba talaga na kailangan natin ng self-leadership? Malalaman natin yan, mga kaagapay, dahil lang makakasama ko lang naman ay nagsimula, mga kaagapay, sa age na 7 years old upang tulungan ang kanilang isang retail business. O diba? And at the same time, mga kaagapay, siya po ang owner and operate and nag-ooperate po siya ng isang online bookshop na Staircase Library. And at the same time, mga kaagapay, siya po ay isang full-time speaker, trainer, and consultant. Walang iba, mga kaagapay, isa na rin po ito sa certified kaagapay po natin. Walang iba, ipinapakilala ko po si Mr. JP Ko. Magandang hapon at magandang tanghali, umaga, o kung saan ka man nakikinig, Sir JP Ko.
2: Magandang tanghali, Bri. Can you hear me?
0: Yes po, dinig po namin kayo dito, Sir. Opo, ginig na dinig po, Sir JP. Sir, bago tayo magsimula, baka may mga gusto po kayong batiin na nakikinig po at sumusuporta sa inyo ngayong araw na ito.
2: Well, unang-una sa ating mga kaagapay, actually, na nung binabanggit mo yung mga handa, no, ng pananghalian nila, eh, medyo natatakot. So after nito, mukhang kakain na ako. Hindi ko lang alam po ano yung ulam namin. So, magandang nahali sa ating mga kaagapay, sa mga kapwa negosyante, speakers. Sa aming team, sa unique team of speakers, and sa aming non-profit organization, Elevation. And sa, of course, sa ating mga kaibigan, sa aking pamilya, si Mrs. ay currently nagtuturo siya. So, baka mamaya na niya ito maririnig. So, yun. Maraming salamat, Bri, for having me again.
0: Yan, maraming salamat, Sir JP Ko, at nakatawid ka sa ibang programa po namin. At salamat po sa inyong oras, panahon, at dedikasyon po na maging bahagi po ng aming programa dito sa Entrepinoy Espesyal sa 702 DZAS. Sir, bago tayo magsimula, syempre, baka may mga gusto kang sir, pwede nyo bang ipaliwanag itong age 7, nagsimula ka daw magnegosyo. Go ahead nga, Sir JP. Paano, ano bang business ang meron po ang inyong pamilya?
2: Yeah, so yung retail business ng aking uncle and grandmother at that time. So, hindi ko nasasabihin yung edad ko, or sabihin ko ba, kasi kaka-birthday ko lang din.
0: Pwede, ako, oo. Pwedeng pwede. Happy birthday, sir.
2: Maraming salamat, Bri. So we had a shoe shop retail sa Divisoria for a number of decades. At dyan ako natutong magbenta, dyan ako natutong makipag-usap sa customer, dyan din ako natutong kung paano makipag-handle ng tawaran. And more importantly, nakita ko yung uncle ko, yung auntie ko, yung grandma ko, kung paano sila mag-handle ng business, kung paano kami pumapasok ng alas 5 ng umaga, nasa Divisoria ka na, nagbubukas ka na, dahil gusto mong makuha yung konting advantage over other shops. Dahil pag sabay-sabay na nagbukas yan, syempre, kung sino yung unang mapuntahan ng customer, doon sila bibili. So you try to get those small advantages, ano yung pwedeng additional na ibenta, dahil nagsimula kami sa shoes, but eventually, nagbenta rin ng rain boots, raincoats, Christmas lights, notebooks even, mga tents, and yung mga yung tinatawag natin na mga golf umbrella, yan. Isang naging sobrang lakas na product namin at that time. Yan. So, dyan ko na-experience talaga yung from scratch na matutong magbenta until kahit pa paano nakadiscarte na rin ng sarili, Bri.
0: Akala ko sasabihin niyo, Sir JP, hanggang sa umidad na ako. Pero so
2: eventually I went to my way na rin sarili ko.
0: And happy birthday ulit, Sir JP, at maraming salamat dahil pinaunlakan mo kami dito sa 702 DZAS. Sir, kanina ko pa nasasabi yung word, the leadership. Kanina pa to, syempre yung mga kaagapay natin, minsan may pagka leadership na naman, kasi lahat naman tayo born a leader, lahat naman tayo may kakayahan maging leader. Pero sige, sir, i-detailed muna natin ano ba ang leadership at paano siya mahalaga sa business.
2: Sabi ni John Maxwell, leadership is influence. Nothing more, nothing less. Yun yung sinasabi niya. So, pinag-iisipan ko kanina, pagdating kasi sa tao, that's very natural. You influence other people. You influence your customers even. You influence your boss, your workers, your fellow workers. Pero pagdating sa business, sino yung ini-influence mo, lalo na kung ikaw yung owner? So the number one person na kailangan nating ma-influence is yung sarili natin. Kasi as a business owner, ikaw yung focal point ng business. So kung hindi mo nililid yung sarili mo, you cannot expect na kaya mo mag-lead ng ibang tao. Hindi mo kayang, kung hindi ka naniniwala sa product mo, bakit maniniwala yung customers natin, yung kliyente natin sa atin? So it starts with yourself. It starts with leading yourself on a daily basis yan. Hindi yan, pagka siguro sa work, no? Sometimes there are days na pag sa work, may mga araw na na di ba nararamdaman natin, okay lang, siguro tanawin ko si Brian, may mga araw ba, Brian, na nararamdaman natin na parang ayoko pumasok pa yun. Ayoko umatend ng meeting
0: naman, sir,
2: ngayon.
0: Kasi may mga pagkakataon talaga na tayo bilang empleyado, napapagod, nadidrain, tapos may mga pagkakataon na talagang ayaw mong pumasok kasi nga, kumbaga, it's either pagod ka, it's either kasi may mga factor siya, hindi naman pwedeng ayaw mo lang, kundi it's either ako, sir, like for example, pag may mga nararamdaman tayo, talagang ipinapahinga, yes. Mas magandang ipahinga siya kasi kaysa pumasok ka na hindi ka productive, di ba? Kumbaga para kung matutulog ka lang din sa opisina, sa bahay ka lang matulog. Kumbaga parang bigyan pa rin natin ng respeto yung opisina bilang isang lugar para magtrabaho, hindi lang basta magpahinga.
2: Yeah. Tama, right. Yung impact kapag ganun tayo sa work, kahit papaano it can be sabi nating manageable. Hindi siya ideal, but it can be manageable because we have our team. We have our superiors to support us. Pero kapag ikaw yung business owner, lalo na kung startup, iindahin mo talaga 'yon kasi once you lay low a bit, once you kung magpahinga ka ng konti, yung effect sa business mo is exponential. So yun yung ano ko, no, yun yung nakikita ko importance kung bakit kailangan unang-una yung sarili natin, yung nililit natin kapag may business
0: tayo. Mm-hmm. Kaya mahalaga siya kaagapay. Totoo dyan, sir, no, no, kumbaga parang sa pag may sariling negosyo ka na kasi hindi ka pwedeng tamarin lang basta eh. Hindi yung pwedeng oh, dito lang ako, ah, wala akong gagawin. Hindi, ang laki ng epekto niya. Pero, sir, sige, i-digdong natin. Sir, ano ba yung self-leadership at paano siya nakaka-apekto sa business natin? Kasi di ba, sir, napakadaming talk eh. Pwede ka pumunta ng ganitong website, pwede ka makinig ng podcast, pwede ka makinig ng mga YouTube, ano, produce. Pero ano ba yung self-leadership at paano siya mahalaga sa isang negosyo, lalo na sa sarili mong business?
2: Yeah. So, yung self-leadership, right? So, I wrote some notes here, no? Reflecting kung paano to pinakamaka-resonate sa ating mga nakikinig. So, yung self-leadership kasi, ito yung dinadrive mo yung sarili mo, eh. Ito yung minomotivate mo yung sarili mo. Nagsastart ka, kaya tayo nag-business dahil meron tayong paniniwala na makakatulong tayo sa ibang tao. Mm-hmm. And yung service or yung product that we have is able to help other people. So, doon tayo nakakakuha ng sales. And it's good na we start with inspiration, pero hindi pwedeng nakasalalay tayo sa inspiration araw-araw. Kasi kapag may mga days na we're up, there are days that we're down. May mga days na may malaki yung benta, may mga days na walang benta. Diba? Depende rin sa business natin, lalo na ngayong umuulan. So may mga businesses na papatok kapag umuulan na. May mga businesses naman na hihina kapag umuulan na. So, kailangan sa self-leadership when it comes to business, hindi tayo nagre-rely sa motivation. Hindi tayo nagre-rely sa inspiration. That's, yan yung backer natin. Pero ang dapat na nire-rely natin, no, on a daily basis is yung sistema natin.
0: Mm-hmm.
2: So, kailangan as a business person, para tumagal tayo sa business, ito yung meron tayo dapat. System or process of doing things. Ito yung kapag meron tayong proseso, like for example, ang proseso natin when it comes to work, anong oras tayo gigising, anong oras tayo magsiset ng meetings, anong oras tayo magre-research, anong oras tayong makikipag-network or makikipag-partner sa ibang tao, anong oras tayong mag-market or mag-ads, kailangan meron tayong sistema. Meron tayong way of doing things para yung system natin, yun yung nagpapatakbo ng business and hindi siya driven ng emotions natin or hindi siya driven ng mood natin. So kahit wala tayong benta on a given day, pero alam natin na meron tayong nakaschedule na dapat ito, nakapila na yung gagawin ko for today. So, tatakbo ka na. So, hindi mo naiisipin yung challenges mo sa background kasi meron ka ng sistemang sinusunod. And sometimes, no, yun yung magdadrive ng motivation natin. Kapag meron tayong, let's say, Wednesday, 1 o'clock, ang schedule ko is, let's say, to meet with prospects, to message our prospects. Kahit wala akong benta dyan, kahit wala akong benta for Monday, Tuesday, pero dahil meron akong schedule ng ganito, ng Wednesday, eh dahil dyan, nagkakreate ako ng benta, nagkakreate ako ng opportunity. So, gaganahan uli ako, tataas uli yung moral ko. So, yun siya. Yun yung self-leadership. It's not just about our own motivation, but it also has to be dependent on the systems and process.
0: Sir JP, no, grabe ngayon ko lang nadinig to na kasi di ba tayong mga Pilipino, sanay tayo, yung iba lalo na yung iba, no, na parang manonood muna ng YouTube tapos maghanap ng inspiration, manonood ng may kinig ng podcast tapos maya-maya gagawa na ng business. Pero ang maganda dito, sir, yung sinabi mo nga, eh, kukunin ko lang, sir, no, tinape ko na hindi dapat nagre-relay ang self-leadership sa motivation and inspiration, lalo na kung ikaw ay business owner na. Totoo nga, kumbaga parang mapapaisip ka kasi, no, na, what if puro motivation ka lang, pero wala kang self-leadership, wala kang discipline na gawin yung isang bagay. What if may negosyo ka nga, pero puro inspiration. Paano pag nawala yung inspiration? Parang Iba na siya, sir, no, sa normal na kasi yung mga empleyado, meron tayong mga may tinatawag tayo na satisfactory kung bakit tayo pumapasok. Pero itong dahil may sarili kang negosyo, ang ganda nung sinabi mo, sir, system and process to do those things. Kasi ikaw na lang yan, eh. Kumbaga parang wala ka namang ibang kasama. Ibig sabihin ba, sir, masasabi natin na ang self-leadership ay hindi maganda?
2: Hindi siya ganoon, because mm-hmm. yung drive natin to lead ourselves, no, yan din yung magda-drive kasi sa atin to think of other ways, eh. Mm-hmm. So for example, no, yung meron tayong isang business, let's say bookshop, online bookshop. So when I started yung online bookshop ko, I was happy nung kumikita ako, meron akong mga local suppliers and all that. So meron din akong process. And then, dumating yung pandemic at that time. So, hindi na ako at that time pwedeng mag-rely sa existing processes ko. Kailangan akong mag-isip ng bago. So, naka-come up ako ng additional suppliers from outside the Philippines. And so, I created a new process. And syempre, pandemic siya. So, it has to be fully online.
0: Mm-hmm,
2: so,
0: mm-hmm.
2: kailangan kong mag-pivot, no? Yung tinatawag natin mag-pivot. And hindi ko yun magagawa kung hindi ko madadrive yung sarili ko to do it. And to think of ways, to think of the right people to tap, sino bang pwedeng makatulong sa akin, sinong pwedeng makipag-partner sa atin, sinong pwedeng tumulong sa pag-market. So, those are things that come also when you lead yourself.
0: Mm. Ang hirap niya, sir, no? Kumbaga parang ano, no? Kasi ako wala pa naman po akong sarili negosyo, pero ngayong iniisip ko siya, ang hirap pala ng ano, no? Na parang hindi ka, parang ano, pag may problema, pero kailangan ang dala mo solusyon. Kumbaga parang hindi ka lang dapat nag-i-stuck na may problema. Hindi, eh. Ito siguro yung epekto, sir, ng self-leadership, no? Kumbaga parang sabi mo nga, sir, na parang hindi dapat siya driven by emotion, o dapat hindi siya by driven ng nagbenta lang. Eh, paano pag wala ka nang benta? Anong gagawin mo? Anong pwedeng mangyari? Sir, yung ganitong pagkakataon, ano ba yung advantage ng self-leadership? I mean, ako kasi, sir, ang nakita ko dito, parang pinapatatag ka ng sarili mo. Siguro, yun ba, sir, isa sa advantage ng self-leadership?
2: Oo. Kasi kapag nag-start ka na ng business mo, eto siya, no? Yung, like, for example, yung experience ko naman when it comes to corporate. Ito yung difference ng nasa school ka versus nasa corporate ka. Sa school kasi, usually theoretical.
0: Mm-hmm.
2: Nag-aaralan sa school. Like, for example, Bray, ano yung course mo, Bray?
0: Communication po.
2: Communication.
0: Mm-hmm.
2: So, sa school, meron tayong theories about communication, about broadcasting. Pero, once na nag-start ka na, kahit day one pa lang ng work mo, Bray, na-experience mo ba yung teka, parang hindi ko pinag-aralan sa school to.
0: Parang, tama. Mm-mm.
2: Tama, di ba? So, ganun din sa ano, sa business, yung nakita natin na, uy, patok yung ano, yung negosyo ng kapitbahay ko. O, uy, sabi nila, patok daw kapag nag-coffee shop tayo or nag-milk tea tayo or what, ano, no? Yung mga businesses na kumikita. So, we try to do it, we try to implement it, and then doon natin makikita na ay hindi pala ganun kadali ito. Akala ko, pag tinitingnan ko as a customer, ang dali lang i-manage or simulan ng ganitong business. Yung pala, kailangan ng takot-takot na paperwork, etc. So, requirements. So, kapag tayo mismo, nag-step in na tayo, doon tayo now open up sa possibilities, sa challenges, but at the same time, yung growth natin, sobrang laki din ng i-grow natin as a business person. Kasi iba yung theoretical, iba yung dalawang paa mo, nakaapa ka na dun sa business, eh. Dun mo ngayon makikita na parang, and dun mo matetest yung sarili mo, right? Given these challenges, ano ba, itutuloy ka pa ba o back out na? Pwede pa naman mag-back out, eh. Pero, so yung sinabi ko kanina, Brian, na yung why, saka yung drive natin, sa simula, it's so important, but it also helps us during the middle kasi babalikan natin yun. Bakit ko ba ito sinimulan to begin with? Is it still relevant to me na makatulong or makaprovide ng ganitong service? And then, yun nga, given yung, so ito yung process natin, maybe hindi siya nag-work, so let's adjust. Pero if your why, if your reason for doing a business is still relevant and it's long-term for you, then yung mga itong pinagdadaanan natin everyday na challenges ng business, then we recognize it as part of the process of learning.
0: Mm-hmm. And lahat tayo na pabuntong hininga, no? Kung mag-negosyo pa ba or hindi. Kasi ano yan, sir, no? Kasi diba, yung mga iba kasi ang definition ng negosyo, kita, yung mapunta ka agad, bumalik agad yung pera. Pero ito yung isang bagay na hindi natin na-foresee na obligado ka na kasi since ikaw na lang yung ano, ikaw na lang yung sabi natin, no, ikaw yung nagsimula ng negosyo, obligado ka nang gumawa. Kumbaga parang ang laki ng ano. Sige, sir, ito sir, personal question ko. Sir JP, ngayong isa kang business owner at ngayon ay may tinatayo kang sarili mong corporation, anong malaking kinaibahan ng dating empleyado ka ngayon ikaw na yung nagpapatakbo ng sariling business? Kamusta?
2: Well, syempre, it has to start with yung reason, pero kailangan after that yung planning. So, kailangan may planning tayong ginagawa. Kasi, hindi ka pwedeng mag-commit sa isang bagay na wala kang plano.
0: Exactly.
2: Na wala kang plano.
0: Tama. Mm-hmm.
2: So, hindi naman kailangan perfect yung plano, mm-hmm. but you have to have a plan kung paano mo i-manage yung finances, kung paano mo i-manage mm-hmm. yung time. Gaano katagal or kahaba yung PC mo. For me personally, meron akong ano eh, nung ginawa ko yung plans ko, meron naman akong mga tinatawag natin na backup plans. What if this doesn't work? So ano yung gagawin? Pero double-edged sword yun. Kasi when we start a business, kailangan 100% committed ka. Hindi pwedeng nagtuto ng business tas sa likod ng mind mo iniisip mo, may backup plan naman ako eh. So it's good to have that, but kailangan yung 100% mo ibigay mo sa business mo.
0: Mm-hmm.
2: So yung well just to share some updates, yung sa what we do right now, so dito sa speaking and training business, no? So I'm closely working with my mentor si Jason Law. So,
0: hello po Sir Jason.
2: Isang kagapay din ng ano, no, ng DCS and the Pride. So very important also to have that mentor para hindi ka magsa-start from scratch. So hangga't maaari, look for that mentor na makakatulong sa inyo. So, andun siya, no? So a few months after transitioning from corporate, so meron naman tayong mga engagements na, but of course, malaki, kumbaga ito yung kasabihan na malayo na, pero malayo pa.
0: So exactly.
2: yung mararating natin, sobrang layo pa. And nandun tayo sa journey na yon, Brian.
0: Grabe sir, no?
2: Brian, gusto ko lang i-share, no, na maybe yung mga listeners natin nakikinig sila and yun nga sabi mo nga, Brian, parang ang hirap mag-business. So but the truth of the matter is syempre as a fellow kaagapay, ayoko naman magbigay ng false promises kasi ayaw nating mag-mislead eh, na parang hindi lahat ng tao kayang magnegosyo. Gawin niyo lang kung ano yung naiisip niyo, no? Kasi hindi rin siya ano, no, it's not wise also. So kapag meron kayong naiisip na business idea, yan yung starting point, yan yung trigger. So now you start to learn, you start to listen to mentors sa podcast, you start to get inspired, you build your plan, and then dun mo ngayon mabu-build yung resolve mo na parang oo nga, gusto ko talagang gawin itong business na to. Yun. So actually, even though I'm sharing yung some challenges, it's also an encouragement para
0: yes.
2: later on, kapag nag-business na talaga kayo, at naharap nyo yung challenges na to, alam nyo na na parang, ah, ito yung sinabi ni Sir Bri or ni Sir JP on air na may experience ko. So, alam ko, mangyayari to and I'm ready for it.
0: Mm-hmm. Kaya ang hirap talaga ng self-leadership, Sir JP, no? Kumbaga parang, kumbaga parang cargo mo talaga yung sarili mo all throughout. I mean, hindi ka man
2: lalo
0: okay.
2: Lalo na pag may empleyado ka na, bro.
0: Oo, sir. Kasi nga, nakita ko kasi yan, sir, nung isang beses nagtayo kami ng paresahan. Kaming magpipinsan. Akala namin madali siya, kumbaga para okay, nung una maganda siya, madaming bumibili kasi tag-ulan eh. Tsaka pumatok talaga yung paresan talaga, sir. 2021, yun yung mga panahon na kami pa yung nagluluto, kami yung bumibili, kami yung nagko-compute, tapos pinapasahod namin yung sarili namin para ma-check talaga namin. Pero grabe, eventually, sabi ko, guys, pagod na tayo. Sabi ko, paano pa ba natin masusurvive to? Pero totoo eh, parang may benta man o wala, magbibenta ka kasi hindi mo makikita, hindi mo makikita kung gaano siya kaganda yung business. Kasi totoo yan, kaya nga sabi nga namin lagi, sa mga nagdinegosyo ng pagkain, seasonal siya. Hindi mo alam kung kailan ka ulit malakas, hindi mo alam kung kailan ka ulit bababa. Kaya siya, mind games kumbaga. Kaya mahirap talagang magnegosyo, lalo na kung hindi ka pa handa sa mga sinabi ni Sir JP, yung mga ganong uri ng responsibility and commitment. Kaya mga kaagapay, mapapaisip ka, oo nga, kasama pala sa self-leadership yung commitment, yung responsibility na ito yung gagawin mo all throughout. And ang tanong ko ito, Sir JP, paano minamold yung self-leadership? Eh, syempre, pinatatag ka na, sapat ba na may experience ka na pag sinabing self-leadership in business?
2: Oh, ganda ng question mo, Bri. So, yung background ko kasi mixed siya eh. So, nag-start ako dun sa family business. Mm-hmm. And then I went to corporate. Sa corporate ko, naging individual contributor ako until later on to management and sales.
0: Mm-hmm.
2: And then pinagsabay ko dyan yung mga side business. No? So, yung question mo, Brian, no, na paano tayo tumatatag sa leadership, especially sa self-leadership, talagang tatatag ka kapag ginagawa mo na yung isang bagay. So, nagsa-start naman tayo, naglearn tayo sa ginagawa ng ibang tao, ng boss natin, na ginagawa ng mga supervisor natin, or yung nakikita natin sa labas na mga kapwa negosyante that we aspire to be. So, nga ba pinapanood natin yan? Natututo tayo. We listen to podcasts, no? So, I listen a lot to Sir Bonnie De Jesus, yung podcast niya about business, ang dami kong natututunan. And then, na-inspire tayo, pero talagang tatatag tayo once we apply it. Mm. Once we step out of our comfort zone. Mm-hmm. Doon siya talaga, doon namumold yung self-leadership natin. Once we face challenges, once na nakadiskarte na tayo, lalo na, ngayong panahon ng AI, marami tayong tools na makakatulong for us to think of strategies. Pero once tayo yung nag-apply and na-experience natin yung satisfaction na parang, uy, nakakabenta ako, or uy, nakapag-negotiate ako, or uy, merong naniwala sa akin na investor. So, doon talaga tumatatag yung self-leadership na.
0: Mm-hmm. Grabe, no? Sir, ito, personal question ko. Sir, ang business ba ay para sa lahat?
2: Very siya, no, yung question yung question na yan, Bri, it's a bit sabihin na natin trick question siya, hindi siya trick question, it's a bit loaded question kasi as your kaagapay for today, it's my responsibility siguro to share na it's not for everyone can do it. Yun. Mm-hmm. Everyone can start a business. You know? So let's make it clear. Everyone can do that. In fact, everyone can be a public speaker.
0: Mm-hmm.
2: But should you? Yun yung question. Should you start a business? Should you be a speaker? Should you be a salesperson? Yun ang question that you have to ask yourself. Mm-hmm. So ibabalik ko siya. No? Kasi, for example, everyone could learn to be a broadcaster, like Kuya Bri. But should you? Yun yung question. So, doon mo ngayon masasagot by asking kung kaya mo bang mag-commit. Kasi if you are willing to commit, if you're willing to learn, if you're willing to put out yung long hours, extra hours, yung yan, yung challenges, yung stress of being a business person, if you're willing to have yung delayed gratification na tinatawag instead of yung instant sale, then yes, you should be, you can be a great business person. Pero kung na-inspire tayo to be a business person, pero pag tinanong natin yung sarili natin, eh, parang actually I'm good with what I'm doing right now, or I can't afford to work longer hours, or I'm not really interested to learn additional skill set, then it's okay. Pero baka hindi, no, for now, hindi, business may not be for you for now. So yun, yeah, these are questions that our listeners will need to self-reflect on. So it's not really for me to say. Yun.
0: Pero totoo yun, kaagapay.
2: Yeah. Magandang question yun, Brian.
0: Kasi
2: question.
0: Ano siya, sir, di ba? Question to ng maraming tao, lalo na kung ikaw kaagapay ay nakikinig ng podcast. Paulit-ulit yan, ang pagnenegosyo ba ay para sa lahat ng tao? Ay, ba't hindi na lang lahat tayo magnegosyo? Pero ang ganda nung pinoint out ni Sir JP, una tanongin mo, willing ka bang mag-commit kapag ginusto mo na? Kumbaga parang handa ka na ba pag ito yung nangyari? Totoo yan kaagapay, kasi lahat naman po ay may kakayahan. Ito, for example, lang, kare, lahat naman ay may kakayahang magsalita. Lahat ay may kakayahang magturo. Pero ang tanong, pag nandun ka na ba doon sa stress level nung ginagawa mong pagsasalita, pag nandoon ka na doon ba sa nangyayaring challenges, gusto mo pa ba siya o gusto mo lang siya kapag nasa upper season lang? Kaya ano siya, no? Ano to? Ang ganda ng word na sinabi mo, sir, parang tricky question nga siya. Na kumbaga, oo nga, no? Pwede naman palang lahat. Pero ang tanong doon, gusto mo ba kapag nandoon na sa ganung level of downfall? Kasi nga, ano siya eh, hindi mo makikita yung sarili mong sasabihin mong para dito ka kung di ka din pupunta doon sa pinaka-ilalim at pinaka-mataas na bahagi ng ginagawa mo. Pero I get, sir, naiintindihan ko naman yung mga kaagapay natin na nakikinig sa radyo ngayon ay naiintindihan mabuti, kasi maana siya kaagapay eh. It's a questioning siya ng commitment. Tama ba ako dun, Sir JP?
2: Yes. Tama.
0: Kaya, sir, eto sa ano, sir, ang isa sa question ko ito para malaman ng mga kaagapay natin, ano yung challenges naman? Siyempre, self-leadership, pinatatag ka na ng sarili mo, nagkaroon ka na ng commitment, alam mo na ang responsibility, alam mo na ang oras, alam mo na ang panahon, alam mo na lahat. Ano naman yung challenges ng mga taong into self-leadership?
2: Oh, yung challenges ng tao na into self-leadership or gusto niyong i-lead yung sarili niyo. No? So, marami siya. So, totoo lang. Yung pinakamalaking challenge, I would say, in leading ourselves is ourselves. No? Yung sarili nating moods, emotions, and then, syempre, papasok din yung concerns natin. Sa totoo lang, right, iba-iba tayo ng stages ng buhay, no? And iba-iba tayo ng challenges. For students, syempre, yung challenge mo. Gusto mong mag-lead ng ibang tao, but syempre, yung una mong challenge is yung sarili mong studies. Kapag nasa work ka, gusto mong mag-lead ng team mo, gusto mong mag-influence, tulungan sila, pero yung challenge mo is yung una mong, yung sarili mong
0: sarili
2: work
0: mo.
2: And deliverable. And syempre, aside from that, are personal issues, yung challenges din natin sometimes sa family, sa health. So these are real daily challenges na na-encounter ng real people. And of course, other than that is yung ano, no, yung personal na drive natin and discipline. Kasi this is something that hindi siya ano eh, everyday mo siyang, everyday dapat disiplinado tayo, everyday, para tayong, parang naging habit na natin yung discipline, parang nagtututbrush tayo, hindi na natin iniisip, today ba magiging disiplinado ako o hindi. Today ba magtututbrush ako, maliligo ba ako, bray, o hindi. So, it's a daily commitment.
0: Mm-hmm.
2: And then, ano siya, no? Yung challenges na to, these can happen at any given time.
0: Mm-hmm.
2: So, maaaring today, we're good. But tomorrow, meron tayong ma-encounter na challenge na hindi pa natin na-encounter before. So, ito yung challenges to becoming a self-leading person.
0: Mm-hmm.
2: But the important thing dito is kaya natin yan. Kaya mo yan, sabihin mo, no? Kung ikaw kaagapay nakikinig at meron kang smartphone dyan, buksan mo yung selfie or tumingin ka sa mirror ngayon at sabihin mo, kaya mo yan. Kaya ko to. Mm-hmm. Kaya ko to. Because kaya natin talaga yan. And Filipinos, we're born to be leaders. We have that capability. Yung skill natin, sobrang taas ng skill ng isang Pinoy. And yung pananampalataya natin sa Diyos, I think that's also one of our enduring characteristics. Yun pala, no, yung hindi natin pwedeng kalimutan. Kapag dumadaan tayo sa challenges, huwag natin kakalimutan na there's a God who will not leave us nor forsake us. Yan yung minsan, let's face it, hindi natin kaya mag-isa.
0: Yes.
2: And if we remember that God is on our side and not against us, then all the more, you know, that we have that future ahead of us na tinitingnan natin na kakayanin ko to dahil alam kong yung backer ko ibang level, matindi ang backer ko, Diyos.
0: Mm-hmm. Ano sir, no, kumaga parang lahat naman may challenges, ang pinagkaiba lang, how do you want to take those challenges? Hanggang saan mo kaya? Hanggang saan mo kailangan gawin? And thank you so much, Sir JP. No, ang laking bagay pala talaga ng self-leadership, pero ang ganda na napag-usapan natin eh, hanggang saan yung level ng commitment mo, hanggang saan mo kayang ipakita yung sarili mo, hanggang saan mo kayang gawin, at hanggang saan mo kayang kayanin. And syempre sir, bago tayo magtapos sir, ano ba ang mga pinopromote mong services? Ano ba ang mga pinopromote mo na mga talk? Go ahead po, Sir JP.
2: Yeah, thank you so much, Bri. So, please follow my Facebook page, yung official speaker page ko. So, si Bri can share that dun sa comment section. I'll also share it. Yeah, ito. Salamat. Salamat, Bri. So, I'm a speaker, trainer, and consultant. So, I work with JL Unique Training Services, which is headed by Jason Law and the team. So, dito sa JL Unique Training Services, we provide sales trainings, we provide corporate trainings, we provide educational, yung college level or even high school level leadership trainings. So, ang goal ko dito sa page na to, it is to share yung personal insights ko, experiences, ano yung learnings ko, and ano rin yung natutunan ko sa ibang tao. And I'm sharing here yung mga life tips as well, mga workplace tips, business tips, communication tips. So, if you need, your team will need any help pagdating sa pag-develop ng team, sa pag-develop ng organization nyo in the areas of leadership, sales, yung mga nabanggit po natin kanina, please don't hesitate to tap us because we'll be happy to help you level up your team further.
0: Mm-hmm.
2: So, thank you so much, Bri, for helping me with that.
0: Mm-hmm. Sige, sir. Baka may contact number po kayo para matawagan pa po kayo ng mga kaagapay natin.
2: Yes, please message us sa Viber or sa WhatsApp. So, yung contact po is 0917-516-1681. You can also see that in the Facebook page.
0: Yan, thank you so much Sir JP. I hope hindi po ito yung last natin na kwentuhan, Sir. I hope madami ka pang mga business ideas, business tips, Sir, na ma-share sa mga kaagapay natin. Lalo na mga kaagapay siya po ay nasa larangan ng leadership, sales, talk, and communication. Kaya naman mga kaagapay, thank you so much Sir JP. Ang laking bagay po na kayo po ay nakapagturo sa mga kaagapay natin. Totoo yan kaagapay, it's about commitment. It's about responsibility and it's about how do you want to carry yourself even hindi mo na kaya. Ano ba, magne-negosyo ka ba o tatakbuhan mo na ang pagne-negosyo? Kaya naman muli mga kaagapay, nakasama po natin ang isang corporate speaker and trainer. Walang iba mga kaagapay, si Mr. JP Ko. Maraming maraming salamat po sa inyo.
2: Thank you so much, Bri, at maraming salamat sa ating mga kaagapay. We encourage you, kapag may business idea po kayo, please, we need business people. So, please, follow your why. We encourage you, this is the best time to start a business. Kung hindi ka man mag-start, na magtayo ka agad, then it's the best time to start learning your business, yung business na tatahakin po dati. And nandito po kami ni Kuya Bri to support you with itong palatuntunan po natin sa DC.
0: Mm-hmm. Ano kaagapay?
2: Thank you so much.
0: Mm-hmm. Ano kaagapay? Ibabalik ko sa iyo yung tanong sa iyo kaagapay. Naniniwala ka ba na ang pagnenegosyo ay para sa lahat? Ayan, mag-isip ka ngayon kung para ba sa iyo yan. Handa ka na ba sa mataas na commitment? Handa ka na ba sa mataas na responsibility? At handa ka na ba na i-challenge ang sarili mo? Yan po ang mapag-uusapan natin mga kaagapay sa Entrepinoy Espesyal. Pero mga kaagapay, bago tayo magtapos, pasalamatan muna po natin ang ating nakasama sa broadcast, kay Kuya Reggie Villena, sa ating pong intern na sila Faith at Alexis. Mula po yan sa Bulacan State University. Siyempre mga kaagapay, ang ating pong mga kasama sa Bukawit Transmitter Site. Muli mga kaagapay, para po sa himpilan ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ito po si Brian De La Cruz para sa Entrepinoy Espesyal.

0: trabaho,
1: usapang kabuhayan,
0: usapang negosyo,
1: usapang asenso,
0: Entre Pinoy
1: Espesyal.
2: Alam mo ba, naunang kinilala ang 1197 DXFE Davao sa katawagang The Station with a Heart? Valentine's Day, noong taong 1972, nang unang nagsahim papawid ang istasyon. Ngayon, kilala ang DXFE bilang The Good News Radio.
3: Ito ang 702 DZAS.
4: 702 DZAS.
3: Agapay ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
4: sa febc.ph
3: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
5: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang Tanikalang Lagot.
6: Sa Santiago 4 sa talatang 8 ay ito po ang nasusulat. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Ako po si Delia Mariano at naririto po ang aking kasaysayang patotoo.

0: Mas mabuti pa siguro, Delia, kumbinsihin mong ate Neda mo na ipasok ka niya sa textile na kung saan doon nagtatrabaho ang ate mo habang nag-iipon pa tayo ng pangkolehiyo mo.
1: Talaga po, Tay? Payag kayong magtrabaho ako? Para sa akin, payag na payag po ako para mas mabilis ako makapag-ipon at hindi na ako aasa kay ate Neda.
0: Mamayang gabi, nandito na yon. Kausapin mo agad siya para matawagan niya ang boyfriend niyang manager sa factory ng textile sa Bulacan.
1: Eh, dapat itay, ipagluto natin si ate ng masarap na ulam. Yung paborito nito?

0: Wow! Ang dami kong nakain! Ayan! Malaki na naman siya! Ang tiyan ko! Sarap kasi ng pagkakaluto nyo sa ginataang labong. Sana ganito palagi ang ulam sa tuwing uuwi ako ng Biyernes dito sa Cavite. O teka, kanina pa ako lapang dito. Samantala kayo nakatingin lang sa akin. Anong meron ha, Tay? At ikaw, Delia, may gusto ka bang sabihin?
1: Kasi Neda, anak, ako talaga nagsabi kay Delia na kausapin ka na ipasok mo siya sa factory. Habang nag-iipon pa siya ng pang-tuition niya sa college. Papayag ka ba, anak?
2: Sige na naman, Ate Nida. Payagan mo na ako. Para mas mabilis na makapag-ipon ako ng pera para sa kolehiyo. Kasi gusto kong makapag-enroll na sa college.
0: Sinong kasama rito ni Itay? Cavite to. Andito lahat ang masamang elemento ng bansa. Paano kung may mangyari kay Itay? Biglang pasukan ng masasamang loob.
1: Hindi naman siguro mangyayari yon, anak. Halos kakilala natin ang mga taga rito. Sila ang magpoprotekta sa akin. Silang mga kapitbahay ko. Huwag ka naman mag-isip na negatibo, anak. Cavite niyo ako. Kaya sanay na ako mag-isa dito sa Cavite. Abay, lalo nung binata ako.
2: Talagang matigas si ate. Parang kayo na siya. Kung ano ang desisyon niya, di na ito nagbabago. Parang siya lang ang may karapatang magtrabaho at ako hindi. Taong bahay.
1: Nakaw, anak. Huwag mo na lang pansinin ang ate mo. Kung sa bagay, tama naman siya. Cavite ito.
2: Palibhasa, sa Bulacan lumaki si Ate Nida. Sa mga lola namin. Sa mga magulang nyo. Kaya ang alam nila, mapanganib na manirahan dito sa Cavite at safe sa Bulacan. Nakutay naman, maunlad na itong Cavite at mahuhusay ang mga namumuno sa lugar na ito. Payapa na ang lugar dito. Hindi naman ito gaya ng ibang bansa na palaging may civil war.
1: Hayaan mo na, anak. Iyon ang desisyon ng ate mo. Kaya ito ang sundin natin.

0: Delia! Musta ka na? Long time no see, ah.
1: Hoy, Bungie! Classmate! Ano nangyari sa'yo at lumobo ka ng ganyan?
0: Alam mo, nung panahong bata pa si Isabel, at tayo yon, wala kaming makain sa bahay. Dahil mas inuuna pa ng tatay ko ang alak kesa sa kakainin namin. Kaya heto, nung magkatrabaho ako, wala akong ginawa kundi ang lumamon ng lumamon. Ikaw, sexy ka ngayon na.
2: As in...
1: Teka, binanggit mo na nagtatrabaho ka? Eh, saan naman? Baka naman may opening. Pwede ako.
0: Bingo! Tamang-tama, nag-resign yung kasama kong sales lady. Umuwi ng Baler na buntis eh. Kaya kulang kami ng isa. Sige, bukas kita tayo dyan sa burger chain. Alas 8 ah. Kasi alas 10, bukas ang store namin. Itatawag ko na ito sa amo ko ha. Huwag kang mang-Indian ha.
1: Eh, bakit naman kita i-Indianin? Kailangan-kailangan ko nga ang trabaho eh. Tsaka wala naman akong pakpak sa ulo.

0: Ang aga mo naman natin, Dodowas. Ano bang usapan ninyo ang kaklase mo?
1: Alas 8 pa naman po, Itay. Pero kailangan bago mag-alas 8, nandun na ako sa Loton.
0: Abay, alas 5 pa lang ng madaling araw, anak. Alas 6, nandun ka na sa Loton. Abay, 2 oras kang tatambay at maghihintay doon. Baka sarado pa yung burger machine na tagpuan ninyo.
1: Tay, 24 oras na bukas ang burger machine doon. Saka, mahirap na, baka matrapik ako. Trabaho na, mawawala pa kung malilate ako. Eh, kilala ko ang kaklase kong si Vanjie, nang iiwan yun.
0: Basta anak, ingat ka lang.

0: Delia, anong ginagawa mo rito sa Loton? Nang ganitong oras? Magtatanan ka ba?
1: Ay, nako, loko-loko. Ano ako, di sinupot ng katanan ko? Madumi pa rin talaga ang isip mo.
0: Mabuti na lang itong malakwago kong mata. Naispatan na kita sa malayo. Nagdududa pa nga ako kung ikaw nga ito eh. Layo ng Cavite na lugar natin. Tapos nandito ka sa Loton? Nag-aabang?
1: Eh kasi may kaklase ako nung high school sa Dasma. Nagkita kami kahapon sa Talipapa. Ipapasok daw niya ako ng trabaho bilang sales lady sa pinapasukan niya. Kaya alam mo yun, kailangan ko kasi ng trabaho eh.
0: Eh, kasamaan sana kita eh. Kaso, kailangan ko nang bumalik ng Cavite. Dinalo ko lang si Mama sa Chinese Hospital. Doon siya kinonfine ng mga kapatid niya. O papano, alis na ako ha. Iwan na kita.
1: O sige, ingat ka sa pagmumotor ha. Wala ka pang helmet.
0: Wala namang naninita sa highway. Hindi naman bawal. O sige, alis na ako.

0: Mga PX goods ang paninda rito sa store. Mula sa sigarilyong Blue Seal, mga sapatos, pants, lahat ay made in USA. May mga tag price naman kaya di ka malilito kapag nagtanong ang customer.
1: Kopya! Swak na swak ang uniform na ipinasuot mo sa akin. Ganito ba kasexy yung nag-resign?
0: Oo, kaya nga yan ang ipinasuot ko sa'yo. Ayan, may pumapasok ng customer. Ang kota natin, 5,000 lang tayo. Pwede na tayong umuwi ng maaga. Pero kapag hindi, wait tayo ng 6 p.m. Pero masasabi ko, Delia, marami pa rin Pinoy ang mahilig magsusuot ng made in USA.
1: Baka mga taga-Cavite pa ang mga mamimili rito. Mahilig ang mga kabataan natin sa imported.

0: Ubus lahat ang pantalon na naka-display.
1: Oh,
0: aba.
1: Opo, Chong. Maong ang uso kasi ngayon. Mga kakilala ko po sa Cavite ang mga namili.
0: Ba, hilig pa lang maong pants ang mga kababayan mong Caviteño. Kailangan order ako madami.
1: Oo nga po, Chong. Pati itong brand ng white t-shirt, 2 plastic na lang ang natira.
0: Talaga, 50 bucks yan na. 2 na lang natira. Ibig sabihin, white t-shirt ba ang paborito suotin ng mga kabataan ngayon? Order ako marami. Overseas ako sa kapatid ko sa Amerika.

0: Nasaan amo mo? Pakitawag mo nga.
1: Nasa abroad po, sir. Bakit maraming pulis? Nataon pa na wala si Vanjie. Mag-isa lang ako rito. Teka, pati kwartya namin kinuhana ng baril. Kinakabahan ako, ha. Paano na to?
0: Hoy! Makinig ka! Huwag kang manginig dyan. Pulis kami, nakita mo ba ang tsapa namin?
1: Nakikita ko naman po. Di naman po ako bulag. Bakit po ninyo kinuhana ng baril yung guard namin?
0: Eh, papalagpe. Puro illegal naman ang mga tinda ninyo. Bawal ang mga PX ko dito sa Manila. Kaya lahat ng mga goods na ito ay dadali namin sa munisipyo. Wala kaming ititira. Dahil bawal ito.
1: Eh, sir, pakiusap naman po. Pagdating na lang ng amo ko. Saka kayo mag-raid. Tangayin na ninyo lahat.

0: na ng lagay na yan? Tanghali na! Bakit nakapambahay ka pa?
1: Wala na ako sa Luton. Balik ulit ako dito sa Cavite. Saan ba ang lakad mo at umaalingasaw ang pabango mo? Manliligaw ka ba o makikipag-date ng umagang umaga? Malala ka rin ano, Pat?
0: Magsisimba ako dyan sa Born Again Christian Church. Maalala ko nga pala, di ba masarap ka magluto? Gusto mo, irekomenda kita kay Pastor? Kasi sa Sunday, church anniversary, walang tagaluto.
1: Uy, oo, sige ba? Basta trabaho, kahit ano papasukin ko. Pagluluto pa dyan ako, expert. May kita ba ako?
0: Love gift! Bis ka na, hintayin kita. Kung maliligo ka pa, isang timba lang dahil wala namang maliligaw sa'yo doon, ha? Tanggap ka ron maging sino ka man. Plano ito ng Panginoong Jesus.

0: lang sa Sunday service, nakakilala na agad ako sa ating Panginoong Jesus. Nasarapan naman sa luto ko ang mga kapatiran. Blessed na blessed sa akin ang mag-asawang pastor at pastora. Madalas na akong dumadalo, naging aktibo. Minsan, tinanong ako ni pastora kung anong kurso sa kolehiyo ang nais kong pasukin. Sagot ko po ay nursing. Kaso wala akong panggastos, nag-iipon pa. Dali-dali akong ipinatawag ni pastor at ipinakilala sa isa naming may kayang kapatiran. Ito ang mga magulang ni Pat. Sila ang nagpaaral sa akin hanggang sa makagraduate po ako ng nursing. Ngayon po ay nandirito ako sa Dubai, isang nurse. Purihin po ang Panginoong Jesus.
1: Nahihirapan ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. Nagagalak ba ang sino man? Umawit siya ng pagpupuri sa Diyos. Santiago 5:13.
2: Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng Talikalang Lagot mula sa padalang liham ni Delia Mariano ng Cavite. Binigyan buhay ni na
1: Janelle Briones,
3: A.G. Gabrillo,
4: Carnine de Guzman,
5: Rudette Bilbar Apolonio,
6: Roy Camo Gomez,
7: Renz Ortiz.
2: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Piñalosa. Sa pamamahala at direksyon, Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DZAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

0: Ang Salita ng Diyos. 5 minutong pagbabasa ng Salita ng Diyos.
1: 12th Kabanata. Ang Babae at ang Dragon. Pagkatapos nito, isang kagilagilalas na bagay ang nagpakita sa langit. Nakita ko ang isang babaeng nadaramita ng araw at nakatuntong sa buwan. May korona siya sa ulo na may 12 bituin. Manganganak na siya, kaya dumadaing siya dahil sa matinding sakit. May isa pang kagilagilalas na bagay akong nakita sa langit. Isang malaking pulang dragon na may 7 ulo at 10 sungay na may korona sa bawat ulo. Tinangay ng buntot niya ang 3rd bahagi ng mga bituin sa langit at itinapon sa lupa. Tumayo ang dragon sa harap ng babaeng manganganak na upang lamunin ang sanggol sa oras na isilang ito. At nanganak nga ang babae ng isang sanggol na lalaki na siyang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Hindi nakain ng dragon ang sanggol dahil inagaw agad ang sanggol at dinala sa Diyos doon sa kanyang trono. Ang babae naman ay tumakas sa ilang, sa isang lugar na inihanda ng Diyos para sa kanya, upang maalagaan siya roon sa loob ng 1,260 araw. Pagkatapos nito, nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Michael at ang mga kasama niyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon. At lumaban din ang dragon at ang kanyang mga anghel

0: Ngunit natalo ang dragon at ang kanyang mga anghel at pinalayas sila mula sa langit. Kaya itinaboy ang malaking dragon, ang ahas noong unang panahon na tinatawag na Diablo o Satanas na nanlilin lang sa mga tao sa buong mundo. Itinapon siya sa lupa kasama ang kanyang mga anghel. Pagkatapos narinig ko ang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos sa mga tao. Ipinapakita na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari at ang autoridad ni Kristo na kanyang pinili. Sapagkat pinalayas na mula sa langit ang umaakusa sa ating mga kapatid sa harap ng Diyos araw at gabi. Ngunit natalo na siya ng ating mga kapatid sa pamamagitan ng dugo ng tupa at ng katotohanang ipinangangaral nila. Hindi sila takot na ialay ang kanilang buhay alang-alang sa kanilang pananampalataya. Kaya magalak kayo, kayong nakatira sa kalangitan. Pero nakakaawa kayong mga nakatira sa lupa at dagat dahil itinapon na riyan sa inyo si Satanas. Galit na galit siya dahil alam niyang kakaunti na lang ang natitirang panahon para sa kanya." Nang makita ng dragon na itinapon na siya sa lupa, tinugis niya ang babaeng nanganak ng sanggol na lalaki. Ngunit binigyan ng babae ng dalawang pakpak na tulad sa malaking agila upang makalipad sa isang lugar sa ilang na inihanda para sa kanya. Doon siya aalagaan sa loob ng 3 kalahating taon, malayo at ligtas sa dragon. Dahil dito, nagbuga ang dragon ng maraming tubig, parang baha, upang tangayin ang babae. Pero tinulungan ng lupa ang babae. Bumitak ito ng malalaki at hinigo pang tubig na galing sa bibig ng dragon. Lalo pang nagalit ang dragon, kaya nilusob niya ang iba pang mga anak ng babae. Ito'y walang iba kundi ang mga taong sumusunod sa mga utos ng Diyos at sa mga katotohanang itinuro ni Jesus. At tumayo ang dragon sa tabi ng dagat.
1: Inyong napakinggan ang Salita ng Diyos, hatid ng Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Kapag kinukumusta ka, ano ang sagot mo? Karaniwan, di ba? Eto, mabuti naman. Kapag may nag-text ng musta, kapag walang gana, ang sagot natin ay kailang. Isa sa mga gusto kong audiobook on MP3 ay ang Better Than Good ni Zig Ziglar mula sa CSM Audiobooks. Ang pamagat na ito ay ang sagot niya sa mga pagbati at pangungumusta. Kapag may nagtanong sa kanya ng "How are you, Zig?" ang kanyang sagot, "Better than good." Eto, mas mabuti kaysa dati. Alam niyo, simula nung marinig ko yun, sinisikap ko ng ganyan din ang maging sagot sa pangungumusta ng mga kaibigan ko sa akin. Hindi dahil nanggagaya lang ako, kundi dahil sa tulong ng Diyos, gusto ko talagang maging totoo sa akin na maging mas mabuti kaysa dati. Di ba mas masarap yun kesa eto, gaya pa rin ng dati, walang pagbabago? Mas maganda kung kapag kinukumusta ka, mas mabuti kaysa dati. Naniniwala akong may kapangyarihan ng bawat salita, lalo na kapag tungkol sa atin ang sinasabi natin. Nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng kaniyang salita at lahat ng sinabi niya nagkatotoo. Dahil tayo ay nilikha niya sa kanyang wangis, ang mga sinasabi at mga salita natin ay may kapangyarihan din at pwedeng magkatotoo. Kaya payo ko lang, kapag kinukumusta ka, huwag kang masyadong exage o over sa pagsagot. Halimbawa, may nagsabi sa'yo, "Kumusta ka?" "Eto, walang-wala," sagot mo. Nako, kung totoo yan, di dapat ni isang bariya o kahit yung suot mong damit, eh wala. Mamaya, seryosohin ka ni Lord, magkatotoo yan, sige ka. Mas mainam yung mga sagot na may pag-asa at may taglay na positibong pananaw at syempre, pananalig. Gaya ng sagot ni Zig Ziglar kapag may nangungumusta sa kanya, "Eto, mas mabuti kaysa dati." At kita mo, nagkatotoo. Naging libro pa ang sagot niya. Nakaka-impluensya na siya sa ibang tao tungo sa kabutihan, kumikita pa siya sa royalties. Better than good, di ba? Ang wish ko sa iyo? Oo, sa iyo nga, sa iyo na nakikinig ngayon. Ang wish ko para sa iyo ay maging mas mabuti ka kaysa dati. Magmukhang ubas at hindi pasas. Namumunga ng sagana at nananariwa dahil nakaugnay ka kay Lord. Okay ba yon? Kung okay sa iyo yan, next time, kapag may nagtanong sa iyo, oh, kumusta ka? Ang sagot, eto, mabuti kaysa dati at nananariwa. Sige nga, practice. Kumusta ka? Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa.
3: Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti.
4: It's the thought that counts. Magandang araw ka, Agapay. Hindi mamahaling regalo ang sumalubong kay Mary Joy Bautista matapos ang kanyang graduation, kundi isang simpleng banner na sulat kamay sa Manila paper. Ginawa ito ng kanyang mga pamangkin at dalawang pinsan sa mungkahi ng kanilang lola bilang pagbati sa kanyang tagumpay. Bagamat simple, naging napakahalaga nito para kay Mary Joy dahil ipinadama nito ang buong pusong suporta at pagmamahal ng kanyang pamilya. Para sa kanya, ang diploma ay hindi lamang bunga ng sariling pagsisikap, kundi ng mga taong naniwala at sumuporta sa kanyang mga pangarap. Kaagapay, minsan ang pinakamahalagang regalo ay hindi nabibili. Ang pagmamahal at suporta ng pamilya ang tunay na kayamanang hindi matutumbasan ng anumang halaga.
3: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin. Maitama ang mali.
4: Nauwi sa Girian ang panghaharas umano ng isang lasing na driver ng hatchback sa isang truck driver sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Batay sa ulat, nasagi ng kotseng minamaneho ng isang estudyante ang isang truck, pero sa halip na maayos na makipag-usap, bumaba ang driver at ilang ulit na pinaghahampas ang truck. Iniharang din nito ang kanyang sasakyan sa harap ng truck at hinamo ng driver at pahinante nito. Nahinto lamang ang kumprontasyon ng awatin ng mga kasama ang naturang driver. Samantala, ilang oras matapos ang insidente sa Cabanatuan City ay muli umanong nasangkot ang parehong driver sa isa bang kaguluhan sa Gapan City. Ayon sa Gapan City Police Station, nag-counterflow ang hatchback at bumangga sa kasalubong nitong SUV. Matapos ang banggaan ay nauwi rin umano sa suntukan ng insidente at muli lamang itong nahinto nang awatin siya ulit ng kanyang mga kasama. Kasunod ng magkahiwalay na insidente, isinailalim ng Land Transportation Office o LTO ang driver's license ng sangkot na motorista sa 90-day preventive suspension. Inilagay rin sa alarm status ang kotse ng kanyang minamaneho at inatasan siyang agad na isuko ang kanyang lisensya. Kaagapay, ang agresibong pagmamaneho at road rage ay maaaring magdulot ng aksidente, gulo at mabigat na kaparusahan. Ugaliing maging disiplinado sa daan dahil ang lisensya ay isa lamang pribilehiyo. Para sumabati ang mabuti, maitama ang mali, ako po si Phil Lagtapon.
5: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
6: Psst! Hoy! Andito ka na naman! Umalis ka nga! Alis!
7: Sir, titinda lang naman o. Pinayagan din naman ako ng guard ng subdivision basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman ako sa labas.
6: Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh.
7: Sir, huwag naman ho yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir.
6: Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito. Pambira naman, oh. Bakit ayaw mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito?
7: Eh, sir. Nakita ko kasi kayo, eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo?
6: Ano ngayon sa'yo?
7: Eh, sir. Dati ho akong mekaniko. Bago ho akong naging maglalako ng paninda, nag-aayos na ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain, eh, pwede ko bang tignan kung anong problema?
6: Tutulungan mo ko? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo?
7: Eh, sir, pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko ho kayo tutulungan, ano pa hong silbi ng pananaw ko, di ba? Saka, malay natin, sir, mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba.
1: Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3, talata 3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan. Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat.
8: Ito ang 702 DZAS.
9: 702 DZAS.
8: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
9: sa FEBC.ph
8: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
1: Sasa inyo na ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program.
10: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company.
11: 听众朋友，欢迎你收听远东广播公司播放的普通话节目。祝福你每一天有从神而来的平安与喜乐。

0: 乐声飘扬，约在心间。
1: 恩典如雨，滋润心田。与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.

0: sumasayong babawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Kaagapay oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 35 minuto magkalipas ang alauna ng hapon.
3: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.

0: Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapanood, napapakinggan sa iba't ibang plataforma po ng ating himpilan pagdating po sa Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. Sasabayan yan kaagapay ng ating pong YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV at sa mga kaagapay po natin na nakatutok at sinasamahan tayo 24 oras dyan po sa ating mobile application, ang 702 DZAS app. Kaagapay, kung wala ka pa niyan, yan po ay maaaring ma-install ng libre, walang bayad in short. Kaagapay, pwede niyo po yung gawin sa kapamaraanan po ng Google at Apple Play Store. At sa mga kaagapay po natin na nakasubaybay sa pamamagitan po ng kanikailang mga regular at PM Radio, magandang hapon sa inyo kaagapay para po sa programang Ahensya de Consensya, kung saan ang ating pong talakayan ay para po sa mga ilang local at national government sa ating bansa. Ako po ang inyong kasama sa hapon na ito. Ito po si Brian De La Cruz. Kaagapay, ngayong araw po ng Miyerkules, ang ating pong tatalakayin ay sasalamin pa rin sa usapin ng voluntarismo. Oo, kaagapay, tama ang inyong napakinggan. Voluntarismo, kusang loob, pakikipagtulungan o anuman ang iyong maaaring salita na ibahagi sa usapin po ng pagtulong. Alam mo ba mga kaagapay, yan po ang katuwang natin, ang Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency, na kung saan sila po ang ahensya ng gobyerno nagko-coordinate ng iba't ibang volunteer opportunities, hindi lamang po dito sa loob ng Pilipinas, maging sa labas po ng ating bansa. Kaya naman mga kaagapay, sa pagkakataon na to, maganda ang ating kwentuhan dahil dadako tayo sa kabisayaan. Alam mo ba mga kaagapay, sa mga nagdaan na talakayan ng Ahensya de Consensya, ilang mga sektor ng edukasyon ng ating natunghayan, iba't iba ang kanilang istorya, iba't iba ang kailang pinagdaanan upang maging institutionalized ang kanilang voluntarismo sa loob ng kanilang mga pamantasan, universidad at siyempre sa mga kolehiyo. Ngayong araw, bibigyan nating pansin kaagapay ang mahalagang papel ng pribadong sektor sa pagpapalakas ng voluntarismo, civic engagement at mga ilang multisectoral partnership sa kaunlaran ng komunidad. Tama mga kaagapay, makakasama po natin ang isa sa organisasyon sa kabisayaan. Dito po mga kaagapay sa Western Visayas, ang Iloilo Business Club Incorporated o kilala sa tawag na IBC. Alam mo ba mga kaagapay na itinatag ito noong October 1990, ang Iloilo Business Club ay isang non-stock, non-profit organization na bumubuo ng mahigit 80 senior executive mula sa nangungunang korporasyon at organisasyon sa lungsod at lalawigan ng Iloilo at sa buong bansa. Ang kanila pong miyembro ay nagmula sa iba't ibang sektor tulad na lamang po ng banking, media, retail, utilities, services, manufacturing, agriculture business, financial institution at academe. Hindi lang yan kaagapay, dahil bilang nangungunang business organization sa Iloilo, isinusulong din po ng IBC ang pag-unlad ng rehiyon sa pamamagitan ng policy advocacy, information services at trade and investment promotion. Kabilang din mga kaagapay sa kanila pong tinutuunan ay itaguyod ang Iloilo bilang nangungunang investment and tourism destination sa pagpapalakas ng mga lokal na ekonomiya at pagpapaunlad ng matibay na ugnayan sa pagitan ng pamahalaan at pribadong sektor ng bansa. Kaya naman, bago tayo dumako sa ating pakikipanayam, panoorin muna po natin ang isang makabuluhan na video na ito.
1: Tulong ng voluntarismo sa Region 6. Ang Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency ay masigasing na sinusuportahan ng Iloilo Business Club, isa sa pangunahing organisasyon ng negosyo sa Western Visayas. Sa pangunguna ng kanilang Pangulo, Maria Luisa C. Segovia, ang IBC ay active partner ng PNVSCA. Ang IBC ay isa sa mga private sector representative sa multisectoral advisory body ng ahensya o MSAB. Naging katuwang din ng PNVSCA ang IBC sa pagdiriwang ng National Volunteer Month 2025. Noong ika-apat at ika-lima ng Disyembre 2025, naging isa sa mga pangunahing pandangal ang IBC sa NVM National Kickoff. Tumulong ang IBC sa matagumpay na pagsasagawa ng Volunteerism Focal Point System Summit sa University of San Agustin sa Iloilo City. Pinagtipon ng summit ang mga volunteer focal persons mula sa mga pambansang ahensya ng pamahalaan, local government units, state universities and colleges, civil society organizations, at pribadong sektor upang higitan pang mapalakas ang institusyonalisasyon ng volunteerism sa rehiyon. Ngayon naman na ipinagdiriwang natin ang International Year of Volunteer for Sustainable Development o IVY 2026, tinatawan ng IBC ang PNVSCA sa 17th RDCPSR National Convention na ginanap sa SMX Convention Center sa Davao City noong Marso 11 hanggang 13, 2026. Bilang kasapi ng PNVSCA, Multisectoral Advisory Body at ng RDC6 Private Sector Representatives, ipinahayag ng IBC ang International Volunteer Year 2026 o IVY 2026 Call for Support and Action at hinihikayat ang mga regional development councils at mga kinatawan ng pribadong sektor sa buong bansa na suportahan ang voluntarism bilang mahalagang bahagi ng sustainable at inclusive development. Sa aktibong partisipasyon ng Iloilo Business Club na ipapakita ang halaga ng papel ng pribadong sektor upang maisakatuparan ang sama-sama nating mithiin na maging paraan ng pamumuhay ang bayanihan para sa lahat.
0: Yan kaagapay, napakinggan po natin ang pagbibigay ulat po ng Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency, katuwang po ang Iloilo Business Club Incorporated. At sa pagkakataon na to, tayo po ay mapalad na binigyan ng pagkakataon ng presidente ng Iloilo Business Club Incorporated, EP. Napakilala ko na po sa inyo si Binibini Maria Luisa Segovia. Magandang hapon po sa inyo, ma'am.
2: Magandang hapon din po, Brian. Nagagalak kami na once again na imbita kami, Iloilo Business Club, to para makasabi naman ng mga lahat ng mga kwento na nagagawa namin, i-sharing namin sa buong Pilipinas ang kwentong voluntarismo.
0: Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Luisa. Alam ko na malayo man tayo sa destinasyon natin sa isa't isa dito sa Pasig City at kayo po ay nandyan po sa Iloilo. Ngayon, alam po natin na ang ating pag-uusapan ay sa tungkol sa voluntarismo. Pero bago po tayo tumalakay sa usapin po ng inyo pong pinamamahalaang kumpanya o organisasyon, Ma'am Luisa, gusto kong matanong, ilang taong ka nang bahagi ng Iloilo Business Club Incorporated?
2: Matagal na rin. Ang Iloilo Business Club ay 1990, so nag 35 years siya, ending December of 2025. Ako ay joined nung first term ni Mayor Jerry Trenias kasi magkaklase kami. So mga circa 1994 siguro, 1995.
0: Napakatagal nyo na din pong kasama.
2: Medyo
0: pala.
2: Matagal na kasi private sector ako sa RDC6. Malapit na, over 15 years, malapit na rin mag-20. Siguro ang final term ko will be 2028.
0: Wow.
2: Kasi 69 na rin po ako.
0: Ay, hindi po halata, parang 68 po. Di ba? At maraming salamat po, Ma'am Luisa, dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon na makilala ko po kayo sa Himpapawid at makipagkwentuhan. Alam niyo, sobrang interesting po ako kasi habang binabasa ko po ang inyo pong introduksyon na mula po sa PN Vizca, nakakatuwang malaman na may ganito palang uri po ng organisasyon dyan sa Iloilo. Pero sige nga po, ipakilala niyo naman po sa akin ang Iloilo Business Club at ano po ang misyon ng inyong organisasyon.
2: Sige. Sa video po, Brian, at saka sa mga dating information, other than the fact na 1990 kami nag-umpisa, na-organize kami from the Makati Business Club. We are among the oldest after the national organization. Pero hindi kami marami in the sense na mga 15 lang ata kami na independent business clubs. Ang alam ko, ang pinaka-last is Baguio Business Club na nagkataon nakabisita sa amin dito ng February ata. Noong may event kami na Sustainability 2026. 2 days po yun. Ang pinag-usapan ay Sustainability Built Environment, sustainable financial or resource management, sustainable production and consumption, at saka kung paano namin mapalawak o mas strengthen namin yung organizations sa tinatawag na SDG tayo ngayon, no? Yun naman ang pinaka-banner project other than Year of Volunteerism this 2026. Kasi alam natin kung sa RDC, mostly catch-up plans ang pinag-usapan namin regardless kung anong cluster namin sa bawat sa pillar ng RDC. Kasi 2030, dapat tapos na yung SDG, no? So, dapat nag-evolve na yon para sa ESG na mostly corporate naman ang practices. Pero maraming kwento pa dyan, but basically, ang Iloilo Business Club naman, tinuturing namin na kami ang anchor ng business community. Of course, gusto namin na kung pwede lang, sustainable investment, sustainable progress for business, hindi pwede lang or hindi maaring sustainable siya kung wala tayong inclusivity. So, may segment talaga ng programa namin regardless kung local siya, provincial, or buong rehiyon, na dapat may objective siya na kasama talaga all sectors of society.
0: At nabanggit nyo nga po kanina, Ma'am Luisa, no, na kung saan ilan po sa inyong ginagawa ay pagiging inklusibo o di kaya pagbabahagi po ng walang pinipiling kahit anong uri po ng estado sa buhay. Pero bago po tayo tumalakay pa sa inyong organisasyon, gusto ko lang pong malaman, syempre kayo po ay nasa sektor po ng pagnegosyo. Alam naman po natin na ang sektor po ng pagnegosyo ay malaki po talaga ang ginagalawan niyan. Hindi lamang po sa komunidad, sa Lipunan, o sa bansa, kundi maging po sa isang hanay ng organisasyon. Paano niyo po naisipan na magkaroon po ng focus sa usapin po ng volunteerismo ngayon din na kayo po ay grupo ng mga negosyante?
2: Sa totoo na lang, Brian, ever since, parang generational volunteer ako from the very start. Kasi yung father ko was a Rotarian. Very active. Yung mother ko naman, other than church, long-time president ng local council ng Girl Scout of the Philippines at saka sa CWL din. So, nung sa college, sa Ateneo, nag-volunteer ako sa special children in the sense na parang twice ata or three times a week, lalabas kami ng gate ng Ateneo. Pasok kami doon sa kabila where Mary Knoll used to be may eskwelahan doon na St. Joseph of Cupertino. Doon ko more or less na napatuloy yung mga volunteerism activities. I was teaching or mentor ka nga ng isang bata na si Chris. Hindi ko na ano ng pangalan, no? Pero taga Negros siya. And actually, ang being an artist ni Chris magkaiba din kahit na nasa special school siya. He eventually won third place sa isang drawing contest. Kasi yun ang may artist na ano na inclination kahit special child siya. So, dalawa sila, yung isa si Andy. Si Andy, ibang klase naman ng bata, no? And pagbalik ko dito, so dala-dala ko pa rin. Even sa States, every Sunday, after mass, nagvo-volunteer din ako sa kitchen. One of the helpers lang, set up the tables. May 30 kasi kami. Ang sa New York kasi dati, kung kunwari hindi naman formal na facility na accredited ang whether attached sa simbahan or attached sa school, kung hindi ka talaga mag-house ng parang facility talaga, pwede naman kasi na may either soup kitchen, no? Pero sa amin hindi soup kitchen. Every Saturday afternoon or very early Sunday, may mga rota kami. Kung bread ang assignment mo, so suriin mo yung lahat dyan na supermarket, emporium, or food places ng bread na pwede nila madonate. Kung vegetable naman yung assignment mo, yun din. So, mga lima siguro kaming volunteers with one cook na Italian-American siya. But at the same time, teachers, alam ko, Upper New York, hindi ko lang matandaan kung Bronx or wherever, no? Na siya talaga nag-cook ng meals. Kami ang nag-chop up, nag-ano, make the tables ready and clean up also afterwards. So mga over 2 years ko rin yun ginagawa. Nung high school ko, dito sa Iloilo, sa Assumption, volunteer rin ako. Sunday school, dyan sa school dyan sa in front lang ng Assumptions along General Luna, catechesis, if you remember, may mga Saloma brothers dati na boxing.
0: Yes po.
2: Yung youngest nila, naabutan ko pa yon sa Sunday school.
0: Naku po, mukhang matagal-tagal na po yung lalakbayin.
2: No, so mga ganong stories na parang hindi na namin napag kawalan yon kasi nandiyan na nga, and you're in the midst of it. And during elections, ang mami naman, kalahok sa JASA ni Monsignor Oso sa election, clean elections and mga claims. So sama-sama rin ako dyan pagkatapos kung actual elections na, kung anong barangay ang na-assign sa amin, sa akin, like a group of 4 or 5 kami. Siyempre, parang third eye kami sa pag-count of votes sa actual elections. So, maraming pwede mapag-volunteer kung tayo lang. There are maraming opportunities talaga na pwede mag-volunteer kahit anong age ka.
0: Yun naman yung mandato natin talaga, Ma'am Luisa. No? Nakakatuwa nga po kasi, kumbaga parang yung mismong namamahala ng Iloilo Business Club ay hindi malayo sa sikmura niya ang usapin ng volunteerismo. Nakakatuwa naman po kasi nga po, diba sabi niyo nga po, kayo po ay 69 pero mukhang 68. Ayun po, no? Kumbaga parang kapag ito po kasi ay ginawa po ng namumuno sa atin, no? Meron siyang malaking background po, hindi po mahihirapan ang isang organisasyon na magkaroon ng mga iba't ibang sektor ng pagtutulungan at pagkakaroon po ng volunteerismo. Ang gusto ko pong maitanong po sa inyo, Ma'am Luisa, no, paano po kaya kayo nakikinabang? Kumbaga parang may pakinabang ba ang Iloilo Business Club sa ganitong uri po ng mga aktibidad? Kasi ito ay volunteerismo. Kasi kung ating pong titignan sa malayo po, pag sinabi kasing negosyante ang nasa isip kitaan, ang nasa isip nito ay paano yung gagawin natin ditong pagpapalaki ng mga negosyo. Paano nakikinabang isang pribadong sektor, lalo na po sa Iloilo Business Club, na magkaroon po ng tuunan sa usapin po ng volunteerismo?
2: Kung ang tanong ng negosyante is what's in it for me,
0: mm-hmm.
2: siguro isipon mo na wala.
0: Mm-hmm.
2: But kung for me as president, dapat ma-explain ko
0: mm-hmm.
2: na hindi dapat ang tanong what's in it for me. Dapat mag-share ka muna, being a part of the community, then you will see the reward. Parang ganun ang isip ko dyan. And even, kunwari, no, before they become business persons, ano naman sila, di ba? They graduate from school, no, or wherever. No, most of the time, yung mga kabataan natin, unless they really, yung sinasabi ko nga, once a scout, always a girl scout, or whatever. Kung male ka naman, once a scout, always a boy scout. No? Kung minsan ang mga kabataan kasi ngayon, wala masyadong activities, maybe research or kwan, pero mga external activities, kung tanungin mo, parang hindi sila, yung average student lang ha, kasi syempre sa mga school board, may mga student representatives naman dyan, no? But on a general, siguro kung ang isang university has maybe 20,000 students, tanungin mo, siguro 50% lang ang may volunteer work. So there's really a need to expose some more yung mga volunteerism na benefits. Sa amin naman, gradually, supported naman ako at saka yung officers namin, yung board namin, ng any volunteerism activity ng Iloilo Business Club in collaboration with. Kung usapan sustainability, marami kasing after an event, marami kang pwedeng gawin. And so, since na may mga, syempre may promotional videos din kami, may nag-invite din kami ng government and academe, and may lumalapit na sa amin. And one example was the city Risk Reduction and Management Office. Yung pagkakilala sa amin ng PNV, CSA, SCA. Yung event namin na collaborative noong 2025, most of them were DRRMO advocates, government man or private. Most were one. But it led us to getting to know, at sila naman on their own, yung CENRO and GSO and basta yung cluster na has something to do with that office. Nagtuloy-tuloy na rin nag-benchmark at binatawag kami. Now, ang private sector is part of the district clusters of the city Risk Reduction Management Office. So, 7 districts ang Iloilo City. Kami naman, we interested ourselves lang to, hindi mo naman kasi may yes lahat na clusters, yung HERO and TRACE under their Kabalaka program. Yung HERO naman is more of emergencies and resilience strengthening sa household. Yung TRACE naman, the same objective sa corporations naman or sa organizations. Dito pa lang kami sa states na framework orientation, di pa nga kami naka-orient. Pero sa sinulatan namin na mga a dozen or so, may apat, including me, may lima naman ang nag-commit. No? So, we will work on that and medyo tuloy to, hopefully tuloy-tuloy lang ang programa.
0: Yun naman po talaga yung mahalaga, Ma'am Luisa. Nakakatuwa po, no, kasi nanggagaling po mismo sa inyo pong mga labi yung ganyan na yung pagtulong talaga. Kasi pwede naman talagang magbago ang imperspektibo. Pwedeng sabihin na, what's in it for me? Anong mapapala ko dyan, di ba? Pero salamat po dahil po nakipag-partnership kayo sa PNVs. Kaalam po natin na minsan nahanapan natin ng lugar saan ba ipapasok, saan ba lalagyan ng puwesto, saan ba lalagyan ng pagkakataon. Pero yung ipinakita nyo nga po na ginawa nga po ng isang aktibidad po, katuwang po ang iba't iba pong sektor po dyan po sa lungsod ng Iloilo. Nagpapakita lamang po ito na ang paglilingkod ay hindi natatapos tapos sa pina kung ano ang makukuha ko diyan, hindi eh. Nagpapakita po ito na ang IBC po ay bukas po. Ang ganda nga po nang sinabi niyo na dahan-dahan niyo pa lamang tong niyayakap. Sige nga po. Gusto ko pong kamustahin. Paano po ang naging partnership together with Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency at Iloilo Business Club? Ang tanong ko po dito, ma'am, mahirap ba? I mean, syempre kayo po ay mga business people, biglang papasok o biglang magkakaroon po ng intervene ang PNVSCA. Nahirapan ba ang board? Nahirapan ba ang mga tao? Kamusta po?
2: Hindi naman siguro.
0: Mm-hmm.
2: Ang main challenge kasi namin, Brian, is we do have an office, no? Nandito kami sa Maryville, but we only have one admin, one accounting, bookkeeper, membership, mga ganon. Medyo mga financials namin. At isang shared pa nga eh. Shared parang utility person, no? Then, minsan, we are fortunate naman na nag-accept kasi kami ng OJT sa mga member mga schools namin. No? So, kunwari, kung apat, pag by the end of the year, magre-retain kami kahit 5 months na lang before they go on their own ng OJT. Parang OJT nga trainee, but post-graduation na. So, ang mahalaga sa amin, yung network namin, which we really try our best, na dapat solid yung relationship namin. Kasi ang kwa namin is really time constraints, no? And hindi kami mahilig sa yung short notices.
0: Mm-hmm.
2: But hindi mo naman masabi na kung there is an opportunity, hindi mo naman masabi na hindi. Sabihin mo na lang, pwede ba pag-usapan natin kung paano maayos para hindi naman magkapatong-patong yung mga responsibilities namin. Because sometimes hindi naman, parang sinasabi namin na hindi kaming cut and paste na organization. Basta sabihin mo na lang, o sige, partner kayo. We would want really to collaborate, but help us that even the concept, even whatever, no, should be collaborative. Ito ang nangyari sa PNVCSA. Medyo short siya, pero di naman very short. Kasi every member, si ED Donald, parang nag-request ata ng Zoom or whatever, no? Nag-materialize ata, pero 2024 pa yon. Nung 2025, nung gusto ng PNVCSA to come to Iloilo, medyo nagulat kami, nagulat, pero at least there was enough time na na-coordinate naman ng city, province, at nag-host naman ang San Agustin, so may kaibigan rin ako na caterer, kabarkada ko. O sige ha, mura yung pagkain natin. Yung mga ganon. So at least pwede mo naman mapag-usapan at maka-coordinate na you guess more or less the most ideal, out of the program. Output out of the program, may policies. Then, then shortly after that, yung sa DepDev naman, formerly NEDA, na-organize na may mandate pala na under DepDev, there should be a chamber of SDGs advocates, parang ganon, no? Among the private sector. So, I was voted as chairperson. Yung co-chair ko ngayon is kaibigan ko rin, is from the FINMA Foundation. Na ang advocacy naman nila is more on education, strengthening na yung sa barangay level, may program sila na, and we were able also to connect it kaysa may mga research din and policy directions din kami na covered by another PSR na sa stunting naman. Stunting of kids, one feeding, mga ganun.
0: At
2: So, ang kasi di ba ang feeding sa atin is basta maka ano lang, donate si Jollibee or donate somebody, lugaw, sige, feeding. Pero after that, tapos naman. Ito, ang program for both the feeding and the stunting, may monitoring siya. I understand yung kay Ma'am Norma sa Core Philippines, yung proposal niya has been accepted already nationally. So, siguro monitoring. So, parang na-input na siya sa catch-up plan for SDGs. And si Ma'am Heidi naman, I think may one or two communities siya na ang package nila for feeding has monitoring, pati weight, pati capacity of the child at a certain age to comprehend, mga ganon. Di lang ko masyado sa sa detalye kasi I still have to visit a community. But yun nga, parang very mas better version yung packages of that type of programs.
0: Kumbaga parang mas nagkaroon ng pagkakakilanlan ng pagtulong, mas nagkaroon siya ng tinatawag po natin na ano to, na titulo. Kasi minsan kaagapay, no, mahalaga din talaga yung partnership natin sa mga iba't ibang organisasyon, lalo na kung ito ay mag-i-intervene sa mga ginagawa po natin, tulad nga po nitong sa Iloilo na nandoon pa rin sila sa proseso ng paggawa ng mga iba't ibang framing po natin ng mga aktibidad. Pero ang mahalaga naman dito, natutunan nila kung paano magiging yung incorporation sa mga iba't ibang aktibidad na ginagawa po natin. Time check lang po tayo. Ma'am Luisa, alam ko po na maikli yung oras para ikwento nyo po ang buong kasaysayan po ng Iloilo Business Club. At ako rin po ay nanghihinayang. Pero Ma'am Luisa, sa pagkakataon na to, para naman po, ito po, siguro magbigay po kayo ng mensahe sa mga tulad yung pong nasa business sector, mga business chambers, mga commerce at mga private organization. Gaano kahalaga na minsan sa kailang organisasyon ay magkaroon po ng tinatawag na community engagement o sabihin po natin volunteerism?
2: Masyadong mahalaga, Brian. Hindi ko pa nga na-mention, no? Madali nga ang oras. At hindi ko na-mention na siguro almost a decade na namin ginagawa ito every December. Yung CSR namin sa Iloilo Business Club is if we do packages, Christmas packages, mostly food items na makaselebrate naman sila ng either Christmas or New Year. Na maigi is to the 385 ata city sweepers. Dinadagdag na lang namin yung mga utility persons ng dito sa building ng office namin. So that's close to 400. Ngayon, may series kami na parang second year namin ginagawa na tinatawag namin business talks. Mostly ito, series ito, three times, pero dugtong-dugtong ang stories. Like, we start with DTI and SEC, how to put up their own business in support also sa nano at saka sa micro ng city, ng mga ordinance. So, ginaguide namin yan through until matapos. Up to BIR, up to labor, etc. Down. No? Pagtapos ulitin na naman namin yun next year. Pero hindi yan open for members only. Na-notice rin namin, although hindi kami masyadong active sa mga startups, pero sa akin, ang terminology ng startup, hindi naman lang yung startup, tech startup na galing sa mga TBI sa eskwelahan. No? Like we have 4 or 5 TBIs, only one university is private, all the rest are public. But also those na kunwari partnership yung SM at saka markets namin sa mga vendors. So kahit hindi mo naman sila ma-invite lahat, pero maybe a cluster of leaders or whatever. And also some na mga, minsan sinasabi ko lang, oh ito ha, sponsored kita, i-attend ka ng next customer service session namin. Pero galing siya sa flower shop within the cathedral, for example. Or yung mga disposal facility namin, may mga recyclers dyan. Na years ago, on my own, I was instrumental in forming them because naka-solid waste management board ako. So in a way, at the time, hindi pa ako ata presidente or whatever, parang na rin ng Iloilo Business Club na adapt siya as a project that we wanted to do. No? So, yun. May benefit talaga yan in the sense na siguro engagement namin doon with somebody like a local designer or a local dressmaker or whatever, no, can now help mentor a group of people to elevate their products. In a way, business related din yun. And when I do something like donate, kunwari, siyempre namatay na rin ang parents ko. So, nakita ko lang naman ang post. So, within 2 or 3 days, dinalahan ko sila ng mga used ng mga gowns, whatever, etc. Para na magamit ng mentor para sa grupo nito. So, one day, they may have a fashion show.
0: Mm-hmm.
2: So, I'm sure whoever sa aming grupo, sa Iloilo Business Club, would see that post and would, ay, meron din kami nito, no? So they would also send donations. You cannot involve the whole membership siguro, but at least awareness. Pagkatapos on the next event or activity or collaboration, may ibang, you know, members rin or network within our network that would respond to whatever we are requesting for. Parang ganun lang naman siguro.
0: Mm-hmm.

0: Miss Maria Luisa Segovia. Maraming maraming salamat po sa inyo.
1: Maraming salamat din, Brian, and to PNV CSA, SCA. And as always, it will always be a pleasure to be joining your programs. Thank you.
0: Yan mga kaagapay ang usapin natin sa volunteerismo, pero kailangan na nating magpaalam muli mga kaagapay para po sa programang Ahensya de Consensya. Dito lang po yan sa himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, ako po si Brian De La Cruz.
2: Ahensya de Consensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
3: Alam mo ba na si Miss Phoebe Choa Yu ang kauna-unahang Chinese broadcaster ng DZAS? Gamit ang wikang Amoy, isang katutubong wika sa China, ang programa ni Miss Phoebe ay isang malaking pagpapala sa mga Chinese na nakatira sa Maynila. Hanggang sa ngayon, ang mga programang ito ay nagpapalakas sa buhay espiritual ng ating mga kapatid na Chinese at nanghihikayat upang sila ay magpatuloy sa kanilang pananampalataya at maging involved sa ating mga radio missions.
4: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
5: Ito ang 702 DZAS.
6: 702 DZAS.
5: Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
6: sa febc.ph
5: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
7: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusu.
5: Doctors Online.
7: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
5: Doctors Online.
7: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
5: Doctors Online.
7: Kumonsulta na!

Magandang hapon sa iyo kaagapay na nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. And welcome po dito sa programang Doctors Online kung saan hatid po namin ay libreng konsultasyon sa Himpapawid. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan ngayong Wednesday. Ito po si Kayla Escalante. Tayo po ay tatalakay ngayon sa usaping mental health wellness. Kaya kung kayo po ay merong katanungan, ay ihanda nyo na po yan at i-comment sa ating Facebook page. At ang ating pong pag-uusapan ngayon ay patungkol sa ADHD. Kaya kung meron po kayong mga nais malaman tungkol sa usaping iyan, ay ipadala nyo na po ang inyong mga katanungan sa ating ngang ongoing Facebook live streaming, maging sa ating YouTube live streaming. Hanapin nyo lamang po ang 702 DZAS FEBC Radio para matagpuan po ang ating ongoing Facebook live streaming at maging sa ating YouTube live streaming. At tayo rin po ay syempre napapakinggan sa radyo via 702 DZAS AM band. Iyan po ay sa pamamagitan man ng radyo, ng inyong PM radio, transistor radio o sa mga car stereo po ninyo habang kayo ay bumabiyahe. At syempre, hello po sa mga tagapakinig natin sa ating official mobile app, ang 702 DZAS mobile app. Yan po ay maaari ninyong ma-download ng libre sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store. Pero ano pa man, kaagapay ang inyong kapamaraanan, samahan niyo po ako hanggang alas 3 ng hapon at maya-maya rin ay makakasama po natin ang Open Mind sa Foundation para nga po pag-usapan ang patungkol sa ADHD. Kaagapay, i-share mo na rin ang ating ongoing

0: Facebook live streaming o kaya ay itag ang inyong mga kaibigan, churchmate, kapamilya at sama-sama po tayong matuto dito sa ating programa. Muli, kung kayo po ay merong questions about ADHD, ipadala nyo na po yan at atin po yung itatanong sa ating mga kasamahan maya-maya lamang. Tayo rin ay napapakinggan sa 1062 DXKI Coronadal maging sa 1116 DXAS Zamboanga. At sa puntong ito, kagapay, tungo po tayo sa ating Health Forum.
1: Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan, masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
2: Today's Doctor Online.

0: ito nga po ang Doctors Online dito po sa Himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan may libreng konsultasyon sa Himpapawid. At muli, ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan ngayong Miyerkules ng hapon. Ito po si Kayla Escalante. Ako kaagapay, kumusta ka ba ngayong Wednesday? Sana po ay nasa mabuti kang kalagayan ngayong mainit na hapon, no? Pero sana ay mamaya ay hindi na umulan, no, kaagapay. Pero bago yan, bago pa man ang usaping yan, ay tayo po ay dadako na ngayon sa ating usapan. Again, ang ating pong topic ay ADHD. Kaya kung kayo po ay may katanungan dyan sa topic na iyan, ay padala nyo na po sa ating official Facebook page na 702DZAS FEBC Radio. At aabangan po namin, ha, ang inyong mga katanungan, at muli po ay ibahagi nyo na rin po ang ating episode ngayong Wednesday para po, no, sama-sama tayong matuto dito sa ating talakayan. At tuwing nga pong third Wednesday ng buwan ay nakakasama po natin ng Open Minds. At para ipakilala ang ating iba pang makakasama ngayong hapon ay narito po ang president o presidente ng Open Minds Foundation. Atin pong i-welcome kaagapay si Sir Ed Isidro. Magandang hapon, Sir Ed!
1: Kayla, bago ko introduce yung mga kasama ko, pwede ko ba sabihin kung ano itong Open Minds?
0: Sure po, go ahead, sir.
1: Okay. Mga kaagapay, magandang hapon po. At itong mapapakinggan ninyo, itong Open Minds. Ano ba ito? Ang Open Minds ay isang support group na tinatag para sa mga may sakit sa isip at sa mga kanilang mga kasama, mga kamag-anak. Ito po ay tinatag noong December 2001 ni la Mrs. Rosita Nasal at ang kanyang mga ang kanyang anak na si Doktora Nasal. At kasama na rito yung mga si Army Martinez at saka si Nonet de Guzman. Okay. Ang aming layunin ay simple lamang para magbigay na sapat na kaalaman sa mga tao na may sakit sa isip para malaman ng kalahatan na ang sakit sa isip ay di dapat itago o kaya ikaya. At ang huli, ang sakit sa isip ay nagagamot. Okay. Ngayong hapon po, dalawa po ang bali guest speaker natin. Ang una nating guest speaker ay si Doktora Ana Aurelia Noel Cortez. Siya ay graduate na psychiatry sa Angeles University Foundation School of Medicine, residency sa psychiatry ng Veterans Memorial Medical Center, at meron din siyang BS Medical Technology sa Angeles University Foundation. Marami siyang current positions, no? Medical Specialist, Department of Psychiatry, Bicol Medical Center, Naga. Active Consultant in various medical centers, kasama na rin ang San Fernando, Pampanga, Angeles City, kasama na rin dyan itong part-time professor, University of Batangas Graduate School, Lipa City. Okay. Siya ay membro ng Philippine Psychiatric Association at siya ay diplomate special board ng Philippine Psychiatry. Okay. At isa nating kasama ay si Dr. Jason Bascos. Si Dr. Jason Bascos po, itong ang head ng Department of Psychiatry sa Quezon City General Hospital. Tutulungan din na tayo upang maintindihan natin itong ADHD. Doktora, nandiyan na ba kayo, Doktora?
2: Yes, Sir Ed, I'm here. Good afternoon po.
1: Oh, good afternoon. Doktora, pag-uusapan natin itong ADHD. Ano itong ibig sabihin itong Ano yun? ADHD.
2: Okay. Basically po, ADHD is also known as Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ito po ay isang neurodevelopmental disorder po siya. So, ibig sabihin, bata pa lang po, eh, nandun na po yung condition, no?
1: Uh-huh.
2: So, nandun na po sa brain mismo yung problem. So, hindi
1: ayan
2: na po siya sa ugali, ganyan, na minsan
1: nagiging
2: okay misconception ng iba.
1: Okay. So, sa ano pala ito? Sabi niyo sa mga bata, usually mga bata ang dinadapuan itong ADHD.
2: Opo, usually po na nakikita po ito in childhood. Pero yung iba po dahil minsan nami-misinterpret siya as makulit lang, malikot lang,
1: yes,
2: na o-overlook po siya pag bata. And minsan, pag nagiging, pag tumatanda na po tayo, dun po lumilitaw yung ibang problema na nagiging, na nag-i-interfere na sa pang-araw-araw na ginagawa. Like trabaho, pag-aaral. So, doon siya nagmamanifest na or lumilitaw.
1: So, makatuwid, nakikita natin ito habang bata. May mga symptoms, pero hindi natin na probably na-identify na ADHD.
2: Yes.
1: Pero
2: opo,
1: pagka tumatanda itong batang ito, habang tumatanda siya, eh, itong sakit na ADHD ay lumalala. Tama po ba?
2: Depende po. Hindi naman po lahat ay lumalala. So, usually po pag bata, ang nagiging sintomas nila ay madali po sila ma-distract, hindi po sila makapag-maintain ng attention,
1: yes,
2: or nasasabi ng iba na nagiging makalimutin, na sobrang active, malikot, no? O kaya pabugso-bugso na lang yung mga ginagawa nila or impulsive. However, kapag tumatanda na po sila, kumari naging adult na po sila, minsan po nakikita dun sa poor time management, na minsan nami-misplace nila yung mga bagay-bagay, like they don't know where they put their keys, ganyan. Tapos mahirap sila mag-organize ng mga task. Tsaka minsan, nadedelay nila yung mga dapat gawin.
1: Karaniwan, so, sa inyong practice po, yung majority ng mga pasyente ninyo, saan? Sa mga bata o sa matatanda na may ADHD?
2: Usually po dahil ako, ang practice ko po ay for adult psychiatry, so majority po ng mga nakikita ko ay mga adults.
1: Adults, ha? Huh?
2: Yes po, opo.
1: So, tapos natin, bigyan niyo ang mga sintomas na nangyayari habang bata pagkat at anong magagawa natin?
2: If I got that correctly, usually pag adults po kasi pupunta sila minsan, ang nagiging complaints po nila ay hindi po sila maka-maintain ng focus or hirap po sila maka-concentrate. So, kailangan po silang i-evaluate na mabuti kasi madami pong pwedeng ibig sabihin yung sintomas nila. So kapag na-confirm po na ADHD, may mga pwede pong i-abiso sa kanila, like to help with the focus or concentration problems. So may mga ginagawa na practical advice, like keeping a diary, maintaining their, you know, schedule, no? And to try to stick to a routine, parang ganon.
1: Okay, maybe we can go into that later.
2: Yes.
1: Dun sa mga paano natin malulunasan yan or how they can control that. Doc Jason, meron ba kayong may add sa ADHD?
3: Yes po, Sir Ed. Interesado ako sa kanya kasi nabanggit ni Doktora na da-diagnose in childhood, pero sabi nga, may nakikita sa pagmatanda na.
2: Yes.
3: So, it does not mean, tama ba, Doktora, intindi ko na hindi siya lumilitaw sa pagtanda, pero kumbaga ba, nakatago lang the whole time na nagkakaedad siya.
2: Opo. So, minsan, parang nadidisguise sila as something else, no? Either minsan, kunwari, in conversations, may nagbabut in ng basta-basta. Sa, kunwari, sa isang friend group, may tinatawag na nagpapabida, parang ganon. Pero it could have been a sign of or a symptom of ADHD na pala. So marami pong mga hidden na, you know, signs and symptoms here and there nakapag-see, memorize siya, or sa, you know, in total, parang it can fit a picture po of ADHD na
3: Ayan. So
2: na-overlook
3: para
2: na.
3: maintindihan natin, oo, para maintindihan natin, doktora, ano-ano nga ba yung sintomas na lumilitaw sa pagkabata? Tapos
2: Bata, oh,
3: kung makikita
2: yes.
3: natin yan, posibleng ADHD itong case na to.
2: So, as I've said earlier, usually yung mga pagbata, yung easily distracted, they can be forgetful, they misplace things, no? Tapos kapag mga hyperactivity symptoms, usually yon, excessively active, malikot, they can't sit still in the classroom. O kaya they become very impulsive, they butt in when, you know, adults are talking, for example. So kapag tumanda na sila na hindi na treat or whatever, so nagiging ano na po yon. Yung iba parang they nagiging subdued yung symptoms nila, no? Minsan mas tumatahimik, pero ang nagiging presentation po nila ay inattention. So dahil hindi na sila masyadong malikot, yung isip nila naman nila yung gumagalaw-galaw. So kaya minsan this leads to procrastination, nade-delay yung mga ginagawa nila kasi hirap sila to just focus on one thing, which leads to, you know, hindi sila nakapag-organize ng thoughts, and then lumilitaw na yun as burara or makalat, ganyan, they lose things frequently. So parang ganun yung mga nagiging symptoms when they grow older.
1: So, siguro yung early diagnosis ba, doktora? Importante yan. Sa pagkabata pa lang, ma-identify na to.
2: It can help para po at least may mga interventions nang ma-present early on para later on they would know how to cope with the symptoms na they're not, kasi sometimes they are identified as problem children na hindi na masyadong na-realize yung potential nila when this is unnoticed when they're children. Kaya minsan yung full potential hindi nakikita dahil natatago ng mga symptoms nila ng ADHD. So it can help if they're identified early on.
1: Dito,
3: Tapos sa isa pang ano, Sir Ed, tingin ko ang isa pang magandang tanong dito is saan ba nanggagaling to? Meron ba siyang particular na pinanggagalingan o lumilitaw lang yan basta?
2: Usually pag ganito is, yun nga sabi niyo, developmental, so malakas ang genetics, no? And kung merong lahi sa pamilya, mas mataas ang chance na mag-express sa mga bata or mga anak nila. So, as
3: Ayun.
2: simply put, parang ganon.
1: So, yung parents, pwede manggaling yan sa parents.
2: Pwede
1: Being
2: po.
1: so, being passed down.
2: Yes, it's possible.
1: Doon sa mga inyong mga pasyente, just to give us an idea, yung sinasabi ng mga bata, usually, anong age bracket yon? Mga ano? Tapos, after that, doon sa mga inyong mga pasyente, on the average, anong mga age bracket niyan pagka sa adult?
2: Pag children kasi, usually pag school age, kapag when they step into school, minsan may nakikita ng symptoms. Pero yung iba kasi dahil nakikita nila na they excel academically, sometimes they dismiss the other symptoms. Kaya hindi po nila masyadong nabibigyan ng pansin. So usually school age yan, pag mga elementary school, no? Preschool hanggang grade school. And then later on, parang in high school or in college, nagiging inattention problems na sila or focus or concentration problems na yung lumilitaw.
1: So, yun sa iyo, yun sa adult, yan ang sinasabi yung pagka nasa college na at saka probably in high school.
2: Yes, or may mga iilan din po na they're already professionals.
1: Hindi,
2: So they would,
1: we're just
2: yeah.
1: talking about average. Yung usual.
2: Average.
1: Yes.
2: Okay.
1: We include the mga exception. Marami yan eh. Pero
2: No
1: doon sa
2: po.
1: usual, if you, so, pagka dito mga high school, college, kung
2: Yes.
1: lumalabas yung mga sintomas, yung hindi makafocus, hindi makaconcentrate, and that's the one that hampers them
2: Yes.
1: in their daily
2: Uh-oh.
1: lives.
2: Yes.
1: Sinabi niyo genetics ito. Meron pa bang ibang causes yung ADHD?
2: Pero
3: Or
2: if
3: is there a way para iwasan?
2: okay. To avoid it completely, hindi na natin masasabi kasi it's highly neurobiological, no? Pero siguro we can try to perhaps improve yung everyday life nila by siguro sticking to routines, no? Kaya ini-impose nila sa early in childhood yung routines, no? They stick to a regular schedule, they have activities, and of course, yung ano, recommendations for screen time and social media use. Opo.
1: Yan ang napaka-importante. Yung
2: yes.
1: recommendation for screen time at social media use. Dahil
2: mm-hmm.
1: napakadami ngayong mga kaso na nangyayari sa buong mundo na yung social media ay binaban na nila doon sa mga 16-year-olds and
2: that
1: down.
2: That is true.
1: Nag-umpisa sa Australia, ngayon nasa UK, malaking controversy yan. So, ito pala, yung social media at saka yung screen time can influence yung dito sa ADHD.
2: Yes, actually hindi lang po for ADHD, but more so
1: yeah.
2: for ADHD. Pero
1: yes.
2: Ang nagiging problem po kasi with the social media use is if especially if it's uncontrolled or unsupervised. So minsan they can go, you know, hours and hours every day on their social media device
1: siguro.
2: Or on their device, no?
1: Siguro, na, siguro doktora, hindi lang minsan.
2: Madalas.
1: Madalas. Dahil
2: yes,
1: pati ko, nangyayari na sa akin yan. Nakikita ko yung time ko. Uy, ang tagal ko na pala rito sa screen.
2: Yes, medyo guilty po tayong lahat doon.
1: Okay, okay.
2: Yeah.
1: Okay.
2: Opo.
1: Doc, go ahead, Doc.
3: Ayan. Sige. So, once na ma-diagnose, say bata pa lang yan, identify na sila, inattention, hyperactive sila, ayan na, nakita na. Anong mga posibleng gawin para dyan, doktora?
2: Okay, so usually for children, it depends on the age, yung symptoms nila, kung gaano ka impaired or yung gaano ka affected yung functionality ng bata. And usually it's a combination of yung support galing sa school system, no? Tapos kung pwedeng i-refer for behavioral strategies na ibigay. And para makita kung talagang hindi na kaya ng ibang mga strategies, then that's when we go to giving medications.
3: Ayun, sige. So, sa paggagamot naman, siyempre, ano na, no? Talagang chemical means na to control
2: yes.
3: the behavior.
2: Mm-hmm.
3: Okay, sige. Sir Ed, yung mga misconceptions kuya dito, gusto mo itakal natin?
1: Oo. Definitely, dahil yan ang mga nakikita natin lagi. Hindi
3: oh,
1: yung...
3: Sige,
1: hindi.
3: Pero, medyo bilang ang oras natin dito, Sir Ed, ha? Yung mga misconceptions ng ADHD, medyo mahaba-haba rin, di ba?
1: Siguro.
3: Sa mga bata ito, hindi nangyayari sa babae ito, yung mga ganun ba?
2: Correct, correct.
3: Pero,
1: yeah. Siguro, well, you can choose maybe kung ano yung mga misconceptions in general, maybe choose about 3 to 5 and just stick to those and then go to the next topic.
3: Mm-hmm. Ayan, sige nga.
1: Oh, yeah.
3: Medyo bilang ang oras eh.
1: Oh, tama, tama.
3: Sige, go doktora. Itakal mo yung misconceptions na yan.
2: So usually, mga common misconceptions is sinasabi nila na yung mga bata daw na may ADHD eh tamad lang or lazy or walang disiplina. So this is not true, no? Yung problem po talaga dito is the brain's inability na mag-self-regulate, no? So hindi po talaga siya katamaran or problema sa disiplina, no? And then yung isa pang nagiging misconception is nasa parenting daw. Hindi daw marunong maging magulang ang yung ang tao sa bata. So hindi po siya doon dahil nga malakas po yung genetics na genetic background or genetic cause ng ADHD. Another one, yung asukal, sabi nila. Kaso wala po talagang ano eh, confirmation in the studies, no? That would say na sugar is really a cause of ADHD. So hindi po siya talaga 100% proven, okay? And syempre, yung kakabanggit lang po natin, yung too much cell phone or gadget use, it says that it causes ADHD. So kahit nga po tayo na, you know, adults na, so pwede po tayo magkaroon ng ADHD-like symptoms or katulad siya ng ADHD pero hindi po siya ADHD. Pero yung mga unhealthy screen habits, syempre, can make attention problems worse. So, lumalala po ang attention problems ko. Kaya hindi po siya advisable. Kaya may limit lang po dapat tayo.
3: Ayan. So, It's neurodevelopmental, meaning pagkabata pa lang meron na, pero pwedeng
2: Yes.
3: magkaroon ng ADHD-like symptoms pala.
2: Yes,
3: No? So
2: yes.
3: hindi, it doesn't mean na ADHD yun, no? Parang
2: Correct po.
3: ADHD lang.
2: Opo.
3: Ayun, sige. Okay,
1: So,
3: Sir Ed, baka mag, ano na tayo ha, baka magbe-break tayo. Sabi lang kayo.
1: Baka mag-alala na dyan si Kyla.
0: Yes
1: tayo
0: po,
1: dyan.
0: Po, Sir Ed, Doc Jason and Doc Ana, siguro po sa ating pong pag-wrap up tungkol po dito sa ADHD, paano na lang po natin matutulungan yung mga patients po na merong ADHD?
2: First and foremost, kung may nasususpetsahan na may ADHD ang kamag-anak ninyo or mahal sa buhay, mas maganda pa rin po na mag-seek ng consultation. At least para ma-evaluate po ng maayos, no? Marami po kasing nag-resort to, you know, checking online, yung mga sintomas online, or sa Facebook, ganyan, may nakita, ay, okay, mukhang may ADHD na yung anak ko, or ako may ADHD. Kaso yung iba po kasi medyo misleading, so kailangan po natin i-confirm yung with the professional. So it's important to seek help para mas maabisuhan po tayo ng mas maayos, no? Para alam po natin yung mga dapat gawin.
3: Okay. May ano ako dyan, may saying ako dyan, magtanong, huwag magmarunong.
1: Totoo yan.
0: Opo.
2: That's correct.
0: Napakagandang reminder po na dapat po talaga ay merong proper diagnosis, no? Pagdating po
2: yes.
0: sa kondisyong ito. Nako, Sir Ed, Doc Ana, and Doc Jason, napakarami pa nga po nating dapat pag-usapan dito sa ADHD, pero limited lang po ang ating time. At sa ngayon po ay tutungo po muna tayo sa ating short break para magbigay daan sa ating health tips. Pero sa ating pagbabalik po ay sasagutin po natin ang mga questions from our listeners and viewers. Muli, no, kaagapay, kung meron po kayong katanungan tungkol dito sa ADHD, ay ipadala nyo na po yan. Pwede nyo pa pong ihabol dito po sa ating ongoing Facebook live streaming. Pero sa ngayon, Sir Ed, Doc Ana, Doc Jason, we will take a short break po muna at magbabalik po ang Doctors Online.
4: Doctors Online, ang health center ng bayan.
5: Health tips.
6: Batay sa research, maraming paraan para mapatalas ang utak para mapanatiling healthy itong anumang edad. Ang pagkakaroon ng brain exercise ay nakatutulong sa pagpapatibay ng memorya, konsentrasyon, at focus sa mga pang-araw-araw na gawain. Kaya narito ang ilang paraan para mapanatiling matalas ang isipan. Una, maglaro ng jigsaw puzzle. Ang paglalaro ng puzzles ay nakatutulong para ma-challenge at exercise ang utak. Pangalawa, i-build ang vocabulary. Malaki ang naitutulong ng mga vocabulary lesson sa pag-i-stimulate ng brain. Batay sa research, mas maraming regions ng brain ang gumagana sa mga vocabulary task, particular na ang area na mahalaga ang visual at auditory processing. Makatutulong ang pagkakaroon ng notebook pag nagbabasa, pagsusulat ng mga unfamiliar na salita at paghahanap sa mga kahulugan nito. Pangatlo, sumayaw. Alam mo ba na hindi lamang pala sa physical na katawan may benepisyo ang pagsasayaw, kundi sa brain din? Dahil ang pag-aaral ng bagong dance moves ay maaaring makapag-increase ng brain processing speed at memory. Pang-apat, makinig sa musika o tumugtog. Batay sa pag-aaral, ang pakikinig sa masasayang music o tunes ay nakatutulong na makapag-generate ng innovative solutions kumpara kung tahimik lamang. Nakatutulong ito na ma-boost ang creative thinking at brain power. At panghuli, mag-aral ng bagong skill at ituro rin ito sa iba. Ang pag-aaral ng bagong skills ay nakatutulong sa pag-improve ng memorya, habang ang pagtuturo naman nito sa iba ay nakapag-e-expand pa ng learning. Ang health tips na ito'y hango sa healthline.com at hatid ng 702DZAS, FEBC, Radyo TV.
4: Doctors Online.
0: Nagbabalik kaagapay ang programang Doctors Online dito pa rin po sa himpilang 702-DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan. Ito po si Kayla Escalante. Again po ang ating topic ngayong Wednesday ay ADHD. Kaya pwede nyo pa pong ihabol kaagapay ang inyong mga katanungan at sasagutin po yan ng ating mga bisita ngayong araw. Si Sir Ed Isidro ng Open Minds Foundation, si Dr. Ana Noel at Dr. Jason Vasquez from Quezon City General Hospital. At Sir Ed, Doc Ana, Doc Jason, tungo po tayo sa mga questions from our listeners and viewers. Una na po ay...
1: Kayla,
0: Ed, yes po.
1: Sandali lang, no? I want to give the psychiatrist a chance probably to say some important things about ADHD.
0: Sure
1: before
0: po,
1: we go to the questions. Kasi bitin na bitin itong yung ating ano eh. Itong yung ating preliminary eh.
0: Mm-hmm.
1: Have, that's also very, very superficial. And what we want to get here is the knowledge of the psychiatrist from the practice and the practical side. So, Doctora, if you have any important thing that you just want to repeat so that the audience may latch on it, and then Dr. Jason do the same thing, then we can go probably to the questions. Napaka-importante yung time ng mga psychiatrist na ma-explain muna some of the basic things about ADHD.
2: Okay. So basically, just to summarize what we've been talking about earlier,
1: yes.
2: No? So ang ADHD ay isang neurodevelopmental condition. So ibig sabihin po, hindi po siya nangyayari nung pag matanda na tayo. So bata pa lang, pwede na po siyang makita, no? Or dun po siya talaga nagma-manifest. And pwede po siyang magamot, or yung iba din naman po hindi nagagamot, and which is okay. May mga interventions po tayo for that. And then usually kasi pag yung pag iniisip natin yung tungkol sa gamot, syempre madaming negative, you know, feedback from a lot of people. So yung sinasabi nila na nakakabago daw ng ugali, yung mga ganon. So that is a fallacy. Hindi po siya totoo. So tinutulong, parang ano po, parang kunwari, malabo yung paningin natin, so kailangan natin magsalamin. So yung gamot po, parang salamin po siya para mas malinaw lang po yung vision natin. So that's what the medications do in ADHD or in children or in adults with ADHD. And kapag na-monitor naman po yung pagbigay ng gamot, naging malaki po yung benepisyo niya sa tao. At gumaganda naman po yung functionality nila overall. Nakaka-perform sila ng at their best or at their optimum.
1: Great. Thank you, Doctora. How about Dr. Jason? Give us a few points, major points.
3: Sir Ed, maganda yung pagkakasabi ng Doktora. So siguro reinforce ko na lang yon na kapag yan nga na-diagnose ng ganyan, huwag silang manghinayang na lumapit at humingi ng tulong. Malaki po nagagawa ng gamutan, malaki nagagawa ng therapy para po maging normal ang pamumuhay ng tao. Ayan po.
1: Na-mention ninyo yung therapy. Meron ba mga common therapy na ginagamit kayo para dun lang sa ADHD? Last question ko lang yon before we go to the questions.
2: So usually po, usually po ang mga therapy na binibigay sa mga patients or those with ADHD, mga tipong behavioral therapy, and then also we train parents, no? We kung paano sila mag-handle ng mga kamag-anak or even their children with ADHD. So yung behavioral therapy po yung pinaka-practical siguro na masasabi natin na approach, no? So yun po yung nabanggit ko kanina na we teach them how to follow routines, how to improve their behavior, tapos paano po nila ma-manage yung impulsivity nila, no? Or yung panggigigil, you know? And then we also use positive reinforcement, no?
1: Okay. Okay, last word, Doc. Jason, before we turn it over to Kayla.
3: I-turn over na natin, sir. Marami naghihintay ng mga katanungan sa atin dito, for sure.
0: Yan po. Salamat po, Doc Ana, Doc Jason.
1: Kaya, opo. I have any questions?
0: Okay po. Ito dito po sa ating ongoing...
1: Question.
0: Facebook Live. Kasali din daw po ba sa mga signs yung aggressiveness sa ADHD at paano daw po ito mamamanage?
2: Okay. There are some people who have aggression as one of the symptoms. Pero hindi po siya yung pinaka-main na sintomas ng ADHD. Mm-hmm. Pero yung iba po kasi, parang mukhang agresibo dahil po sa tinatawag nila nating impulsivity or madali silang ma-frustrate, no? Or kapag hirap po sila mag-regulate ng mga emosyon nila, no? Kasi yung iba po mga bata, dahil hindi pa fully developed yung brain, so mas nagre-react po sila bago masundan ng logic or pag-iisip nila. So minsan, kapag gigil sila, yun, nanunulak, no? Nagiging agresibo. Pero hindi po talaga siya symptom ng ADHD. Hindi po siya exclusive for ADHD. Kaya kailangan din po siya na ma-evaluate na maayos. So hindi po tayo pwede mag-jump into conclusions and say that this is ADHD.
0: Okay po. So kailangan pa rin po, as always, yung proper diagnosis po, no?
2: Okay. Yes, we have to evaluate first.
0: Mm-mm. Ito po, another questions po. Ano daw po kaya ang dapat na vitamins para po sa mga batang mayroong ADHD?
2: Okay. When in terms of giving vitamins, wala naman po talaga siyang... hindi po siya recommended as primary treatment for ADHD. Pero kung iniisip na may kakulangan sa nutrition ang bata, then we have to, you know, make sure na ma-evaluate pa rin muna sila. Kasi kailangan po sila ma-screen ng maayos bago po natin i-conclude na it's caused by kakulangan lang sa vitamina, no, or sa minerals. So we need to, you know, always evaluate first. And para makita po natin kung ano yung pinaka angkop na, you know, management or treatment para doon.
0: Okay po.
1: Okay.
0: Salamat po, Doc. Siguro pa ito po ang ating last question. Meron daw po siyang staff sa kanyang business na mayroong ADHD. Paano ko po siya matutulungan or maayos na mamamanage?
2: Okay. So that's kind of tricky kasi marami pong in play when it comes to dealing with, you know, adults or people, you know, near you na may ADHD. So kailangan po siguro na matansya din kung ano yung behavior niya. And siguro to help, para matulungan lang siya, siguro to keep a routine, siguro routine behaviors or routine mga activities, no, or mga inuutos ba would be appropriate for this person para hindi din siya malito. Pero always check din kung baka may tinitake siyang gamot to manage the symptoms or kung ano man yung ginagawa niya para makapag-cope siya dun sa mga nararamdaman niya. So it's always good to check in with katrabaho or employees for this case, no? So yun po siguro yung pwede makatulong.
0: Mm-mm. Ako, maraming nga salamat po, Doc Anna and Doc Jason and Sir Ed. Siguro po sa ating pong pagtatapos ay additional reminders na lang po para po sa ating mga kaagapay, ugnay po dito sa ating pinag-uusapan ngayon na ADHD.
2: Okay, so just to reiterate for the parents out there, ang ADHD po eh, hindi po ito considered as parenting failure, no? Eh, hindi, wag po natin sisihin yung sarili natin kung nakikita natin na may sintomas yung mga anak natin or yung mga anak ninyo of ADHD. So, ang mas maganda po para ma-address po natin ito is we try to focus on their strengths and not their failures, no? So, mas maganda to na mas na-encourage natin ang bata na, you know, to reach their full potential. And also, it helps to, you know, reinforce consistency rather than just punishing them for their inefficiencies, no, or yung mga pagkakamali nila kasi hindi po siya nakakatulong. And always remember, hindi po mabilis ang treatment for ADHD. It's gradual, no? And depende po yan sa pinapakitang sintomas ng tao. So, hindi po siya pare-pareho sa mga tao. Kaya kailangan po pa rin yung proper evaluation ng professional. So, pag hindi po tayo sigurado, mas maganda pa rin na to confirm with your doctor or with your mental health providers.
0: Okay po. Doc Jason.
3: Yes, so na-summarize maigi ni Doktora yung mga key points natin for ADHD. So as sa akin, stress ko lang, sakit 'to ng pagkabata, no? The people concerned are born with this. Hindi 'to na-develop sa pagiging pagtanda natin. Ayan. So and also help is available kung sakali na mag-interfere sa pamumuhay nila, then help is available. Huwag rin magtanong masyado sa online or mga unreliable sources. Mm-hmm. Andito naman tayo eh. Tulad namin, may mga facility tayo na libre namang mapupunta at mapagkukonsultahan. Mm-hmm. Ayun po, thank you.
0: Thank you po. Sir Ed, sa ating pong pagtatapos, baka po may mga reminder pa po kayo and contact details po ng Open Minds Foundation.
1: Isang reminder, ito sa working people, sa mga kumpanya. In this day today, mga programa kayo na ginagamit for help sa mga workers. Nimi-meeting ninyo, mga union, mga employees, ganun. Do not forget to include now mental health, which is becoming very, very important. Nung araw yan, hindi natin pinapansin, you know? Pero ngayon, kailangan pansinin ninyo dahil yung growth ng mental health problems has really exploded with the advent of this

0: na in your area, pwede nyo tawagan dito sa Open Minds telephone number 8818-5606. Ulitin ko, 8818-5606. At hanapin nyo si Gigi o si Bembot. Yun lang po masasabi ko.
1: Maraming salamat.
0: Maraming salamat din.
1: Maraming salamat po Sir Ed Isidro ng Open Minds Foundation at kay Dr. Ana Noel at kay Dr. Jason Bascos. Thank you so much po and God bless po.
2: Thank you.
0: Thank you.
1: Kaagapay sa ating pong pagtatapos ay pasasalamatan ko lang po no ang ating mga nakaagapay sa broadcast ng ating Protect on Duty, Reggie Villena and Daniel Peralta, sa ating RTV team, sa ating broadcast engineering at sa Bukawe transmitter site. At muli nga po salamat kay Sir Ed Isidro ng Open Minds Foundation, maging kay Dr. Ana Noel at kay Dr. Jason Bascos. Kaagapay, tandaan po na ang inyong mental wellness ay singhalaga ng ating physical wellness. Inyo nga po napapakinggan ng Doctors Online mula Lunes hanggang Biyernes alas 2:15 hanggang alas 3 ng hapon. Ako po muli, ang inyong nakagapay sa kalusugan, ito po si Kayla Escalante. Nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. God bless you, kagapay!
3: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
4: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702-DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
5: Mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Hindi lang
6: 702-DZAS.
5: Agapay ng Sambayanan. This is Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Wednesday Love.
1: Happy Wednesday afternoon, Kagapay! Today ay June 17, 2026 and we are down sa last two remaining weeks yan sa buwan ng Hunyo. Kamusta ka naman ngayon, Kagapay? Sana ay okay ka lang dyan, ha? Chillax ka lang dyan kahit na gaano man ka busy. Ang naging araw mo today, aba wag mo kalimutang uminom ng tubig, pampawi ng init ng panahon at magbaon din ng payong siguro, no, panangga sa posibilidad ng ulan. Hindi unpredictable yung weather kasi na.
2: Totoo.
1: 'Di ba? Parang morning ang init-init tapos pag ganitong pahapon na sa di kalayuan matatanaw mo na medyo may kulimlim ng panahon.
3: Oh, no!
2: Totoo 'yan.
1: So, yun kaagapay, ah. Dalawang bagay lang naman. Simple na paalala lang sa inyo. Una, uminom ng tubig pampawi sa mainit na panahon at magbaon ng payong para naman sa ulan. Ayan. Mm-hmm. Ako po si Juan Balatukan. Ako po yung inyong default companion every Wednesday ng Inspirations Unlimited.
2: At yun, kung kasama nyo si Juan, kasama nyo rin po ako, Absi Di Ferrer Tabua. At syempre, tama. Tama ka dun, Juan. Napaka-unpredictable na talaga ng weather natin. Kasi usually, no, pag umaga, mainit, oo, maaraw. Yeah. At talagang perfect na maglaba. Yeah. Diba? Pero pag sapit naman ng hapon, hindi mo alam kung bakit ganun. Scheduled.
1: Oo.
2: Scheduled yung pagkulimlim, scheduled yung pagpatak ng ulan. Pero thankfully, ah, ngayon, ah, medyo talagang sumisilip ang haring araw. Ayan, perfect na perfect na maglaba ka ngayon, Kaagapay. Pero gaya nga ng sabi ni Wen, ayan, paalala namin sa inyo, stay hydrated pa rin po sa mga oras na ito. At kung umuulan na po sa area ninyo, ay keep safe po, mga Kaagapay. Stay dry po at magdala nga po kayo ng payong.
1: Nakuuso-uso pa naman yung sakit ngayon. Parang dami ko nababalitaan na may trangkaso. Dito sa office, parang medyo may mga naririnig tayo na pag-ubo.
2: Yun nga eh. Diba mga nagbaba dyan na pagsakit ng lalamunan. Diba?
1: At talaga, ayan kasi hindi nadala pag paiba-iba yung weather eh. Diba?
2: Totoo. Mas prone yung ating kumbaga parang mas humihina yung ating immune system. Yeah. Kasi nga naman, init, lamig, init, lamig. At minsan, pag naaambunan ka pa, tapos matutuyuan ka ng pawis tapos naambunan ka, ay sakit sa ulo noon. Experience ko yun nung college ako. At talagang yun. Kaya Kaagapay, ingat-ingat po. At kung meron po kayong vitamin C, no, or kaya multivitamins, eh, i-take nyo na po yan. Makakatulong po yan sa inyong immune system, no, panglaban. Laban lang.
1: Laban lang talaga. Naku, parang walang reason para tayo ay bumawi.
2: Ay, oo.
1: Kasi lalo na kung ikaw ay breadwinner, 'di ba? Ikaw lang na asahan ng pamilya, tapos mga kapatid mo eh nag-aaral pa. Parang wala talagang dahilan, walang reason for you na magkasakit at mag-postpone muna, 'di ba?
2: Pero 'yun, syempre kahit naman ganun, eh wag din natin kalimutan na mag-rest kahit papaano, 'di ba? Right after mo mag-work, ipahinga mo 'yan. 'Di ba? At samahan mo nga kami ngayon, Kaagapay, dahil ikaw ay nakikinig dito sa Inspirations Unlimited Wednesday Love Edition. At makakasama niyo po kami ni Wen hanggang alas 4 ng hapon. Magkukwentuhan po tayo. Kaya feel free na mag-iwan ng inyong mga pabati at pa-shoutout dito sa ating comment section, ha? At update niyo na rin kami kung ano po ang inyong merienda ngayong hapon.
1: Yun.
2: At ano po ang weather sa inyo.
1: Yan.
2: Diba? Sa inyong location. Kwentuhan niyo kami, Kaagapay.
1: Yan. Ito nga si Kuya Vincent Garcia. Sabi niya, sa UK ito, diba? Si Kuya Vincent, maulan nga daw doon sa kanila. Oo, diba?
2: Ayan.
1: Very opposite sa weather natin dito na medyo tirik pa rin ang araw kahit na alas 3 na. At sasamahan mo kami, Kaagapay, hanggang alas 4. Kung ikaw ay nakikinig, gamit ang ating PM Radio. Hello, hello po sa inyo dyan. Mm-hmm. And sabayan din tayo napapakinggan sa ating Facebook page, 702DZAS FEBC Radio, as well as sa ating YouTube channel, 702DZAS FEBC Radio TV. Palambing naman kami, Kaagapay, i-share ang ating online ongoing live streaming para marami pa sa mga kaibigan natin, kapamilya natin, ang makasama natin dito sa Inspirations Unlimited.
2: Totoo yan. Dahil the more the merrier. Talagang masaya kapag nakikita namin din kaagapay ang inyong interaction dito sa ating comment section. Kaya comment na kayo. Paramdam naman kayo dyan. At yun nga, no, Wen, di natin na malayan. Malapit na pala matapos din ang June.
1: Yan, di ba? Parang lately lang kakasimula na ng June.
2: Oo, malapit na ba? O kalagitnaan pala?
1: Kalagitnaan na.
2: Oo, tinatapos ko na agad.
1: Parang tinino ko yung calendar ngayon. Parang gitnang-gitna talaga siya. Dun sa Wednesday, tapos nasa gitna talaga siya ng calendar.
2: Diba?
1: June 7th.
2: Parang kakasimula lang ng June nung nakaraang araw. Tapos ngayon, nasa kalagitnaan na tayo at 2 weeks na ang natatapos sa ating June. Ikaw ka, Agapay, kumusta ka ba?
1: Kumusta ka?
2: Sa kalagitnaan ng June, kaya pa ba? Pagod na pagod ka na ba?
1: Pagod na ba yung mga estudyante na 2 weeks pa lang naman na na pumapasok sa eskwelahan.
2: Oo, di ba? Ikaw, nung estudyante ka, ano pinaka nilook forward mo kapag first day of class?
1: Ako, yung mga bagong gamit na binili ni mama.
2: Diba?
1: Lalo yung amoy ng notebook na bago pa.
2: Di ba? Ready ka na to flex. Especially, ito yung mga, ato, hilig na hilig ko to noon. Yung mga, alam mo yung mga color pen na may amoy?
1: Ay, oo.
2: Yung mabango, tas
1: glitters.
2: Ayun, nakakatuwa. Talagang isa yan sa mga nagpapasaya sa akin at nagpapa-excite sa akin pumasok kasi bago yung mga ganun.
1: Ako naman, yung pinaka-excited akong gamit noon. Naalala ko, at one point in my schooling, nung high school, nauso yung attache case.
2: Ay, attache case? Talaga? Nakagamit ka ng ganun?
1: Oo, di ba? Yung parang nilalagyan ng mga files.
2: Oo, yung solid.
1: Oo,
2: yung
1: diba?
2: Kapag nabagsakan yung paa mo, talaga.
1: Kasi natin noon, parang pag meron kang attache case, lalagyan ng mga papers, envelopes, mga activities mo sa school, parang cool ka. Ibig sabihin, hindi lang backpack ang meron ka pang parang luggage na dala-dala sa school, di ba?
2: At ang kinagandahan noon, hindi malulukot.
1: Yan!
2: Kung meron ka nakalagay na bond paper, mga colored paper na kailangan natin kapag meron tayong mga art projects.
1: Grabe, nakakamiss na bumulik sa pag-aaral. Alam mo, pag nakakita ko ng mga estudyante ngayon, pagpapasok, tapos sabay-sabay sila sa pagpasok sa school nila. Parang nakakamiss na bumalik sa pagkabata. Kasi parang dating parang wala masyadong pinoproblema.
2: Totoo.
1: Yung mga assignments lang, need lang na i-accomplish sa school. Ngayon kasi kapag mga 30-ahin ka na. Yung problema mo hanggang doon na sa langit.
2: Totoo. Diba, nung bata pa tayo, iniisip lang natin is anong baon natin, diba? At meron tayong inaasahan na baon everyday.
1: Yeah.
2: Pero yun nga nakakatuwa lang balikan kaagapay, no? Yung mga panahong tayo ay bata pa. At nakakatawa, no? Talaga nag-throwback tayo ngayong
1: Ang gusto ko lang naman sabihin kaagapay, nakakamiss tumanggap ng baon.
2: Oo, diba? Pero yun, dahil nga, baka mas lalo pa tayo mapareflect Balik tayo sa ating pinag-uusapan na nasa June na pala tayo.
1: Yes.
2: No? Talaga nasa kalagitnaan na tayo ng buwan ng June. Kaya kaagapay, kumusta ka ba?
1: Mm-hmm.
2: At grabe, nasa kalahating taon na rin pala tayo.
1: Yes, kasi ang June ay talagang 6th month of year.
2: Oo, so, yeah. Diba? And we hope, kaagapay, no, na ang bawat isa sa atin is making the most out of our day. Diba? Each day, no? Hindi man madali bumangon sa umaga kasi di ka naman araw-araw motivated.
1: Yes.
2: Hindi ka naman lagi on fire. Pero may bigat man tayong pinagdaraanan, hindi tayo nag-iisa. Diba? Kasama natin si God, diba? Yan yung comforting truth na pwede natin baunin sa araw-araw. Nakasama natin si Jesus.
1: Yan. Amen to that. Jesus is with you, kaagapay. And maliban kay Jesus, kami rin ay kasama mo nga ngayong hapon. And we are more than grateful to listen to you.

0: I-share mo naman ang mga ganap sa iyong buhay habang ikaw ay siguro ngayon, ano bang ginagawa mo? Nagpapahinga ka ba?
1: Mm-hmm.
0: Nagme-merienda ka ba sa mm-hmm. iyong bahay? O kaya naman eh, baka early out, pauwi ka na at excited nang makauwi ng bahay. Share mo na rin, kamusta ang commute experience ninyo
1: yeah.
0: ngayon? No? Kung ikaw ay may sariling dalang sasakyan at nakikinig sa iyong car stereo, yan, comment ka din. Pero syempre, kung may kasama ka lang ha, huwag ka magko-comment
1: yes.
0: habang nagda-drive.
1: Nag-comment na tapos wala nang kamay dun sa wheels. Very wrong.
0: Oo, wag ganon. Yung kasama mo ang pag-commentin mo yeah. dyan sa ating comment section. At yun nga, Agapay, kwentuhan tayo ngayong Wednesday at samahan mo kami para hindi ka mainip, ba? Diba? Sagot na namin ang kwentuhan. Yung merienda sa inyo na
1: kayo
0: po.
1: Kayo na po yun. Huwag masyadong mainit ang ulo ka, Agapay, kapag ikaw ay nakaka-encounter ngayon ng sikip na trapiko sa daan. Huwag
0: yes.
1: natin kalimutan, of course, na meron tayong pamilya na naghihintay sa ating makauwi tayo ng safe mm-hmm. and sound sa ating mga tahanan. Sobrang comforting kaya nun, Ab, kapag umuwi tayo ng bahay tapos sasalubungin tayo ng masarap na meryendang hinanda ng nanay natin para sa atin. Or di naman kaya, kung ikaw ay panganay tapos ihahag ka ng bunso mong kapatid pag uwi mo ng bahay. O hindi naman kaya, kapag ikaw ay padre de familia, mm-hmm. excited kang umuwi sa bahay nyo kasi meron kang dalang pasalubong.
0: Ayan. Speaking of pasalubong, ito lang, neto lang, no? Madalas ang nadadatnan namin kapag umuwi kami ng aking husband, si JV, no? Madalas bumibili si tatay dun sa malapit, sa kapitbahay namin, ng turon.
1: Ah,
0: yan. So yun, isa yun sa mga bagay talaga na na-appreciate ko sa aking tatay. Talagang mindful siya kung ano, kumain na ba kayo? Baka na-traffic kayo o gutom kayo o ito turon.
1: Turon,
0: kasi mahilig yun sa turon. Tsaka toge. Yan. It's
1: anong
0: a must.
1: Toge? Yung ano, lumpian toge?
0: Oo.
1: Tapos magandang yung partner yun, no? Kasi savory tsaka matamis.
0: Totoo. Diba? Yun. Kaya isa yun sa mga memorable na pasalubong or yung parang nadadatnan na namin.
1: Batiin mo si tatay.
0: Ayan. Oo. Syempre, binabati ko ang aking tatay Pedro. Hello, tatay Pedro.
1: Hello.
0: At syempre, batiin ko na rin ang aking nanay Yoli. Hello po sa inyo and happy listening. At syempre, ang aking in-law, si Nanay Julie and Tatay John. Hello po sa inyo.
1: Happy listening po.
0: Happy listening po. Yun. At yun nga, dahil speaking of, nabanggit na natin at nabati din natin ang ating mga tatay, Father's Day na pala.
1: Yes.
0: Sa Sunday.
1: This coming Sunday kaagapay, Father's Day, yan ay June 21.
0: Oo, kaya gagamitin natin tong episode na to. Hindi natin palalagpasin tong episode na to na hindi sila pinag-uusapan. Wow, hindi sila pinag-uusapan.
1: Anong usap yan?
0: Oo, sila ang bida sa episode natin ngayong hapon. Kaya naman kaagapay, makisali ka. Join ka sa ating fill in the blank. Yan, hindi tayo question of the day.
1: Yes.
0: Oo, fill in the blanks tayo ngayon kaagapay. Mm-hmm. Kaya naman, i-ready nyo na ang inyong kasagutan dito sa ating fill in the blank. Love ko si tatay / papa / daddy dahil blank.
1: Ayan. So malamang listahan yan.
0: Oo. Diba? Maraming dahilan.
1: Maraming dahilan kung bakit natin love si tatay. Regardless kung ano man ang tawag mo sa kanya, diba? Mm-hmm. Ikaw ang tawag mo tatay.
0: Tatay.
1: Diba? Ako tawag ko papa.
0: Papa.
1: Some of us ang tawag ay papa, mm-hmm. daddy, yan.
0: Mm-hmm. Popsi.
1: Iba? Popsi. Ayan.
0: Ano pa?
1: Papa. Pag medyo nakakaangat
0: naman doon, papa.
1: Pag medyo nakakaangat-angat sa
0: mama.
1: Buhay, mama.
0: Yung iba, ano, Mother Earth.
1: Yeah.
0: Father Earth.
1: Oo, diba? Ano man ang tawag mo sa padre de familia nyo, eh, sabihin mo nga sa amin, ni-share mo nga sa amin kaagapay,
0: yes.
1: bakit mo sila love? Once again, fill in the blank. Love ko si tatay, si papa, si daddy, dahil, ayan, moment ngayon ng mga haligi ng tahanan natin dito sa IU Wednesday Love, they deserve this recognition dahil totoo naman na hindi matatawaran ang pagmamahal at sakripisyong inialay ng ating mga ama and even ang mga tumayong ama para sa atin. Don't forget to tag them na din sa ating comment section as we appreciate them, as we answer or as we fill in the blank. Love ko si tatay, papa, daddy, dahil
0: Yun. Kaya naman kaagapay, excited kami na mabasa ang inyong mga iiwan dito sa ating comment section. Hintayin namin yan ni Wena dito sa ating ongoing streaming para mauna na rin tayo, no, na bumate na Happy Father's Day sa ating mga tatay.
1: Yay!
0: No? Uunahan na natin.

0: Unahan na natin. Ako, una siguro, happy Father's Day din siguro sa aking, sa nanay ko na muna siguro. Si yes. Mama Tess na tumayo na rin bilang tatay namin simula noong kami ay mawalan ng ama. And also, binabati ko ng happy Father's Day si Tatay Elmer. Yan yung tatay ni Ella. Yan. Yes. Ingat po kayo dyan, si Mama sa Qatar. And ingat po kayo dyan sa Pateros naman, yung papa ni Ella. For now, eh, kaagapay, magbe-break muna tayo real quick, ha? Bago siguro tayo tapos patiin natin, pangalan ni daddy mo?
1: Pedro.
0: Yan, si Tatay Pedro. Happy.
1: Tatay Pedro. Happy.
2: Hello,
1: Tatay John.
0: Tatay
1: Ayan.
0: Pedro. Parehang ano, Book of the Bible.
1: Oo, diba? Talaga, ang galing lang.
0: Ang galing naman. Amis ako.
1: Nasakto pa.
0: Ayun, bago pa tayo sa ano punta kaagapay, eh mag-break muna tayo. Yes. Real quick, inahanda namin ang awiting. Magpapaalala sa inyo na dakila ang pagmamahal ng ating Heavenly Father. Sa mga nakatutok sa Facebook at YouTube, huwag po kayong aalis at ilang special videos ang inyong mapapanood. Mapabalik ang Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Wednesday Love.
1: Kayo pa rin ay naka-tune in sa Inspirations Unlimited. Hashtag Wednesday Love sa mga nakatutok sa radyo. Inyo pong napakinggan ang beautiful song ni Trisha Amper Jimenez entitled Kalinga.
2: Yes, at meron nga tayong iniwan para sagutin ng ating mga kaagapay. Yan, kukumpletuhin lang nila ang ating fill in the blanks for today. Ayan, kaagapay. Love ko si tatay / papa / daddy dahil blank. So feel free kaagapay, iwan nyo lang po ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming sa 702 Daisy AS FEBC Radio TV page. At kung pwede rin, itagmo na rin ang iyong tatay dyan sa ating comment section o kahit yung mga taong tumayo bilang iyong mga tatay. Diba?
1: Yes, oo. Kasi for sure, may mga kaagapay tayo na lumaki sa lolo.
2: Yes,
1: yan, lumaki sa tito nila, mm-hmm. Diba? Or let's say, hindi lumaki sa talagang biological father nila, diba?
2: Yes.
1: So of course, counted sila, diba? Bilang mga haligi ng tahanan. Oo. Ito, kaninang umaga, pinost na natin ang ating fill in the blank, kaagapay. Love ko si tatay, papa, daddy, dahil at marami-rami na tayong nagpadala ng kanilang mga kasagutan.
2: Mm-hmm.
1: Bago ang lahat, batiin muna natin si Ate Aida Coquilla. Hello daw sa IU Wednesday Love. 25 years na daw ang tatay simula nung mawala siya sa kanila. Pero ang masasabi ko lang is siya daw ang best tatay para kay Ate Aida. Ayan. Thank you po, Ate Aida.
2: So, sakop na lahat, no?
1: Oo.
2: Talagang best sa lahat ng bagay.
1: Parang pag ganyan, di ba, ang dami natin sinasabi na ang tatay ko ang best. Parang niisip ko, kung ang tatay natin ay ang best na tatay, sino kaya ang pinaka-best sa kanila?
2: Malalaman natin yan sa Webest Edition. Sabay ganon. Anyway, ito sagot naman ni Ate Teresita Tess Alonzo Dulay. Sabi niya, siya po ang great provider, maalaga sa aming pamilya at love na love niya po kami. So yun, diba? Talaga love na love nila ang kanilang tatay dahil siya nga ay best sa pagpo-provide at hindi lang financially, kundi pagpo-provide din ng pagmamahal.
1: Yan.
2: Diba?
1: Alam mo, parang feeling ko sa mga tatay, language talaga nila ang mag-provide for the family. You know?
2: Totoo.
1: Parang yun yung way nila to show that they love you. Kasi aminin natin, may mga tatay talaga na hindi very much expressive.
2: Totoo.
1: By words na, oh, mahal kita anak.
2: Oh.
1: Or, di ba?
2: Para minsan corny pa yun sa kanila.
1: Nakokornihan sila for some dads. Pero ang way nila for them to show that they love us is to provide lahat, physically lahat ng pangangailangan nating mga anak.
2: Totoo. Parang they provide stability.
1: Mm.
2: Di ba? Gusto nila maging stable ka, well-provided, well-sheltered.
1: Yeah. Diba? Parang yung simpleng turon lang ni Tatay Pedro.
2: Yes.
1: Diba? Parang small gesture siya that your dad wants to provide something for you.
2: Oo. Niyak naman. Ang emosyonal.
1: Diba? Kasi hindi man yun yung pinaka-extravagant na maibibigay niya sa'yo. Diba?
2: Mm-hmm.
1: Hindi man yun ang pinaka-mahal. O sabihin na natin hindi yun ang pinaka-masarap na turon na mabibili sa buong Pilipinas. Pero the gesture na talagang pumunta siya, lumabas siya at bumili ng turon. Parang nakakatuwa, di ba?
2: Mm-hmm.
1: Sarap umuwi ng bahay pag ganun.
2: Oo, kasi may nag-aabang sa'yo. Mm-hmm. Naturon. Okay.
1: Ito na nga. Ito, si Ate Maribel, sabi niya dito, love niya daw ang tatay niya dahil siya ang nag-alaga sa akin. Si Ate Ana naman, mahal ko si Tatang. O, Tatang naman ang tawag ni Ate Ana sa kanyang tatay. Dahil lagi kaming pinapaalalahanan na magkakapatid upang lumayo sa kasamaan.
2: Mm-hmm.
1: Happy Father's Day, Tatang Felipe. Ayan, na mayapan. Hello
2: mm-hmm.
1: po.
2: Hello po sa inyo. Ito naman, galing sa kaagapay nating si Raiden Lance Martinez. Sabi niya, love ko si Daddy dahil siya yung taong kahit napakalaki na naging pagkukulang at pagkakamali ko, hindi ako sinusukuan. Nung panahon na nakagawa ko ng pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko at sa kanya, hindi niya ako sinukuan. At kahit paulit-ulit ko siyang nasaktan, hindi niya ako inayawan. Open arms niya pa akong tinanggap. Until now, may sarili na akong baby. Hindi niya ako iniwan mag-isa. Andyan pa rin yung suporta niya sa akin nila mama. Love ko si daddy dahil ibinigay siya sa aming magkakapatid ng Panginoon dahil alam ni God na siya yung tanging kailangan namin. So advance, happy Father's Day sa mapagmahal, mapagkalinga at mapag-aruga naming ama. Mahal po namin kayo magkakapatid, lalo na daw si Tutoy. Ayun, nakakatuwa at nakakatouch naman.
1: Nakakatouch.
2: Ang kanyang mensahe para sa kanyang tatay, no, na talagang totoo, ganito magmahal ang ating tatay. Kahit yung magulang talaga natin in general, unconditional. Diba? Hindi naghihintay ng kapalit. Na parang, eto yun eh. Na kahit ang dami natin pagkukulang or nagkaroon tayo ng kasalanan, hindi mawawala yung pagkatatay nila.
1: Yes.
2: Diba?
1: Reminds me of the very story in the Bible, yung prodigal son.
2: Yes.
1: Diba? Na parang kinuha niya na yung mana niya.
2: Oo. Diba? Grabe yun. Pagpaka, hindi pa, wala pa yung ano.
1: Wala pang ano. Parang, wala, parang, pinagpa ano siya, pasasa siya sa kanyang nakuwang fortune mula sa kanyang tatay. Tapos nung wala na, ibumalik pa rin siya sa tatay niya. And yung tatay niya, tinanggap siya ng buong buo.
2: With open arms.
1: With open
2: nagpapiging
1: arms.
2: Pa. Imagine.
1: Diba? Kasi imaginein mo sa prodigal son, it's very disrespectful na kukunin mo yung mana mo, hindi pa nga nawawala yung tatay mo.
2: Totoo.
1: Diba? Buhay pa, kinukuha mo na yung tatay. Parang sinasabi mo na sana mawala ka na. Oo. Parang ganun yung message na gusto mong
2: iparating.
1: Pero amazing lang din ang pinakita na gesture ng tatay during that time nung bumalik yung anak niya, diba? After na magastos na lahat ng kinuha niyang fortune mula dun sa tatay. So, kagapay, it's a great reminder na minsan natatakot tayong lumapit, diba? Umamin sa mga kasalanan natin. Hindi lang sa parents, pero minsan mas natatakot tayo kay tatay kasi parang, ala, yung tatay ko, sobrang strong yung personality niya. Kapag nagalit yan, ganito, ganyan. Kaya parang mas lalo tayong, ayoko umamin. Ayokong sabihin na nagawa ko to or I messed up. Ayokong makita niya na mali ako or may mali akong decision na nagawa. Pero tulad nga ng sinabi ni Kuya Raiden, yung mga tatay natin, they are more than willing to embrace us again with an open arms.
2: Yes.
1: Diba? Despite all our shortcomings.
2: Totoo.
1: Thank you po, Kuya Raiden. Sabi naman ni Ati Emmy Fontanilla, love ko si Tatang. Tatang din. Daming ano ang tawag nila sa kanilang father ay Tatang. Love ko si Tatang dahil siya ang naging instrumento ng Diyos upang ako ay maisilang sa mundong ito. Mm-hmm. Mahal ko siya, hindi dahil perpekto siya, kundi dahil kung sino siya. At namimiss ko na pag tinatawag niya ako sa buong pangalan ko.
2: Uy, wow, kakaiba si Ate Emmy. No? Usually kasi pag buong pangalan ang tawag.
1: Galit na. Pag tinawag ka ng ano, iba si Kuya Nat, pag tinawag ni mama niya ng Nathaniel, parang galit na.
2: Oo. Matakot ka na.
1: Matakot na. Pero si ano, Ate Emmy, namimiss niya, natawagin siya sa buong pangalan.
2: Mm-mm.
1: So, hindi galit.
2: Oo, syempre. Oo, kaya nga naging, kaya nga namimiss niya at naging memorable yung pagtawag ng buong pangalan kay Ate Emmy. At ito, sagot naman ni Ate Irene, claro, sabi niya love niya ang kanyang tatay dahil kung wala siya, wala din ako. Diba? Totoo yan. Dahil kung wala din talaga ang ating mga tatay, hindi tayo mag-i-exist sa mundo.
1: Yes.
2: Diba? Walang Wen at walang Absidy, walang Kuya Nat. Diba?
1: So thank you sa mga tatay natin na talagang binigay ng Diyos sa atin.
2: Oo,
1: otherwise, hindi tayo nag-exist.
2: Totoo, binigay ng Diyos sa ating mga nanay.
1: Yeah.
2: Diba?
1: Oo. Or baka naman other way around, si nanay ang binigay kay tatay.
2: Tatay.
1: Depende sa love story nila.
2: Totoo. Okay.
1: Ayan, si Kuya Wilfredo, sabi niya dito, love na love niya daw ang kanyang tatay. Ati Chona, Pandaan, love ko si Papa kasi siya ay maalalahanin at mapagmahal. Love you, Papa. Maraming salamat po sa lahat. kahit kailan di mo po ako pinabayaan. Happy Father's Day po sa lahat ng tatay. God bless you all.
2: Ayun. Ito naman galing kay Ate Cecilia Gatbunton. Sabi niya, I love my tatay / papa dahil siya ay nag-iisa kong ama sa mundo. Wala siyang katulad. My best friend forever at good sa maraming bagay. Ay, totoo. Ang ating mga tatay, no? Yes. Napakagaling. Kumbaga, ang dami nilang alam.
1: Nagagawa nila ng paraan ng mga problema sa bahay.
2: Oo, especially kunyari tumutulo yung ceiling ninyo, nasira yung table ninyo at kailangan pukpukin at kumpunuhin. Ang galing ng ating mga tatay. Yes. Talagang isa yan sa mga ano nila, angking skills. Yeah. Diba?
1: Hindi ko alam bakit ganun yung mga tatay talaga. Growing up, parang nalalearn na nila paano maging tubero.
2: Oo, diba?
1: Maging karpentero, diba? Hindi na kailangan tumawag ng mga ano sa labas, mm-hmm. sa mga gagawa sa labas kasi eventually natututunan din na nila,
2: diba? At minsan pa na-improvise pa, no? Meron sila mga improvised na bagay. Nyari kailangan mo ng tumbler, gagawa sila ng something para magmukhang tumbler, mga ganun.
1: Para meron ako napanood yan sa TikTok, diba? Nagkaroon tayo ng time na sobrang init, tapos walang aircon yung anak niya. Ang ginawa nung tata ay parang bumili siya nung yung styro na lalagyanan ng mga yelo. Tapos hiniwa niya yun, nilagyan niya ng butas, tapos nilagyan niya ng yelo. Tapos yung fan nakatapat doon, nakapasok doon sa loob ng styro. Ngayon, yung lumalabas na hangin mula doon sa styro papunta doon sa anak niya, malamig.
2: Ang galing naman.
1: So amazing. Nagiging inventor din.
2: Ang creative nila,
1: creative
2: at resourceful
1: mga tatay natin. So,
2: sa ganyang part.
1: Something to be grateful sa ating mga dad. Being creative and resourceful. Ito naman. Sabi ni Ate Anita Lainez, love ko si tatang ko kasi kaming mga anak niya ay 9 daw sila. Lagi daw pinapaalalahanan para mapalayo sa masasama. Kaya napakabuti ng ama namin. Ayan, nasa heaven na daw ang kanyang tatay. Happy Father's Day po sa lahat.
2: Ayun. At ito, thank you po. Ito galing kay Ate Mercy Alagad Guerra. Sabi niya, love niya ang kanyang tatay dahil yun ang utos na may pangako. Ay oo, mababasa natin sa Bible, no, na talagang honor our parents, including yung ating mga tatay, diba? Yes. Dahil talagang ipinlace sila sa buhay natin, no? Pinlace sila ng Panginoon sa ating buhay. Hindi lang para maging, alam mo yon, tatay, kundi maging guide natin sa ating buong buhay, hindi ba?
1: Oh, especially sa mga early years na medyo marami tayong decisions ginawa in
2: Totoo.
1: The past. Na, ay, bakit ko ginawa yun? Yung mga tatay natin, they are there to guide us. Mm-hmm. At kapag napunta naman tayo sa situation na nagawa na natin ng isang maling bagay, nandun naman sila para i-correct tayo.
2: Totoo. At alam mo ba, kumbaga makikita natin yung value na meron tatay din sa buhay or yung para mga taong tumatayo bilang tatay sa atin. Kasi 'di ba, usually ang mother ay parang sino-shelter tayo, masyado tayo iniingatan. Pero yung mga tatay, parang they want us to go through doon sa bagay na yun in order for us to grow. Diba? Parang hinahayaan nila tayo na i-spread ang ating wings to fly. Diba? Parang sila yung nagbibigay din ng kumpiyansa sa atin. Yun
1: parang
2: lang, na-realize ko lang.
1: Bawa bata, may anak na bata. Mm-hmm. Tapos si nanay, ayaw na mag-bike yung bata. Diba? Mm-hmm. Kasi nga baka madapa or sumemplang, magkasugat, bla bla bla. Si tatay, binilan pa ng bike. Ganun, di ba?
2: Diba?
1: Parang ganun yung mga tatay. They want us to experience life. Mm-hmm. Kasi doon mo din talaga matututunan ng mga bagay-bagay kapag na-experience mo ang buhay.
2: Mm-hmm. Kaya perfect balance talaga ang ating nanay at tatay.
1: Ayan. Ito naman, si Fia Mac. We love our tatay Binong, but sad to say, he went home at 40 years old. Though we haven't had him a long time together, My tatay Binong was a jolly man, very friendly, very accommodating, and very kind, loving, and supportive father. Ang tatay daw niya ay nawala noong August 6, 1971.
2: Mm-mm.
1: Alam mo, natutuwa ako dun sa mga tatay na ano, parang best friend ang turing sa kanila ng mga anak nila.
2: Nakakatuwa nga din yun. Siguro, diba? Malaking factor din kapag medyo malapit yung edad ng anak dun sa tatay. Pero meron din naman yata, no? Existing na parang kahit super matanda na or super old na yung tatay nila. Tapos sila medyo bata pa, mga 30-hin pa lang or 20-hin. Ano ba? Di ba may mga gano'n nag-exist na klaseng relationship with their father? Nakakatuwa. Diba?
1: Parang pag sinabi ko sing best friend, ano eh, parang makakakulitan mo. Hindi yung parang matatakot ka palagi every time na nandyan siya sa bahay. Pag best friend kasi, parang makakwentahan mo ng mga bagay-bagay about love life. Mga bagay na kinukwento mo talaga normally lang sa kaibigan mo. Kaya nakakatawa kung ikaw may ganong klaseng relationship kaagapay sa yung tatay na parang best friend lang ang turing mo sa kanya. Ang galing, oh.
2: Kaya cherish nyo yan, ba? Diba? Isa yan sa mga bagay talaga na dapat ipinagpapasalamat natin. At ito, si Ate Len Dizon, kagaya siya ng sagot ni Ate Mercy Alagad Guerra. Sabi niya, love niya si tatay dahil yun ang utos ng ating Diyos, ba? Diba? To honor our parents. At ito, basahin ko na rin yung galing kay Ate Mila Delphine Jordan. Sabi niya, love ko si tatay dahil masipag, mabait, at siya ang nagturo ng pananampalataya sa Diyos at sa kapwa. Amen! At pagbibigay ng gawain sa iglesia. Ayun.
1: Praise God sa mga ano, padre de familia na naging daan para makakilala ang entire family to Jesus Christ. Mm-hmm. Kasi meron ng study, Abe, na kapag ang tatay daw ang unang nakakilala sa Panginoon, eh malaking-malaki ang chance na ang buong household ay makakilala din kay God.
2: Mm-hmm. Totoo. Dahil din ano, yung ating mga tatay, parang they are called to lead eh.
1: Yes.
2: Diba? So isa din yon sa mga nagiging daan, kumbaga, para, alam mo yun, mas mahikayat ang ating iba pang family members to know Christ. Yeah. Diba?
1: So, saludo kami sa mga tatay na patuloy na nililid ang kanilang pamilya. Hindi lang sa ano eh, better life eh. Leading them ultimately back to Christ. Ayan. Eto naman, basahin natin. Sabi ni Ate Christine, nabasa na ba natin?
2: Hindi pa.
1: Ate Christine Joy D. Velarde, siya ang aking superhero. Walang makakapantay sa papa ko. Yun. Superhero ang kanyang tatay. Kaagapay, may isa pa akong tanong.
2: Ano?
1: Kung superhero ang papa mo, i-share mo nga sa amin sa comment section din ngayon, anong superpower ang na-amaze ka na ginagawa niya hanggang ngayon?
2: Ang galing naman, no? Ang creative naman, diba? Ang question of the day mo na yun.
1: Oo, wala naman tayong question of the day. Ano lang siya, parang random question. Kasi meron tayong something na nagagawa either ni nanay or ni tatay na parang hanggang ngayon na-amaze tayo kung paano nila nagagawa.
2: Totoo. Siguro ko ako mag-share.
1: Oh, sige.
2: Siguro isa sa parang feeling ko, parang superpower ng tatay ko, yun nga, yung makapagkumpuni ng mga bagay-bagay sa bahay. Kasi ang tatay ko ay mekaniko din, by the way. So, siguro parang na-apply din niya sa mga ano namin, sa mga bagay-bagay o gamit-gamit namin sa bahay, yung pagiging magaling niya when it comes to auto or yung kotse ba or mga sasakyan. Diba? Alam niya kasi pag iba yung tunog ng sasakyan, ay may problema to doon. Tapos tama siya. Diba? So, isa yun sa mga bagay din na na-appreciate ko sa tatay ko. Lalo na din nung natuto din ako mag-drive. Isa siya sa mga nag-check din nung ano, kamusta yung transmission ng kotse. Diba? So, parang in a way, parang meron na rin akong palibreng pa-check up doon sa sasakyan. Diba? Nakakatuwa lang. So, ayun. Yung pinaka na-appreciate ko, parang hinahangaan kong superpower ng tatay ko.
1: Oo, magkumpuni. Gumagawa ng mga bagay-bagay sa bahay. I-fix ang mga kailangan na i-fix ako. Ikaw. Siguro ang gusto kong i-share, na-appreciate ngayon, si Tatay Elmer, yung papa ni Ella.
2: Yeah.
1: Kasi na-appreciate ko yun dahil sa bahay namin ngayon, di ba, bago kaming tinitirahan, nakabukod na kami ni Ella, si Tatay Elmer ang gumawa lang naman ng aming walk-in closet.
2: Ay, wow.
1: Oo, malaking closet talaga.
2: May pa walk-in closet.
1: Literal, nakasya kaming dalawa.
2: Oo.
1: Kasi yung ginawa niyang cabinet, talagang malaki talaga. Mm-hmm. Tapos, ang sabi niya sa amin, bumili lang daw kami ng ganitong plywood, ng ganitong parang pinaka-screw, ganyan-ganyan, mga ganitong mabibili sa hardware, tapos na daw bahala. Hindi kami naman, bili kami. Tapos, ayun, isang araw nakita na lang namin na sa bahay namin, meron kami malaking cabinet. Tapos, hanggang ngayon, amazed na amazed pa rin ako, paano niya napagkasya yung mga kahoy na nabili namin na intended for the cabinet, tapos nakagawa siya ng kama.
2: Ang galing! So may extra pa.
1: Yes. Nakagawa siya ng kama. Tapos hindi lang yun, aba. Kasi yung ano namin, cabinet namin sa kitchen, open lang siya. Wala siyang door. Tapos yung malingat-lingat lang kami, may door na. Yung mga, may pinto na yung mga kitchen cabinets namin. So amazing lang. Kasi ang work ni Tatay Elmer talaga is woodworks din talaga.
2: Ay, kaya naman pala. Calculated. Yes. Ang mga measurement no.
1: Oo, kasi tapos nagugulat ako. Walang ano, walang natirang kahoy. Mm-hmm. Lahat na gamit. Tapos meron pa siya nagawa na maliit na bangkito.
2: Ang galing naman! So, intended lang talaga siya para sa cabinet. Sa cabinet. Pero may extra pa kayong door, yes, ng cabinet. Tapos may kama pa kayo. Yes. At may bangkito pa.
1: At ito pa, may TV rack din.
2: Ay, wow!
1: Nagawa sa kahoy. Opo. So, parang ang amazing lang talaga ng mga tatay. No? Meron silang talagang specific skill na ginagamit nila. Innate talaga sa kanila na ginagamit ng Panginoon for them to provide for their family.
2: Totoo. At nakakatuwa. Laking tipid yun, Wen. Super. Dahil mahal ang mga appliances or siguro yung mga ganun, yung mga cabinet, yung kama. Yeah. Di ba? Yung mga bed frame, mahal yan.
1: Oo, kasi nung mga ano unang araw na bagong kasal kami, ni Ella, nag-worry kami kasi wala kami mga gamit. Mm-hmm. Mga karton lang na ginamit dun sa wedding. Mm-hmm. Tapos wala talaga kami literal na gamit. Kaya ngayon, siguro I'd like to take this time to thank my father-in-law. Yan, yes. Si Tatay Elmer. Happy Father's Day po. Maraming salamat for helping us na maging home ang aming house.
2: Wow, ayan. Nakakatuwa naman. Diba? No. Talagang iba. Sa gagamit talaga ang Panginoon ng tao no for para mag-provide siya.
1: Yes.
2: 'Di ba? Imagine.
1: Lagi nagwo-worry kami noon, paano kami? Wala kaming lamesa, wala kaming TV rack.
2: At nadagdagan pa. Yeah. 'Di ba? Nakakatuwa.
1: Thank you po. Nakakaagapay for sure yung tatay mo din eh meron din yang superpowers na gusto mong i-share sa amin. Sige, i-share mo sa amin sa comment section. At meron na nga mga nagsabi ng superpower na tatay nila.
2: Sige nga, basahin natin.
1: Ate Mariah Arenas, yung superpower ni Daddy Rene, magaling sa time management.
2: Yun.
1: At marunong magdisiplina.
2: Ayan, oo, totoo yan, no. Talaga magaling ang ating mga tatay when it comes to time management. At yan, discipline. Isa yan sa mga hinohone nila sa atin, eh, no? Mm-hmm. Na kailangan na magkaroon tayong ganyang skill. At ito si Kuya Vincent Garcia naman, sabi niya, yung sa papa ko po, ang superpower niya, kahit 65 years na siya, nakakabuhat pa rin ng sako ng palay. Wow! Ang lakas ng tatay ni Kuya Vincent, no? At nakakaakyat pa rin daw ng puno, no? Ng buko.
1: Oh, diba?
2: Imagine, 65. Pero ako, parang 30 pa lang ako, hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya umakyat yung hagdan ng OCC.
1: Grabe. 2 floors lang po yun, kaagapay. Opo. 2 floors lang po yung hinahagda namin. Hinihingal na po kami. Grabe, ito literal na superpower yun. Ah. Yung ano, makapagbuhat ng sako ng palay.
2: Oo,
1: diba? Umakyat sa buko.
2: Totoo, diba?
1: Amazing. Grabe talaga mga tatay natin. Mga superhero talaga natin yan. Eh.
2: Yes. Diba? At ito, bumabati si Kuya Angel Villaflor Gorospe dito sa ating ongoing streaming. God bless daw, Inspirations Unlimited. At nag-share pala si Kuya Vincent Garcia. Sabi niya, eating daw siya ng breakfast. Ulam niya ay chicken tender fried. Ayun.
1: Hello po. ko. Ate Mirna Francisco, sabi niya dito, tiyuhin niya daw yung naging tatay niya kasi hindi namin nakakasama ang tatay ko. Grade 3 pa lang ako nawala na daw ang kanyang tatay sa kanila. Kaya mapalad ang mga anak na nakasama ng matagal ang mga tatay nila. Pero nagpapasalamat ako kasi si Tito, tiyuhin niya daw ang kanyang tatay. Si Tatay Magno Kakulitan, ayan. Ayan daw yung kanyang tiyuhin na naging tumayo bilang kanilang ama. Hindi ko nga po alam kung anong birthday ng tatay daw niya. Siguro talking about dun sa namayapa niyang tatay. So oo, maraming mga kaagapay natin siguro din na nakikinig ngayon na lumaki sa tiyuhin, diba? Lumaki sa lolo.
2: Yes, diba? Oo. At yun nga, no, sila ang tumayong tatay sa kanilang buhay. At ito si Ate Marites Naga, batiin na rin natin at bumabati siya ng Good PM. Siya ay mula sa Bacoor, Molino. Mainit daw dun, Wen.
1: Okay.
2: At ganun din kay Ate Aida Kukilia na nasa Oslo, Norway. Makulimlim naman dun at mainit daw ang panahon. Ayan, hello po sa inyo.
1: Happy listening po. Ang daming nagpadala ng kasagutan dito sa ating ongoing live. Katulad na lang ni Rainy Jen Comia. Maiinit na hapon po mga kaagapay. Listening from San Mateo Rizal while working from home. Ang sagot ko po ay love ko si Daddy dahil siya ang binigay ng Diyos sa amin bilang aming ama. Kahit kasama na siya ng Panginoon ngayon, buhay pa rin sa puso ko ang kanyang pagmamahal, mga aral at masasayang alaala na iniwan niya sa aming pamilya. Happy Father's Day in Heaven, Daddy! Pahabol na pagbati kina Neri Comia, Sofia, Erica, MJ at Joshua Arenas. Hello po!
2: Hello po sa inyo. At ito sa ating ongoing streaming din, sumagot si Kuya Yem Lagrima. Sabi niya, I wanna thank God for my dad since he really wants what's best for me, even though in times that he has his own struggles. Mm-hmm. He considers me and my mom and tries his best as a role model for me or to me to be like Jesus. Ayan. I thank my dad for teaching and disciplining me as I grow up. Kaya yon, I thank God for my dad. Oh.
1: Totoo yun, no, na yung struggle, na kahit na struggling yung tatay. Sige kaagapay, share nyo nga din sa amin sa comment section kung nakita nyo na yung tatay nyo na umiyak.
2: Uy, ako parang ano, umakita ko na ba siya?
1: Once in a blue moon yata, di ba? Very rare na mangyari na kahit na meron silang mga pinagdaraanan na struggles, na problems, ang image na pinapakita pa rin nila sa kanilang pamilya ay katatagan.
2: Mm-mm, totoo. Diba? Kaya hindi talaga matatawaran, no? Yung mga sacrifice at yung ginagawa nila para lang maitaguyod tayo. Imagine, di ba, nung bata pa tayo, hindi natin naiisip kung saan nanggagaling yung kanilang pinampo-provide. Pero now na nakakapagtrabaho na tayo at iniisip natin, paano nila napaghati-hati, napagkasya-kasya. Di ba, naisip natin na tayo nga nag-i-struggle, di ba? Talagang iba ang skills ng ating mga magulang.
1: Iba talaga. Grabe, panahon dati, sentimo lang kita, piso, 5 piso, pero nagkasya sa buong pamilya.
2: Oh.
1: Ngayon, talagang malaki ng kinikita natin, pero hindi natin alam kung saan na, paano pagkakasyahin hanggang tumawid sa next cut-off. Ayan, so amazing talaga yung mga dad natin. Tulad ni, nabasa na ba natin to? Si Ate Baby Chavez Varias. Sabi niya, love ko po ang aking ama dahil napaka mapagmahal at napaka maalalahanin. Nung nabubuhay pa siya, alam na alam niya ang birthday ng lahat naming magkakapatid.
2: Wow.
1: Alam na alam ang date. 8 daw sila magkakapatid.
2: Wow.
1: 5 lang siya nahuli. Nahuli hanggang sa umuwi sa Panginoon. Ayan.
2: Mm-hmm.
1: Siguro laging naaalala yata ng tatay ni Ate Baby yung birthday nilang magkakapatid. Kahit 8 sila.
2: Grabe, imagine. 8. Minsan nga nalilimutan mo na yung birthday ng kaklase mo, friend mo, di ba? Pero ito, grabe, 8 sila.
1: Yes.
2: At kabisado niya. Sharp ang memory ng kanyang tatay. Ito si Ate Marites Naga. Sabi niya, love ko po si husband. Hashtag slash Papa Robert dahil masipag at mabait. Oo, 'di ba? Tinake din niya tong time na to honor ang kanyang butihing asawa.
1: Ay, maganda 'yun na trait ba sa mga mag-asawa.
2: Oo.
1: Na ino-honor natin yung asawa natin in front of our kids.
2: Totoo.
1: 'Di ba? Yung
2: parang wag natin pakita yung nag-awa.
1: 'Di ba yung parang i-appreciate natin yung let's say asawang lalaki man yan, mm-hmm. o asawang babae, husband or wife, maganda na ina-appreciate natin yung isa't isa sa harap mismo ng mga anak natin. Magandang
2: totoo.
1: Ano yun, magandang culture na sinisimulan sa loob ng pamilya.
2: Oo. Para in the future, no, kumbaga maging model tayo at magaya nila at ganun din ang gawin nila sa kanila magiging future husband yeah. and future wife.
1: So,
2: diba?
1: Very good dito si Ate Marites Naga na binati ang kanyang husband na si Kuya Robert.
2: Ayun. Ito naman galing kay Ate Lay Valiente. Sabi niya, love ko si tatay dahil the best magluto at napakabait. Happy Father's Day in heaven, my tatay.
1: Ito pahabol si Sa Humilde. Love ko ang tatay ko kasi isa sa pinakamagandang regalo ito ng Panginoon sa amin. Hindi po siya perpekto, pero ang pagmamahal niya sa amin, magkakapatid, ay perfect. Extended pa hanggang sa kanyang mga apo. We love you, Tatay Willie Humilde. Pagbati po yan kay Ate Sarah from Ate Sarah Humilde.
2: Ayun. At talaga nakakataba ng puso, no, na mabasa yung mga mensahe ng ating mga kaagapay sa kanika nilang mga tatay. At yung mga taong tumayo, no, na bilang tatay nila. Kaya naman, mula sa amin, kaagapay, binabati natin ang lahat ng tatay ng advance. Happy Father's Day po sa inyo, no, sa lahat ng ama at tumayong padre de pamilya. Ang mga tatay ay karapat-dapat talagang i-celebrate.
1: Yes.
2: Diba? Walang dahilan para hindi. Diba? Dapat silang i-celebrate. Dahil madalas, hindi napapansin ang kanilang mga sacrifice, yung mga pagsisikap nila at yung pagmamahal nila para sa pamilya. Kaya ngayong Father's Day, sa Sunday, kaagapay, iparamdam natin
1: yes.
2: na mahal natin sila at kung gaano sila kahalaga, diba?
1: Gawin nating special this coming Sunday ang nalalapit na Father's Day sa pamamagitan ng pagpakita ng pasasalamat natin sa kanila, pagpaparangal sa legacy ng love, faith, at sacrifices na ibinigay nila para sa atin at patuloy pa rin ibinibigay ng mga tatay natin.
2: Totoo. Kaya naman, eto may isi-share lang tayo bago tayo mag-end na Bible verse mula sa Proverbs 20 verse 7. The righteous man walks in his integrity. His children are blessed after him.
1: Amen. We are blessed sa inyo, tatay, papi, daddy, papa, papa. Blessed din kaming makasama, hindi lang mga tatay natin ngayong Father's Day, kundi ang ating mga kaagapay dito sa Himpilan na tumulong sa programa natin sa Inspirations Unlimited, Kuya Nathaniel Peralta, sa ating RTVT, mga OJT natin, ating broadcast engineer, JV Tabwa.
2: Yun, at nagpapasalamat din tayo sa mga umagapay sa atin sa Bukawe Transmitter Site. Salamat po sa inyong assistance. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabwa.
1: Juan Balatukan po, and this is Inspirations Unlimited. Bye-bye!
2: Bye.

nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa DZAS, info@febc.com.

0: mas masayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Mula sa 702 DZAS, agapay ng sambayanan. Narito na ang programang mag-uunay sa iyo tungo sa wastong kamalayan, sa batang praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
2: Happy listening po sa inyo! Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez.
3: At ako naman po si Attorney Jeremiah Belhica. Ito po ang inyong programang Tabas ng Batas. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At syempre tayo po'y miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at tayo po'y napakikinggan at napapanood sa ating Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV at syempre sa channel 185 sa Signal TV sa pakikipagtulungan po ng GCTV. Sa punto naman po ito ay nais natin pasalamatan kayong aming mga kaagapay na patuloy po naming nakaka-partner dito po sa Ministry ng FEBC. Pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa 2 Corinto chapter 5 verse 17. Ang sabi po, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ay ito ay napalitan na ng bago.
2: Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon. Kaya kung meron kayong komento at meron pong mga legal na katanungan, maaari po ipadala yan sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook page. Ayan, ang ating Tabas ng Batas FEBC. Kaya samahan niyo po kami yan and please share. Hindi lang i-like, ano, i-share para po maraming makapakinabang sa ating programang Tabas ng Batas.
0: Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto!
3: Alright, so tayo po ay nagbabalik dito sa ating pong programang Tabas ng Batas. Tayo po ay nasa ating blockbuster segment na ang Payo de Asunto para subukan po namin ni Attorney Chon ang sagutin ang inyo pong mga katanungan. Sige, Attorney.
2: Ayan, at merong muling nagpadala sa atin ng kanilang question, ano, at pakinggan natin ito mula sa ating listener.
4: Good AM po, may binenta po kami na bahagi ng lupa. Nagbayad na po ng bahagi ng payment in cash plus post-dated check. Hinihingi na po nila ang original title. Pwede na po ba namin ibigay sa kanila? Wala po kaming hawak na deed of sale.
2: Ayan, attorney, ito ay kinakailangang malinawan muna natin lahat. Ano? But then again, sa pasimula gusto po natin sabihin na kapag may bentahan po kasi ng lupa o anumang mahalagang gamit, dapat po may deed of sale. Opo, dahil dyan nakasaad ang terms and conditions na inyong napagkasunduan tungkol po sa ibinebentang property, magkano po ang halaga, paano babayaran, at dito nabanggit po ninyo na parang bahagi lamang ano ng contract price ang naibigay in cash at yung iba post-dated check.
3: Post-dated
2: ngayon,
3: checks.
2: Ano lang po, caveat lang or warning lang ano po. Yung post-dated checks po ay technically hindi pa po iyan payment.
3: Yes.
2: Hangga't hindi po iyan na-encash, hindi po iyan nag-good as payment, hangga't hindi po mapasok yung cash. Ano po na nakasaad dyan sa check-in na yan bilang bahagi ng kabayaran sa inyong account o nahawakan ninyo, na-encash ninyo yung pera, hindi pa po talaga payment yan. Kasi check-in lang po yan. It's just, you know, parang Para bang meron lang promise, ano? Parang
3: yes.
2: gano'n na pag dumating po yung pecha na yon, dapat pag
3: Babayaran
2: hinulog
3: ka.
2: po nyo yun sa inyong account, yes, yung equivalent amount noon sa cheque, dapat po pumasok sa account ninyo. Or kapag in-encash ninyo, mahawakan yung perang yon. So yun lang po yung aming caveat diyan. Ano ba yung usapan po ninyo riyan? Ngayon, ang pinaka-safe po talaga kapag meron na kayong deed of sale, nandoon na kasad lahat ng inyong mga pinagkasunduan with regard to the sale of the property, nabayaran na po kayo yung kabuuang halaga, no, yung cash na nasa inyo na, saka lamang po dapat ibigay ang titulo. Kasi po, pag yan po ay naibigay na ninyo yung titulo, nako, medyo mahirap na hong maghabol kung hindi po ba kayo mabayaran in full.
3: Yeah.
2: Ano ho? So yun lang po yung aming warning riyan.
3: Yeah, tama. And kasi tingin ko dito, yung iba ginagawa, attorney, pahiram muna ng titulo ha, bayaran muna kita kalahat eh, kasi iutang ko sa banko yung pambayad ko sa iyo. At mahirap din ho kasi wala ho kayo kasiguraduhan. At wala pang deed of sale, no? Deed of absolute sale o deed of absolute sale na tinatawag. So, maliban na lamang kung kayo po ay merong kasulatan o yung tinatawag na contract to sell, prior dun sa deed of absolute sale, na doon nakasaad na tutulungan niyo siya na makapag secure ng loan sa banko, eh, ibang usapan ho, pero hindi, kasi ho, pag inilipat niyo ang possession ng certificate of title, eh parang pinatutunayan ninyo na nagkabayaran na kayo ng buo. Ayan po,
2: yes.
3: No? So, ingatan niyo rin ho muna. Linawin niyo ho muna siguro sa kontrata at kausapin niyo ang banko kung ganun man ang situation, no? Ayan ho ay speculation lang po namin ni Attorney Chona na kung ganun man ang situation, eh may better na kasama ho kayong sa usapan sa banko.
2: Oo, at pero yun nga again, huwag niyo hong ibibigay yung original title niyo hanggat hindi kayo bayad in full.
3: Yes,
2: ayan.
3: Yes, yes, yes.
2: Oho, kasi para sigurado tayo. Ngayon bigyan daan natin ng isa pang katanungan na manggagaling sa ating listener. Pakinggan natin ito.
5: Good morning po. Maidudulog po sana akong problema about sa lupa. Ano po ba ang gagawin ko kasi yung kapatid ko is isinilangla yung upper portion ng bahay namin noong pandemic na hindi pinaalam sa amin. Apat po kasi kaming nakapangalan sa property at isinangla niya yung 250,000. Paano po ang gagawin namin gayong wala po sa nakasangla yung papel? Bali, ang ginawa nila is sa attorney lang sila nagpirmahan.
2: Ayan, attorney, ito naman eh tungkol sa isang property ano na isinangla naman ng isang kapatid daw yung upper portion. Pero hindi ipinalam sa kanilang ibang mga kapatid. Apat pala sila daw ano na nakapangalan sa property na naisanla ano eh wala naman daw po sa nagsanla ang papel at parang sa attorney lang nagpirmahan. So medyo may mga lilinawin pa tayo rito, no? Ganun pa man, ano ang first impression mo dito, attorney?
3: Una po sa lahat, no, linawin natin sa ating mga kaagapay tagapakinig, ang titulo po yung tinatawag na certificate of title, excuse me po, ay para sa lupa ho yan.
2: Yes.
3: Yung para sa building po ay normally tax declaration. Kaya attorney, hindi ko alam paano naisangla
2: yung
3: second floor. No?
2: Oo,
3: so, baka naman kasi ito yung usap-usapan na naisangla lang, pero wala naman talaga kasulatan na malinaw, ano? Kasi kung wala po, ay hindi ho yan binding sa inyong apat.
2: Yes, kaya po kung meron palang naging kasulatan, ay maaari niyong ipaalam sa amin ano po ba ang naging laman ng kasulatan na yun. Ano? Kasi po medyo kakaunti po yung inyong na ibahagi sa amin at hindi po sapat para kami makapagbigay ng accurate po na legal advice patungkol roon. Ano? Pero of course, generally, ano, attorney, kapag let's say apat kayong may-ari pala, ay dapat lahat kayo ay daga-agree anumang uri ng transaksyon o disposition na may kinalaman doon sa property na yun dahil parang lumalabas ay apat po kayong may-ari roon.
3: Opo.
2: Ayan.
3: Tsaka,
2: so basic
3: tsaka,
2: po yun.
3: Tsaka attorney, pagka sinasanla ang isang building, eh kinakailangan bukod sa merong consent ng lahat ng mga nagmamay-ari, ay dapat meron ding titulo ng lupa o kaya tax declaration na ibinibigay doon sa pinagsanlaan. So, hindi naman natin alam kung ibinigay ba yung tax declaration ng building o yung lupa ang isinanla. Kasi baka ho, tingnan niyo po, baka naman yung lupa pala ang isinanla. Ano po?
2: Yes.
3: At hindi rin ho ito binding kung wala pong pahintulot ng lahat ng may-ari.
2: Ayan. So, bigandaan pa natin. Ito naman ay may kinalaman sa yung mga kababayan natin kasi di ba minsan o madalas din kumukuha tayo ng sasakyan, di naman natin kayang bayaran na in cash agad dahil malaking halaga. So, ganoon na nangyayari sa kanya. No? Sabi niya, ano po ba dapat gawin na delay sa paghuhulog sa sasakyan? Ang gusto po, batakin na yung sasakyan, eh maliit na lang po ang natitira kong babayaran. Gusto ko po sanang malinawan. Habang daw kasi pong delay ako sa pagbabayad, doon muna sa kanila ipark yung sasakyan, kaya lang may dagdag na charge sa bayarin. Sa pagka-delay sa paghulog ng sasakyan, makukulong po ba kami dito, attorney? Kasi lumapit na sila sa mga abogado. Ayan. Ang malinaw lang, attorney, no? Hindi naman pwedeng basta-basta naman ano, no? Kunin yung sasakyan din. Ano? Maliban na lamang kung merong ganoong nakasaad doon sa kanilang kontrata, no? Na pagkaraan na ikaw may default ng maski isa lang, eh kukunin na nila yung sasakyan. Ano? Hindi pa malinaw dito sa kanilang bahagi sa atin. At kung nandun din ba sa kasulatan na kung sakaling magkaroon ka ng delay, eh ipapark sa kanila. Kasi meron ding maka storage fee yan na binabanggit niya dito na babayaran pa rin. Ano? So dadagdag nga naman yun sa kanyang bayarin.
3: Yeah, and isa pattern is siguro magandang banggitin natin yung tinatawag ng rectolo. Ano?
2: Yeah.
3: So, ang rectolo ay ito ay talagang ginawa. Kaya rectolo ito kasi ang nagpanukala na ito ay ang dating statesman at Senador Claro M. Recto na patungkol ho ito sa mga sinasanla na mga personal properties o movable properties kagaya ho ng sasakyan. Na kung saan ito po, na kung saan ang isang personal property na ibinenta by installment basis, no? Hulugan, no? Sinasabi natin.
2: Yeah.
3: Na kung saan ang seller ay gusto na niyang ipawalang visa yung contract to sale doon sa buyer na hindi ho nakabayad ng two or more installments. Ibig sabihin, pumalya ng dalawang installment payment, no? Na in case na ang buyer ay mag-fail na magbayad ng dalawa o higit pa sa dalawang installment payment, ang seller may foreclose the mortgage kung meron mang mortgage over dun sa sakyan, katulad dun sa situation mo. Pero pagka hinatak nila yung sasakyan, hindi ka na nila pwedeng singilin pa doon sa balanse ng utang. No? Kung singilin ka naman nila doon sa balanse ng utang, ay hindi naman nila pwedeng hatakin yung sasakyan. Isang nangyayari ngayon, attorney, parang, eh sige, bayaran mo muna kami, pero for the meantime na hindi ka makapagbayad, amin na yung sasakyan muna.
2: Oo.
3: Eh una sa lahat, hindi ka pwedeng piliting isuko yung sasakyan nang wala namang court order. Ano po, hindi nila pwedeng hatakin yan. At attorney, alam mo, madalas yan, ano?
2: Oo.
3: Maraming mga collection agency na i-intimidate ka. Pupunta na kami dyan ngayong gabi, ibigay mo na sa amin yung susi ng sasakyan mo kasi hindi ka makabayad. Ang hindi nila sinasabi sa inyo dito, mga kaagapay, eh, voluntary ang ginagawa mo. Pero dahil na-intimidate ka, eh, may kasamang force na rin at intimidation na nangyayari sa kasuhan
2: yes.
3: ka namin pag hindi mo ibinigay. Pero sa totoo po, sabihin mo sa kanila, o di kasuhan mo kami kasi konti na lang naman ang hulog ko sa inyo. Ano? At kung hindi kayo makapaghintay. Pero nonetheless, hindi ho nila kayo pwedeng pilitin na isuko yan, sasakyan, maliban na lamang na ito po'y mayroong court order na. Pero sabi nga ni Attorney Chon, nakausapin niyo po, baka Oo. Naman pwede na kayong pag-usapan ninyo na kung kailan ninyo mababayaran at ano ang restructuring ng inyong payment
2: yes.
3: kung kailangan.
2: Oo, kasi siyempre interesado naman sila na babayaran sila, di ba? Lalo naman, kaunti na lang naman pala. So, kailangan mo magpag-ugnayan kayo sa kanila at bigyan nyo sila ng konkretong plano kung paano nyo mababayaran yung balanse ninyo. Maaring yun din ang hinihintay, ano? At please make good of your promises pag po ginawa po ninyo yun, ano? Para naman sa kanilang, di ba, para may kumpiyansa rin naman sila na talagang mababayaran yung the rest of the obligation, ano? Ayan. So, bigyan daan natin, ano? Isa pang katanungan. Sabi naman niya, paano po ang gagawin ko? Kasi yung dalawa kong kapatid na lalaki, pinaupahan nila yung bahay ng magulang namin. Tapos po, maski magkano, hindi naman sila nagbibigay.

0: Nagpapaupa riyan, ano, mabigyan na natin
1: Oo.
0: information.
1: Pero sinabi kasi itong paupahan na to ay pagmamay-ari ng magulang nila. So dapat si tatay ang may-ari niyang paupahan. So kung ang kontrata na yan, si tatay po ninyo ang siyang nakapirma, o di siya ho ang may karapatan sa property, siya ho ang may-ari ng kabayaran na upa. Eh kung ito po'y mamanahin niyo pa lang sa kanya at siya'y buhay na buhay pa, at kung sabihin naman po ito'y conjugal ownership ng both parents ninyo dati at yumaon na po ang iyong nanay, ay kalahati pa rin ho, o mahigit sa kalahati pa rin ang pagmamay-ari ng tatay po ninyo dyan. Nonetheless, ay pati ho yung rental income po dyan ay dapat ho napupunta sa inyong ama. So, ang suggestion po namin siguro kausapin, kung ayaw naman ho'y sulatan para maghingi kayo ng accounting kung ano po yung mga nakolekta at maibigay po ng tama sa inyo pong ama. Eh, matanda na rin siguro si tatay, kailangan na ng pang maintenance, no, at mga panggastos.
0: Oo, yung kanyang upkeep, ano. So, meron pa tayong isang katanungan, sabi naman niya rito, naka-receive po ako sa tatay ko ng 3 million para makapagpatayo ng negosyo noong buhay pa siya. Ngayong patay na siya, ibabawas po ba ito sa mamamana ko? Thank you. Ayan. So, meron kasi rin panuntung, palagay ko kaya niya din to na itanong, kasi may panuntungan nga sa batas, ano, sa civil code, ano, na may kinalaman diyan sa parang tinatawag nating advances.
1: Yes, yes.
0: Noo,
1: tama,
0: ng kanyang legitimate, ano, na tama yun, na kinakailangan bigyan mo ng accounting yan sa mga kapatid mo pa sa ibang tagapagmana na may nakuha ka during the time na buhay ang iyong tatay. At ngayon patay na at inaayos ang estate niya, eh, kailangan nga na iyan ay makonsidera bilang advance mo na mula sa iyong legitimate. Kung siyempre, depende yan, no? Paano? Pag nakulate na lahat ng properties doon sa estate ni father nila, eh, tama bang yun dapat ang natanggap niya? O baka naman sumobra, no? So, merong mga ganun bagay po. Kaya kinakailangan po na pag-usapan ninyo itong mga tagapagmana at itong inyong lumalabas na advance, ano, mula sa estate ng inyong father, eh, kinakailangan po i-account po ninyo.
1: Tama po. So, ito po'y dahil yung tinatawag ho natin na collation na tinatawag kapag ang isa pong tao ay yumao na at yung kanya pong mga tagapagmana ay kanila pong sinusuri. Magkakano po ba ang naiwan? Kasama ho doon sa naiwan is yung mga binigay by gratuitous title, ibig sabihin yung ibinigay ng libre, dinonate, no? Maaring ang donation na to sa kamag-anak o sa hindi kamag-anak, sa anak at sa ibang tao. Nonetheless, ito po'y kinakailangan ipunin at tingnan kung ito ba ay nag-i-infringe o nakakabawas doon sa legitimate, doon sa nararapat na tanggapin ng mga legal na tagapagmana. So kung makita naman po na ang kanilang dinonate ay hindi naman po ito nakakabawas sa dapat manahin ng iba, ay hindi niya na ho kailangan ibalik. Ano? Pero kung ito po ay lumalabas, sabi nga ni Attorney Shona, na ito ay nakababawas doon sa dapat makuha ng ibang kasama ninyo tagapagmana, ay yun ho ang sinasabi na kinakailangan ho itong ibalik, no? Pero ano ho muna siguro, i-collate at siguraduhin ito ho dapat ay libre hong ibinigay, ha, dinonate ho dapat ito.
0: Yes.
1: At hindi ho kabayaran sa serbisyong inyong ginawa. Kasi kung kabayaran sa serbisyong ginawa nyo, ay hindi po ito gratuitous, no? Ito po ay pinaghirapan at ito po ay compensation at hindi na ho dapat isama sa kanya pong estate.
0: Yeah, so kailangan talaga malinawan, ano, saan ang source ng pera na yan na ibinigay din sa inyo. Kung sa estate ba yan, kasi baka kung galing naman din sa business, ibang usapan naman din yun, ano, kailangan talaga.
1: Yes.
0: Magkaroon ho kayong accounting, eh, pagpatangkol po riyan sa lahat ng naiwan ng inyong magulang na namayapa.
1: Yes.
0: So, yan na lang, ano, yung ating oras para sa ating Payo de Asunto segment. At sa mga hindi po nakapakinig ng mga kasagutan, pwedeng pwede pa niyong balikan yan

0: sa ating Facebook page, ang 702-DZS-FEBC Radio, o dito po sa ating Facebook page na Tabas ng Batas FEBC.
1: Sa mga may legal concerns po, mag-message lang po kayo sa aming Facebook page at pwede po kayo mag-send ng audio or video messages ng inyong pong mga katanungan. Ngayon naman po, idadako na tayo sa ating pong prayer time. Ama, makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin na maapaabot, Panginoon, ang ilan sa mga kasagutan, kaalaman sa kanilang katanungan, O Diyos, patungkol sa batas. But Lord, we ask that you will be the one to be their defender. Ikaw ang magbigay, Panginoon, ng kalinawan sa kalang isipan, Lord, sa kalang pinagdadaanan, anumang kabigatan. Lord, any issues, Panginoon, interrelational issues, Lord, sa kalang mga mahal sa buhay, mga kapatid, Panginoon, dinadalangin po namin na ikaw, Lord, ang magdala, Panginoon, ng mapayapang paraan, Panginoon, para sa kanila. Give them wisdom, Lord, how to navigate through this issues and situation, Lord. Ikaw rin, Panginoon, na magdala ng hustisya sa bawat isa, Panginoon, who is undergoing a lot of injustices and stress sa kalapong buhay, Panginoon.
0: Yes, Lord.
1: Lord, kami nagpapasalamat sa pagkakataon na binigay mo sa amin muli na makapagpahayag, O Diyos, ng iyong pong kabutihan at inyong pong kasagutan, Panginoon, sa amin pong mga kaagapay. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.
0: Amen.
1: Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, sa online, via Facebook at YouTube at channel at sa channel 185 Signal TV sa pakikipagtulungan po ng GCTV. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado na umaga. Ako po si Attorney Jeremiah Belica.
0: At ako naman po si Attorney Shauna Cruz Gonzalez na nag-aanyaya sa inyong lahat na samahan kaming muli sa parehong oras at pagpilan. Kaya't lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin,
1: kakampi mo ang batas.
2: Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag namin pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kuweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
4: Hoy, andito ka na naman. Umalis ka nga. Alis!
5: Sir, titinda lang naman o. Pinayagan din naman o ako ng guard ng subdivision basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman o ako sa labas.
4: Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh.
5: Sir, huwag naman ho yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir.
4: Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito. Pambira naman oh. Bakit tayo mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito?
5: Eh, sir, nakita ko kasi kayo eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo?
4: Ano ngayon sa'yo?
5: Eh, sir, dati ho akong mekaniko. Bago ho akong naging maglalako ng paninda, nag-aayos na ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain eh, pwede ko bang tignan kung anong problema?
4: Tutulungan mo ko? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo?
5: Eh, sir, pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko ho kayo tutulungan, ano pa hong silbi ng pananaw ko, di ba? Saka, malay natin, sir, mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba.
2: Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3, talata 3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan.
6: Sumasayang pabawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
6: Himpilang
7: 702
6: DZAM. Agapay ng sambayanan.
8: Ang tamang oras, alas 4:30 ng hapon.
6: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
8: Ito na ang mga balita ngayong araw ng Miyerkules, 17 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Para sa Udyat Balita, ito po si Shekinah Abalon.
9: Udyat Balita.
8: Pangunahin sa mga balita ngayon, Senador Sherwin Gatchalian, formal nang nanumpa bilang Senate President. Senador Alan Peter Cayetano, nagparaya na. MRT3 magbibigay ng libreng sakay sa mga pasahero ngayong araw. At ngayon sa detalye ng mga balita.
9: Hudyat, pangunahing balita.
8: Balik trabaho na ang mga senador sa special session ngayong araw sa Kongreso at Senado na ipinag-utos mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layunin itong talakayin ang mga prioridad na panukalang batas na makatutulong sa pagharap sa suliranin sa enerhiya at kalamidad. Sa Kongreso, pinangunahan ni House Speaker Faustino D. III ang sesyon habang si Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos naman ang nag-manage sa floor. Samantala, sa Senado, nakabuo ng quorum ang bagong Senate Majority dahil sa pagdalo ni Senador Joel Villanueva bilang ika-13 senador. Sa kaugnay na balita, Senador Sherwin Gatchalian na formal nang nanumpa bilang Senate President. Senador Alan Peter Cayetano, nagparaya na. Para sa kabuuang detalye, narito ang ulat ni Babylyn Cacho Resulta.
10: Formal nang nanumpa bilang Senate President si Senador Sherwin Gatchalian sa special session ng Kongreso. Tumanggap naman ang kanyang pagkatalo si Senador Alan Peter Cayetano isang oras bago nagsimula ang naturang special session. Nauna rin dito'y naghain ito ng petisyon sa Korte Suprema upang baliwalain ang pagtatakda ng bagong liderato ng Senado noong Hunyo at 3. Muli, no-show ang grupo ni Cayetano sa naturang special session maliban kay Senador Joel Villanueva na lumipat na sa bagong mayorya. Nauna na ring lumipat sa bagong mayorya si Senador Francis Escudero sa bagong mayorya, dahilan kung bakit nagkaroon nga ng quorum noong Hunyo at 3. Kapwa nabigyan ng pwesto sa mga komite sina Escudero at Villanueva. Nananatili namang Senate Blue Ribbon Committee Chairman si Senador Erwin Tulfo. Makaraang umayaw si Senador Panfilo Lacson bilang chairman ng naturang komite. Anya, pagod na siyang magkaroon ng kaaway sa hanay ng kanyang mga kasamahan sa Senado. Sa kaparehong talumpati, binigyang halaga ni Lacson ang paglipat ni na Senador Escudero at Villanueva sa kampo ni Senador Gatchalian. Tinukoy na rin ang chairmanship ng iba't ibang komite sa mga oras na ito. Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
8: Karagdagang impormasyon, wari walang kaguluhang naganap dahil sa kasalukuyang pagdalo sa special session ng mga senador na kabilang sa Cayetano Block na sina Senadora Camille Villar, Senadora Loren Legarda, Christopher Lawrence Go, Senadora Pia Cayetano at Senadora Amy Marcos.
9: Hudyat, pangunahing balita.
8: Sa Kongreso, bagong miyembro ng Commission on Appointments, inihalal ng Kamara sa special session. Narito ang report ni Eddie Galvez.
11: Naghalal ang House of Representatives ng bagong miyembro para sa Commission on Appointments o CA sa isang special session na ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa bisa ng Proclamation 1318, ipinatawag ang special session of Congress para sa Senado at Kamara na ikonsidera ang pag-aproba ng 8 identified priority measures. Nakatakdang talakay ng CA ang kumpirmasyon ng 8 cabinet members, 5 generals ng Armed Forces of the Philippines at iba pang appointee sa diplomatic post. Ang 5 nahalal sa CA members ay sina Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega III, TGP Party List Representative Jose Tevez, Quezon City Representative Franz Pumaren, Quezon Representative Wilfrido Enberga at Negros Occidental Representative Mercedes Alvarez. Pinalitan nila sa posisyon sina Representatives Josea o Jesus Romualdo, Robert Raymond Estrella, Eddie Bongplaza, Roy Loyola at Arnie Fuentabella. Ang CA ay isang lupon mandato upang ikumpirma o tanggihan ang presidential appointments. Itinatag ito upang pigilin laban sa appointment abuse, protektahan at pagganahin ang public interest. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
9: Hudyat, pangunahing balita.
8: Ikinatuwa ng Department of Foreign Affairs ang peace deal sa pagitan ng US at Iran. Pinapurihan din ng DFA ang naging papel ng Pakistan, Qatar, Egypt, Saudi Arabia, Turkey at iba pang partners sa pagsusulong para sa dialogo at sa mapayapang solusyon sa Middle East conflict. Lalo na at naging dahilan ng sigalot sa gitnang silangan sa pagkawala ng maraming buhay, pagkasira ng civilian infrastructure at malaking epekto sa ekonomiya ng buong mundo. Umaasa naman ng DFA na ang pagpupa ng sigalot sa Middle East ay magiging permanente at makakamit na ang kapayapaan.
9: Hudyat, pangunahing balita.
8: Apat na senador isinulong ang rehabilitasyon sa earthquake struck Mindanao. Nagbabalik para sa ulat si Babylyn Cacho, resulta.
12: Tulad ng kanyang ipinangako, hindi lamang siya dumalo sa espesyal na sesyong ipinatawag ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., subalit pinangunahan ni Senador Joel Villanueva ang pagsusulong ng rehabilitasyon ng Mindanao na tinamaan kamakailan lamang ng 7.8 na lakas na lindol. Sa kanyang Senate Bill 447, hinimok ng mambabatas ang gobyernong tiyakin ang pagbabangon sa mga mamamayang nasalanta dahil sa naturang lindol. Isinaad ni Villanueva ang lawak ng danyos na idinulot sa buhay, kalusugan, kabuhayan at mga tahanan at iba pang gusaling nawasak sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Sinabayan naman ni Senador Francis Pangilinan ang resolusyon ni Villanueva sa paghahain na isang panukalang batas na humihimok ding unahin ng pamahalaan ang rehabilitasyon ng Mindanao. 15 bilyong piso ang panukalang budget na hinihiling ni Pangilinang ilan o ilaan ng gobyerno para sa naturang rehabilitasyon. Agad namang sinuportahan ni na Senador Raffy Tulfo at Senador Joseph Victor Ejercito ang naturang mga panukala upang madali ang matustusan at maisagawa ang rehabilitasyon kinakailangan sa Mindanao. Sa hiwalay na panayam, ipinangako naman ni Senador Christopher Lawrence Gong tutulong siyang magpasa ng mga panukalang batas na makatutulong sa ikabubuti ng mamamayan tulad ng panukalang magsasaayos ng Mindanao. Si Go na nagsabing mananatili siya sa minorya ng Senado ay kabilang sa tinatawag na grupo ni Senador Alan Peter Cayetano na dating Senate President.
13: Marami pang biktima ng lindol ngayon, no? Na sunog o ano pa mga disaster, tulungan po natin sila. It's high time na mag-unahin natin yung serbisyo.
12: Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
9: Hudyat, pangunahing balita.
8: Sa iba pang ulat, nagpaabot ng paumanhin ang Department of Transportation Metro Rail Transit Line 3 sa lahat ng pasaherong naapektuhan ng nangyaring technical issue sa kanilang linya. Sinabi ng tanggapan na kanilang nauunawaan ang kahalagahan ng ligtas, maayos at maaasahang transportasyon sa araw-araw na biyahe. Pagtitiyak nila na isinasagawa ang lahat ng kailangang pamamaraan para maiwasan ang katulad ng insidente at mas mapabuti pa ang kalidad ng kanilang serbisyo. Samantala, ipinag-utos ni DOTR Secretary Banoy Lopez ang pagkakaroon ng libreng sakay sa buong linya ng MRT3 na sinimulan kaninang alas 12 ng tanghali.
9: Hudyat, pangunahing balita.
8: Department of Justice nakiisa sa taunang paggunita ng World Refugee Day sa UN Headquarters sa New York. Ang report mula kay Lynn Garcia de la Cruz.
14: Aktibo na kibahagi ang Department of Justice sa pamagitan ng Refugees and Stateless Persons Protection Unit o DOJRSPPU sa taunang paggunita ng World Refugee Day na ginanap sa United Nations Headquarters sa New York. Pinangunahan ng delegado ng DOJ ni na Assistant Secretary Michelle Ann Lapus, kasama si State Council for Paulito de Jesus, RSSPU Assistant Head Rosalie Cumla, kaysa rin sa komemorasyon ng Department of Foreign Affairs at United Nations High Commissioner for Refugee o UNHCR. Nagbigay doon sa pagdiriwang ang temang Waves of Hope, a Legacy of Shared Humanity, kung saan ibinahagi ang polisiya at kasaysayan ng Pilipinas sa pagtangkilik sa mga refugee mula sa iba't ibang bansa na makikita sa presentasyon ng Pilipinas sa UN Headquarters sa New York. Ang pagdiriwang ay kalinsabay din ng 45th anniversary ng ratifikasyon ng Pilipinas sa 1951 Convention na may kinalaman sa Status of Refugees at sa 75th anniversary ng adoption ng nasabing dokumento. Sa opening remarks ni Assistant Secretary Leila Laura Santos ng United Nations and International Organizations, inilahad dito ang karanasan ng Pilipinas sa Complementary Pathways o CPATH Program na isang inisyatibo na layuning bigyan ng mga refugee ng edukasyon at trabaho na bahagi ng whole of government at whole of society approach. Nagdaos din ang DOJ-RSPTU ng bilateral meetings sa UNCHR sa New York upang mapalawak pa at mapahusay ang CPATH program, gayon din ang asylum capacity ng Pilipinas sa pamagitan ng technical assistance. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, DOJ, Manila.
9: Hudyat, pangunahing balita.
8: Sa hanay naman ng edukasyon, tiniyak ng Department of Education ang agarang pagpapalabas ng pondo na ilalaan sa mga gurong nagtututor para sa remediation classes. Ito ay dahil sa kinakaharap na learning gap sa reading, science at mathematics. Sa ilalim ng remediation classes, ang oras na ilalaan sa mga sesyong ito ay ibibilang na bahagi ng teaching load ng mga guro sa pampublikong paaralan. Habang ang mga guro naman na magsisilbing tutor tuwing weekdays ay maaaring makatanggap ng teaching overload pay basta't lalampas sila sa itinakdang 6 na oras na aktual na pagtuturo sa silid-aralan. Samantala, maaaring namang makakuha ng vacation service credits o VSCs ang mga guro tuwing katapusan ng linggo o weekends, opisyal na holiday at panahon ng mahabang bakasyon kung saan ang isang oras ng serbisyo ay katumbas ng isa't kalahating oras ng VSC.
9: Hudyat, pangunahing balita.
8: Itineklara naman ng Palasyo ang Special Non-Working Day sa Maynila sa susunod na Miyerkules, Hunyo a 24, para sa pagdiriwang ng lungsod ng 455th Founding Anniversary. Pinirmahan ang proklamasyon ni Acting Executive Secretary Ralph Recto sa pamagitan ng kapangyarihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binigyang diin ang kahalagahan na mapagbigyan ang mga residente ng Maynila na makibahagi at makisaya sa selebrasyon. Samantala, ihahatid naman ni Manila City Mayor Francisco Moreno Domagoso sa nasabing araw ang State of the City Address sa Quirino Grandstand.
9: Hudyat, pangunahing balita.
8: Alegasyong tumanggap ng 10 milyong piso mula sa flood control, itinanggi ni COMELEC Chairman Erwin Garcia. Nagbabalik para sa ulat si Lynn Garcia de la Cruz.
14: Mahigpit na itinanggi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang legasyon na tumanggap siya ng 10 milyong piso mula sa mga bodyguard ni dating Congressman Zaldico. Depensa ito ni Garcia kaugnay sa pagdawit sa kanya sa isang press conference na inorganisa ni dating Congressman Mike Defensor, kung saan inirekomenda ng COMELEC na kasuhan ng indirect bribery ang self-proclaimed bagmen na nagsasabing nag-deliver sila umano kay COMELEC Chairman Garcia ng 10 milyong piso mula sa flood control program. Binigyan din ni Garcia na ang lahat ng aksesyong ito ng nasabi mga bagmen ay pawang kasinungalingan dahil wala siyang kinalaman sa flood control project. Bilang isang abogado, kinwestiyon ng poll chief ang consistency ng mga testimonya na itinuturing nitong pagmamando lamang o may nagtuturo. Anya, naunang inihayag ng bagmen na nag-deliver sila ng maleta sa harapan ng Midas Hotel at ngayon na inabago na at naging maliit lamang na supot o bag, ang pahayag na ito anya ay hindi magkakatugma. Patunay lamang anya ito na mayroong nagdidikta kung ano ang sasabihin at walang katotohanan. Sa naturang conference, idinawit din ang nasabi mga bagmen na tumanggap ng pera sina dating House Speaker Martin Romualdez, Senator Erwin Tulfo at Garcia. Gayun din ipinakita ang larawan ni Senator Francis Pangilinan at asawang si Sharon Cuneta. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, Comelec.
15: Ulat Panahon.
8: Nakakaranas ang Visayas, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may manakanakang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot ng easterlies. Habang ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay nakakaranas ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may manakanakang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dala naman ng localized thunderstorms. Lulubog ang araw mamayang alas 6:27 ng gabi at sisikat bukas ng alas 5:28 ng umaga. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 60.38, Canadian dollar, 43.15, Australian dollar, 42.67, Singaporean dollar, 47.11, at sa Saudi Riyal, 16.09.
15: Hudyat ng pag-asa.
8: Mula po ito sa mga kawikaan 17-19. Ang umiibig sa kaguluhan ay umiibig sa kasalanan at ang mayayabang ay naghahanap ng kapahamakan.
15: Hudyat Balita.
8: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong araw ng Miyerkules, 17 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Shekinah Abalon. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
15: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Ang oras, alas 4:48 ng hapon.
16: Tinatawagan ng pansin ang pamilya, kamag-anak at magulang ng batang si Alexander Abrenica. 7 araw pa lamang siyang naipapanganak nang maabandona at maulila noong August 2018. Kung sino man ang nakakakilala sa bata o kamag-anak ng bata ay maaaring makipag-ugnayan sa Zeteo Missions Foundation Incorporated, Barangay Kawayan Kiling, San Carlos City, Pangasinan at hanapin si Mr. Roland R. Dala na isang social worker o maaaring tumawag sa 0917-328-3708.
17: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
18: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. My name is Shira De La Peña, your travel buddy and your host for this segment dito po sa Real Travels. And today guys, we are here in Green Hills Mall, San Juan City. Today, we will try and look for the best food dito. So tara, samahan niyo ako guys, let's look for the best restaurants and cafes na pwede natin i-try dito sa Green Hills Mall. So magpo-food trip tayo for today's video na naman guys. So without further ado, samahan niyo na ako. Tara, let's go!
15: Real Travels.
19: Value for money.
15: Food trip.
19: Accommodation na sulit.
15: Real Travels.
19: Because adventures are the best way to learn.
18: Okay guys, for our first stop, hanap muna tayo ng mga refreshments. So we came across this milk tea, bubble tea store called Chicha Sanchen. So andito tayo ngayon sa napaka award-winning na bubble tea shop. And what's amazing about this is that it established siya noong 1998. Hindi pa ako pinapanganak guys. It originated in Taiwan. And ang sabi dito, it's the award-winning bubble tea equivalent to 3 Michelin stars in Manila. So grabe, grabe yung affirmation, no? Dito na parang sobrang sarap daw ng kanilang bubble tea. Also, Chicha Sanchen is actually presented the Crystal Taste Award. So that is, sabi nila, that's the highest affirmation for the level of exceptional tea. So grabe, nakaka-curious, ano ba lasa ng isang award-winning bubble tea na may Michelin star pa. So let's try, pasok tayo sa loob and let's see ano yung mga pwede natin orderin. So guys, makikita nyo yung menu dito sa Chicha Sanchen. Meron silang global favorite. So I think ito yung mga kanilang bestsellers. They have bubble milk tea, dongding, oolong tea latte. They have some Taiwanese fruit tea, mango, wonderland, honey, osmanthus oolong tea. So very, very new. We can see some very new flavors din na nakalagay sa kanilang menu. So let's see guys and order tayo. Order na tayo ng ating bubble tea and the peach oolong tea. So ngayon, we're just gonna wait na gawin nila yung drinks. But grabe guys, first impression guys, pagpasok namin, ang bango ng hangin, ang bango ng aroma ng air dito. It just shows na they are really brewing the tea. Mano-mano talaga. Yung pinagkaiba nyo po sa mga ibang milk tea stores po is ito po, no?
20: Yes, our drink is freshly brewed po. Upon order, kaya it takes time po.
18: Hey guys, tingnan nyo naman to. Come. Ayan. So, if makikita nyo guys, sa harapan talaga binubrew yung tea base for the bubble tea, for the drinks that you will order. They have a wide variety of tea from green tea, osmanthus oolong tea, high mountain oolong tea, cassia black tea, dongding oolong tea, and black tea. Talagang hindi basta-basta yung tea base dito sa Chicha Sanchen. They really specialize dun sa kanilang tea mismo. So, ang galing lang guys kasi talagang ibubrew nila sa harap mo with the machinery that they have. Nakita nyo naman na it's not yung mga artificial na tea na powdered. You can see how natural yung process nila ng pag-brew ng chaa. Kuhan na natin yung ating mga drinks and kita-kita nyo naman, no? Sobrang cute kasi parang ano, pang takeaway na rin. So ito guys, ayan, excited na ako tikman kasi talagang ano ba yung difference, no, ng lasa ng original talaga na milk tea na legit, yung Binru, compared sa mga mabilisan nating milk tea na artificial and powder and sugar based. So ito, this is the bubble milk tea. Ayan, 100% sugar, normal ice. The bubble milk tea is their pinaka-classic na drink. The second one is the peach oolong tea. It's the fruity naman na version. Let's try and taste. Haluin na natin kasi sabi ni ate, stir well before you drink. So yan, mix muna natin the bubble milk tea and then this peach oolong tea. Yan, mix natin. So let's try first the bubble milk tea, which is their pinaka classic na drink. Again, dito sa Chicha Sanchen. So let's try. Wow! Naintindihan ko na bakit ito yung sinasabi. Nakikita ko kasi sa mga TikTok eh. Binavlog din nila ito na parang this is Taiwan's number one bubble tea. I can finally understand why. Sarap niya guys. Alam mo yung feeling ng milk tea na hindi ka mauumay. Kasi alam mong rude yung tea nila. So, it's not going to cause you somehow, no? Acid sa chan, na nakakos ng mga powdered milk tea alternative. So, ang sarap. Tapos, gusto ko yung pagka-sweet nito. Ang matitikman nyo pa rin talaga is yung milk tea. Tsaka yung chaa. Malalasahan mo yung boldness ng tea na flavor dito. At hindi puro sugar lang yung maiinom mo. So, I think that's really what's nice and what's unique about this milk tea. It's actually tea that you can taste and not pure sugar. So, lasang authentic talaga na Taiwan milk tea. So, I'm gonna give this a 9.5 out of 10. Super, super good. Let's taste this one. This is the peach oolong tea. Ito, bubble milk tea. Ito naman, fruity na tea. So, let's taste. Wow! Refreshing siya guys, refreshing. Alam niyo yung parang perfect blend ng di masyado matamis, di masyadong
20: maasim, hindi masyadong maahalat. Yung parang ganun. When you try to drink this, makikita mo kasi na parang medyo overwhelming siya tingnan kasi parang may mga jelly sa ilalim, tapos merong cream sa taas, tapos may medyo peach essence na nilagay sila sa ilalim, tapos meron silang pinaka-tea base. So, from a glance, it would look really overpowering na parang baka dami-dami mong matikman na parang di maganda yung pagka-blend. But, nung natikman ko to guys, ang galing kasi parang everything na nakalagay dito sa drink na to, it really blends all well. It really blends perfectly. Parang each element dito sa drink na to complements each other. So, ang sarap guys, hindi siya masyadong matamis. And again, parang dahil brewed yung tea nila talaga, lasang-lasa mo yung pagka original, yung pagka-brew talaga ng peach tea. So, yun, super sarap guys. Super, super sarap ng pagkatimplan. Very, very refreshing siya. 9.5 out of 10 ulit. Okay guys, so now for our second stop, we're here at Hoshino Coffee. So yan guys, order na tayo and we ordered an appetizer, a main meal, and we ordered some dessert for later. So let's try yung kanilang appetizer. We got this lobster soup. Right now, sobrang amoy-amoy mo yung parang pagka-savory ng lobster niyan. So, I think it's really savory and rich. So, let us try the lobster soup. Lobster na lobster, guys. Very seafood, savory type of soup. Sarap, guys. It's really yummy and creamy. So, ito na guys, if you can see dito sa video natin, oh, we have the

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Trisha Denise Campanier over 702 DZAS, FEBC, Radyo TV.
1: Happy Wednesday, mga kaagapay! Sama-sama po tayong muli dito sa programang Papuri sa 702 DZAS, FEBC, Radyo TV. Ako po si Trisha Denise Campanier at kasama ko sa programa ngayong hapon ang mga pagpapala ng Diyos sa buhay ko.
2: Wow! Pagpapala ka rin sa amin, Trish! Hello mga kaagapay, ako po si Charmaine Manalo Campanier. Pagpapala rin po kayo sa amin.
1: Yes, mga kaagapay!
3: At blessing kayong dalawa sa akin.
1: Wow. Oh,
3: at kayo rin mga kaagapay, blessing po kayo. Hello mga kaagapay, mapagpalang hapon po sa inyo lahat. Kasama niyo rin po ako si Dennis Campanier. Ngayon ay June 17, 2026. Kumusta po kayo? Meron po ba mga pangyayari sa inyong buhay na parang feeling ninyo wrong timing? O kaya may mga pagkakataong nasabi nyo ba, bakit ngayon pa nangyari ito?
1: Ay nako, sa akin po, ilang beses na nangyari yan. Yung kung kailan ka nagmamadali, biglang may mangyayaring hindi mo inaasahan. Yun pala, malalaman mo sa huli, divine intervention pala ang nangyari kasi iniwas ka ni God sa matinding kapahamakan.
2: Ay, nangyari din sa akin yan, ilang beses na nating naranasan ang pagliligtas ng Panginoon sa atin. Ang kanyang pagtulong, yung kanyang pag-rescue, kaya kaagapay, anuman ang iyong pinagdadaanan, mananatiling tapat si God. Nandyan siya na patuloy mong makakasama. Ang sabi nga sa 2 Corinthians 1:10 sa Tagalog, iniligtas niya kami sa malagim na kamatayan at patuloy na ililigtas. Kami umaasa rin na patuloy niya kaming ililigtas.
3: Amen!
2: Amen!
3: Salamat po Panginoon sa tunay at walang katumbas na kaligtasang inyong ipinagkaloob sa amin sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Up to 6:30 p.m. nga po tayo magkakasama sa inyong mga radyo sa 702 DZAS mobile app or via online streaming ng febc.ph. Mapakikinggan rin ang programang Papuri sa 1233 DYBS Bacolod, 1143 DZMR Isabela.

siya ay mga ngaral ng salita ng Diyos. Binanggit ni Apostol Pablo si Apolos, kaya sinabi niya sa 12 talata ng kabanatang 16 sa aklat ng unang Korinto. Tungkol naman kay kapatid na Apolos, mahigpit ko siyang pinakiusapang dumalaw diyan kasama ng mga kapatid, ngunit hindi pa makaparyan. Dadalaw siya kapag nagkaroon ng pagkakataon. Alalahanin po natin na sa iglesia sa Korinto ay mayroong hidwaan at pagkakabahabahagi tungkol kay Pablo, kay Apolos at kay Pedro. Ngunit niliwanag niya na kapwa sila naglilingkod sa Diyos. Tiniyak niya sa kanila na dadalaw sa kanila si Apolos kapag nagkaroon ng pagkakataon. Patuloy po nating alamin at basahin ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, kabanatang 13-16. Maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananalig. Magpakatapang kayo at magpakatibay. Ang lahat ng ginawa ninyo'y gawin ninyong may pag-ibig. Mga kapatid, alam ninyong ang sambahayan ni Estefanas ang unang nahikayat sa Akaya at itinilaga nila ang kanilang sarili sa paglilingkod sa mga hinirang ng Diyos. Ipinamamanhik ko sa inyong kayo'y pasakop sa mga tulad nila at sa sinumang gumagawa at nagpapagal na kasama nila. Sinabi niya sa mga taga-Korinto na pasakop sila sa mga pumaparoon na naglilingkod sa kanila. Sa talatang 17 ay ganito po naman ang sinabi, "Nagagalak ako sa pagdating nila Estefanas, Fortunato at Akaiko, sapagkat ginagawa nila ang hindi ninyo magawa." Marahil ang tatlong ito ang bumubuo ng delegasyon na nagmula sa iglesia sa Korinto at sila ang nagdala ng sulat para kay Pablo. Ipinaalam niya sa kanila na nakarating silang malwalhati at ginawa ang mga bagay na hindi nila magagawa. Sinabi pa ni Apostol Pablo sa talatang 18, "Sila ang nagpasigla sa akin, gayon din sa inyo, pahalagahan ninyo ang gayong mga tao." Ang ibig sabihin ni Pablo, pasalamatan ninyo sila at pangalagaan sa kanilang mga ginagawa. Ang ibig sabihin ni Apostol Pablo, pasalamatan ninyo sila at parangalan sa kanilang mga ginagawa. Basahin naman po natin ang talatang 21 at 22. Kinukumusta kayo ng iglesia sa Asya. Kinukumusta rin kayo ni na Aquila at Priscilla at ng mga kapatid na nagtitipon sa kanilang bahay sa ngalan ng Panginoon. Ako si Pablo na sumusulat nito, kumusta kayo? Ang talatang 22 ay ganito po ang sinabi, "Sumpain ang sinumang walang pag-ibig sa Panginoon. Maranatha, dumating ka nawa Panginoon namin." Sinabi ng Panginoong Hesus kay Simon Pedro sa Ebanghelyo sang ayon kay Juan, kabanatang 21, talatang 17 ang ganito, "Iniibig mo ba ako?" Hindi niya tinanong si Pedro kung muli ba siyang itatatwa. Bagkos siya ay nagtanong, "Iniibig mo ba ako?" Ito ang malaking katanungan sa bawat isa ngayon. Iniibig ba natin si Jesus? Ito ang huling pagbati ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. At sa ating pagtatapos ng liham na ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, sinabi niya, "Naway sumainyo ang pagpapala ng Panginoong Jesus. Sumainyong lahat ang aking pag-ibig sa ngalan ni Jesucristo." Kung iniibig ninyo ang Panginoong Hesus, iibigin din ninyo ang kanyang mga binanal at mga naglilingkod sa kanya. Tinapos niya ang liham na ito sa pamamagitan ng pag-ibig. Tayo po ay manalangin. Salamat Panginoong Diyos sa iyong mga salita na sa tuwi-tuwi na ay amin pong pinag-aaralan sa aming pagbubulay. Salamat po Panginoong Diyos sapagkat patuloy kaming ginagabayan ng banal na Espiritu upang matutunan namin ang bawat katotohanang napapaloob sa iyong mga salita. Loobin mo Panginoong Diyos na matanim sa kaibuturan ng aming mga puso ang mga salitang ito upang maging gabay namin sa araw-araw. Akin din pong idinadalangin sa iyo ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita. Panginoon, tugunan mo po ang kanilang kalagayan at mga pangangailangan. Kung sila ay nagdadala ng mabibigat na suliranin o mga pasanin sa kanilang buhay, sa kanilang mga pamilya, dakilang Diyos, inilalapit ko sila sa iyo. Kumil

0: Diyos ka sa kanilang mga buhay. Turuan mo silang magtiwala sa iyo, Panginoong Diyos, at manalig at umasa ng iyong pag-ibig. Gayun din sa may mga dinaramdam, marahil, Panginoong Diyos, ay nanga sa tahanan o doon sa pagamutan, ikaw ang dakilang manggagamot. Sa iyong pangalan, idinadalangin ko ang lunas at kagalingan ng kanilang mga karamdaman. Sa mga nahahapis, sa mga nalulungkot, nalulumbay, Panginoong Diyos, sa oras na ito, idinudulog ko sila sa iyo. Ikaw ang maging kaaliwan ng bawat isa sa kanila. Gayon din, Panginoon, ang mga nasa loob ng mga bilangguan, sa likod ng mga rehas, bagamat hindi laya, ngunit may pag-asa silang makalaya sa kapangyarihan ng kasamaan. Idinadalangin ko po, Panginoong Diyos, ang aming bansa sa oras na ito. Nakikita mo ang mahigpit na pangangailangan ng kapayapaan. Kami po'y umaasa na ikaw ay kikilos sa buhay ng bawat isang nasa pamahalaan. Nananalig po kami at umaasa na ito ay gagawin mo, sapagkat ang lahat ay hinihiling po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: New birth has to happen to you from a force outside of yourself. God has to do this in you. You can't do it yourself. There's no such thing in the universe as a do-it-yourself salvation. It's not there.
3: Join Dr. David Jeremiah for his new series, The Holy Spirit You May Not Know, next time on Turning Point.
4: It's a pillar story in the Gospel of John. A man born blind who never knew light in his life until the day he met Jesus. What can this teach us today? I'm David Wolin, inviting you to join me on the next Haven Today in a series called Jesus Through the Eyes of John.

0: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang, kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Tinatawagan ng pansin ang pamilya, kamag-anak at magulang ng batang si Alexander Abrenica. 7 araw pa lamang siyang naipapanganak nang maabandona at maulila noong August 2018. Kung sino man ang nakakakilala sa bata o kamag-anak ng bata ay maaaring makipag-ugnayan sa Zeteo Missions Foundation Incorporated, Barangay Kawayan, Kiling, San Carlos City, Pangasinan, at hanapin si Mr. Roland R. Dala na isang social worker, o maaaring tumawag sa 0917-328-3708.
2: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.

0: Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Hango sa Juan 14:27. Mapalad ka kung ika'y susunod sa Kanya. Mayaman ang ating Ama sa Langit, at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat ng nagmamahal ng tunay sa Kanya ay di magkukulang. Purihin ang Panginoon.
1: Mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.

0: kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Pitong dahilan kung bakit kailangan nating pag-aralan ang aklat ng mga taga-Kolosas. Una, magpapalalim ito ng ating buhay panalangin. Pangalawa, magpapalalim ito ng ating pagpapahalaga at pag-ibig sa Ebanghelyo. Pangatlo, magpapalakas ito ng ating pagtitiwala sa kataas-taasang kapangyarihan ni Kristo sa lahat ng bagay. At pangapat, hahamunin tayo nito na magkaroon ng higit na pagmamahal at paglilingkod para sa Iglesia. Sa ating pag-aaral ngayon ay ipaliliwanag sa atin ang 5 hanggang 7 mga dahilan sa pagpapatuloy ng ating mensahe. Pakinggan po natin muli si Brother Juram Ramos para sa huling bahagi ng Why Study Colossians.
1: Ikalima, bakit natin dapat aralin ang Colossians? It will guide us on how to live the normal Christian life. Normal Christian life. Marami hindi nila alam paano mamuhay ng tama. Okay, so basahin natin ang Colossians 3 hanggang chapter 4 verse 6 para makita natin ito ang normal Christian life. By the way, no? Ba't ba ganito ang ginagawa ko ngayon na ang hahaba ng mga verses na binabasa ko? Kasi sabi po ng Colossians chapter 4 verse 16, and when this letter, itong binabasa natin Colossians na to, has been read among you, have it also read in the church of the Laodiceans, and see that you also read the letter from Laodicea. Yan ang kanilang ginagawa nun. Binabasa nila yung letter, at sa palagay nyo, paano sila magbasa ng letter noon? Palagay nyo ba, okay, ngayong linggo, ang babasahin natin sa sulat ni Pablo ay ang chapter 1, verses 1 and 2. Balik kayo next week ha, para sa verses 3 and 4. Hindi, pag nagbasa sila, mahaba ka agad. Buong letter, binabasa ka agad nila. Now, ngayon tayo, dahil overview naman ito, chunks, mga maraming bahagi ng scripture binabasa ko para magka-idea lang kayo ng, magkaroon kayo ng litrato. Ah, ganito pala tumatakbo ito. Ito palang laman generally nitong letter na to. Okay, now, tingnan ninyo how to live a normal Christian life. Sa verses 1 to 4 ng chapter 3, sabi ni Pablo, set your heart and mind on things above. Tingnan nyo ang 1 to 4. If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your mind on things that are above and not on the things that are on earth. For you have died and your life is hidden with Christ in God. When Jesus Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. Verses 5 to 11, ano yung mga kasalanan na dapat nating itakwil? Verses 5 to 11, put to death, therefore, what is earthly in you, sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. On account of these, the wrath of God is coming. In these, you too once walked when you were living in them, but now you must put them all away. Ano yun? Anger, wrath, malice, slander, obscene talk from your mouth. Do not lie to one another, seeing that you have put off the old self with its practices and have put on the new self, which is being renewed in knowledge after the image of its creator. Here there is not Greek and Jew, circumcised and uncircumcised, barbarian, Scythian, slave, free, but Christ is all in all. So yun yung mga dapat nating itakwil. Ano yung mga dapat nating gawin na mga virtues, mabubuting mga bagay? Verses 12 to 17. Put on then, as God's children, as God's holy ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience, bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. And above all, these, put on love, which binds everything together in perfect harmony. And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body. And be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. And whatever you do in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. So yan yung mga dapat daw nating gawin. Ano yung mga dapat gawin sa mga tahanan? Rules for Christian households. Chapter 3 verse 18 up to 4 verse 1. Sabi, wives, submit to your husbands as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be harsh with them. Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Fathers, do not provoke your children, lest they become discouraged. Bondservants, obey in everything those who are your earthly masters, not by way of eye service as people pleasers, but with sincerity of heart, fearing the Lord. Whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ, for the wrongdoer will be paid back for the wrong he has done, and there is no partiality. Masters, treat your bondservants justly and fairly, knowing that you also have a master in heaven. Ano pa yung mga additional Christian duties? Verses 2 to 6 ng chapter 4, continue steadfastly in prayer, being watchful in it with thanksgiving. At the same time, pray also for us that God may open for us, to us a door for the word to declare the mystery of Christ, on account of which I am in prison, that I may make it clear which is how I ought to speak. Walk in wisdom toward outsiders, making the best use of the time. Let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you ought to answer each person. Yan ang normal Christian life. Naiintindihan pa ba natin yan? Ika-anim, bakit tayo dapat nag-aaral ng Colossians? Because it will give us wisdom to oppose false philosophies and other heresies. No, ito ang magbibigay sa atin ng bala, kumbaga, para labanan itong mga false teachings na nagbobombard sa atin araw-araw. Makikita natin ito ang ginawa ni Pablo sa Colossians 2 verse 8 hanggang verse 23. Ito ang kanyang solusyon dito sa mga kamaliang pumapasok dito sa iglesia ng Colosse. Meron siyang sagot sa worldly philosophy sa chapter 2 verses 8 to 15. Meron siyang solusyon para sa Judaistic legalism sa chapter 2 verses 16 to 17. Meron siyang solusyon para sa mysticism, sa angel worship sa chapter 2, 18 and 19. Meron siyang solusyon sa asceticism, yung sinasaktan ng kanyang katawan, thinking na ito'y magdadala ng mas malalim na spirituality sa Acts 2 verses 20 up to 23. Alam nyo, gusto kong i-apply ito ngayon. No? Bigyan ko ng konting attention ito. Tayo ngayon ay naninirahan sa isang mundo na ang daming tukso para tumalikod ang mananampalataya sa katotohanan at sa Panginoong Jesus. Tayo, sabi ng isa, live in an age of pragmatism. Ang pragmatism, ito yung hindi mo na tatanungin kung totoo ito o kung tama. Basta nagwo-work, okay. No, wag na natin pag-usapan yung doktrina. Pag kami ginawa ka sa ministry na dumadami yung mga members ng congregation, kahit na ang pakulo ninyo meron kayong sayawan, meron kayong pabingo, meron kayong ano, o dumami yung tao, good. Yan ang gawin natin. Wag na natin itanong, nasa Bible ba yan o wala? Pragmatism ang tawag doon. Ano sagot doon? O tingnan nga natin ang Bible. Ganyan ba magturo ang Bible? Si Pablo, sabi niya, hindi ganon. Bago niya ibigay yung practice, yung practical, doctrinal muna. Doctrina muna. Sa Ephesians, ganon ang ginawa niya. Sa Colossians, ganon ang ginawa niya. Chapter 1, nakafocus kay Jesus Christ. Chapter 3 and 4, practical. Ano pa ang meron sa mundo natin ngayon? Ito yung age of the New Age Movement. Para lang isimplify, ang New Age Movement, eh tulad nung dinaanan ko nung mga 1980s. 1970s, 1979, 1980, 1981, napasok ako sa Transcendental Meditation. Dahil sa Transcendental Meditation, sabi, pag ito ay ginawa nyo, you will become one with God. You will reach unity consciousness. Yun ang pinakamataas na klase ng consciousness na sinasabi ni Maharishi Mahesh Yogi. Turo ni Maharishi Mahesh Yogi, walang Diyos. Ang Diyos ay nasa iyo. Hindi ka kailangan mag-pray doon kasi ang Diyos nasa iyo eh. Kaya nga kailangan ka mag-meditate para maabot mo yan, ma-realize mo, ikaw ay Diyos. Later on, ikaw pag mag-isip, para kang Diyos din mag-isip. Kasama sa New Age, yung mga klase ng pagkain na dapat mong kinakain para lalong mapabilis na ikaw ay maging maabot mo itong ikaw ay Diyos. Kasama dyan yung mga klase ng mga oils, mga scents na dapat mong amuyin, dapat mong ilagay sa katawan mo. Now, hindi ko tinitira yung mga nagbebenta at gumagamit ng mga scents at mga oils sa atin at essence oil. Ang sinasabi ko, itong New Age, pero mag-ingat din kayo. Baka mamaya hindi niya nare-realize ang utak niyo pala, nadala na rin nito dahil New Age pala yung nasa isipan niyo na ang solusyon. Naku, huwag na kayong maggamot. Mag-essential oil na lang kayo. Ito na lang ang inumin ninyo. Baka mamaya, hindi nyo na-realize, ang influence pala nun, galing sa New Age thinking. No, at marami pang mga bagay na hindi natin na-realize, New Age pala yun. Ang New Age, hindi sila naniniwalang may iisang Diyos na pinakita dito sa Bible, in the person of Jesus Christ leading us to God the Father. Hindi, ang tinuturo ng New Age ang Diyos nasa iyo. At ang lahat ay Diyos. Hindi mo lang alam. Kaya may tendency yung iba, pupunta sila sa forest, mag-meditate. Pero ang meditation nila, ang mga puno, ang mga bulaklak, ang mga ulap, ako rin yun. One kami. Ganun ang meditation niya eh. Parang siya din yun eh. New Age. Ano pa ang mundo natin ngayon? It is the age of ecumenism. Ang ecumenism, ito yung pinaghalo ang Roman Catholicism, Protestantism, Orthodox groups, Russian Orthodox groups, tapos hinalo mo pati sa non-Christian religions, yung kay Rama, kay Bush Vishnu, kay Zoroaster, kay Buddha, kay Confucius, kay Muhammad. Yan, pagsamasamahin natin lahat yan. Yan ang ecumenism. Ano sagot doon? Again, sa Bible, sa Colossians, si Kristo lang. Hindi mo pwede idikit siya sa iba. Ano ang mundo natin ngayon? The age of social media. Diba? Pagka ikaw ngayon, ang daming mga tao may access, instant access sa katotohanan at kasinungalingan, sa information at misinformation. Mga bata, sa isang click lamang ng mouse nila, nakakapasok na sa mga immoral and violent websites. Ang daming na-expose sa mga false teachers and their heresies. Pati mga Kristiyano, minsan hindi na nila alam kung ano ang dapat paniwalaan. Anong solusyon dito? Colossians. Pag inaral natin ng mabuti Colossians, magiging discerning tayo. Ano pa ang mundo natin ngayon? It is the age of space travel. Noong 20th century, ang naglalabanan para unang makapunta ng buwan at makabalik, Soviet Union and US. Nanalo ang US dito sa karera na to dahil in July 24, 1969, yung pinadala nilang Apollo 11, bumalik dito sa mundo at naglanding sa Pacific Ocean safely. So nauna sila kesa sa Soviet Union. Pero ngayon 21st century, hindi na mga nations ang naglalabanan eh. Sino naglalabanan? Yung mga bilyonaryo. Katulad nila Jeff Bezos, ni Richard Branson, ni Elon Musk. Sila'y nag-uunahan kung sino ang pwedeng, kumbaga, makagamit ng kanilang mga korporasyon, mga eroplano nila na parang spaceship na pumapalibot dito sa Earth. Pero itong dalawang ito, si Bezos at si Branson, nahigitan ni Elon Musk dahil nagpadala siya ng apat na non-astronauts, hindi mga professional astronauts, mga civilian lamang, apat sila, at sumakay sila ng rocket ship at talagang pumunta sila ng orbit around the planet at bumalik dito sa mundong ito after 3 days. Alam nyo, dahil dito, ang plano nila ay gawing mura itong paglipad. Iba gustong pumunta ng buwan. Itong kumpanya ni Branson, kailangan magbayad ka ng $250,000 para makaupo ka dun sa isang upuan na maglilipad sa'yo sa himpapawid. Si Justin Bieber at si Leonardo DiCaprio, ang isa sa mga 600 customers na nagpalista na para makasakay doon. Siyempre, pag ganyan ang space travel, nagtatanong yung mga tao, nako, ano kaya ang role ng Diyos dito? Basahin niyo yung Colossians, makikita niyo na merong koneksyon ang Panginoong Jesus over cosmic powers, over the world. Ano pa ang mundo natin ngayon? Yung tinatawag na the age of the great reset. Ano itong great reset na tinatawag? Alam nyo, nung pandemic, merong nangyaring maganda na bunga ng pandemic. Bumaba ang carbon emission dito sa mundong ito. In other words, luminis ang environment. Sabi ngayon ng mga influential na mga tao, aba, dapat kahit nawala ng pandemic, ganyan pa rin ang buhay natin. Para mapababa natin lalo itong pollution na nangyari dito sa ating environment. Kasi nung pandemic, 7% ang napababa natin pagdating sa pollution noong 2020. Sabi ng UN, kailangan mabawasan every year ng 7.6% hanggang 2030 para maiwasan natin itong climate disaster. Yan ang sabi na. So yan ang ibig sabihin ng Great Reset. Palitan natin yung ating kaisipan. Dapat nagbigay ng window of opportunity itong pandemic na to para ayusin natin yung ating isipan. Gumawa tayo ng mga practices na magpapalinis ng ating environment at gaganda ng ating kabuhayan. Kaya palitan na natin yung mga digasolina ng mga kotse. Dapat ganito, huwag na tayong gumamit ng mga kuryente na gagamit ng gasolina o ng oil at etc. Pero dahil dito, ang tingin ng iba, nagsisimulang mag-control ang mga gobyerno at nawawala ng liberty ang ordinaryong mga tao. Now, lahat ng mga ito at ay iba't ibang mga ideas, iba't ibang mga katuruan na nagpapaalala sa ating puso at nagpapalayo sa atin kay Kristo. Paano tayo matatama? Paano natin malalaman? Ano dapat kong paniwalaan? Go to Colossians. Isa na lang. Bakit natin dapat aralin itong Colossians? Para hindi tayo ma-sidetrack. Hindi tayo malihis. At tayo ay manatili kay Kristo. Alam nyo, ang daming distractions ngayon eh. Tulad ng yung gera between Russia and Ukraine. Yung China gustong sakupin ang Taiwan. Yung deterioration na nangyayari dito sa family values natin sa ating mundo. Nawala na yung mga moral standards. Normal na yung live-in. Normal na yung homosexuality. Normal na isang lalaki kang pinanganak. Tapos nung lumaki ka, sabi mo, babae na ako. Tapos nung nakumbinsi mo ang sarili mo at nakumbinsi mo yung iba na babae ka na sa utak mo, pwede ka nang sumali sa contest sa sports ng mga pambabae. Yung mga transgender women na sumasali sa women's sports, ang mga katawan nila panlalaki, pinanganak silang lalaki. Pero pinapasali sila sa mga contest na ganito. So ano nangyari? Yung mga tao na nalilito, ba't ganto, ba't ganyan? Yun eh. Pero dahil sa effect nito sa mga tao, nagagalit yung mga tao, nalilito yung mga tao, hindi maintindihan ng mga tao kung ano-ano, pati mga Kristiyano, nadadala sa mga bagay na ito, yung kung ano-anong mga economic, social, environmental problems, political problems, pwede tayong ma-sidetrack. Kaya ang sabi ni Pablo, balik kayo ng Colossians, aralin ninyo, tingnan ninyo. Sabi nga ng Colossians 2:6-7, therefore, as you received Christ Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. And so, ihanda natin ang ating mga sarili. No? Para dito sa magandang pag-aaral na tatahakin natin, etong sulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Kolose. Maikli lang itong letter na to, pero ang dami nating matututunan. Ang daming wisdom na masasagap natin. At ang bunga nito, ang spiritual fruit nito ay magbibigay luwalhati sa Panginoon Diyos at sa Panginoong Jesus. At sana, habang lumalalim ang ating pag-aaral patungkol sa Ebanghelyo at patungkol sa kaluwalhatian ni Kristo, nawa ang Panginoon Diyos, palalimin niya rin ang ating pananampalataya kay Jesus, palalimin ang ating pag-ibig sa isa't isa bilang mga mananampalataya, at lalo sana tayong magkaroon ng confidence patungkol dito sa pag-asa na nasa langit. Yan ang kailangan natin sa panahong ito. Itong time na to na maraming nalilito, maraming nagpapakamatay, maraming naguguluhan, meron tayong angkor na pwede nating pagtalian ng ating bangka, na kahit na ang agos ay punta rito, punta ron, hindi tayo naaalis dahil may angkor tayong nakadikit doon sa lupa. Ito ang kailangan natin. Kaya sana, pag-uwi natin itong linggong ito, basahin natin ang Colossians. Huwag nyo nang hintayin ang linggo. Mag-pray na kayo, basahin na ninyo. Sabihin nyo, Lord, kausapin nyo po ako. Gusto kong makita ang wisdom na tinuturo ng inyo pong salita. At sana maging malaking blessing itong series na to sa ating lahat. Tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyo pong malaking awa at kabutihan na pinayagan niyo po na masimulan namin itong pag-aaral na to sa sulat ni Pablo para sa mga taga-Kolose. O God, hinihingi po namin ang wisdom ng inyo pong Holy Spirit. Buksan niyo ang aming puso upang hindi lamang napupuno ang aming utak ng information, kundi ang puso namin mapuno ng conviction na magbabago ng aming mga buhay. Salamat, Lord, sa gabay at turo na bibigay niyo sa amin. Pinapanalangin din namin, Panginoon, yung pong mga hindi pa po nakakakilala kay Jesus Christ. Nawa po ay mabuksan ang kanilang isipan at puso, marinig nila ang klarong ebanghelyo at manampalataya sila kay Kristo lamang para sa kanilang kaligtasan. Panginoon, maawa po kayo sa aming lahat. Muli, pinupuri namin kayo at sinasamba, O God, sa inyo pong gagawin sa aming mga buhay at sa aming iglesia. Pagpalain niyo po kaming lahat na naririto at lahat ng mga nanunood ngayon online. Dahil ito po'y dalangin namin through Jesus our Savior. Amen.

0: ang maikling liham na ito ng Apostol Pablo para sa mga taga-Colossas ay napapanahon maging sa ating mga 21st century Christians. Magbubunga ito ng isang buhay na magpaparangal kay Kristo at magdadala ng kaluwalhatian sa Diyos. Habang lumalalim tayo sa ating pag-aaral ng Ebanghelyo at ng mga kaluwalhatian ni Kristo, naway palalimin rin ng Panginoon ang ating pananampalataya kay Jesus. Palalimin pa ang ating pag-ibig para sa isa't isa at magkaroon ng higit na pagtitiwala sa pag-asa na nakalaan para sa atin sa langit. Diyan po nagwawakas ang mensaheng Why Study Colossians.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming i-like sa Facebook at sundan sa YouTube. Mada-download nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan.
3: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash Biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.

0: Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Hango sa Juan 15:5. Mapalad ka kung ika'y susunod sa kanya. Mayaman ang ating Ama sa langit, at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat na nagmamahal ng tunay sa kanya ay di magkukulang.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Katotohanang hindi nagbabago, napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
3: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
4: Ang temptation naman po na galing sa Diablo na na-record po sa Genesis 3, dun po sa fall of Adam and Eve. Ang devil po nag-masquerade as a serpent. Nag-seduce, nag-entice kay Adam at kay Eva to disobey yung clear command ng Panginoon Diyos na huwag kainin yung bunga ng puno dun sa Garden of Eden. Yung devil po ay appeal to their fright. Ang desire to be wise like God in Genesis chapter 3 verse 5 to 6. Tinempt nila to follow yung path na kanyang sinundan na maging Diyos, katulad ng Diyos. So ang diablo po ay ganito po ang kanyang pinagdaanan. In Isaiah chapter 14 verse 13, also in Ezekiel 28 verse 2, to 15, kasi gusto niya maging katulad ng Panginoon Diyos. So Apostle John wrote na ang devil po ay nag-appeal kay Adam and Eve doon po sa pamamagitan lust of the flesh, yung lust of the eyes and also the pride of life in 1 John chapter 2 verse 16. Ang purpose ng Diablo ay tuksuin si Eva at Adan para sirain sila. Ang purpose na bakit ginawa ng Diablo na tuksuhin si Eva at Adan was to destroy them. Also, to cause God yung magpadala ng curse upon them kay Eva at Adan. Also, lahat po ng human race and also the whole creation. His purpose was never to bless but to destroy. Yan po ang tandaan natin na ang Diablo po ay hindi ho paggagalingan ng pagpapala. Pero ito po yung ang kanyang dahilan ay to destroy. How different from the purpose of God. Pangalawa pong tukso na nanggaling sa Diablo in Acts 5, nakita natin yung couple name Ananias and Sapphira. Ito po sa early days of the Christian Church. So the spirit of giving, napakaganda po nung nangyayari dito sa Christian Church. Yung generosity was prevalent. May mga tao po ay binebenta ang kanilang mga ari-arian para sumuport po sa mga mananampalataya na nag-state po dito po sa Jerusalem. So bago sila umuwi at pumunta, bumalik sa kanilang mga respective countries, binebenta nila ang kanilang mga ari-arian at ibibigay po sa Christian Church, sa mga people po na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Those who made such sacrifices ay naging popular po. Naging heroes. Napapurihan po sila ng lahat po ng mga mananampalataya. So especially yung mga dumadalo po at na-convert po in the day of the Pentecost. Siguro po yung desire po ni Ananias at Sapphira para ibenta yung kanilang property ay magkaroon din po ng ganitong pagkilala sa kanila. Ngunit yung kanilang pagbebenta ng kanilang ari-arian, they keep the proceeds, yung konting amount, dun sa kanilang pinagbentahan. So yung kanilang kasalanan was not in keeping portion of the profits, but rather yung kanilang sin na pagpretend na ibinigay nila ang lahat ng kanilang ari-arian para tulungan ang mga mahihirap. In the essence po, sila po yung nagsinungaling. Gusto nila yung glory pero unwilling to pay the full price. So ang diablo po ang behind sa kanilang kasalanan. Kasalanan of pretension in lying in Acts chapter 5 verse 3. Ang consequence of their sin, they died instantly. So this passage clears na nakita natin yung dalawang tukso na galing sa diablo. The devil tempts, he capitalize on the simple desires ng mga tao, yung pride and greed. So yung kanyang intention ay to destroy. The devil has no good purpose in tempting a believer. Ang kanyang purpose lamang ay to devour and to destroy. In John 10:10. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at asya-asya. Ang diablo ay naparito upang to steal and to destroy. Ngunit ang Panginoon Diyos naparito upang magkaroon tayo ng buhay at masaganang buhay. Ito po si Pastor Mel Borongan sa bawat pagkakataon, maglingkod ng tapat sa Panginoon.
5: Ang katotohanang nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
6: Itinuturo nga ba ng Biblia ang katuruan ng grace alone? O tayo ay maliligtas sa kagandahang loob lamang ng Diyos? May nagpadala kasi sa inyong lingkod ng isang video na tumutulig sa katuruan ng grace alone. Ayon sa naturang video, hindi daw totoo ang katuruan ng grace alone o kagandahang loob lamang sapagkat wala naman daw na mababasa na salitang alone o lamang sa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. Basahin natin sa magandang balita Biblia. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Tingnan naman natin sa Christian Standard Bible. For you are saved by grace through faith, and this is not from yourselves. It is God's gift, not from works, so that no one can boast. Hindi naman daw sinabi dito ni Apostle Paul na sa kagandahang loob lamang ng Diyos kayo ay naligtas o you are saved by grace alone. Salip, ang isinulat lang daw ng apostol ay sa kagandahang loob ng Diyos kayo ay naligtas o you are saved by grace. Kaya hindi daw itinuturo ng Biblia ang grace alone. Tama ba ang kanilang paliwanag? Hindi po. Tanggap naman natin na hindi nga mababasa ang adjective o pang-uri na alone o lamang sa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. Subalit, hindi nangangahulugan na hindi na itinuturo ng Biblia ang grace alone. May context ang termino na grace alone. May context ang theological term na ito. Isa ito sa tinatawag na limang solas. Sola scriptura o scripture alone. Sola fide o faith alone. Solo Cristo o Christ alone, soli Deo Gloria o to the glory of God alone, at sola gratia o grace alone. Ayon sa Got Questions website, the five solas are five Latin phrases popularized during the Protestant Reformation that emphasized the distinctions between the early reformers and the Roman Catholic Church. The word sola is the Latin word for only and was used in relation to five key teachings that defined the biblical pleas of Protestants. Each of these solas can be seen both as a corrective to the excesses of the Roman Catholic Church at the start of the Reformation and as a positive biblical declaration. Ang dahilan kaya nabuo ang mga theological terms na katulad ng sola gratia o grace alone ay upang ikumpara ang mga katuruan ng mga Protestante at ng mga Romano Katoliko. Binibigyang diin sa grace alone na maliligtas lamang ang tao dahil sa kagandahang loob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng kabutihan ng tao. Grace means the unmerited favor of God. The unmerited favor of God. Ang ibig sabihin ng kagandahang loob ay ang walang pinipili na kabutihan ng Diyos. Hindi ito dahil sa anumang kabutihan ng tao sa kanyang ganang sarili. Wala tayong anumang magagawa upang maging karapat-dapat tayo sa paningin ng Diyos. Kaya nga ang sabi sa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Ito ang dahilan kaya nabuo ang termino na grace alone. Ang theological term na grace alone ay pagsasummarize. Sa katotohanan, ang batayan ng kaligtasan ay ang kagandahang loob ng Diyos at hindi batayan ang kakayahan, kabutihan, o kagagawan ng tao. Ang sabi nga sa Romans chapter 11 verse 6, at kung iyon ay dahil sa kanyang kagandahang loob, maliwanag na iyon ay hindi dahil sa gawa, sapagkat kung ang ginawa ng tao ang batayan, hindi na iyon masasabing kagandahang loob. Kaya mamimili lang tayo. Ang batayan ba ng kaligtasan ay ang kagandahang loob ng Diyos o ang kagagawan ng tao? Hindi maaaring pareho na maging batayan ang kagandahang loob ng Diyos at ang kagagawan ng tao sa ating kaligtasan. Kaya mamimili lang tayo alin sa dalawa. Sapagkat ang sabi nga, at kung iyon ay dahil sa kanyang kagandahang loob, maliwanag na iyon ay hindi dahil sa gawa. Sapagkat kung ang ginawa ng tao ang batayan, hindi na iyon masasabing kagandahang loob. Kagandahang loob lang ba ng Diyos ang makapagliligtas o kagagawan lang ng tao? Dito makikita natin kung bakit kailangan gamitin ang adjective na alone o lamang. Kaya nga nabuo ang termino na grace alone. Hindi ito upang dagdagan ang mga salita sa Biblia. Ito ay upang isummarize ang katuruan ng Biblia tungkol sa papel na ginagampanan ng kagandahang loob ng Diyos sa ating kaligtasan. Kaya nga, hindi dahil sa hindi nabasa ang salitang lamang sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 ay mali na ang katuruan ng kagandahang loob lamang ang nakapagliligtas. Hindi maaari ang ganoong literalistic na pag-intindi sa Biblia. Halimbawa, hindi dahil hindi natin nakikita ang termino na Trinity ay nangangahulugan na ito ay hindi na itinuturo ng Biblia. Mababaw ang ganitong pangangatwiran. Kung aaraling mabuti ang Biblia, makikita na itinuturo nito ang doktrina ng Trinity kahit na hindi makikita ang terminong Trinity sa Biblia. Ginagamit ang terminong Trinity upang isummarize ang itinuturo ng Biblia na may isang Diyos na nahayag sa tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu, at magkakapantay sila bilang Diyos. Ganun din sa katuruan ng grace alone. Kahit na hindi nakasaad sa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9 ang termino na grace alone, hindi nangangahulugan na hindi na itinuturo ng Biblia na maliligtas ang tao dahil lamang sa kagandang loob ng Diyos at hindi dahil sa kabutihan ng tao. The basis for our salvation is grace and grace alone. We are saved not by works, but by the grace of God. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺して、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Matthew chapter 28, verse 19 and 20. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The gospel is good news only if it gets there in time. Alam nyo, minsan excited po tayo mag-share ng mga bagong restaurant na nakainan natin, mga bagong series na napanood natin, mga bagong sale na nakita natin sa social media. Pero yung pinakamagandang balita, ang pag-ibig ni Jesus, minsan daw po yan pa yung naitatago natin o kundi man ay parang nawawalan tayo ng excitement. Ang sinasabi po sa atin ng Matthew chapter 28 verse 19 to 20 ay ang Great Commission ng ating Panginoong Jesus. Ito po ang kanyang atas sa atin na mga mananampalataya na humayo at gumawa ng mga disipulo. At nandun po yung paalala po sa atin kung ano po yung ating pong dapat gawin. Kaya po ngayong pagbubulay po natin, ito po yung pinamagatan po nating Reach One More for Jesus. Reach One More for Jesus. Hindi po aksidente na iniligtas tayo ng Panginoon. Hindi lang po para magkaroon tayo ng attendance sa church, kundi para maging instrumento din po tayo para ang iba ay makakilala din sa Panginoon. Ngayon po ang tanong, kung ikaw po ang tanging Christian na kilala ng isang tao, maririnig po kaya niya ang tungkol kay Jesus galing sa iyo? Yan po yung magandang question, ano po? Kaya po ngayon sa ating pong pagbubulay-bulay, titingnan po natin how can we reach one more for Jesus. Number one, we need to realize that reaching others is our mission and it is not an option. Reaching others is our mission, not an option. Ang sabi po sa Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you and you will be my witnesses. Bago po umakyat ang Panginoong Jesus sa langit, hindi po niya sinabi, mag-build kayo ng malaking ministry. Hindi rin po niya sinabing, mag-intay lang kayo nang pupunta. Ang bilin po ng Panginoong Jesus sa atin, be my witnesses. Ang witness po ay hindi abogado. Hindi po kailangan alaman lahat. Ang witness ay nagsasabi ng naranasan niya. Alam niyo po, yung salitang witness, pag tinignan po natin yan sa kanyang orihinal na salita, ang ibig sabihin daw po niya na isang tao na nagpapatotoo sa nakita niya at naranasan niya mismo. First-hand experience. Hindi po natin kailangan maging pastor para po magdala ng tao kay Jesus. Ang kailangan lang po natin ay maging available po tayo. So paano po tayo magre-reach ng iba? Kung ang reaching others ay isang mission natin at hindi po ito option, paano pong mga pwede po natin gawin? Marami po tayong mga kaparaanan para po tayo makapag-reach ng mga tao o ng ibang tao. Isa po dyan,

0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: Tinatawagan ng pansin ang pamilya, kamag-anak at magulang ng batang si Alexander Abrenica. 7 araw pa lamang siyang naipapanganak nang maabandona at maulila noong August 2018. Kung sino man ang nakakakilala sa bata o kamag-anak ng bata ay maaaring makipag-ugnayan sa Zeteo Missions Foundation Incorporated, Barangay Kawayan Kiling, San Carlos City, Pangasinan at hanapin si Mr. Roland R. Dala na isang social worker o maaaring tumawag sa 0917-328-3708.
2: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Mami, gaano ako kahalaga? Kapag binili po ako, magkano po kaya ako?
1: Anak, ano naman ang naisip mo at ganyan ang tanong mo?
0: Gusto ko lang pong malaman.
1: Kahit wala naman akong plano na ipamain ka sa iba.
0: Mami.
1: Ganito, hawakan mo itong bato na to. Pagpasok mo sa school, magtanong-tanong ka sa mga ate at kuya kung magkano ito. Pag uwi mo, sasabihin ko kung magkano ka anak.
0: Mami, iba-iba po ang sagot nila eh. Eh, ano po bang connect nitong bato sa presyo ng buhay ko, Mami? May mahal, may pinapatapon na lang yung bato. Meron pa, nagsabi dalhin ko po daw sa museum.
1: Anak, ang bato ay parang ikaw. May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Iba-value ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless, at lagi mong tatandaan yan.

0: Barkadang tapat, higit pa sa kachat. Heartlines Youth Edition sa 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Sa pinagpaalang gabi po sa ating lahat, ito po ang inyong Kuya Pastor para po sa programang Heartline Youth Edition kung saan po pinakikinggan ang inyong pong nararamdaman dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan at minsan pa kami po ay masaya na tayo po ay magkakasama po ngayong oras na ito at sa mga pauwi pa lamang po sa kanilang mga tahanan o kaya yung paalis sa bahay, mag-ingat po tayo. At yan po yung lagi naming paalala dito kasi maraming nangyayari sa kalsada at lalo sa panahon ngayon na medyo nag-uumpisa na pong umulan-ulan. Ay kailangan po natin magdoble ingat sa ating pong mga paglalakad at pagbiyahe-biyahe. At syempre, tayo ay nag-uumpisa sa panibagong school year ngayon. Kaya yung mga students dyan, kaway-kaway sa mga nag-aaral at sa mga gumagawa ng kanilang mga unang assignments for this week, diba? At hopefully, hindi ganun ka-stressful itong semester na to or itong term na to, diba? At syempre, tayo ay gusto din nating i-encourage yung mga kabataan na mag-aral mabuti kasi malaking bagay yan para sa ating pong paghahanda sa ating future. Yung tayo po ay talagang magbigay ng oras, talagang mag-focus, diba, sa ating pag-aaral sa mga panahong na to. At wag muna tayo mag-relationship kung hindi pa tayo handa, diba? At alam naman natin na merong tamang panahon sa lahat ng bagay and all things. Ay sabi nga ng Panginoon, lahat daw ng bagay sa takdang panahon, di po ba, ay nagiging maganda. Kaya kapag hindi pa ito yung proper time, alam mo na, pwede mo itong ikapahamak at pwedeng ito pa maging dahilan para magkaroon ka ng malalim na kalungkutan. At syempre, prevention is better than cure, di ba? Kaysa maranasan mo pa yung masaktan, masugatan, at mabroken, mabuting i-protect mo na, di ba? I-preserve mo na ang iyong puso. At syempre, yung karanasan natin, sabi nung iba, hindi kasi pastor, ano daw eh, di ba? Sa experience daw tayo natututo. Alam mo, kapatid, hindi daw lahat ng bagay, kailangan maranasan mo para matutunan mo. At sabi nga rin sa salita ng Panginoon, may wisdom eh, na hindi mo daw kailangan maranasan ng isang bagay. Mas matalino daw yung mga tao na natututo, di po ba, sa kamalian ng iba. Yun ang tunay na wisdom, di ba? We can learn from other people's experiences. Kaya yung testimony, mahalaga po yan, yung mga patotoo po natin. Kaya ingatan po natin, lalo na po tayo po ay nasa Panginoon na. At ngayong gabi, siyempre, nagagala kami na makasama ka, kapatid, dito po sa ating programa. At patuloy po tayong nagbabantay dito sa Heartline Youth Edition. Siyempre, sa mga kabataan, sa mga young people, yun talaga yung goal natin eh. Magkaroon ng mas malawak na engagement sa mga kabataan. Alam ko marami nang hindi interesado makinig ng radyo pero syempre available naman tayo sa lahat ng mga online platforms ngayon. Yan ang maganda sa technology, nakakasabay tayo, di ba? At kaya hindi ka na makakaligtas. At syempre sa mga ate, kuya, mga elders, di po ba? At mga young at heart, paano nga ba natin nababantayan o nagagabayan yung mga kabataan sa panahon natin ngayon, sa mga kabagong lipunan? And there's a lot of things na dapat nating mapag-usapan talaga dito para ma-validate natin kung dapat ba yung mga nadidinig natin, di ba? Especially sa mainstream media ay talagang sinusuportahan natin. At baka nagkakaroon na ng negative effect or impact yung mga naririnig, nababasa, di po ba? At napapanood natin sa kung saan saan mga platform. At hayaan nyo pong ngayong gabi ay patuloy po tayong magbantay. Patuloy po tayong tumugon sa mga frequently asked questions ng ating pong mga kabataan. At kasama ko po sa studio, siyempre walang ibang ating paboritong paboritong partner dito. Magandang gabi sa iyo, Pastor John.
2: Yan, isang magandang pinagpala din po gabi sa inyo, Kuya Pastor Andrew, at sa lahat po ng ating mga kaagapay na sumusubaybay po sa mga oras na ito. Magandang gabi po sa inyong lahat.
1: At baka may gusto kong batiin, Pastor.
2: Ay, sige po. Binabati ko po una sa lahat si Kuya Chrysler Bondad ay nanonood sa mga oras na ito at doon sa ating 6,000 viewers, Pastor.
1: Wow, grabe naman yung 6,000 viewers. Sana
2: 6,000 viewers. Sana umabot tayo sa ganyang point, Pastor. Ano? But then, gusto ko pong batiin yung aking pong mga kasama sa aming pong church, ang Holy Light Church na may Baras Rizal. Kasama po yung aking mga co-workers dyan po sa ministry sa may aming pong barangay. So, shout out po sa lahat ng mga pastors, man and woman of God na tumutulong sa ano, pagkilos para po sa ministry. And also at the same time, gusto ko din pong batiin yung aming samahan ng mga pastor dyan din po sa bayan na yan ng Baras. Ang Alliance of Ministers and Mission Churches po sa pangunguna po ni Reverend Melchor Tan. So isa po magandang gabi, Pastor Mel. And also, ang ating chaplaincy sa May Karami po, ang Values Formation and Spiritual Transformation Council of the Philippines sa pangunguna po ni Bishop Nicolas Amatorio. Yan po, shout out po sa aming lolo at sa lahat po ng mga chaplain sa 17 regions of the Philippines.
1: Yeah. Yes, and happy listening po sa inyo. At ako rin po ay minsan pa bumabati po sa ating mga favorite, siyempre, na mga listeners na talagang, Pastor, sinusubaybayan yung ating program. At bagamat, yun nga, ang prayer natin talaga, Pastor, mas marami tayo na maabot, di ba? Na magamit talaga natin yung ating mga platforms para mas maraming young people to be gathered. And siguro kung may magsishare man ako ng burden ko, Pastor, kasi nitong mga itong nakaraang anniversary ng ating pong ng FEBC, Pastor, sa 78 years na celebration. So nag-observe ako talagang nakakatuwa at nakaka-bless, Pastor, kasi ang dami talaga na lumaki dito sa mga programa ng DCAS at iba't ibang program ng FEBC. Pero siyempre, Pastor, meron akong konting lungkot lang sapagkat parang napakaliit ng porsyento ng mga kabataan na talagang engaged tayo. So parang sa observation ko, Pastor, nasa 10% lang ng audience natin during that time or nung pumunta are young people. But siyempre tayo dito, Pastor, ang goal natin, especially dito sa program natin, kaya nga tayo Youth Edition, Pastor.
2: Yes, yes. Okay.
1: Talagang Pastor, we wanted to take advantage and take the opportunity na siguro yung mga adults na nakikinig, no? Na parang sasabihin ng iba, hindi na ako pang Youth Edition. Maybe this is also an opportunity, Pastor, na or panawagan,
2: yes,
1: diba, dun sa mga youth leaders, mga youth pastors, mga mommy, daddy, mga atit, kuya, na i-lead natin sila or i-direct natin sila dito sa ating pong programa or dito po sa platform natin. Kasi magandang magkaroon talaga ng engagement sa young people, Pastor, itong ating program. Kasi napakataas din, Pastor, diba, ng maraming dumaranas, Pastor, ng depression, anxiety, especially sa hanay ng mga kabataan. At kailangan talaga ng conversations ng mga young people. At gusto rin namin humingi ng tulong at the same time ng opinion ninyo sa mga kabataan na nakikinig ngayon. Baka meron kang magandang idea. Paano ba tayo mas makakakonect pa, diba, dito sa younger generation, Pastor?
2: Right.
1: How can we start a discussion? Paano tayo makapag-umpisa ng mga table talks? At meron nga ako, Pastor, pinagpipray. Merong vision, siguro. Pinagpipray ko na paano, Lord, namin na mag-grow yung aming reach or yung aming program.
2: Yes.
1: Pastor, parang ang sarap mag-create ng face-to-face na event.
2: Right, opo, Pastor. Excited ako kung mangyayari po yung event na yan, Pastor.
1: Yes, Pastor. At saka parang ang mga young people kasi ngayon, Pastor, parang naghahanap ng mas personal, mas intimate,
2: yes,
1: conversations.
2: Opo,
1: bagamat, siyempre, nandyan yung social media talaga. Pero yun nga, yun, isa siguro sa efekto ng social media, yung Pastor, nakukulangan naman,
2: yes,
1: doon sa physical interaction yung,
2: yes,
1: mga tao, 'di ba? At doon
2: parang
1: natin
2: bitin yung experience kasi, Pastor.
1: Oh, tsaka, Pastor, parang pag sa social media kasi hindi mo naman talaga tunay na nararamdaman.
2: Yes,
1: 'di ba yung kausap mo, minsan,
2: right,
1: nga, Pastor, pwede mo pang ma-misinterpret
2: 'di
1: ba yung expression ng mga taong nakakausap natin, 'di ba? So parang ako pinagpipray ko siguro gawin natin 'to, Pastor, sa isang cafe, 'di ba? Baka merong mga patira na gusto nyo sa inyo natin gawin. Mas parang,
2: yes,
1: Pastor, merong open mic pero we would invite friends,
2: right,
1: Pastor.
2: Opo.
1: Medyo counseling pa din ng dating pero syempre ang ang goal natin magkaroon ng discussion.
2: Yes.
1: Pastor, ang ganda na magkaroon ng pag-uusap, let's talk about yung mga timely na mga topics for na apektado yung younger generation.
2: Yes.
1: And actually, Pastor, lahat naman ng nangyayari sa paligid natin apektado yung future generation,
2: yes,
1: apektado yung mga kabataan. Pero naniniwala pa rin ako, Pastor, na ang mga kabataan pa rin yung pag-asa. 'Di ba? Sabi nga ni Gato Serizal, nung future natin. At sino nga ba? 'Di ba? Sila yung magiging tagapagmana eh. Sila yung sila, Pastor, yung makikinabang dun sa mga bagay na itinatanim natin,
2: yes,
1: sa panahon ngayon.
2: Right, opo.
1: So, kaya yun, Pastor, we are continually praying kung ikaw man ay kabataan na nakikinig ngayon at gusto mo din na mag-take part at mag-volunteer or naniniwala ka na kailangan tayong magkita-kita, sabihan niyo po kami, send us a message at masaya kami na mag-organize ng ganong klaseng event para lang magkaroon tayo ng personal na pag-uusap patungkol sa mga life concerns natin. Ayan, Pastor. And alam ko yung mga bisita natin dito na ilan ang naging guests are also excited na gawin natin to, Pastor. At makapagtulungan tayo talaga para mas marami tayo na maabot na mga kabataan sa panahon ngayon. Kasi naniniwala ko, meron at merong mga young people na nakikinig sa atin, Pastor, na kailangan talaga ng kausap or maybe kailangan ng topic. Diba, Pastor? Kailangan ng ano. Sabi nga natin, Pastor, dito ang sa atin, isa sa pinaka-paboritong ginagawa ng mga young people ngayon, ito mambay sa coffee shop talaga at magkape.
2: Yes po.
1: Natuto ng magkape ng maagang, ano, no, Pastor, maagang edad.
2: Tama, Pastor. Parang kaiba dun sa panahon natin. Ano?
1: Kaya lang kasi, Pastor, yung kape noon talagang ano lang, barako.
2: Yes, barako lang talaga.
1: Ngayon kasi, Pastor, parang iba't-ibang uri na ng kape.
2: Yes, napakadami ng klase.
1: Diba? Tapos,
2: iba't-ibang klase.
1: Frappuccino.
2: Yes.
1: Frappuccino, cappuccino. Di ba?
2: Even yung ano, chocolate, naihahalo na rin sa kape.
1: Oh, kaya nga, Pastor.
2: So, ibang-iba na.
1: Yung meron pa rin tinatawag na matcha, di ba?
2: Yes,
1: matcha. Pastor, talagang kailangan nating magtulungan to empower Filipino youth today and beyond. Right. Sabi nga ni, gusto ko pong batiin si Pastor Anthony ng FICA, ng Association for Filipino Youth and Civic Action. Nag-message nga, sabi niya, warm regards po sa lahat ng nakikinig. Sabi niya, empowered Filipino youth today and beyond. So talagang kailangan po nating magtulungan para ma-empower natin yung young people. And we will be announcing few events in the future na may kinalaman dyan, Pastor. At
2: yes,
1: lalo na ngayon, Pastor, nakakatuwa kasi ang mga simbahan at ang mga communities ng mga young people are doing their best to reach yung mga campuses natin, Pastor.
2: Yes, opo.
1: And kakatapos nga lang, Pastor, ng Descend Philippines.
2: Mm-hmm.
1: Alam ko nitong June 12, ayan, nagkaroon ng Descend Philippines gathering to ng mga young people. Ang ganda ng vision nito, Pastor.
2: Yes, opo.
1: And simultaneous nangyari yon. Alam ko, nagkaroon ng isang malaking event, gathering sa CCF Center.
2: Right.
1: At nagkaroon ng gathering sa Cuneta Astrodome sa Pasay. So, yes, Pastor, sabay ito. At ang pinaka-goal nito talaga, Pastor, is to equip and empower the younger generation or the future generation, Pastor, ng mga pastors, future generation ng mga missionaries. Diba? At nakakatawa because people are, or yung mga young people are really participating. May kita mo naman, Pastor, yung kauhawan din
2: yes.
1: ng mga kabataan para sila ay mas mapalakas ba
2: right,
1: sa kanilang spiritual na buhay. Kaya kailangan tayong magsama-sama at magtulungan. Diba? We have to be on board dito sa part po na ito. At maraming platform or maraming paraan para tayo po ay maging contributor of all the things that we are hearing sa paligid natin. Eh, hindi naman tayo pwedeng magpa-apekto negatively. Kasi
2: yes.
1: Totoo naman, Pastor, pag merong hindi magandang balita, negatively, maapektuhan ka
2: right.
1: din talaga, Pastor.
2: Merong impact, Pastor, talaga.
1: Oo. Kumbaga, pag nakikinig ka nga, Pastor, yung mga iba, ayaw nang makinig ng balita kasi parang
2: yes.
1: nalulungkot sila.
2: Right.
1: 'Di ba? Parang nade-depress sila yung ganong klaseng malalim na impact, Pastor. Eh nangyayari naman po talaga.
2: Yes.
1: Nangyayari po talaga. Kaya instead of mag-focus po tayo dun sa mga negativities, why not mag-isip tayo paano ba tayo makaka-contribute?
2: Right.
1: Ano ba yung pwede nating gawin sa maliit na paraan para magkaroon ng kagaanan yung mga nangyayari sa paligid natin. So, Pastor, yan yung isa sa pag-uusapan natin tonight kasi
2: yes,
1: meron tayong kaagapay na nagpadala ng kanyang ng kanyang question or concern.
2: Yes,
1: patungkol dito. And yun nga po, kami po ay nagagalak at natutuwa na kayo po ay kasama nating ngayong mga oras nito at happy listening din po sa ating mga kaagapay mula po sa Bicol Region at tayo nga po ay nasusubaybayan na rin sa Care 104.3 D-Way FM Legazpi at kami po ay masaya na tayo po ay nakakapag-kwentuhan at nakakapag-fellowship at hatid po sa inyo ang isa't kalahating oras ng Usapang Puso at Counseling at tayo rin po ay napapakinggan via online streaming ng febc.ph kung sa amang panig ng mundo ay maaari nyo po kaming mapakinggan at syempre sa mga legit na kaagapay dapat meron kang DCAS app. So kung hindi ka pa nakakapag-download nito, i-type mo lang ang 702 DCAS sa App Store or Google Play. Tapos i-download na agad ang 702 DCAS Agapay ng Sambayanan. Kasama nyo 24/7 ang Feel Good Music at syempre yung mga hugot at hope-filled kwentos at wisdom na swak sa life mo. So whether chill ka sa buhay or nasa biyahe, stream lang ng stream anytime and anywhere. And tara na, be part of the Agape Squad brought to you by FEBC Radio. At syempre gusto rin po nating mag-shoutout sa ating pong mga ka-Agapay dito po sa ating production team. Nandiyan si Kuya Nat Nat na lagi natin kasama. Thank you so much Kuya Nat, si Kuya Benzo at ang ating RTB team, si Kuya Wen Balatukan at mga broadcast engineers at mga nasa Bukhawi transmitter site. At tayo nga po ay nasusubaybayan from Monday through Friday. At kapag Lunes po, ang inyo pong makakasama ay si Pastor Archie at ang Amaya Counseling. At every Tuesday naman, usapang legal. So kung may legal concerns po tayo, meron po tayong katanungan na may kinalaman sa mga legal matters. Ito po yung araw kung saan po kayo pwede mag-send ng inyong mga concern. Kasama po natin dyan yung iba't ibang mga legal counsels na pwede po natin makausap. And of course, every Wednesday, araw mo to kabataan, di ba? Ang Wednesday edition ay para sa mga young people, mga kaklase natin dyan. Kasama niyo siyempre ang inyong Kuya Pastor Andrew Franco, si ang inyong Pastor John, at yung iba pa natin din pong mga bisita. Excited po kami na maimbitahan din po yung iba't ibang mga influencer. Yun po yung goal namin ngayon. Every time na tayo po ay magkakasama, excited ako to hear stories and counsel, siyempre dun sa mga young influencers din sa kapanahunan po natin ngayon. At every Thursday naman, ito po ay Family Meet Jason, pinangungunahan po ng Guillermo family ni Kuya Ken at ni Tita Marlene, at marami pa po silang nakakasama din dito every Thursday. At every Friday naman po, ito po ay General Counseling, kasama po si Kuya Pilo Laharka at marami pa pong iba. At yan, talagang hindi kayo mauubusan ng kausap, hindi rin mauubusan ng makikinig sayo. At para nga sa inyo yung counseling concerns, pwede kayo magbigay po ng message sa ating pong FB page. Kung hindi nyo pa po ito nalalike at nafa-follow, ito po ay 702 DJAS Radio TV. At pwede rin po kayong mag-message dyan at directly mag-DM lang po kayo ng inyong mga reactions, ng inyong mga concerns. At meron din po kaming ginawang sarili pong page ni Pastor John para po talagang mas personal po yung mas personal yung ating engagement. Pwede nyo po kaming sendan din ng message dito po sa ating pong personal page na ito. Ito po ay ang Heartline Youth Edition 702 DCAS. At ginagrow pa po natin yung following. Siguro maganda, i-share mo na rin sa mga kaklase mo, sa mga kaibigan mo, sa mga kapatid mo, sa mga young people, sa mga churches. At dito po tayo mag-meet sa community na to. At abangan nyo po kung sino pa po yung iba nating magiging bisita at dito po sa ating program. At kung kayo naman po ay gusto mag-message sa ating pong mga numbers, kung gusto nyo mag-text, ang ating pong Globe number ay 0916-296-6620. At ang ating naman pong Smart number ay 0961-784-9351. So, yan po yung ating mga numbers, yan po yung ating pong mga social media platforms. At isa po sa pinagpipray natin na magkaroon po tayo ng engagement, kasi sabi nila, Pastor, ang mga kabataan daw ay matatagpuan mo sa iba't ibang online platforms.
2: Yes, Pastor. Totoo yan.
1: Ano kaya, no, Pastor, kung yung mga kabataan na nasa TikTok, yung right. Mga kabataan na Spotify, Pastor?
2: Spotify, oh. Instagram.
1: Parang mas maganda kung pati doon, no, tayo yes, ay makakapag-gather ng mga young people. Right. Pero excited ako. Samahan niyo po kami sa pananalangin at paano natin mag-grow po yung ating community dito po sa yes. Heartline Youth Edition. At yun nga, Pastor, kanina ko pa binabanggit, meron tayong sender dito ng question.
2: Yes, opo, Pastor.
1: Sabi nung kaagapay natin sa kanyang katanungan, sabi niya, good evening po, Pastor. Sabi niya, question ko po is about leadership. Sabi niya, ano po masasabi ninyo sa politics dito sa bansa natin? Nako po. Medyo makulay.
2: Grabe. No,
1: medyo makulay. Pero Pastor, siyempre ayaw nating maging political dito,
2: yes,
1: di ba?
2: Yes,
1: pero
2: right.
1: We will do our best to answer this question. Sabi niya, para po sa inyo, ano po ang itsura ng good governance or good leadership?
2: Mm-hmm.
1: Ano po ang pwede ko i-contribute sa lipunan natin without entering politics? Gusto ko po kasi talagang makatulong. So, nakakatuwa, Pastor. Ako actually natutuwa ako dito sa katanungan na to. Kasi,
2: yes,
1: una-una sa lahat, Pastor, nagkaroon ng initiative tong kaagapay natin, tong kaklase natin na to, Pastor.
2: Right.
1: Na siguro, napapakinggan din niya o napapanood niya.
2: Yes,
1: o nasusubaybayan niya yung nangyayari po sa ating government. At alam naman natin, meron tayong, Pastor, ako personally, meron akong respeto, Pastor.
2: Yes,
1: sa ating pong leadership dito sa Philippines, no?
2: Right.
1: Kasi, alam mo, Pastor, ang basehan ko dyan, sabi kasi sa salita ng Panginoon na wala naman daw liderato na hindi Diyos ang nagtatag.
2: Yes.
1: Diba? So regardless of what kind of leadership, ako gusto kong piliin, Pastor, naging na maging mabuting Pilipino.
2: Yes.
1: Kumbaga, kung may mga nasa leadership tayo na hindi ginagawa ng maayos ang kanilang tungkulin, naniniwala ako na mananagot pa rin sila sa Panginoon.
2: Right.
1: Pero ako, meron akong pananagutan bilang isang citizen. At saka ako kasi, Pastor, magandang pag-usapan talaga to, malapit sa puso ko to, Pastor, tong topic na to. Oh, sobrang malapit sa puso ko to, Pastor. Right, kasi bakit? Siguro makukonsider ko yung sarili ko as someone patriotic, Pastor.
2: Alam mo, Pastor, sa part na yan, medyo parehas tayo.
1: Di ba? Kasi parang Pastor, growing up, so I really appreciate tayo kasi, Pastor, di ba, nasakop tayo ng maraming,
2: Iba't
1: ibang bansa, yes, di ba? We are influenced by a lot of culture. Pero ang nakakatuwa dun, in spite of all the things that had happened, we turned out, I think, to be good.
2: Right.
1: Diba?
2: Yes,
1: yung mixture ng lahat ng graces na yon,
2: nakaganda para sa atin.
1: Nung culture na yun, I think merong positive side at the end of the day.
2: Opo.
1: Diba? Hindi na natin mababago yung history. It's all part of our history. Ang tanong, anong gagawin natin? Diba? Doon sa lahat ng karanasan na yan, sa experiences natin, sa lahat ng natutunan natin, sa lahat ng mga itinuro sa atin ng ating mga ninuno, what yes. can we learn? At ako, naniniwala ako, Pastor, all throughout the years, there's a lot of Filipino values and cultures na magandang mabitbit.
2: Yes.
1: Diba, kahit nagbabago pa yung panahon, may mga certain things, Pastor, that I really appreciate all the more.
2: Yes.
1: That I am a Filipino.
2: Right.
1: Ikaw ba, Pastor? Do you feel the same way? Well, magandang ano to, Pastor, magandang umpisa nitong pinag-uusapan natin, itong tanong na to, no?
2: Yes, Pastor. When we are talking about pagmamahal sa bansa natin, Pastor, ako bilang isang young guy ng bansa na to, Pastor, ano, ako din nandun din yung patriotism na meron ka din, Pastor. Andun yung pagmamahal ko din sa Pilipinas kasi nakita natin na pag-aralan natin nung anong mga history classes natin paano ang nangyari sa Pilipinas, ilang daang taon nasakop tayo ng mga bansa, ilang taon, mararaming mga taon na naging alipin tayo. So andun yung ano eh, andun yung concern mo at saka yung love mo for your own country. Kaya ngayon, yung nangyayari ngayon sa bansa natin andun yung ano eh, kirot sa puso, di ba?
1: Yes, Pastor.
2: Yes, kumikirot yung puso natin na sasaktan tayo, na parang ang daming mga bayani na namatay para sa kalayaan na to na meron tayo. But then, we are suffering today with this kind of situation.
1: Mm-hmm.
2: Pero, at the end of the day, I believe na kasama to sa ano eh, sa master plan, sa big picture ng Panginoon kung bakit nangyayari siya. So, at the same time, kagaya ng sinabi mo, lahat ng mga gumagawa ng mali, lahat ng gumagawa ng pangit, laban sa mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga nasa laylayan, walang makakaligtas sa mata ng Panginoon.
1: Mm-hmm.
2: So, lahat sila ay mananagot.
1: Mm-hmm.
2: Lahat tayo, haharap tayo sa Panginoon pagdating ng huli.
1: Amen, Pastor. Kumbaga, Pastor, yan yung hope natin eh.
2: Right.
1: Na at the end of all this, sovereignty ng Panginoon pa rin talaga.
2: Yes.
1: Kapag nanatili siyempre tayo bilang mamamayan ng bayang Pilipinas. Naalala ko tuloy, Pastor, di ba yung sa Sodom at Gomorrah?
2: Yes, Pastor.
1: Naalala mo yan, Pastor, na hindi ginunaw ng mundo ng Diyos yun.
2: Right.
1: Or hindi siya winasak ng Panginoon hanggat mayroong isang naniniwala.
2: Yes.
1: Hanggat mayroong isang believer. Di ba?
2: Right.
1: For as long as we believe that our nation will be saved by the Lord. Naniniwala ako, Pastor, na yung hope hindi nawawala eh.
2: Yes.
1: Diba, that things would be better for all of us Filipinos. Siguro bago pa man dumating siguro si Lord, no, maranasan natin talaga yung tunay na prosperity, Pastor, dito sa ating bayan. And I hope that the work of the Holy Spirit would really be felt all throughout the nation. Pero meron tayong dapat ginagampanan talaga. Meron talaga tayong role. So, usapang patriotism, Pastor, bakit natin ito napag-uusapan in relation to this question? Kasi ako, Pastor, recently, itong mga nakaraang weeks, may mga ilang young people ako, intentionally I would ask them parang anong siguro yung opinion nila of all the things that has been happening. Diba, maraming pag-uusap. Unang-una, sa government natin, yung division sa government. Tapos may kita natin, there's a lot of issues and concerns, Pastor, na naapektado tayo. Sabihin na natin na naapektuhan yung moral values natin.
2: Right. Even yung moral compass.
1: Oh, Pastor, yung moral compass. Isa, there's, yes. Parang may mga tao talaga, or yung kaaway, sabihin na natin, Pastor, double job talaga.
2: Right, grabe.
1: They're trying its best to distort.
2: Yes.
1: Yung
2: confuse the people.
1: Exactly, Pastor.
2: Ideas, the values of the people.
1: At saka kung paano, Pastor, tayo really create ng Panginoon.
2: Yes.
1: Kung paano tayo dapat nagfa-function.
2: Right.
1: And dahil nga, siyempre, Pastor, sa weakness ng tao, because of Alam mo yung ano pastor, yung triad of temptation na binanggit sa Bible sa 1 mm-hmm. John. Pastor, yung triad of temptation, 1 John chapter 2 I think, verse 16. 'Di ba pastor, nakalagay doon yung last of the flesh,
2: yes.
1: Last of the eyes and the pride of life.
2: Yes.
1: So yan talaga yung temptations.
2: Yes, triad of temptation.
1: Yung temptation na naglalayo sa atin sa kalooban ng Panginoong Diyos.
2: Yes.
1: And we have to be aware
2: of them.
1: Of them,
2: yes,
1: pastor.
2: Yes,
1: na talagang kung meron man na makakapag-alis sa atin dun sa ano sa magandang plano ng Panginoon, kung magpapadala tayo dun sa mga bagay na yan, pastor. Meron talagang lustful desire tong flesh natin eh.
2: Right.
1: Diba, pastor? Meron talagang naisin tong ating mga laman, tong pita ng laman. Ika nga, pastor, na madalas we give in to those temptation. And even sa usapan, pastor, ng ano yung binabanggit natin kanina, for example, yung identity natin, gender identity.
2: Right.
1: Diba, mahalagang maintindihan natin ano ba talaga yung pinagmulan, 'di ba?
2: Yes.
1: Sino ba talaga 'yung nag-create? Malinaw naman sa atin 'yung pastor that we are created by God.
2: Yes.
1: At ang create ng Lord talaga, men and women.
2: Right.
1: So kung meron mang mga ibang tao that identify themselves differently, preference ang tawag doon, and they cannot yes. really impose that.
2: Right.
1: Na maging truth ng lahat sa atin. Kasi
2: yes, so
1: may biology din, pastor. Totoo lang,
2: right.
1: Di naman natin pwedeng baliin yung ano eh.
2: Yes, biological design.
1: Biological design, pastor. Yes. Yung natural order.
2: Right.
1: Ika nga, kahit na anong galing natin, kahit gaano tayo ka-articulate.
2: Yes.
1: Na to defend yung mga ano natin, pastor, yung mga desires
2: yes.
1: natin na taliwas dun sa kalooban ng Panginoon, eh, hindi talaga pwede. Meron at meron mga tao na dapat tumayo para dun sa katotohanan. At hindi tayo pwedeng mag-bend.
2: Yes.
1: Di ba, pastor? Ako naniniwala ako na, ano, pastor, talagang kailangan natin maging bold.
2: Right.
1: Di ba, dun sa, ano natin, dun sa truth natin. At
2: yes.
1: hindi tayo pwedeng mag, we cannot be apologetic.
2: Right.
1: Diba? Dahil lang tinatayuan natin yung katotohanan natin, diba?
2: Yes.
1: May mga tao wanted to silence us.
2: Right.
1: Diba, pastor? For a long time, yun naman yung katotohanan talaga.
2: Yes. Opo,
1: diba? Dito na lang naman talaga nagkakaroon ng iba't ibang idea, iba't ibang opinion. Diba? Kasi
2: alam mo, grabing timely din kasi, pastor. Parang tinatiming din talaga ng kalaban natin eh, kung bakit nangyayari to. Habang nagkakagulo yung gobyerno, habang nagkakagulo mm-hmm. lahat, diba? Meron pa tayong mga issues na, kumbaga, unti-unti yung pinapasok. Hindi na natin maintindihan kung alin ang uunahing ayusin, 'di ba?
1: Wala, pastor, nandito tayo sa mundo eh. Alam naman right. natin that this world is really distorted already.
2: Yes, right.
1: Kaya nga kailangan ng mga salt and light dito sa mundo.
2: Yes.
1: Para talaga magbigay ng liwanag,
2: yes. 'di ba?
1: Especially in those dark moments, in those dark places. At siguro yung pinaka-apektado dito are yung mga young people.
2: Right.
1: 'Di ba? What kind of paano ba natin hinuhulma?
2: Yes.
1: Yung kaisipan ng mga kabataan sa panahon ngayon, what kind of ideas, 'di ba, yung pinopropagate natin?
2: Right.
1: Hahayaan lang ba natin na magpatuloy, 'di ba, pastor, na yung ganung klaseng sistema na
2: yes.
1: lumaganap? And sabi nga, what we permit would continue. So if
2: yes.
1: we can do something to prevent na lumala yung mga nangyayari sa paligid natin, naniniwala tayo sa freedom, sa kalayaan, pastor. Pero siyempre, lahat ng bagay, pastor, may boundary pa din.
2: Yes.
1: We have to set proper boundaries. Kasi
2: right.
1: Bakit mahalaga yung boundary? Kasi para magkaroon ng order. Magkaroon
2: yes,
1: ng kaayusan, di ba, pastor? Yan naman yung kung bakit nandiyan yung set of rules, bakit nandiyan yung mga moral standards, bakit kailangan ng moral compass. Kasi kapag wala lahat yan, magiging chaotic.
2: Right. Compromise, pastor.
1: Yes, pastor. Ang mga, ano nga, pastor, ang animal kingdom nga, merong certain set of rules eh.
2: Yes.
1: By instinct.
2: Right.
1: Di ba, pastor, by instinct, they have those boundaries and rules. Naalala ko lang nung ano, pastor, di ba yung sa circle of life, pastor, yung during drought,
2: right.
1: di ba yung mga animals, dahil yung source of water nila iisa.
2: Yes.
1: Pag nandun sila sa ano na yon, andun sila sa area na yon, dun sa source of water, they respect everybody. Hindi
2: right.
1: sila nagkakainan.
2: So may truce.
1: Oo, basta hindi sila nagkakainan.
2: Yes.
1: Kumbaga may kung ang animal kingdom, mayroong ganong klaseng
2: rules,
1: policy, diba?
2: Yes.
1: Kumbaga by instinct, alam nila yon. Eh, mas lalo na tayo.
2: Right.
1: Bilang mga tao, binigyan tayo ng Panginoon ng kaisipan, ability. Of course, to gain knowledge. Meron tayong ability to gain a lot of things. Ang tanong saan natin, at si Lord din, binigyan tayo ng mga giftings, pastor eh. Yes. Diba? Saan natin ginagamit yung mga bagay na yun? And yun nga, kung mababalik tayo dito sa katanungan ng ating kaagapan, you know, Pastor, about leadership, magandang inumpisan lang natin, Pastor, dun sa pagiging patriotic.
2: Yes.
1: Diba? Kasi mahalaga na mahal mo yung bayan mo eh. Mahalaga na mahal mo yung Pilipinas.
2: Yes.
1: Pagdating sa usapin na to, Pastor, para right, mas mapag-usapan natin siya ng... sabi nga, Pastor, mas patas.
2: Yes, as a fair. Kumbaga. Mm-hmm. Kasi, Pastor, sa nangyayari ngayon, nalito-lito na, gulo-gulo na, ang dami ng issue na nangyayari. Dapat, meron tayong mga specific na targets na pag-uusapan para ma-resolve natin siya. Kumbaga, talagang specified ano yung problema.
1: Mm-hmm.
2: Kailangan ma-identify yung problema. So, kanina, di ba, Pastor, nabanggit nung kagapay natin yung about sa good governance.
1: Mm-hmm.
2: Diba, Pastor? Paano ba yung picture nyo ng good governance, sabi niya? Kasi kung titingnan niya daw natin yung kalagayan ng sistema ng government natin, ano ba nangyayari?
1: Or leadership in general siguro, yes, Pastor, leadership. Maganda pa pag-usapan doon.
2: Right, Pastor.
1: Pag-usapin ng ano, Pastor, siguro kung ang issue is, kung may specific na issue, for example, Pastor,
2: yes, Pastor.
1: Ano ba yung pinakamabigat na issue ngayon? Corruption.
2: Right,
1: diba?
2: Of course.
1: Ang corruption naman kasi, Pastor, hindi nangyayari sa government lang. Diba?
2: Yes, opo.
1: Alam naman natin na ang korupsyon may pinagmumulan yan.
2: Yes.
1: Diba, mahalaga pa rin, Pastor, na maayos yung values ng isang tao who right, would sit in the government para, alam mo yung, Pastor, yung moral compass na pinag-uusapan
2: yes,
1: natin
2: yes,
1: kanina.
2: Yes,
1: mahalaga
2: opo.
1: Kasi, ano ba yung motive mo, bakit ka tatakbo una-una sa lahat?
2: Right.
1: Sa isang mataas na posisyon, diba? So, dapat nandun yung pagmamalasakit mo talaga eh.
2: Right,
1: una-una, pagmamalasakit mo sa bayan. Pangalawa, pagmamalasakit mo sa mga tao na
2: yes,
1: pagliling ko rin mo. At meron nga ako sa magandang natutunan, Pastor, recently. Meron kaming event na inorganize. And isa dun sa mga guest speaker, he reminded everybody na kapag ikaw nasa, ano ka, nasa position ka of politics, eh, hindi ka boss. Mm-hmm. Hindi ka dapat bossy. Dapat ikaw ay mayroong attitude at the same time na behavior as a servant. Kasi pinagsiservisuhan mo yung mga Pilipino eh.
2: Right.
1: Diba? Pinagsiservisuhan mo yung bayan mo. Sabi nitong isang speaker na to, leader din to, Pastor. Hindi ko nababanggitin yung pangalan, pero nagkaroon
2: yes,
1: siya ng isa sa pinakamataas na katungkulan dito sa ating bansa. And this person reminded me na oo nga, no, yung mga nasa politics, kung ikaw may desire, yung mga future generation
2: yes,
1: ng mga so politicians, ng mga leaders, dapat mag-grow sa'yo yung servant leadership
2: yes,
1: na heart. Puso ng isang servant talaga. At magandang model nun si Jesus pa rin at the end
2: right,
1: of the day, Pastor. Diba na, kumbaga si Jesus, sabi nga eh, King of Kings eh. Lord
2: yes,
1: of Lords, 'di ba? Siya yung hari, siya yung tagapagligtas. Pero anong ginawa niya? He humbled himself.
2: Right.
1: Meron siyang tinuturo sa atin in order for us to, I think, be a good leader.
2: Yes.
1: Na para ma-carry out talaga natin yung pinaka core value nung pagsiservisyo at paglilingkod natin. Napakahalaga, Pastor, nung humility. Nung pagpapakumbaba.
2: Yes, Pastor, talagang napaka-importante. Talagang actually usaping good governance, usaping about sa politics, about corruption. Actually, yung gobyerno or yung process, yung politika, lahat yan tools eh, Pastor eh, para i-run yung system, yung i-manage yung bansa, yung bayan. Pero ang may problema talaga eh yung ano eh, yung may katawan, yung mga tao, kagaya po na binabanggit natin, lalo na yung mga tumakbo para doon sa mga highest position na talagang
1: mm-hmm,
2: meron silang power to decide about the future of the country, about sa magiging ano direksyon ng bansa.
1: Mm-hmm.
2: So kaya napaka-importante na yung mga tao na nailalagay natin doon sa punto na yon, sa pwesto na yon o sa posisyon na yon, they have the right values. Talagang yung values nila mm-hmm, tama.
1: Kaya hindi ito, Pastor, ano eh, problema ng isang tao o ilang tao
2: yes,
1: lang.
2: Yes, yes.
1: Kumbaga, kung ano man yung nangyayari dito sa siguro sa bayan natin,
2: yes,
1: no? We really have to work together as Filipinos.
2: Right, Pastor.
1: Kaya ako, I would really encourage siyempre lahat ng mga nakikinig sa atin, huwag mawawala yung pagmamahalin nyo sa Pilipinas because that's
2: yes,
1: the motivation eh. Yun yung motivation natin to do better.
2: Yes,
1: diba kasi kapag yung mga tao na hindi na parang they're losing their faith already. Iga
2: yes,
1: nga, Pastor.
2: Right,
1: losing
2: Pastor,
1: hope for the Philippines. What's in their mind is, alis na lang ako. 'di ba, dito sa dito sa bayan natin, parang may mga tao would go abroad, would go overseas to support their family.
2: Yes.
1: Pero may mga tao din, Pastor, na ang dahilan ng pag-alis nila is because they felt na there's no hope anymore.
2: Right. They feel yun yung unsafe.
1: Isa yan sa sad reality, insecured, Pastor, ng ano eh, ng mga future generation natin. Right. Marami sa kanila, nitong binanggit ko nga, Pastor, may mga kausap ako nito recently. At tinanong ko anong plano nila after graduation, ano yung future plans nila. Parang majority sa kanila ang iniisip at ang sinasabi ay, hindi, Pastor, gusto namin na
2: to
1: go out of the country. Yes. So parang they are looking forward na, ano to, Pastor, 90%. Yung yes, kausap ko ng mga young people,
2: right, who even are, on my side, on my end, Pastor, ganyan din,
1: who are finishing their studies, Pastor,
2: right,
1: na parang hindi, Pastor, kasi wala masyadong opportunity and opportunity dito. And recently, Pastor, merong isang alam ko merong isang survey, mm-hmm, na kinandak. It's a national survey na kinandak at tinanong nila yung majority ng mga Filipinos bakit marami talaga, especially sa younger generation, na iniisip umalis ng bansa. Mm-hmm. At ang sinasabi nila is because walang masyadong opportunity dito.
2: Yes.
1: That's number one. Wala masyadong opportunity. Or kung meron man daw trabaho, yung sweldo na kinikita nila dun sa hard work, Pastor,
2: yes,
1: yung dun sa bigat ng trabaho, is not enough to support and sustain their family.
2: Right.
1: So yun yung talaga yung pinaka-major, Pastor. Yes. So merong kakulangan that we really have to address.
2: Yes.
1: At siguro naman malinaw to. Diba,
2: at saka,
1: Pastor?
2: Ano, Pastor, because of industrial revolution, meron tayong direct comparison sa ibang bansa. Available yung data, yung information na, teka muna, sa Pilipinas, pagkano ba yung sahod, tapos sa bansang ganito. Diba? So, kitang-kita nila yung availability. Pareho naman kami ng trabaho, mm-hmm, pero bakit sa ibang bansa, times 10?
1: Mm-hmm. Kaya lang, mas malalim kasi yung pinag-uugatan niya.
2: Right,
1: kasi
2: yes, of course.
1: Hindi mo rin basta pwede talagang itaas yung sweldo kasi may mga factors that really affects,
2: right,
1: kung paano dinedetermine yan eh. Diba?
2: Yes.
1: So, isa to sa ano, Pastor, prayer natin na magkaroon ng mas magandang oportunidad
2: sa
1: dito sa ating bansa. Yes. And I think, bagamat ano, sa tingin ko, Pastor, hindi madali, pero hindi rin naman siguro imposible yon.
2: Yes, right.
1: Diba? Kaya pa rin gawin ng Panginoon yan. Pero we really have a part on this. Maganda yung conversation na to, Pastor.
2: Yes.
1: Itong katanungan na to. Alam ko not everybody is interested or comfortable to talk about this. Pero yun nga, kapag mahal mo kasi, Pastor, yung ano eh, kapag mahal mo yung bayan mo, diba, Pastor?
2: Right.
1: Parang yung mga ano nga natin, mga families overseas, binabati po namin lahat ng mga kababayan po natin all over the world na nakikinig ngayon. We really appreciate po yung effort ninyo, yung inyong pong sakripiso para po sa inyong pamilya. Imagine, Pastor, di ba, yung mga families na yan, nagsasakripiso sila dahil mahal nila yung family nila. They really wanted to provide for their families. Alam natin na hindi lahat ng mga nagtatrabaho abroad, nandun talaga yung kagalakan sa kanilang puso kasi namimiss mo yung pamilya mo eh.
2: Yes, Pastor.
1: Wala ka sa comfort zone mo.
2: Right.
1: Bagamat nandyan yung kapalit na mas kagaanan sa buhay,
2: yes,
1: pero grabe yung sacrifice.
2: Yung homesickness.
1: Yung mental battle.
2: Yung mental battle, language barrier.
1: Maraming consideration, Pastor,
2: yes,
1: di ba, na masasabi mo na kaya tumitibay lalo.
2: Right.
1: Yung mga tao na nag-work abroad is because they have to endure a lot of things in order for them to be able to provide. And
2: yes,
1: yun yung maganda kasi may pagmamahal sila eh, 'di ba,
2: yes,
1: sa family nila. So yun yung motivation. So ganun din sa bayan natin. Ako, naniniwala ako, Pastor, if we will all work together and take this seriously.
2: Yes po.
1: Diba? Hindi lang tayo basta magalit. Kasi ibang tao, ano lang eh. Pastor, nagpapadala sa damdamin. Nagagalit,
2: yes,
1: lang. Of course, all of us have...
2: Parang rage baiter lang sila.
1: Oo, Pastor, lahat tayo. Valid yung opinion natin. Diba?
2: Yes.
1: May karapatan tayo na magalit, mainis.
2: Magkomento, mag-argumento.
1: Oh yan.
2: Yes,
1: karapatan
2: yes
1: naman natin,
2: yes,
1: yung Pastor,
2: yes,
1: to give our opinion. Pero ang tanong ko, ikaw, paano ka nakaka-contribute?
2: Yes.
1: Ano yung contribution mo para sa tingin mo magkaroon ng kagaanan? Alam ko sasabihin ng iba, Pastor, lahat tayo nagbabayad ng tax. So, giving na nga yan eh.
2: Yes, yes.
1: Iba, pero how can we be more intentional? Diba? Can we do something more? Or can we do something, better? Diba?
2: Yes.
1: For things to be better? Baka meron pa tayong pwede i-contribute. Huwag na lang tayo magbilang doon sa mga bagay na naibibigay natin. Diba? Siguro ako, ganito, bless ka kung mas marami kang kakayanan that you can really contribute to the betterment of our society or nung community,
2: yes,
1: kung nasan ka. Kasi doon ka pwedeng magsimula, Pastor. Eh.
2: Yes.
1: Diba? So, yung tanong nung kaagapay natin about leadership, ano bang masasabi daw natin doon sa politics natin dito sa bansa? Well, yung politika natin dito sa ating bayan, malinaw naman yung sagot sumusunod dyan, hindi maganda yung masasabi natin, di ba? Right. Pero may kita mo rin at one point that there are people who are doing a great job.
2: Yes.
1: At may kita mo, Pastor, kung ano yung isa sa factor kung bakit nagagawa nila na maayos yung kanilang
2: trabaho
1: sa gobyerno, because of their values, Pastor, because right. of their morality, because of their faith. So may kita natin malaking contributor.
2: Yes.
1: Na lumaki sila sa maayos na environment, nataniman sila ng maayos na values, yes. 'di ba? At nagkaroon talaga sila, Pastor, ng tinatawag na integrity.
2: Yes.
1: And I think 'yun, Pastor, hindi 'yun overnight na bibuild at na-establish.
2: Simula 'yun pagkabata, Pastor. Simula 'yun sa yung smallest unit natin, syempre mm-hmm. sa pamilya. Kaya talagang grabe ang calling ng pamilya, Pastor. Grabe yung task natin.
1: Yes, Pastor.
2: Dapat talaga tayo yung nagpe-prepare kasi hindi natin alam baka yung anak natin, mga anak natin ay sila yung magiging future leaders. Kaya yung yes. kanilang foundation, dapat talaga yung mga tao, yung mga bata, dapat nakasandal yan sa truth eh, mm-hmm. sa tamang values, yung hindi compromising life, yung alam mo yung hindi na nila, kumbaga mali-mali yung moral compass, pinabayaan lang sila. Kaya alam mo, at the end of the day, it all boils down na dapat talaga yung responsibility, mm-hmm. credibility, yung accountability, mga lahat ng tipas.
1: Meron nga ako, Pastor, na pinapanood recently na maganda tong Netflix series na to, Pastor.
2: Yes,
1: and I think, gusto ko i-promote eh.
2: Yes, Pastor.
1: Kasi maganda yung values na matututunan mo rin. May kinalaman dito sa pinag-uusapan natin, Pastor. Especially sa hanay ng mga kabataan, Pastor. Yung Teach Them a Lesson, I think yun yung pinaka-title niya.
2: Yes.
1: At saka yung basta juvenile court, Pastor.
2: Mm-hmm.
1: So, pinaka-bottom line, Pastor, mahalaga yung mahalaga na yung mga adult would act as an adult.
2: Yes.
1: And yung mga young people act as a young person. No? Mm-hmm. Pastor, parang ang pinaka-isa sa mga issue doon na ina-address is marami kasi ng mga adult, we are not acting as an adult anymore.
2: Yes.
1: Mas natatakot. Sabi nga niya doon kasi, Pastor, parang yung setup noon, mga estudyante, tas mga teacher, tas yung mga teacher, takot sa mga students nila. Kaya yung mga students, nakakagawa ng mga hindi magaganda. And even to the point, Pastor, na may mga crimes sila nagagawa.
2: Mm-hmm.
1: Dahil pinipermit ng mga adult kasi they are afraid to correct. Mm-hmm.
2: Yes.
1: And yung batas na rin yung nagpo-protect doon sa mga young person. Kasi parang alam nila pag gumawa sila ng kasalanan, hindi sila makukulong.
2: Right.
1: So kahit mga crimes, ang Pastor, crime na yung pinag-uusapan natin.
2: Right.
1: Apology
2: ano ba
1: lang.
2: Yan ba yung Netflix series na ano, parang South Korean?
1: Korean drama.
2: Okay. May update yan kasi actually parang nadala nila yan sa real life. Yung grupo ng mga teachers, gagawin nilang policy. Parang
1: actually, Pastor, I really encourage
2: yes.
1: ERPV.
2: Yan, ERPV, yes.
1: ERPV, Pastor. Pero maganda nga yung moral lesson na ito, Pastor. Kasi ako, ang na-capture ko dito, Pastor, mahalaga yung role din ng mga adults.
2: Yes, right.
1: Pastor, na para disiplinahin yung future generation.
2: Right.
1: At yung sa juvenile court naman na napapanood ko, Pastor, meron doon yung pinaka-judge, kinakausap niya yung parent. Sabi
2: yes.
1: niya, parang yung anak ninyo napunta sa ganyang point na gumawa siya ng crime, hindi dahil kasalanan niya, kundi kapabayaan ng magulang.
2: Mm-hmm.
1: Diba,
2: right.
1: If tayo as an adult, we fail to do our part, we fail to be an adult,
2: yes.
1: it would really affect the future generation. Marami sa mga
2: right.
1: Adult dapat nagpapakita talaga ng maayos na pamumuhay,
2: yes.
1: maayos na pag-iisip. Ito lagi natin pinag-uusapan, Pastor, yung role model or yung lack of role model, yung nagiging impact nun negative eh.
2: Yes, ito, Pastor.
1: Hindi maganda eh, diba? Parang maraming mga kabataan or marami sa atin, Pastor, we learn from by looking eh, by
2: yes.
1: watching.
2: Yes, observation.
1: Diba? Oh, kasi nga sabi nila, Pastor, 'di ba, na action speaks louder than
2: words.
1: Maraming mga tao magagaling magsalita, pero kapag sinubaybayan mo yung buhay nila, sumasamblay talaga. So
2: yes.
1: what we're talking about, malaki talaga ang influence ng mga nasa position of leadership or position of influence, not only sa government natin, Pastor,
2: yes.
1: and even inside our schools, our institutions,
2: right.
1: even inside our churches.
2: Yes.
1: Diba, sabihin na natin, kung tayo sa loob ng simbahan natin, we fail to set as a good example to the next generation. Halimbawa, for example, Pastor, yung pagiging faithful eh.
2: Yes, Pastor. Diba? Integrity na lang.
1: Ayun nga, Pastor, parang pag tinignan mo, sino ba talaga, ilan ba talaga yung nagpapakita ng magandang halimbawa ng pagiging faithful?
2: Faithful, right.
1: Sa loob ng church. Yung totoong faithfulness, Pastor.
2: Yes, na pinag-uusapan natin. Sa loob ng church, Pastor, kumbaga, mapasukan na kita. Marami pa naman yung parang isang paa lang yung nakakommit. Minsan parang alanganin pa sa commitment. Hindi pa sila surely, kumbaga may doubt sila about sa faith nila. So maraming ganun.
1: Which is nakakalungkot, Pastor.
2: Yes, dapat very saddening.
1: Hindi ganyan yung reality natin, right, sa loob ng simbahan. Yes. Sabi nga ng Word of God, Pastor, di ba? Yung mga lukewarm na mga Christians, niluluwa yan eh.
2: Yes. Kumbaga parang ganito, Pastor, napakaliwanag ng calling, parang ang liwanag ng direction ni Lord, may iniwan pa siyang roadmap, yung Bible, pero pag tinawag mo na, hindi pa ako sure eh. Parang hindi ko pa time.
1: And I think, Pastor, may mga factors yung fear na yan.
2: Yes, yes,
1: ng
2: of course.
1: Marami siya,
2: yes,
1: atin. Opo. Pero, kumbaga, ito nga, bakit natin sa pinag-uusapan na when it comes to leadership. And lalo na ngayon, Pastor, nakakalungkot. And we have to talk about the reality. Pastor, kasi hindi naman na natin maide-deny. May mga representations eh. Iilan tayong representations, yes, sa government. Right. And yung sad reality, naka-question yung integrity at credibility, right, nito mga taong to.
2: Yes.
1: Kumbaga, hindi nagiging ilaw eh.
2: Yes, hindi nagiging good model.
1: Oo, Pastor, hindi na preserve yung integrity.
2: Yes.
1: 'Di ba na tinuturo ng salita ng Diyos. Yes, kumbaga, siguro isa 'yun sa kailangan mangyari dito sa bansa natin, Pastor, na magkaroon talaga ng representation. Yes. Yung tunay na mga Kristiyano.
2: Tama.
1: Sa gobyerno talaga. And I believe na yung transformation, it would happen.
2: Yes.
1: Diba kung may mga tao talaga na mapanghahawakan, yes, yung pagiging ilaw at asin.
2: Yes, Pastor.
1: Diba,
2: pero preserver. Actually, supposed to be, Pastor, ha, dapat bawat talaga, bawat isang mananampalataya talaga, bawat isang Christian talaga, supposed to be yan yung challenge. Eh. We really have to be salt and light. Kumbaga, ano yan eh, dapat hindi na tayo mamimili. Dapat supposed to be, kung may faith ka talaga kay Jesus, salt and light ka talaga. Talagang maaapektuhan mo yung lugar na pupuntahan mo, talagang magliliwanag ka, talagang magpapalasa ka kasi Christian ka eh. Kumbaga, ang problema nga lang kasi talaga, Pastor, yung mga Christian din kasi, kumbaga hindi sila nag-i-stand out, hindi sila nag-i-stand firm sa faith nila.
1: At saka dito sa Pilipinas, Pastor, we're not just talking about yung mga evangelical Christians,
2: yes, yes,
1: or yung mga born-again Christians. We're talking about every Filipino.
2: Yes, right.
1: Kasi majority of us, Pastor, we grew up in a family,
2: yes,
1: that teaches us biblical values.
2: Yes, right.
1: Diba? Talaga namang lumaki tayo sa bansa na sabihin na natin, Pastor, we are a Christian nation.
2: Right,
1: 90%. Which is totoo naman, Pastor.
2: Yes, right.
1: Kumbaga sabihin na natin yung pundasyon natin when it comes to moral standards. Yes. Ito naman talaga eh. Implementation na lang.
2: Right.
1: Siguro yung panindigan at tayuan natin yung mga bagay na natutunan natin simula pa bata tayo,
2: yes,
1: simula pa dun sa mga kaninununuan natin, mas lalo na kung meron ka ng personal encounter talaga sa Panginoon at nasa iyo yung banal na spirito.
2: Yes.
1: Ibig sabihin, meron kang katulong eh, meron kang katuwang. At kailangan mo lang maging masunurin, maging obedient.
2: Yes.
1: I think mahalaga yun, Pastor. Kaya yung binanggit ko kanina, Pastor, humility is very important. Na, halimbawa sa ano natin, Pastor, yung mga nasa leadership natin, mahalaga na yung isa yung sa character na babasihin mo eh, yung tao ba na to eh mapagpakumbaba.
2: Yes.
1: Diba yung humility, I think teachability nitong taong to, yung pagiging lingkod talaga, Pastor.
2: Yes, Pastor.
1: Servant. Servant talaga, servant heart. Hindi lang naman kasi tungkol sa paggawa ng batas.
2: Right.
1: At kung ano-ano pa yung paglilingkod talaga.
2: Yes.
1: Mas ano dapat eh, Pastor, dapat aligned lahat nga ng mga actions na ginagawa natin or tinitake natin sa leadership na may magbe-benefit talaga yung majority of the Filipino people, Pastor.
2: Yes,
1: diba? Hindi lang yung sa ano lang pansariling interest.
2: Yes.
1: Makikita mo siguro yun, Pastor, kung i-discern natin yung mga leaders natin, isa sa maganda yan na characteristic or itsura ng good governance,
2: yes,
1: na hindi pang sariling interest.
2: Right.
1: Yung kanyang iniisip pala. Makikita mo naman yan, Pastor, di ba? Pag ang isang tao may integrity, pag,
2: yes,
1: ang isang tao mayroong humility.
2: Well, kasi Pastor, usaping good governance and reflecting it as a Christian, talagang yung tinuturo ni Jesus Christ about justice, eh, talagang justice. Talagang fair, Pastor. Mm. Nakuha niyo po.
1: Yes, Pastor.
2: So, kaya kung talagang maghahanap ka ng just palaga na leader, yun talaga yung mga taong talagang mayroong relationship kay Lord. Usaping good governance, pinag-uusapan dyan, transparency.
1: Mm-hmm.
2: Yung mga talagang totoong may fear and faith kay Lord, ito yung mga tao talagang transparent.
1: Mm-hmm.
2: Kuha. Sunod naman yung good governance, friends. Usapin yung good governance. Itong mga
1: well,
2: taong
1: Pastor,
2: ito.
1: Well, Pastor, transparency is very important kasi doon din tayo na pag-iingatan eh.
2: Yes,
1: halimbawa
2: yes,
1: tayo
2: yes.
1: Pastor in a position of leadership.
2: Right, right.
1: I have to be transparent kasi meron talagang temptation eh.
2: Yes.
1: Pag ikaw nasa liderato, kapag ikaw merong influence,
2: yes.
1: Diba? Ano talaga yun eh? Merong opportunity din yung kaaway.
2: Yes.
1: Na ma-deceive din talaga tayo. At dahil sa kahinaan nga natin, we can also give in. That's why transparency is very important.
2: Yes.
1: One thing accountability.
2: Din, yes, Pastor. Usaping transparency din, Pastor. Minsan kasi ganito. Totoo naman yun. We are all have our own weaknesses. Kaya lang iba, Pastor. Kumbaga, dahil perfectionist sila, hindi nila inaamin yung weakness nila. Kumbaga, in a way, talking about transparency, hindi rin naman masamang magsabi tayo o humingi tayo ng tulong kapag nangangailangan tayo ng tulong. Minsan kasi, problema ng leader, may weakness siya pero hindi niya sinasabi.
1: Mm-hmm.
2: Kumbaga, kaya nga hindi siya nakokorek, kaya hindi siya natatama kasi tinatago niya. Minsan, usapin pa rin transparency, pwede rin natin yung i-open para, kumbaga, kung hindi mo na kaya, aminin mo para matulungan ka.
1: Or siguro, Pastor, sa usapin na yan, kung ikaw ay nasa leadership, mm-hmm. kailangan talaga meron kang accountability group or circle of support. Kasi mm-hmm. totoo lang, siyempre, sa leadership, Pastor, meron ka rin, may pinag-iingatan ka din talaga.
2: Yes, of course.
1: At hindi rin naman pwedeng kung sino-sino.
2: Right,
1: opo. Yung kausap mo talaga. So, mahalaga yung circle of support.
2: Dapat may mentors ka rin, kumbaga.
1: Mm-hmm. Tama, Pastor. At the same time, yung support system mo kasi very important.
2: Right.
1: Ito yung mga tao that are truly concerned mm-hmm. or kilala ka.
2: Yes.
1: Diba, Pastor? At kumbaga, tayo nga, Pastor, mahalaga na kahit nga hindi na lang sa government, Pastor, umpisahan na lang natin doon sa mga communities kung nasan tayo.
2: Yes.
1: Or umpisahan na lang natin, Pastor, sa loob ng tahanan. Kaya nga, Pastor, ang pinaka-foundation talaga ng maayos na lipunan ay yung maayos na pamilya.
2: Yes.
1: Diba, kapag uumpisahan natin yan sa loob ng mga tahanan natin, sa loob ng mga households natin,
2: yes.
1: Yung order, Pastor, yung values dyan talaga natututunan.
2: Yes.
1: Kung ano yung family dynamics, kung ano yung experience mo at home, kung ano yung opinions at home, kung ano yung napag-uusapan at home. Ito yung mga bagay na nabibit mo at home.

0: Ano nga Pastor, naalala ko lang dito sa pinapanood ko nga, na even yung pagdi-discipline, if we fail to discipline our children,
1: yes,
0: diba, ano na lang yung magiging future nila.
1: Right.
0: Kasi hindi natin sila tinuruan ng mga tama nung yes. sila ay bata pa. Kasi natatakot tayo to correct them.
1: Yes.
0: Diba, we have to admit, Pastor, sa panahon ngayon, mas maraming magulang takot sa
1: mga anak.
0: Yes. At saka yung mga anak naman, masyado namang abusado.
1: Yes.
0: Diba?
1: Porket mababait yung mga magulang.
0: O hindi nga mababait, Pastor, eh. Inaabuso nga eh.
1: Yes.
0: Diba? Kasi yung mga parents siguro, dahil sila busy din or may lifestyle din sila.
1: Yan.
0: That's their
1: ganun,
0: way,
1: right.
0: that's their way they think na napapalaki nila yung maayos ng yung mga anak nila by permitting them. Nagiging yes. permissive tayo. Kasi nga, we have our own lifestyle eh.
1: Yes.
0: Diba? Now, we are protecting also. Mm-hmm. So, ibig sabihin, Pastor, we have to accept the fact na mayroong problema.
1: Yes.
0: Diba? Mayroong problema na dapat ma-address inside our homes. And if mm-hmm. we want, sabihin na natin, Pastor, kung gusto natin na mas maayos na lipunan, mas maayos, di ba, future, yung future ng mga anak natin maging maayos, eh, sikapin natin, umpisan sa loob talaga ng bahay.
1: Yes, Pastor.
0: Diba? Tsaka ikaw, bilang kabataan, ano yung pwede mo i-contribute? Uno, maging mabuti kang yes. anak. Maging mabuti kang estudyante.
1: Yes.
0: Diba? So those are the things.
1: Mabuti.
0: Exactly, Pastor. Yung akala mo walang impact yun, pero, di ba, yung pagiging maayos at pagiging contributor
1: yes.
0: sa maliit na paraan, akala mo minsan walang impact yun eh.
1: Right.
0: Pero dun sa mga maliliit na bagay na yan, if everybody contributes yung small things na yan,
1: yes.
0: diba, so, eventually magkakaroon ng malaking impact yan. At balik tayo lagi dun sa katotohanan, I think, na wag tayo magpatalo to really promote the truth.
1: Yes.
0: Diba, of course, ang foundation ng truth natin is the Word of God, the Gospel. So I think yun yung mga bagay, Pastor, na magiging malaking contribution.
1: Yes,
0: diba? Po. And even you without entering politics, hindi naman kailangan talaga maging politiko ka para makapag-create ka ng impact din eh. Diba? Meron kang giftedness eh. Merong idea or merong wisdom maybe that God has been giving you. Diba? Sa community, sa circle of support mo, sa circle of influence mo, umpisa mo kung nasan ka. And
1: yes,
0: start small.
1: Tama, Pastor. Actually, kumbaga, parang kadugtong to nang sasabihin mo eh. Kung gusto mo talaga na in the future eh talagang makapag-contribute ka sa government natin, be an upright citizen, number mm-hmm. one. So, kailangan, di ba? Kasi sa totoo lang, good governance, it requires good citizenship.
0: Mm-hmm.
1: So, dapat we pay taxes, dapat sumusunod tayo sa mga batas, dapat hindi tayo nangungunang nangangamote sa kalsada, di ba? We have to respect the authority. Di ba? Kasi minsan, reklamo tayo ng reklamo sa nangyayari sa bayan natin, pero tayo yung violator. Tayo yung unang-unang hindi sumusunod. Even when we disagree with them, dapat nandun yung ating obedience. Dapat we have to maintain yung societal order natin. Sabi nga sa scripture, Pastor, sa Romans 13, eh, let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. Yung Lord ang nag-establish niyan eh.
0: Yes.
1: Kaya dapat, doon pa lang, kumbaga, we have to become an upright, obeying citizen talaga. So, doon sa part na yun, makakapag-contribute ka na ng malaki. Kumbaga, yung ordinary na traffic sign, huwag naman tayong tumid, pagpula na, di ba, Pastor? So, yung mga simpleng ganun, eh, kahit papano, our country, nagkakaroon ng improvement.
0: Mm-hmm. Kumbaga, kaayusan kasi pas mag-uumpisa sa sarili
1: yes,
0: talaga.
1: Yes, Pastor, totoo po yan.
0: Diba? Hindi dahil ginagawa ng lahat,
1: yes.
0: kahit mali, eh, gagawin mo din. Kasi hindi ginagawa naman ng lahat eh. We have to be set apart. Kailangan
1: yes,
0: makita talaga sa atin yun, yung totoong responsableng mga tao. Sabi, Pastor, ng isa nating kaagapay ni Sister Bel Deborah, sabi
1: yes,
0: niya, bring ERPB to the Philippines. Sabi niya, I think our leadership also needs to focus on enhancing our education system.
1: Yes,
0: dito sa China, especially mga Tibetan student, they highly honor the teachers. Our government need to pass a law to elevate the status of our educators. Opinion lang.
1: So, well, my point.
0: Alam mo, Pastor, isa to talaga sa nakikita kong dapat tuunan ng pansin talaga ng government
1: yes.
0: natin, yung education system talaga natin. Diba? Kailangan talagang tumaas yung pagpapahalaga natin unang-una sa lahat dun sa mga guro
1: yes.
0: Na talagang nagbibigay
1: dedicate
0: ng kanilang oras.
1: Life.
0: At saka, Pastor, I think yung mga schools kasi, yung ating edukasyon, foundational kasi to eh.
1: Actually, sa totoo lang, Pastor, kung titingnan natin maigi, parang yan yung pangalawang magulang eh.
0: Mm-hmm.
1: Kasi halos most of the time with the kids, doon sila nag-i-stay sa school. Tapos, ang nagiging magulang nila, eh, yung mga guro nila, mga teacher nila, mm-hmm, halos Monday to Friday, may pasok ang mga bata. Nandun na sila.
0: Kumbaga, ano to, Pastor? Secondary.
1: Secondary una, family, yes.
0: Una yung family, yung pinagmumulan talaga, yes, ng kaayosan. Yes. Pangalawa, yung of mga course, teachers. Yung education. Yes. Kasi lahat tayo eh. Right. Kung iisipin mo nga,

0: sir, karapatan ng Pilipino, ng bawat Pilipino na makapag-aral talaga,
1: yes,
0: diba?
1: Right.
0: At alam ko, nag-e-effort naman yung government natin to really provide education sa lahat ng mga Pilipino. However, kailangan pa natin siguro ng extra effort, I think, dito sa part na to. Kasi, Pastor, isipin mo, lahat naman tayo dumadaan diba, sa paaralan. Ibig sabihin, isa itong magandang pagkakataon to really build up, to really influence itong mga young people na to. Siguro, yung pagpili din ng mga guro, mahalaga.
1: Yes, opo. Totoo yan.
0: Diba, Pastor, hindi lang yung education system, kundi ano bang klaseng mga teachers yung napoproduce natin sa panahon ngayon?
1: Yes.
0: Diba, what kind of teachers? Kailangan, I think, taasan din yung qualification for teachers.
1: Right.
0: Kasi yung results nila, nakadepende din sa ability nila
1: Yes, totoo po yan.
0: Kung hindi din sila well-trained.
1: Yes.
0: Diba, Pastor, kung hindi rin sila ganun ka-equipped. At alam natin, maraming kakulangan dito sa
1: parte
0: bansa
1: na
0: natin, Pastor, pagdating sa usapin ng edukasyon. Yung, ano nga, Pastor, yung capacity ng bawat classrooms, diba?
1: Yes.
0: Yung facility ng mga
1: schools,
0: especially nitong nakaraan, Pastor, nayanig talaga, 'di ba?
1: Right.
0: Yung lalo na sa Mindanao area, na shake talaga. Nakita natin ang daming mga substandard
1: na
0: mga buildings at hindi talaga safe, very unsafe for the students, Pastor.
1: Yes.
0: So imagine ilan yung mga schools na naapektuhan. Paano yung mga estudyante ngayon mag-aaral?
1: Right.
0: 'Di ba? So kailangan bigyan natin talaga ng pansin talaga yung edukasyon.
1: Yes.
0: And siguro sa panahon ngayon, there's a lot of alternative when it comes to learning and ang learning ngayon, Pastor, even at home.
1: Pwede mo nang gawin.
0: Pwede na natin gawin. Kumbaga, madami na yung homeschooling. Nandiyan na yung homeschooling. Tapos naalala ko yung isa sa bisita natin, si Attorney Obed, na graduate ng ACE.
1: Yes.
0: Kumbaga, ito ay self-paced na education, Pastor.
1: Right.
0: Na, kaya maaga siyang nakapag-graduate ng high school at the age of 12, he entered college already.
1: Yes.
0: Kasi nababantayan sa loob ng tahanan. Kaya makikita mo, Pastor, mahalaga talaga yung role ng natin sa loob ng family natin.
1: Yes.
0: Kumbaga, the time we spend with our family, kailangan itaas at i-elevate natin siguro sa panahon natin ngayon, yung kahalagahan ng pamilya.
1: Yes,
0: dito sa ating bayan. Kasi kung meron tayong pagpapahalaga sa pamilya, doon tayo magkakaroon ng pagpapahalaga sa komunidad.
1: Yes.
0: At meron tayong pagpapahalaga doon sa community, kung nasan yung pamilya natin, eventually it would create a bigger impact that might affect other communities as well.
1: Right.
0: Diba? So, marami tayong pwedeng gawin. Diba? So, totoo lang to be a contributor para sa ano natin, sa society natin without really entering politics. Kung saan ka gifted, diba? Kung ano yung mga bagay na ginagawa mo ngayon, gawin mo ng may integridad yan.
1: Yes, Pastor.
0: Diba, sikapin mo na hindi makita sa'yo yung mga negatibo na nakikita mo din doon sa mga leaders.
1: Yes, Pastor. Sa ping integridad, Pastor, we have to exercise honesty and integrity talaga.
0: Mm-hmm.
1: Kasi alam natin, corruption and deceit destabilize institution and the community itself. Ngayon, as an individual, we can foster a trustworthy community by being relentlessly honest in our daily personal and professional dealings. Kumbaga, dapat lahat ng ginagawa natin, nandun yung integrity. Halimbawa, meron tayong negosyo, nagbebenta tayo, dapat tama yung presyo. Diba? Mm-hmm. So, doon pa lang sa mga small things na yun, na mga ginagawa natin sa pang-araw-araw, nandun yung integrity natin.
0: Yes.
1: Kumbaga sa atin pa lang, wala nang corruption. So, sabi sa Proverbs chapter 10, whoever walks in integrity walks securely, but whoever takes crooked paths will be found out. Makikita ka talaga, i-expose ka pa ni Lord. Tapos, diba, masisira pa yung community kung nasan ka, masisira din yung buhay mo.
0: Naisip ko talaga, Pastor, when it comes to integrity, diba? Dapat, pag estudyante ka, wag mong hayaan na mag-thrive yung mga ghost project.
1: Yes! At saka, masarap. Kasi balikan natin mga estudyante.
0: Yung iba kasi, Pastor, alam mo yan, Pastor, dumaan tayo sa pagiging kabataan at estudyante. May mga temptations talaga na magkaroon ng mga ghost projects.
1: Alam mo kasi, Pastor, nagsisimulaan sa kopyahan muna.
0: Pero yung ghost projects, yung ghost projects kasi pas apektado yung mga taong nagpo-provide sa'yo. Naghihirap, ginagapang yung pag-aaral mo. Tapos, biglang ikaw, hindi pala totoo na meron kang project, di ba?
1: Yes.
0: Hindi mo nare-realize yung mga magulang mo, ginagapang, inuutang.
1: Na-realize ko yan, no? Nangyayari talaga yan, no? Meron tayong halimbawa, umuwi sa bahay, may project ko, no? Di ba? Sinasabi sa mga magulang. Parang dyan talaga nag-originate yung ghost project na yan, Pastor. No?
0: Yung
1: ghost project ng estudyante.
0: Kumbaga, kaya nga, Pastor, magandang putulin habang maaga pa. Pag-usapan natin, kasi hindi talaga makakatulong yan. akala mo walang impact yan in the long run hanggang dumating yung time na magtrabaho ka. Ngayon, magsisinungaling ka na sa boss mo. Magsisinungaling ka na sa trabaho mo, di ba? Hanggang lumala ng lumala yung corruption, Pastor, na pinag-uusapan natin ngayon.
1: Lalo na kung Christian ka, grabe naman. Kasi yan, tinuturo talaga ng Lord sa Bible. No? He detests dishonest scales, but accurate ways find favor with him. Proverbs, Pastor. Anyway, napaka-importante talaga ng integrity. So, simula dyan sa small things na yan, yung mga estudyante natin yun, Pastor, meron pa akong experience nung college ako, no? Kumbaga, yung tuition niya, hindi niya talaga ibinabayad. Kunya, dahil malapit kami sa recto during the time, so gagawa lang siya ng parang fake receipt, isisend niya kasi OFW yung parents niya. Diba? So, wag natin, kumbaga sana, wag itong maging practice ng mga kabataan natin.
0: Tsaka, Pastor, pag iniisip mo, no, hindi nakikita ng mga young people sometimes yung magiging impact niyan. Halimbawa, kagaya niya, niloloko mo yung magulang mo na ikaw nag-e-enroll pala.
1: Yes, right.
0: Diba? Akala ng parents mo, graduate ka na.
1: Yes.
0: Tapos yun pala, hindi ka pa pala graduate.
1: Hindi ka pa pumapasok.
0: Yun nga, Pastor. So, at the end, sino bang maapektuhan nun? Yes. Ikaw din. Right. Diba? Na hindi mo na, sabi nga, ano, Pastor, yung diploma sa mata ng iba. Yes. Hindi, okay lang, kahit walang diploma, madiskarte naman ako. Eh, pinapag-usapan na yan natin dito.
1: Yes.
0: Again, isang magandang term nga, opportunity equalizer yan. Kapag ikaw nakatapos ng pag-aaral, mas nagkakaroon ka ng patas, diba, na oportunidad. Kagaya ng mga tao na merong na may mga pera, diba? Kahit na lumaki ka sa hirap, kung ikaw nakapagtapos ka ng pag-aaral mo, meron kang puhunan, diba? Merong leverage na makakuha ng mas maayos na trabaho at maging opportunity yun na maging mas matagumpay ka. At merong isang question, Pastor, dito mula sa kaagapay natin. Sabi niya, good evening po mga pastor. Sabi niya, dagdag tanong lang po. Sabi niya, sapat na po ba ang good governance o mas kailangan ng tao ang mabuting balita ni Kristo? Sabi niya, dahil kahit ayusin natin ang sistema, kung walang buhay ang espiritu, may tendency pa rin bumalik sa mali. Sabi niya, paano po natin mababago hindi lang ang gawa ng tao, kundi ang puso niya? Sabi niya, salamat po, listener from Muntinlupa. So, isa sa tagapakinig natin, maraming salamat po sa kaagapay natin na nagpadala ng tanong niya. Sabi niya, sapat ba yung good governance, Pastor? Mm-hmm. O mas kailangan ng tao ang mabuting balita ni Kristo? Yun nga yung kanina natin sinasabi,
1: yes,
0: pa, Pastor.
1: Yes, right. Kumbaga kanina, Pastor, indirectly, sinishare na natin sa kanila yan, sa totoo lang. Kasi actually sa church din, tinanong sa akin to, and lagi kong sinasagot, actually yung totoong problema, kung politics kasi yung pag-uusapan, and you will define politics, ito talaga ay hindi naman negative, depende sa mga nasa politika, yung mga politician. Sabi ko, ganun din yung government, kasi policies yan, laws yan. Sabi ko, okay yan, tama yan. Ang totoo, nakikita kong problema is spiritual, sabi ko. Lagi kong sinasagot, Pastor. Kasi yung kanilang morality ay hindi nakabase sa salita ng Diyos. Ang morality nila nakabase sa kanilang sarili. Kumbaga sa human wisdom, sa human knowledge. Kaya ang nangyayari sa tao, they end up corrupt kasi nga hindi nila sinusunod yung morality ng Panginoon. So kaya sa totoo lang, talagang napakahalaga. Hindi talaga, kumbaga mag-uugat ito, lalabas yung good governance, magiging product lang yung good governance kung ayos ang values mo na matatagpuan mo lang talaga kay Lord kung talagang nagsiserve ka talaga sa Panginoon ng totoo.
0: Tsaka yung kumbaga, Pastor, pagdating kasi sa sa values and morality talaga natin. Again, babalik ako, mag-uumpisa talaga doon sa kung paano ka pinalaki at
1: yes,
0: home.
1: Right.
0: So balik pa rin tayo sa cycle that would repeat itself. Kung hindi natin ito i-address, 'di ba, kung nasan yung influence natin ngayon, kasi baka feeling ng ibang mga tao they are so helpless kasi wala naman sila sa position,
1: yes,
0: of influence,
1: right,
0: kagaya ng government, kagaya ng binabanggit natin, and addressing this question, pwede kang maka-contribute.
1: Yes.
0: Actually, meron tayo, marami tayong pwedeng magawa,
1: yes,
0: para mas maging maayos tayo as a
1: country,
0: nation,
1: yes,
0: as a community. Umpisahan talaga natin to at home.
1: Yes.
0: 'Di ba, at ang ano ba yung pinaka dapat foundation, again, babalik tayo, ang ang pundasyon talaga yung spiritualidad, di ba?
1: Yes.
0: Ito kanina pa natin sinasabi, ito dapat si Christ nandun sa center talaga,
1: yes,
0: ng loob ng tahanan natin. Siyempre, mag-uumpisa to individual.
1: Yes.
0: Di ba? Maraming salamat, purihin ng Panginoon kasi may mga tinawag, may mga in-encounter si God ng mga parents. Di ba? Sabi nila, Pastor, kapag ang unang naging mananampalataya sa tahanan ay yung father, mas, yes, mabilis na nadadala sa Panginoon na aakay talaga ang buong, yes, sambahayan. Mas medyo challenge kapag yung nanay, yung unang naging Christian, pero yung power ng prayer nandun, Pastor, eh.
1: Yes.
0: Kaya mga nanay, very prayerful.
1: Right.
0: So, nagkakaroon pa rin ng pagkakataon talaga na kumilos ang Panginoon sa buhay ng pamilya sa pamamagitan naman ng pananalangin.
1: Yes.
0: Ang challenge pag young people, Pastor, yung young people, kapag tayo yung unang nakatagpo sa Panginoon, ang magiging influence mo is yung representation ni Christ.
1: Yes.
0: Kung paano ka sa loob ng bahay. Laging pinapaalala to, Pastor,
1: yes,
0: sa,
1: right,
0: mga youth natin sa church, di ba? Na parang ang sipag sa simbahan pag loob, sa loob ng bahay, hindi makapaghugas ng plato.
1: Yes.
0: Hindi
1: lagi
0: pwede.
1: Nagdadabog.
0: O, hindi pwede. Kailangan makita yung pagiging mananampalataya natin inside, mm-hmm, at home. If we wanted to really influence and encourage our parents na malapit sa Panginoong Diyos. So, yun yung ipag-pray natin na sa bawat tahanan natin, sa lahat ng nakikinig po ngayon, ipanalangin mo yung loob ng iyong sambahayan.
1: Mm-hmm.
0: Diba? At dito natin masasabi din, Pastor, na ang unang ministeryo talaga natin, lahat ng mga mananampalataya, ay yung pamilya natin.
1: Yes.
0: Diba? Umaabot tayo ng mga ibang tao, eh. Diba? Kung yung same passion, same commitment, ilagay natin sa loob ng pamilya natin, pagiging intentional natin to reach out people. Kasi totoo lang, minsan, Pastor, ito yung problema naman sa atin na mga lingkod ng Panginoon.
1: Yes.
0: Na we are so burdened sa ibang mga tao.
1: Yes.
0: And we fail to be burdened dun sa,
1: yes,
0: mga akala natin kasi, Pastor, porque lagi natin kasama, malapit naman sa atin, mm-hmm, inuuwian naman sa atin, okay lang sila, eh.
1: Yes.
0: Diba, meron nga akong dito sa pinapanood ko, Pastor, parang yung isang parent, nagtayo siya ng isang orphanage. Meron siyang dalawang anak, tas ano sila, mga girls to na abused na ngayon nagkaroon ng problema dahil, so grabe naman yung puso nitong tao na to, Pastor, dito sa mga batang babae na,
1: yes,
0: na lost. Kumbaga, right, inireject ng mga family. Grabe yung passion naman niya. However, dahil dun sa passion niya, nagkaroon siya ng problema sa marriage.
1: Mm-hmm.
0: So, nawawala na siguro siya ng time. Dun sa husband niya. Talagang everything is dedicated dun sa ginagawa niya. Hanggang, mm-hmm, naghiwalay ito mag-asawa. And then, mm-hmm, naging kalungkutan to nung dalawang anak niya. To the point na yung dalawang anak niya nagkaroon ng jealousy kasi, mm-hmm, mas laging pinapaboran. Mas laging, kumbaga yung pagmamahal at concern na dapat sa kanilang magkapatid na ibibigay nitong nanay.
1: Sa ibang tao.
0: Sa ibang tao. Mm-hmm. And hanggang eventually, nag-retaliate itong
1: bata.
0: Itong anak.
1: Yes.
0: Itong isang anak. Pero yung pagre-rebelde niya, Pastor, at first, very quiet. Parang, mm-hmm, nireport niya yung institution na, mm-hmm, nagkakaroon daw ng imbes. Basta gusto niya magsara.
1: Yes, sinisiraan niya.
0: Sinisiraan niya. To the point. Mm-hmm. Sinisiraan niya kasi gusto niya na magsara yung ampunan,
1: yes,
0: para yung attention ng parents
1: bumalik
0: niya. Bumalik sa kanila at, mm-hmm, the same time. Yung burden, kasi grabing burden. Alam mo naman yan,
1: yes,
0: Pastor,
1: so,
0: kahit tayo nararanasan yan as pastors, di ba, para sa church.
1: Yes.
0: And sometimes, ito rin yung failure ng mga pastors.
1: Yes.
0: Di ba? Kaya yung mga pastor's kid would really struggle at home.
1: Right.
0: Di ba? Kasi mas may iniisip pa ni Pastor, ni Papa yung mga ibang tao.
1: Sa amin.
0: And we have to be, we also have to be mindful, Pastor,
1: yes,
0: bilang mga lingkod. I think, kailangan talaga magkaroon tayo ng mataas na pagpapahalaga sa loob ng family.
1: Right.
0: Diba? At the same time, yung mga anak, makakontribute. Kaya respect your parents. At yan din naman yung sinasabi sa Word of God, eh. Hindi naman natin mamahalin at bibigay yung respeto sa mga magulang natin just because they are good parents. Wala namang sinabing ganun sa Bible.
1: Yes.
0: Ang sinabi sa Word of God, we have to honor our parents in the Lord.
1: Yes.
0: Diba? So, general yun. Parang lahat ng mga, basta ikaw ay anak, yung magulang mo, bigyan mo talaga ng respeto hanggat maaari. You have to honor them. And when it comes to honor, ibig sabihin nito, bigyan mo ng yung honor, kumbaga ikaw, wag kang gagawa ng isang bagay na makakasira din,
1: yes,
0: diba? Doon sa pangalan ng yung mga magulang.
1: Right.
0: At mahalaga yun. Mahalaga na tayo ay tinitigan natin yun bilang mga young people din. Kung gusto,
1: yes,
0: talaga natin makakontribute doon sa mga maliliit na bagay na yan, yung pagiging responsable mo sa sarili, that's a,
1: yes,
0: very good way of contributing also. Kasi kung ikaw, isa ka pa sa magiging sakit ng ulo, di ba, hindi ka na nakatulong. Diba?
1: Totoo po, Pastor.
0: At in addition, maging maayos ka sa sarili mo at kung ano yung giftedness mo, saka ka mag-contribute. Diba? Doon yes. ka maging, doon ka magkaroon ng, sabihin na natin, kung ikaw na, nasa loob ka ng school, ano yung pwede mong i-contribute? Marami kang pwedeng i-initiate eh. Diba? Right. Na, or sabihin na natin, advocacy, Pastor. Yung ibang young people would think of an advocacy, mag-join ka ng mga youth council, mag-start ka ng club.
1: Yes, Pastor. And try to influence din yung other kabataan, yung ka-age mo na kumbaga you have to be a model.
0: Mm-hmm. No?
1: Bilang nararanasan yung situation sa ngayon, sa family and all, be the salt and light talaga. Pastor, maraming bumabati sa ano natin, sa mm-hmm. live natin. Mm-hmm. Sige po, isa po dyan si, ano, si Tristan Wyatt Gulay. Sabi niya, good evening daw po. Ganon din po si Rosalinda Gomez Buiko, watching from UAE. God bless daw po sa atin. And also Susan Itaroha, blessed evening daw po, Pastor.
0: And, happy listening po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagsama po sa amin. And hopefully, yung mga napag-uusapan po natin dito, magkaroon po ng say-say.
1: Yes,
0: so diba, sa mga, especially sa young people. Magandang ano to, Pastor. Magandang usapin to, actually.
1: Right, opo.
0: Oh, alam ko, hindi lahat ng mga young people would be interested to listen to this. Narinig ko na yan eh.
1: Yes, so tama
0: po. Lagi ko na naririnig yan sa mga parents ko or sa mga adults na nakakausap ko. And I think this time, kung lagi natin itong naririnig, maybe we have to do our part. Gawin lang natin.
1: Yes,
0: yung so, yung kaya natin talagang i-contribute. How can we volunteer? I think, Pastor, magandang umpisaan yun eh. Kung gusto ng mga kabataan natin maka-contribute talaga without entering politics or hindi yes. mo kailangan makisaw-saw doon sa mga gulo na nangyayari. Eh, kaysa doon ka mag-focus doon sa mga gulo na yan, hayaan mo yung mga adult, I think.
1: Right.
0: Diba? Hayaan mo yung mga adult, magpaka-adult, gawin, maging responsable sila yes. doon sa mga mess na ginawa nila or allow other adults to fix, di ba, yung mga problema ng adults yes. na yan. Pero ikaw, as a young person, ano ba yung pwede mong gawin, di ba? Siguro ako, Pastor, i-volunteer mo yung ano mo yung time at saka yung talents mo.
1: Yes, so po. At saka akin, parang number one, kung ikaw ay isang Christian young people, pray ka muna, number one. Manalangin ka din na bago mo gawin kasi you wanna be salt and light para sa generation mm-hmm. mo. Una, you have to ask God, your creator, kung anong tatahakin mo na daan na landas. Kasi maraming pwede mm-hmm. na pwede mong gawin para makatulong ka sa lipunan, sa community mo, even to your own family. Mm-hmm. But first, syempre, you have to ask God for guidance.
0: Siguro nga, Pastor, umpisahan natin dun sa ano eh. Dun sa mga ginagawa mo na.
1: Yes.
0: Diba? Right. Lahat tayo, ano, lahat tayo nakatutok sa cellphones, Pastor. Eh.
1: Yes, yes, right.
0: Gamitin daw natin yung pagiging digital at saka tech savvy natin.
1: Yes.
0: Number one, paano mo ba ginagamit yung mga social media platform mo?
1: Yes.
0: Diba? So, ano ba yung, what are you spreading on your social media? You have yes. to be responsible dun sa mga
1: contents mo.
0: Yes, exactly, Pastor. Kasi ngayon, maraming mga young people gusto maging social media influencer. Kaya lang, right. sabi nga nila, you cannot give what you do not have. Ano yung isishare mo? Diba? Ano yung mga bagay na ibibigay mo if ikaw hindi ka naman nag-i-invest talaga for yourself?
1: Sa sarili mo, yes.
0: O, kasi dapat ikaw din eh. Ano bang learning yung ini-invest mo? Ano ba yung mga bagay na ginugrow mo sa sarili mo? And siguro pag time na for you to share something to the public. Kaya yung iba, Pastor, pag tinignan mo yung mga social media influencers, diba? Yung mga daily life vlogs. Wala namang masama to share those things. Pero, yes. Mali pala yung statement ko sa walang masama, Pastor. Sometimes yes. nagkakaroon ng hindi magandang impact, Pastor.
1: Right.
0: Yung pag-share mo ng daily life mo, daily yes. life contents mo. O diba? Kasi siguro dahil wala ka na lang talagang ma-share. Mm-hmm. Diba? Lahat ng bagay na ginagawa mo for the day. And totoo lang, yung sanity mo eventually yung maapektuhan
1: yes.
0: Tungkol dyan. Because you're opening a window for everybody to criticize everything
1: yes.
0: that you do.
1: Yes.
0: Iba parang ang tendency, wala kang...
1: hindi ka private space.
0: O, Pastor, tsaka yung iba, parang... yung iba ang mindset, hindi ako pwedeng magkamali.
1: Yes,
0: yung iba naman, di okay lang kahit magkamali ako, wala akong pakialam.
1: Yes,
0: bas content is content.
1: Right.
0: Parang ganun. So may kasama merong dalawang side na yes, pareho negatibo.
1: Right.
0: Iba yung pwedeng maging impact. So siguro yun lang, maging aware ka. What are you spreading? If you're gonna spread awareness, gamitin sana natin yung social media natin.
1: For that. Purpose.
0: Ang purpose, hindi, Pastor, ibahin natin yung purpose
1: yes, yes.
0: natin kung bakit natin, ano yung awareness na gusto natin na ano eh, na i-spread, 'di ba? At paano mo ginagamit yung social media mo? Hindi mo naman kailangan laging magmukhang spiritual.
1: Yes.
0: Kasi sabihin na naman iba si pastor, ano na naman, kailangan churchy-churchy ganyan.
1: Oh, yes,
0: hindi
1: yes.
0: Hindi naman natin sinasabing kailangan laging sobrang spiritual. Pero at least talk about something na makaka-benefit yung mga tao.
1: Yes.
0: Or something that you are passionate about, 'di ba? Something that you are learning.
1: Yes.
0: Or halimbawa, yung iba spread something about the rights of children, yes. Parang ganoon, yung karapatan ng mga kababaihan, yung environmental sustainability and yes. Even mental health, pastor.
1: Right.
0: 'Di ba? So yun yung mga, or sabihin na natin ngayon, ano yung hobby na ginagawa mo? So is it something na pwede mong i-share siguro yung experience mo, 'di ba? Or paano siya makaka, kumbaga yung awareness na i-spread mo through your social media, something that would also contribute to others.
1: Yes.
0: Or kung gusto mo man maging influencer, eh baka mamaya ngayon ay nasa point ka na ikaw muna yung kailangan talaga mag-grow at matuto.
1: Yes.
0: Bago ka pumasok, 'di ba, doon sa pag-i-influence ng iba, ikaw muna dapat meron kang maayos na kaisipan.
1: Yes.
0: Meron kang maayos na puso at damdamin, kasi alam din natin, pastor, na ang social media, marami ding mga basher-basher 'yan, 'di ba?
1: Yes po.
0: Pwede ka ring mabash talaga. Siguro sa mga susunod nating mga bisita, pastor, who are also influencer, they can share something about it. Naalala ko si Miss Jai.
1: Yes,
0: pastor,
1: right.
0: Diba, na even to the point na meron sa mga threats.
1: Yes.
0: Diba? So ready ba tayo sa ganong klaseng influence? And siguro, isa pa nga daw, pastor, meron akong nabasa, yung pwede daw i-contribute ng mga young people, yung digital mentorship na tinatawag.
1: Wow.
0: Na mag-offer daw tayo, mag-offer daw tayo ng help sa mga older generation.
1: Yes. Pwede yan, Pastor, totoo yun.
0: Di ba, turuan natin sila to have an access.
1: Naranasan ko yan, Pastor, na magturo sa mga older generation paano gumamit ng technology, mm-hmm. ng mga tools na,
0: yes.
1: na ginagamit ngayon. Lalo na sila kasi they are exposed on AI tools ngayon kasi mga mm-hmm. AI na halos lahat. So,
0: yes.
1: Why not do that para kumbaga matulungan naman natin yung older generations para magpakaano sila, di ba? Kasi kagaya ng sinasabi natin kanina, yung mga old ay magpaka-old, tapos yung mga young ay magpaka-young. Kumbaga wag on the other way around kasi nagkakaroon ng chaos eh. Nagiging chaotic. So parang isang way yun, maganda yun, na yung natututunan nyo ngayon in the technology, eh may share natin dun sa previous generation para ma-enjoy naman nila.
0: Kumbaga, Pastor, magkaroon ka ng pasensya na magturo naman sa mga nakatatanda sa'yo. Kasi nung bata ka, sinatsaga kang turuan ng mga yan.
1: Yes, at saka nag-invest sila. So, hindi lang sila basta nagtsaga, nagbayad sila. Kasi siyempre, pinag-aral nila tayo eh.
0: Mm-hmm. Kaya kumbaga, pagdating, Pastor, sa pagtsatsaga, eh dapat yung mga kabataan ngayon, maging matsaga din tayo.
1: Mahalin naman natin yung mga
0: yung
1: parents
0: iba kasi,
1: natin.
0: Yung iba kasi, Pastor, kaya hindi nila tinuturuan yung mga hassle. Adults kasi hindi dahil sa hassle, Pastor, kasi they don't want the adults to know kung ano yung ginagawa nila sa social media or ginagawa
1: pwede,
0: nila sa mga
1: naman.
0: Sa technology. Well, that's a mindset of a young person, Pastor. Hindi, pag wala silang alam, hindi nila pakikialaman.
1: Right.
0: Diba? Pero pag yung mga adult kasi nagkaroon ng knowledge, eh.
1: Yes.
0: Diba? Parang, alam namin kung ano yung pinagagagawa niya sa social media. So, everything will be exposed. Maybe,
1: yes.
0: Ibang young people, ganun. Pero hindi. Dapat, tayo, maging matyaga din tayo or alisin natin sa isip natin yun kung gusto natin magkaroon ng proper accountability.
1: Yes.
0: Diba? So, hindi pwede young people na walang nagbabantay at nagagabay sa atin.
1: Yes.
0: And if this is bagong mundo to eh, dun sa mga magulang natin.
1: Right.
0: Diba? So, i-allow naman natin sila to be part of our world for us to be guided. Kung talagang intentional ka, kung talagang gusto mo na maging maayos ka,
1: yes.
0: Kailangan mo ng guidance talaga. Hindi pwedeng, Pastor? Hindi pwedeng iwasan. Kahit nga tayong adults, Pastor, naghahanap pa tayo ng guidance dun sa mga taong alam natin na mas matalino sa atin, mas magaling sa atin, mas expert sa atin. Kasi kahit naman dumating yung panahon, Pastor, siguro na ugod-ugod tayo, there is still so much to learn.
1: Yes. Hindi natin pwedeng ma-harness lahat ng information kasi yung utak natin may limitation, Pastor.
0: Mm-hmm.
1: So kailangan natin yung mga taong nauna na kasi they already have gone through to those experiences.
0: Saka
1: maganda na may advisor. May nakakausap ka din, isa pa yun.
0: Saka, Pastor, magandang bonding moment yan at home.
1: Yes, and fellowship.
0: Dito mabibuild din yung relationship ng mga magulang, diba? Saka mga anak. I think if we will have this kind of conversation at balik tayo dun sa tradition at culture na dining table, Pastor, na sabay-sabay kumakain sa family,
1: right.
0: It's an opportunity for us to discuss and talk.
1: Yes.
0: I think yung mabalik yung relationship na mabuild talaga, Pastor.
1: Saka, Pastor, baka yan pa yung maging susi para ma-solve yung corruption problem ng Pilipinas. Baka hindi lang kasi sila marunong mag-AI kaya nagkakaganon. No?
0: Usapang corruption, Pastor, malalim na.
1: Yes.
0: Malalim na.
1: Pero malay natin, no? Matulungan ng Industrial Revolution yung issue na yun. We never know kung gagawin natin lang na magiging patient din tayo as the new generation or equipped with these kinds of skill sets. Mm. Malay natin, di ba?
0: Accountability talaga ang kailangan natin, Pastor, pagdating dyan sa usapin. And kumbaga tayo nga as an adult, i-prevent na natin kasi kung tayo yung makakakitaan even dun sa mga liliit na bagay, di ba, na mahabang usapin nga yan, Pastor, usapin corruption talaga. So, kung gusto nating maayos, ayusin natin yung morality and values natin at home. Let's bring Christ to our homes. Yung kagaya nung binanggit nung kaagapay natin na nagtanong kanina, it's not enough na magkaroon ng good governance or how we should define good governance. Right. Or hindi lang dapat yung sistema talaga. Anong klaseng sistema? Kasi I think maraming sistema na pwede maging effective . Kumbaga, tao lang naman ang nagbi-build niyan. What works now may not be able to work sa mga susunod na panahon. Pero yun nga, ang mahalaga pa din at the end of the day is not just the system in place, kundi yung mga taong nagpapatupad ng system na to.
1: Dapat sila yung ayos muna.
0: Kasi pwede magkaroon ng loophole. Diba yung systems natin? And we can define good governance maybe in different definition depende kung sino yung nagbibigay ng definition na to. Diba ng good governance? So, pero mabalik tayo dun sa mga pwede i-contribute ng young person or ng mga young people, no? Pastor, volunteerism. Nung ikaw ba ng kabataan ka, Pastor, were you able to volunteer in any organization? Or nung nasa ka sa school, Pastor, di ba maraming volunteer works na
1: marami,
0: pwede?
1: Marami. So, meron mga ano, sa system analysis and design, mga ganyan. Marami ako mga organization.
0: Ako naman, Pastor, dati sa Gawad Kilinga, yan.
1: Ah, okay. Sa Rotary, inaalala ko Rotary Club of the Philippines.
0: Yeah, nag-volunteer ako sa Gawad Kilinga dahil nag-aaral ako ng architecture. Tapos Boy Scout of the Philippines, Pastor, maraming...
1: Right. Nakapag-donate ka ba, Pastor, ng dugo?
0: Yes, Pastor. Nung kabataan ako, Pastor, yan yung... Ewan ko, Pastor, hindi ko alam kung meron pang Boy Scout at sa Girl Scout ngayon . I think mahalagang ibalik yata
1: yun. Oo nga, Pastor, kasi alam mo, yung experience din, no? Yung leadership, yung camaraderie, na dyan nagsisimula . Pag nakaranas, excited ako lagi pag may Boy Scout, Pastor.
0: Sa C80, Pastor, di ba?
1: Yes, dati buhul-buhul lang, di ba, yung panyo. Pag nandyan na yung kalabaw, parang sobrang ano ka na .
0: Tsaka, Pastor, sa ano kasi... sa Boy Scout, Girl Scout, marami discipline. Kang natututunan na basic life skill.
1: Yes. At saka at the same time, andun yung disiplina. Mm-hmm. Talaga.
0: Yung mga hindi marunong magsaing, Pastor, sa bahay, nung nag-Boy Scout, doon natuto.
1: Right.
0: Oo, saka sa kahoy pa. Sa uling pa.
1: Diba ang galing magpaapoy.
0: Oo, naalala ko, Pastor, yung kaya mo bang magsaing sa panyo.
1: Yes, Pastor. At saka yung pagputol dati, kasi di ba, hindi pa naman uso nun yung mga stove na yan, saka rice cooker. Alam mo yung pagputol ng mga panggatong, ang daming ways para maputol . Yan. Doon sa Boy Scout ko din natutunan.
0: Kaya sana mabalik yung mga ganyan, Pastor. Right. If you have an opportunity to volunteer or tutor or mentor, yan, maganda yan. Volunteer your time and talents. Yung iba, Pastor, sa animal welfare. Kasi marami kang matututunan talaga. At meron nga ako sa psychology, Pastor, na natutunan kung bakit yung mga kids, you have to allow them to have their own pets.
1: Yes.
0: Kasi it teaches responsibility.
1: Right.
0: Kung gusto nila mag-pet, turuan mo sila. Dapat, sige, magpipet tayo, pero ikaw dapat yung maging responsible.
1: Yes.
0: Doon sa pet mo, ikaw magpapakain, ikaw maglilinis ng waste niya, yung mga ganun.
1: Yes. Ako pa sa naalala ko ng elementary ako, ang ginawa ng teacher namin, pinag-alaga kami ng halaman. Mm-hmm. So, itong halaman na to, nung unang binisa.
0: Gardening, Pastor.
1: Gardening. So, isang dahon lang siya. So, ang goal mo, pagkatapos ng school year, mapaano mo siya. Mapadami mo siya. So, isa rin, napakaganda kasi tuwing umaga, bago papasok, didiligan ko muna, tapos ilalapit ko sa araw.
0: Tsaka yung feeling, Pastor, na meron kang achievement.
1: Achievement, right. Lumalaki, gumaganda.
0: Di ba, Pastor, yung emotional development din natin as a young person, yung mga emotions na nararamdaman natin, yung excitement, yung feeling that you have achieved something, it really contributes to you kung paano ka namomotivate in life also.
1: Right. So, shout out sa mga teacher ko nung elementary.
0: Pastor, parang lahat naman tayo may ganyan, may gardening.
1: Yes, Pastor. Pero malaking talagang bagay.
0: Hindi ko makakalimutan, Pastor, yung pag-aalagaan kayo ng munggo.
1: Oo, talaga, Pastor. Sitaw, munggo.
0: Hindi, yung munggo muna, Pastor, kasi pinakamadali. Lalagay mo lang sa tubig. Mga experiment.
1: Try.
0: Tapos kinabukasan, togi na yan.
1: Yes, Pastor.
0: So, yun, hindi ko makakalimutan. Yung mga ganun, maliliit na bagay yun. Di ba, Pastor? So, as a young person, if you can volunteer, or if you can teach, if you can mentor, if you can share your hobby also, mag-organize ka ng, sabihin natin, yung mga clean-ups sa barangay ninyo, sa community ninyo, or something that other people would also benefit. Kagaya ng binanggit mo, Pastor, garden, community garden. Diba? May mga SK ngayon, yung Saguni ang Kabataan. Hello. At panawagan sa mga SK, magkaroon naman tayo ng mga programa that would really talagang impact yung mga community natin, ma-engage din yung mga young people. Sa mga young people na nakikinig din ngayon, pwede kayong bumisita dun sa National Youth Commission na page or kung sa local SK ninyo, magtanong kayo. Sige, tanungin nyo sila anong pwede ninyong i-contribute kasi dapat pinaglilingkuran kayo ng mga government officials natin. Hindi pwedeng bossy-bossy lang tayo.
1: Yes.
0: Dapat maging advocate tayo, 'di ba? Maging leader tayo. So, kung meron kayong mga club or yung youth sa mga youth council ninyo, mag-join kayo, mag-participate kayo doon sa mga programs po ng mga local na mga clubs natin, mga SK. Or kung wala ka mang masalihan, eh bakit di ka mag-umpisa? Start a club. Naalala ko, Pastor, ako nung kabataan talagang mahilig ako sa ganito, Pastor, mag-organize. Eh. Meron talaga mga tao, Pastor, merong heart talaga to, sabi nga, kung ang leader ba, Pastor, ay born or made.
1: Yes.
0: Merong leaders are made, Pastor, pero there are people who are born to lead also. Bata pa lang makakakitaan mo talaga ng leadership potential. May mga visionary talaga eh, 'di ba? If you're one of those people, why not start or initiate this kind of activities then doon sa community? And actually ang church, Pastor, is a very good platform to start advocacies. At tayo din pag nag-create tayo ng mga advocacy sa loob ng church, 'wag lang yung kinikater mga tao sa loob ng simbahan.
1: Yes.
0: Kumbaga tayo, magkaroon din tayo ng heart. How can we share the love of God to other people? Evangelism.
1: Right.
0: Diba, hindi pwedeng tayo-tayo lang din.
1: Dapat inclusive.
0: Exactly, Pastor. Kumbaga, ang church, Pastor, pre-prepare tayo.
1: Yes.
0: Yung mga young people, pre-prepare tayo to reach out.
1: Right.
0: And not to be isolated.
1: Yes.
0: Eh, ilaw at asin nga tayo, Pastor. Eh. Tinawag tayo ng Panginoon to go. Diba, make disciple.
1: Right.
0: Diba, spread the good news. Diba? Kumbaga tayo, maging positive influence tayo dito sa mundong ginagalawan natin. Wala na tayong magagawa doon sa mga taong corrupt. Hindi natin kayang baguhin ang tao, pero si Lord kaya silang baguhin.
1: Yes.
0: And through His Word, naniniwala ako, Pastor, we can make a difference kung maisa sa pamuhay talaga natin kung ano yung ibig sabihin ng merong relasyon sa ating Panginoong Diyos.
1: Yes.
0: Ayun, Pastor. Ikaw, Pastor, nandito na tayo na naman sa dulo. No? Sana nasagot natin yung tanong nung kaagapay natin. We don't want to sound very political. Pero yun nga, ako naniniwala. Ako lahat naman ng pinag-usapan natin, sinabi natin dito, Pastor. Ako sincere naman yun sa puso ko.
1: Yes.
0: I'm really crying for this generation, Pastor.
1: Yes.
0: Para sa mga young people. Kaya magsama-sama tayo, magtulong-tulong tayo. Paano natin matutulungan. 'Di ba yung ating bayan din, and I think by educating the younger generation sa pamamagitan ng pagbabantay sa mga kabataan, sa pagmi-mentor sa mga kabataan, sa pagiging good example sa mga young people.
1: Yes.
0: And even sa mga young people, huwag mong isipin na wala kang kayang gawin.
1: Yes.
0: 'Di ba? Kasi naniniwala ako na as a young person, we can be an influence also, a good influence. And siguro, Pastor, bago tayo mag-end, ano yung mga few words mo na gustong iwanan din sa mga kaagapay natin?
1: Well, siguro para sa akin, para sa ating mga kaagapay, knowing the problem at hand, kung ano man yung nangyayari sa ating bansa ngayon, ang iwanan ko and yung i-highlight ko sa napag-usapan namin ni Kuya Pastor Andrew is yung about sa role model. So, being a role model means living a life that reflects God's love. Dapat namumuhay tayo na nakikita yung pag-ibig ng Lord sa atin. Lalo na tayo ng mga Christian.
0: Yes.
1: It is about guiding others through your action and words so they may see Christ in you. So sabi po ng 1 Timothy chapter 4 verse 12, let no one, sa mga kabataan, no, nating mga kaagapay, let no one despise you for your youth because you are young, but set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity.
0: Mm-hmm. Yes, naunahan mo lang ako, Pastor.
1: Mukhang yun din yung ending mo na verse, Pastor.
0: Hindi, kasi, Pastor, totoo lang, magandang guide yan. Malaking bahagi itong verse na to sa akin as a young person.
1: Right, opo.
0: Kumbaga, kung babanggitin ko ulit, sabi, don't let anyone look down on you because you are young.
1: Yes.
0: Diba, mong hayaan na hamakin yung pagiging kabataan mo, but set as an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, in purity. I think that's enough for us to be reminded, how can we be a good contributor?
1: Yeah.
0: Akala mo lang walang impact yan kapag ikaw naging maayos.
1: Yes.
0: Diba? At tandaan mo, binigyan tayo ng Lord ng kapangyarihan to influence.
1: Yes.
0: Diba? Sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ni God at maging liwanag nga tayo, people will see. There's an influence in what we say. There's an influence in what we do. There's an influence in what we post.
1: Yes.
0: Diba? Meron tayong ability to influence others.
1: Amen.
0: Sana gamitin po natin yon sa maayos na kaparaanan. At sa pagwakas natin, Pastor, can you lead us in prayer also?
1: Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw po ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Panginoon, nagpapasalamat kami sa gabing ito sa mga bagay na aming pong napag-usapan. Lord, sa oras na ito, tinataas po namin sa inyo ang aming bansang Pilipinas. Salamat, Panginoon, na iingatan mo ang aming bayan na ito. Lord, yung mga leaders na merong authority, Lord God, to lead us. Lord, we pray for them. Give them wisdom, Lord God. Bigyan mo sila ng karunungan how they will lead us properly, Lord God. And Lord, we pray that they will, Lord God, surrender their life to you, Panginoon. And Lord, alam namin na hindi mo kami pababayaan. So Lord, for the future generation, for our generation today, Lord, I pray na ang bawat isang mga kabataan ngayon, Panginoon, ay magiging isang modelo na kung saan, Panginoon, sisimula namin sa aming pamilya yung kaayusan hanggang hindi man namin makita ngayon, but then Lord, sa next generation ay magkaroon ng tamang impact, maayos na buhay, tamang values, mm-hmm. Lord God, ang bawat isang pamilyang Pilipino. Lord, mm-hmm. dalangin ko po na bigyan niyo po ng kalakasan ng henerasyon na ito to prepare, Lord God, yung kanilang mga sarili for the years to come. Salamat, Lord, na you are going to guide us at nasa sa iyo, Lord God, ang aming future, Lord God. So I pray that you guide us, Lord God, na i-guide mo kami, mahalin mo kami, at bigyan mo kami lang sapat na kalakasan at karunungan to fight over this situation, Lord God. Yes, Lord, salamat po sa inyong pagmamahal sa amin at patuloy niyo pong provision. This is our prayer, Lord God, in Jesus' name. Amen.
0: Amen and amen. Maraming salamat, Pastor. At inyo pong napakinggan ang programang Heartline Youth Edition dito po sa 702 DCAS FEBC Radio TV Agape ng Sambayanan dito po sa Ortiga Center, Pasig City. At kami nga po yung membro ng kapisanan mga broadcaster ng Pilipinas. Maraming salamat po muli sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. God bless you. Good night.
2: Barkadang tapat, higit pa sa kachat. Heartlines Youth Edition sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
3: Ito ang 702 DZAS Agapay ng Sambayanan na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
4: Naglayas ka na ba? Kasi ako nung bata ako, naisip ko nang gawin yan eh. Siguro kung magka-generation tayo, ay hindi na bago sa'yo ang salita na paglalayas. Yung bata na maglalayas, hindi matutulog sa bahay nila, magpapahanap sa mga magulang. Kasi yun yung paraan nung araw na pagpapansin, pagtatampo o pagre-rebelde. And guilty po ako sa ganong pag-iisip. Lagi kasi akong napapalo. Kaya isang araw, nag-usap kami ng kaibigan ko rin. Maglalayas kami. Meron akong naipon na 200 pesos noon mula sa aking baon. At meron ding ipon yung kaibigan ko. Bababa kami ng 10 p.m. kung kailan tulog na yung mga magulang namin. Tapos magkikita kami sa isang lugar at maghahanap ng bahay na pwedeng matulugan. Magandang araw, kaagapay. Ako si Jo Cabrera Alabastro para sa Reflections. Hinihimay ang mga praktikal na karanasan and trying to reflect on the goodness of God in every situation. This is your daily dose of strength and motivation. Ikaw rin ba ay naglayas na? Alam mo, nung ako ay maging isang nanay, doon ko na-realize, napaka-selfish ko pala mag-isip na maglayas. At mandamay pa ng kaibigan. Hindi ko naisip ang abot-abot na pag-aalala ng magulang ko kung mawawala ako sa bahay. Kasi ganun din ako sa anak ko. Halos ayaw ko siyang mawala sa paningin ko. Thankfully, hindi naman nangyari yun. At tayo, di ba? Minsan sa hirap ng buhay, marami sa atin gusto nang maglayas. Maglayas sa katotohanan. And this is what we actually do para pansamantalang makalimutan yung problema. Kung noong araw, ang mga henerasyon mahilig maglayas physically, eh, may mga naglalayas pa rin naman, pero virtually. Ganito ang ginagawa ng mga Gen Z, Gen Y at Alpha. Yan, naglalayas sila virtually. Nariyan nga, pero wala naman. Gets niyo ho ba? Meron po ba kayong mga anak, apo, ayan, mga nagzo-zone out. Akala may nandyan, pero hawak ang cellphone, hawak ang gadget. Sabi nga ng iba, aba, parang mas mahal mo pa yung gadget mo kaysa sa pamilya mo. Tingnan mo na lamang sila no, sa reunion, ano ang kanilang hawak, cellphone. But as parents, we need to understand the current trend. Madalas naiisip natin kaaway ang internet, ang social media, kaagaw natin, even yung games sa virtual world. But for them, ito talaga yung generation. Sadly, ano, they feel safe in the virtual world. They feel accepted online. They can freely express themselves, experiment with their identities, find friendships, find true love, and create an ideal world for them. Kaya gayon na lang yung pain sa kanila kapag online na cancel, na bully. Kasi iyon ang mundo nila. At kailangan nating intindihin, kailangan nating balansihin. Bakit mas nakikita nila yung totoong kahulugan ng pag-ibig, ng friendship online? Samantalang tayo, mga praktikal, mga personal na mga tao, let us try to balance and let us try to reach out to them. Abutin natin sila sa kanilang mundo. Madalas kasi na umaalis sila, naglalayas, di ba? Naglalayas ka because you don't feel safe at home, you don't feel accepted at home. Kaya naman itong mga bata na ito ay gumagawa ng ibang avenue kung saan sila mas accepted. Pero sabi nga ni King Solomon sa Ecclesiastes 1 verse 9, what has been will be again. What has been done will be done again. There's nothing new under the sun. Nothing new under the sun. Ang mga batang naglayas noon, mga batang naglalayas sa realidad ngayon. At nakakalungkot po, di ba, yung katotohanan na they feel safe outside of their home, virtually. Pero hindi naman natatapos ang buhay dyan. There is hope. At habang napapakinggan mo ang reflections na ito, may you be reminded na maging intentional sa pagmamahal sa anak. Papasukin silang muli sa tahanan, sa reality. Make them feel that they are loved, they are accepted, and cherished in the real world. Alam niyo po, ganito rin yung invitation sa atin ng Diyos to come to Him again. Hindi po solusyon yung maraming uri ng entertainment para maaliw mula sa sakit ng damdamin. And according to statistics, marami po sa ating mga kababayan, kasama na po tayo doon sa mga Pilipino, na naglalayas sa realidad. In fact, sabi sa statistics, meron tayo bilang bansa, 43 million gamers. Meaning, 40% ng population ng bansa natin ay gamer online. Eh sana nga po lahat ng mga naglalaro ay productive no sa kani-kanilang buhay dahil meron namang ito talaga yung kanilang trabaho o negosyo. But of course, lahat ng sobra ay masama. Alam natin yan. At ang mga bagay na ito ay isa rin sa mga itinuturing ni Haring Solomon na walang kabuluhan. Also, we are the top consumer of online vlogs sa world ranking, ha? At kasama sa statistics na yan ay ang average hours spent ng mga Pilipino, gaya mo, gaya ko, we spend 3 hours and 30 minutes daily on the average sa social media. Eh syempre, yung katotohanan yan, mas mahaba pa sa dami ng screens na meron sa inyong tahanan. At sana nga, no, natatapatan natin ang hours spent kakanood ng mga maliliit na video, pero pag ito'y nag-pile up, umaabot nga ng oras. Sana mas marami rin tayong oras na makapanood, makapakinig ng patungkol naman sa salita ng Diyos, mga bagay na makakatulong sa atin to enhance our relationship with God. But you know what? San man tayo mapadpad, either physically or virtually, there is no escaping from God. Sabi nga sa...
5: And we're pilgrims on the journey of a narrow road.

Sabi po sa Awit 139:1-10, O Yahweh, sinisiyasat mo ako't alam ang lahat sa akin. Alam mong lahat ng ginagawa ko. Inuunawa mo ang iniisip ko mula sa malayo. Nakikita mo sa aking paggawa o pagpapahinga. Alam mong lahat ng aking ginagawa. Bago pa akong aking ginagawa.

Pa din kita. Kung makalipad man ako, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang dulo ng kanluran, tiyak, naroon ka, upang ako'y pangunahan. Matatagpuan kita roon, upang ako'y tulungan. Sabi po yan sa Awit 139 verses 1 to 10. Wherever we go, God is always with us. He sees us. He knows our needs. The Lord sees everything in us. Ang tagumpay ng buhay, failures natin, kahirapan, mga pagkakamali, mga kasalanang lihim. Ang lahat ng site na pinupuntahan mo, mapunta ka man sa metaverse, maglaro ka man online, ang lahat ng mga binuksan mo, mapa-incognito tab man ang buksan mo, ang lahat ng ino-open mo sa reels, mga sinesearch mo sa social media site, He knows everything about it, even if you delete the history of your Google search or kung ano man yung sinearch mo. Ang pagkakakilala sa atin ng Diyos ay mas malalim pa sa pagkakaalam niya sa bilang ng ating mga buhok. At bilang mga magulang, di ba yan din yung gusto natin? Malaman natin halos lahat ng affairs ng mga anak natin and to understand their hearts. But this is not possible. We are limited. At ayaw naman din natin na parang maging robot ang mga bata na sunod-sunuran lamang. Just like God, He gave us this precious ability to choose what is right and what is wrong. But the truth will remain. We only have one life to live. Saan mo yan gugugulin, kaagapay? Sa imagination? Sa metaverse? Sa virtual world? Sa physical world, sa mundo mo na ikaw lang at ang ilang tao ang nakakakilala sa'yo, sa mundo ng pagtatago, ng mga kasalanang ayaw mong ihayag sa nakararami at sa Diyos. Kaagapay, nag-iisa ka lang. Whatever decision you will make, ikaw yan. And there will be, never be another version of you. You are uniquely created by God. And the mere fact that you have a unique fingerprint, indicator yan na wala kang katulad. Ibahin mo man ang anyo ng ilong mo, ang shape ng mukha mo, ang katawan mo, ang iyong perspective, mentality, identity, even your gender, you are who you are. Kung sino ka nang ikaw ay isilang, ikaw pa rin yan hanggang sa umuwi sa Panginoon. God knows us. He knows our hearts, yung motives natin, and even our thinking. Sabi sa Psalm 139 verse 4, Before a word is on my tongue, you, Lord, know it completely. You hem me in behind and before, and you lay your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me, too lofty for me to attain. Hindi kayang tapatan ng tao ang kapangyarihan ng Panginoon. Gaano man tayo ka-high-tech. Still, His ways are higher, His thoughts are higher. Makarating man ang tao sa buwan ng ilang ulit, magpalipat-lipat man siya sa ibang planeta. Still, hindi pa rin niya maaabot ang katalinuhan ng Panginoon. And in Psalm, the Lord speaks to us through the Psalm of David, no? In a manner na talagang pinapakita niya that He loves us and sinasamahan niya tayo sa bawat araw. Kaya it is important that we keep in touch with our God every day. Kasi baka may mga message na siya na unseen natin. Mga message na na-miss kasi nakamute pala siya sa messenger.
Kasi pala ang gusto lang natin na message na nag-notify sa

0: natin yung mga message na kaya nating tanggapin. Do not go out of where God is calling you. Balik ka sa Panginoon. Balik tayo sa Panginoon. Panahon na for a reroute. Marahil matagal nang ikaw ay spiritually umalis o naglayas dahil akala mo hindi na tinutugon ng Diyos ang mga panalangin mo. O meron kang thinking na, sige Lord, bayaan mo na ako. Alam ko marami ka pang mga inaasikasong tao. O may tinatago kang kasalanan na ayaw mo pang isuko sa Panginoon. Gustong-gusto ng Diyos na tayo ay lumapit sa Kanya. At naglalambing siya araw-araw to go back to Him and to feel His love. The love of God was fully written in Psalm 139. Hindi pa tayo pinaplano ng ating mga magulang. Wala pa tayo sa imahinasyon ng ating mga magulang. Aba, nakalista na tayo sa aklat ng buhay. Kapag mahal mo ang tao, di ba, ayaw mo siyang mapahamak. At ang gusto mo lang naman, sumaya siya, mapabuti. And this is God. Hindi siya KJ. He knows what's best for us. Anong mas mainam, anong mas makapagpapasaya, mas makakatulong, mas makakabuti para sa atin. That is our Father. And He's calling us right now. Tinatawag ka ng ating Diyos, kapatid. Tayo'y manalangin. Makapangyarihang Diyos at lumikha ng langit at ng lupa. Marami pong salamat sa pag-ibig po ninyo sa amin. Pagpaparamdam po ninyo na hindi niyo po kami pinababayaan kung gaano katapat ang pagsikat ng araw sa umaga, maging ang paglubog nito at ang pagpapakita ng buwan sa gabi ay pagpaparamdam po ng inyong katapatan at ng inyong dakilang karunungan. Sa mga araw na ito, sa mga oras na ito, aming Diyos, kami po ay humihingi ng paumanhin. Patawarin niyo po kami sa madalas po kaming lumalayas sa inyong presensya. Madalas po kaming naghahanap ng ibang diversion na akala namin yun yung makakatulong po sa amin. But what we are doing, Lord, is a manifestation of a faith lacking in our hearts. Tulungan niyo po kami bumalik sa inyo, aming Diyos. Isuko namin muli ang aming mga buhay, aming mga aspiration, mga pangarap. May mga plano po kami pero yung plano po ninyo mas mataas kaysa sa aming naiisip. Tulungan niyo po kami na isurrender ang pride namin, lalo na sa pag-aakalang mas alam namin yung better for our family. And tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa pang-araw-araw maunawaan namin kung gaano niyo po kami kamahal. At maging intentional po kami sa pagkilala sa kabutihan at kadakilaan po ninyo sa aming buhay. The mere fact that we are still breathing, we can hear this message, ay isa po itong biyaya. Hindi po namin kayang maipangako yung bukas at ang meron lamang po kami ay ang ngayon. Hindi na rin namin kayang baguhin ang kahapon. And Lord, always guide us, Lord. Give us our daily bread, our daily patience, Lord, and even our daily strength. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Maraming salamat sa iyo, kaagapay, sa iyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa programang Reflections, maging sa iba't iba pang mga programa na napapakinggan mo sa FEBC Radio TV. And we appreciate receiving messages from you, lalo na kung paano po nakatulong ang programang ito sa inyong buhay o sa kahit na maliit na pamamaraan. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. May the Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, and give you peace.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
3: It's a David and Goliath story. No better way to put it when the reigning European soccer champion, Spain, met Cape Verde in a recent World Cup match. Many couldn't even find that tiny island nation on the map.

Magandang araw ng Miyerkules, kaagapay. Kamusta na po kayo? Ano man po ang inyong kalagayan, hindi po kayo nag-iisa. Nandito po kami upang samahan po kayo, ma-encourage po sa pamamagitan po ng panalangin. Salamat kaagapay sa pag-tune in na naman sa programang Hardin ng Panalangin, kung saan po ay pare-pareho po tayong may pagkakataong mag-aral ng salita ng Diyos at lumapit po sa Kanya sa panalangin. Ako po si Pastor John Castillo, at ngayong Miyerkules, ako po ang inyong makakasama dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Mapapakinggan po ang Hardin ng Panalangin mula Lunes hanggang Linggo. Handa pong umalalay sa iyo sa panalangin at paglapit po sa Diyos. Kaya kung maaari, bitawan mo muna kung ano man pong bigat ang dala po ninyo, at samahan po ninyo ako ngayon sa panalangin. Let us pray. Panginoong Diyos, maraming salamat sa napakagandang araw na kaloob niyo sa amin. Tunay kayo'y mabuti at matapat. Salamat sa inyong katapatan, kabutihan kahapon. Kayo po nagdala sa amin bumuhay, at sa araw na ito, patuloy kaming magtitiwala sa inyo. Ipagkakatiwala sa inyo ang lahat ng kailangan naming gawin. Mga lakad, maging ang mga responsibilidad na dapat gampanan, mga hamon at mga problema na kailangang harapin. Bigyan niyo kami, O Diyos, sa araw na ito ng inyong talino, ng inyong lakas, ng inyong biyaya. Hindi lamang magawa ang tama, mapagtagumpayan, anumang suliranin, kundi sa lahat ng ito'y kayo'y maluwalhati. Pagpalain niyo po kaming lahat ngayon, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo, ito'y aming samot dalangin. Amen at amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor John Castillo. Makakasama po ninyo tuwing Miyerkules sa programang Hardin ng Panalangin. Hello po sa ating mga kababayan na nandito po sa Pilipinas, at siyempre po sa ating mga kababayang nasa ibang bansa na pinipili pa rin samahan po tayo sa pamamagitan naman po ng Facebook at YouTube live stream, pati na rin po sa 702 DZAS app. Dalangin po namin na patuloy po kayong ingatan ng ating Panginoon. Bigyan ng gabay, hindi lamang po kayo kundi ang inyong buong sambahayan. Ngayon po ay darako na po tayo sa ating devotions na matatagpuan po sa Judges chapter 6 verses 25 to 26. Babasahin ko po. Ito po yung mga salita ng Panginoong Diyos sa judge or deliverer na pinili po niya na si Gideon. Judges chapter 6, 25 to 26. That night, the Lord said to him, "Take your father's bull and the second bull, 7 years old, and pull down the altar of Baal and your father that your father has, and cut down the Asherah that is beside it, and build an altar to the Lord your God on top of the stronghold there with stones laid down in Jude, and take the second bull and offer it as a burnt offering with the wood of the Asherah that you shall cut down." Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita. Kaagapay, masaya po ba kayo? Ito po yung hanap-hanap po natin.
dito po sa mga talatang itong nang nabasa ko sa buhay po ni Gideon sa bansang Israel. Meron po siyang ugnayan sa Diyos. Ano po? Ito po talaga ang layunin ng buhay natin, na ang Panginoong Diyos ay ating pong makilala, na ating pong mahalin at ating pong paglingkuran. Ano po? Ang Diyos na yan po ay nag-iisa. And sabi sa Bible, the Lord God is one, and of course, there are three persons in the Godhead, God the Father, God the Son, our Lord Jesus Christ, and God the Holy Spirit. At sa dinami-dami po ng utos ng Panginoong Diyos, the first and greatest commandment is to love God with all of your heart, mind, soul, and strength. Sa utos na ito, pag atin pong sinusunod, doon lamang po natin talagang mauunawaan, mararanasan ang tunay na kaligayahan sa buhay. Kaya nga po sa Psalm 23, itong famous verse na verse 1, ano pong sabi doon? The Lord is my shepherd, I shall not want. Ang ibig sabihin, kung kilala mo ang Panginoong Diyos at siya nagpapastol sa iyo sa buhay na ito, nasa iyo na ang lahat. Wala ka nang kakailanganin pa. Ito talaga yung matuto kang mabuhay sa Panginoon, para sa Panginoon. Sabi ni Paul, for to me to live is Christ and to die is gain. Ang paboritong talata ko po ay galing sa Psalm 73 and verse 25. Ang sabi nung psalmist, whom have I in heaven but thee? And there is nothing on earth that I desire besides thee. Sino ang meron ako sa langit kundi ikaw, O Diyos? Pero matindi yung bitaw niya dun sa pangalawang phrase. There is nothing on earth that I desire besides thee. Ibig sabihin, ang talagang mahal niya, ang talagang nagpapaligaya sa kanya, ang kanyang sinasamba ay ang Diyos. Wala nang iba. Okay? So, sa ganitong sitwasyon, makikita po natin, mga kaagapay, sa utos ng Panginoon dito kay Gideon, okay? Kasi gagamitin siya para i-deliver na naman ang mga Israelites sa mga problema dahil na rin sa kanilang kasalanan. Mapapansin niyo po, mga kaagapay, na may problema. At ito po yung idolatry. Okay? Pinapatibag po niya yung Diyos-Diyosan na si Baal. Tumbahin mo, pabagsakin mo. At yung kasama pa po doon, yung Asherah. Yung Asherah po, ito po'y goddess, no? Diyos-Diyosan din. Ha? Ito nga tinatawag na Queen of Heavens na kanila pong sinasamba. Pinapawasak niya, pinapatibag po niya. Galit po ang Diyos sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kasi di ba sabi po niya, ako lang ang iyong mamahalin with all of your heart, mind, soul, and strength. So ito yung tinatawag na pagka ang Diyos ang hindi man sinasamba, you commit spiritual adultery, that is idolatry. Alam po ninyo, kung tayo'y mag-aaral at titingnan natin, ano ba ang idolatry? Ano ba yung mga idols? Siyempre, outright sasabihin, pag ikaw ay sumamba sa isang physical object, ano po, o anuman yun na itinuturing mo na Diyos, hindi naman Diyos. Diyos-Diyosan nga eh. Okay? Hindi lamang po yun eh panglabas, kundi pangloob. Okay? Ito yung mga spiritual idolatry. Ano po yung mga sinasamba ngayon? Na sa paniwala ng mga tao, ito yung buhay, ito yung magpapasaya sa akin. Siyempre, nangungunan na riyan ay pera. Di ba? Yung pag hindi kilala ng tao ang Diyos, hindi niya nararanasan ang tunay na kaligayahan na sa matatagpuan lamang sa Diyos, siyempre sa buhay na to, sabi, in this life, money is the answer to everything. So,
maiinlove sila sa pera ngayon. Kailangan may pera ko, maraming pera, magpapakayaman. Diyan papasok yung kasakiman. Kaya nga po, mapapansin nyo, hindi lamang sa pamilya, sa trabaho, kundi sa lipunan, maging sa gobyerno. Kaya nandiyan ang matinding problema ng korupsyon. Diba? Ang sinasabi ng Panginoon, yan ay dapat mawala. Ano ba ang Diyos-Diyosan mo? O hindi man pera, ang iba naman po yung ari-arian, yung mga attainment sa buhay, yung kanyang kaalaman, yung kanyang edukasyon. Mahalaga po yun, pero kung sasambahin mo at yayabang ka, abay, kasalanan yun. Ang iba yung ating mga relationships sa mga tao sa buhay natin. Maring asawa, maring anak, na talagang sinasabi mo, paano na lang ang buhay ko kung mawawala ka? Napaka-sweet, napaka-romantic, pero tandaan po nyo, yung pag-iibigan po natin, mag-asawa, mag-ina't mag-ama, magkakaibigan, magkapatid sa Panginoon, ano po ang sabi ng Panginoon? That falls on the second commandment, love your neighbor as yourself. Even Christ, our Lord says, love your neighbor, love one another as I have loved you. Yun yun, pero pangalawa lang yun, ang pinakamatindi sa lahat ay ang Panginoong Diyos. Oras na pinagbaliktad mo yan, nako, problemang malaki. Ito na ang sinasabi sa kabuuan. Idolatry is, instead of loving, worshiping, and serving the Creator, you end up loving and serving the creature. Okay? Yung gift ni Lord sa'yo. Hindi pa pwede yun. Masama yun, kasalanan po yun. Kaya sabi ng Panginoon kay Gideon, pabagsakin mo yung Baal, yung Diyos-Diyosan niyan, pati ang Asira niyan. Mag-offer ka sa akin. Ang Diyos ang dapat sambahin. Alam po nyo, doon sa burnt offering, sabi niya, it's a burnt offering, anong gagamitin mo? Yung mga kahoy na tinibag mo kay Asira, panggatong. Okay? So what the principle is this? You cannot serve God and mammon or money. Hindi po. Exclusive lang yun sa Diyos. But we need to serve God with money. Meaning to say, instead na sambahin mo ang kaloob ng Diyos sa iyo, dapat ito'y gamitin mo para siya ay paglingkuran, mga kaagapay. Kaya napakahalaga po ito. Ano po? Kung ating pong iisipin, analyze po natin at bibigyan talaga ng tamang biblical solution itong korupsyon natin as we pray for the transformation of this nation. Ang pinakaugat po nun sa puso ng tao yung hanap na kaligayahan, hindi matatagpuan sa mundo, hindi matatagpuan sa pera, sa kapangyarihan, sa katalinuhan, matatagpuan lamang sa Diyos. So people, especially leaders, tayo pong lahat, if you want to be free from greediness, materialism, na nauuwi sa korupsyon, dapat ang Diyos ang maging kaligayahan mo. Ano po? Yun ang pinakamahalaga sa lahat. So we pray na makaranas ng saving relationship, ng transformation ang mga Pilipino kay Kristo Jesus. At doon lamang talagang makakagawa sila ng tama. Ano po? Na sila po ay magiging masaya sa Diyos. At pag nagtatrabaho nga po, mahalaga po ang trabaho para kumita. Pero tingnan nyo po, sa Ten Commandments lang, isa doon, anong sabi? Thou shalt not steal. Bawal magnakaw. Magtrabaho ka, dapat magsipag ka, pero may integridad. Lahat ito ginagawa mo sa pagsunod sa Diyos. Napakaganda ng buhay sa Panginoong Jesus. May problema nung wala, ika'y contento at masaya. Problema nung wala,

aming mga puso, kung meron man pong pumapalit sa inyo yung mga Diyos-Diyosan namin sa panahon ito, Lord, ihinto na namin ang pagsamba. Itapon ito. At kung meron man kaming mga blessings, ito'y gagamitin namin para kayo'y maluwalhati, para magawa ang inyong mabuti at makatuwirang kalooban. Kaawaan niyo po ang bansang Pilipinas sa ngalan ni Jesus. Amen at amen.

0: sa bigkis ng pag-ibig, ating ipabatid sa Diyos ang kahilingang paggabay sa ating mga kabataan.
1: Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ako po si Pastor Laris Carilla ng Jesus is Lord Church San Luis Chapter ng siyudad ng Antipolo. Tayo po ay dumulog sa panalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sapagkat Ikaw ay mabuti at Ikaw ay tapat. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na patuloy na nagmamahal sa amin. Dinudulog po namin ang aming mga puso sa inyo. Patuloy po ninyo itong saliksikin. At anuman o Diyos, bahay dungis kasalanan ang inyong po nakikita, kami po iyong linisin ng inyong mga pangyarihang dugo at pahintulutan at bigyan ng kalayaan na kami po makalapit sa iyong banal na trono. Panginoon, idinudulog po namin o Diyos ang buhay ng bawat kabataan ng aming bansa. Sila ang aming pong kinabukasan. Gabayan mo po sila, Panginoon, tungo sa katotohanan na makita nila na Ikaw lamang ang Diyos ang dapat sambahin. Nawa, Panginoon, ang bawat kabataan ay mabigyan, Panginoon, ng pagkakataon na sila o Diyos ay magamit po ninyo ayon sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Ilayo mo sila, Panginoon, sa anuman klase ng bisyo, Panginoon. Ilayo mo sila, Panginoon, sa masamang impluensya ng social media at sila, Panginoon, ay maging huwaran sa bawat kabataan na meron kami, Panginoon, sa aming pong bansa. Gamitin mo, O Diyos, ang bawat kabataan mayroon takot sa Diyos na sila, Panginoon, ay maka-impluensya sa mga kabataan na nalilihis ng landas. Ikaw nga po, Panginoon, ang sapatuloy na magbigay, Panginoon, ng proteksyon sa bawat isa. Huwag mong hayaang mapahamak ang bawat kabataan ng aming pong bansa. Magamit nawa, O Diyos, ang bawat simbahan na Ikaw lamang ang sang pinaglilingkuran, ang simbahan na Ikaw ang sang binibigyan ng kaluguran. Magamit nawa, O to Diyos, na maging gabay ng bawat kabataan sa aming pong bansa upang sila ay mahango, Panginoon, sa pagkakailipin sa anumang klase ng kasalanan. Panginoon, tulungan mo ang bawat kabataan ng aming bansa sapagkat Ikaw mismo nagsabi na ang plano mo sa bawat sa kanila ay ito ay maganda, ito ay mayroong mga nangyayang bukasan at hindi mapapahamak. Nawa, mayroon din, O Diyos, ng tumayong kabataan na tulad din na Sadrach, Meshach at Abednego na napakatibay, Panginoon, ng kanilang pong pananampalataya na kahit sila, O Diyos, ay nasa kapahamakan, hindi nila, Panginoon, tinalagpuran ang kanilang pananampalataya. Nawa, mayroong makitang kabataan sa aming pong bansa na ang tanging paninindigan ay mayroon silang katatagan at matibay na pananampalataya upang makatulong sa bawat kabataan na naaalipin sa gapos ng kaaway. Panginoon, bigyan mo ng kalayaan ang bawat kabataan na nakikinig ngayon na kung sila, O Diyos, ay naaalipin sa masamang bisyo o impluwensya ng sanlibutan. Nawa, Panginoon, sa tulong ng iyong banal na Espiritu, sila ay makaranas, Panginoon, ng kalayaan. Panginoon, Ikaw, O Diyos, ang sampatuloy na sa kanila ay gumabay, mag-ingat, at Ikaw rin, O Diyos, ang patuloy na magpagay sa kanila ng magandang kinabukasan. Maraming pong salamat, Panginoon, at kami po umaasa na sa bawat panalangin na meron kami ngayon ay iyon pong titinggin at iyong bibigyan ng katugumpayan. Maraming pong salamat, Panginoon, ito po ang aming pong panalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen.
2: Tayo naman po ay darako sa pagdulog sa Diyos sa mga panalangin at hiling po ng ating mga kaagapay. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Panginoon, maraming salamat sa ministry

Ministeryo ng Panalangin dito po sa 702 DCAS. Sa araw na ito, inilalapit po namin ang kahilingan ni Kenneth Rosquillo, patuloy na kagalingan at kalakasan. Para kay Juan Cruz, Lord, kagalingan din po sa kanyang karamdaman at katalinuhan na kailangan sa buhay. At magandang kalusugan din po para sa pamilya ni Leng Gumaro. Dalangin po namin ang kahilingan ni Marilu Kachin para po sa kanyang mahal na ina, nagkakaranas po ng pain ngayon, na siya ay inyong pagalingin, ito ay inyong tanggalin. Kagalingan din po para kay Lirpa Ayaba. Lord, healing walang imposible sa inyo para sa leukemia for Arturo Flaca. At maging Panginoon kay Philip Senido sa kanyang mga skin allergies, kagalingan din po, O Diyos. Dalangin din po namin na pagalingin niyo rin po si Lian Rosales na na-diagnose po na meron po siyang lupus. Dalangin po namin ang ganap na kagalingan para sa paghinga sa respiratory system po ni Emily. Maging Panginoon para kay Josephine de los Reyes, magandang kalusugan for her family. Nilalapit din po namin ang kahilingan ni Elena para sa kanyang mahal na ina na ngayon ay nasa ospital. Sila ay inyong pagalingin din po. Maging Panginoon kay Elinita Kalumpang, kagalingan o magandang pangatawan, kalusugan para sa buong pamilya. Patuloy po namin inilalapit, O Diyos, ang lubos na paggaling ng kapatid na Mayet G. Dupale. Maging Panginoon, kalakasan pa rin para kay Tita Baby Francia. Maging kay Pastor Robert Aguilar na siya po'y inyong pagalingin sa kanyang karamdaman at provision din po para din sa kanyang pamilya. Panginoon, maraming salamat. Patuloy din po naming inilalapit ang kahilingan ni Noemi Ronario na magkaroon po ng student visa. Maaprubahan po ito para sa kanyang anak na nasa Australia. Dalangin po namin, O Diyos, ang kahilingan ni Edna Montablan na ang kaligtasan ng kanyang mga mahal na anak. Lord God, ang kahilingan din po ni Alan Uy, katalinuhan, kalakasan po para po kay Alicia Uy na nasa Taiwan. Lord, kapayapaan, pagkakaisa, pag-aayos ng buhay, pamilya, request po ni kapatid na Melba. Maging Panginoon para kay Laarni Tamayo. Ang dalangin po namin ay para sa spiritual growth at maturity ng kanyang mga anak. Maging Panginoon ang kahilingan ni Jody na makagraduate na po sa college ang kanyang anak at maiayos ang kailangan po niyang OJT. Lord, we just continue to commit to you ang comforting grace nyo sa buong Zamar at Fernandez family sa pagpanaw po ng kapatid na Michelle Zamar Fernandez. Patuloy naming inilalapit ang kahilingan ni Torvi na magkaroon na rin po siya ng trabaho. Maging Panginoon kay Annabel Ayo, provision po para sa pasyente, dalawang beses na po kasi na stroke. Patuloy ko pong inilalapit ang Fairview Fundamental Baptist Church. Ang para lang ito, nito ang Fairview Baptist Academy. Patuloy niyong bigyan ng katalinuhan, kapangyarihan mula sa banal na Espiritu ang inyong mga manggagawa. Maging Panginoon ang gawain ang mga manggagawa po sa God's Sovereign Grace Community Baptist Church, maging sa Agutaya Bible Church at sa Hope Bible Christian Fellowship. Itong mga gawain ay inyong pagpalain. Lord, we love you, we praise you in Christ's name. Amen and amen. Kung meron pa pong ibang concerns, mga kaagapay, maaari kang magbigay ng mensahe sa 702 DZAS FEBC Radio TV FB page. Magkarinigan po tayo muli sa susunod na linggo sa radio, online at dito po sa cable channel 185 sa Signal. Ito po ay sa pakikipagtulungan ng GCTV.
Bukas po Huwebes ang mahal nating Bishop Ruben Abante ang ating hardinero. At para na naman po sa isang edisyon ng Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor John Castillo. Nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay po ng tapat ay sapat po sa lahat ng bagay. Magtapat po tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi po magkukulang.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang araw, kaagapay! Purihin ang Panginoon sa panibagong araw na ipinagkaloob niya sa atin. Ito po si Abcdi Ferrer Tabua at salamat sa pagsama sa akin dito sa unang Salmo.

Ngayong umaga, pag-uusapan natin ang isang babae sa Biblia na madalas nating marinig lalo na tuwing Pasko. Pero ang totoo, marami pa tayong matututunan sa kanyang buhay. Hindi lang bilang ina ni Jesus, kundi bilang isang kabataang may pusong sumasamba sa Diyos. Siya ay si Maria. Kapag naririnig natin ang pangalan niyang Maria, madalas naiisip natin ang kanyang mahalagang papel sa plano ng Diyos. Pero bago siya naging ina ng tagapagligtas, isa muna siyang ordinaryong kabataang babae na may pangbihirang pananampalataya. At iyon ang gusto nating pagnilayan ngayong umaga. Ano nga bang itsura ng isang buhay na tunay na sumasamba sa Diyos? Sa Luke chapter 1, nagpakita ang anghel na si Gabriel kay Maria at sinabi ang isang bagay na halos imposibleng paniwalaan, na siya ay magdadalang tao at ang magiging anak niya ay ang ipinangakong Mesaya. Imaginin mo na lang yung sitwasyon niya. Bata pa siya, di pa siya kasal, at alam niyang maaaring hindi siya maintindihan ng mga tao sa paligid niya. Maraming magtatanong, syempre. Maraming uncertainties at maraming pwedeng ikatakot. Pero sa kabila ng lahat ng yun, sumagot siya. Ako ang lingkod ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang sinabi mo. Napakagandang halimbawa nito para sa ating lahat. Kasi ang hinahanap ng Diyos ay hindi perfect na tao. Ang hinahanap niya ay pusong handang sumunod. Pagkatapos matanggap ni Maria ang mensahe ng Diyos, nagpahayag siya ng papuri. Dito niya sinabi, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Napansin mo ba? Hindi siya agad nagreklamo. Hindi rin siya agad nagtanong ng 10 dahilan kung bakit ka ba siya. At hindi siya nag-focus dun sa problema. Nag-focus siya sa Diyos. At dito natin nakikita na ang pagsamba ay higit pa sa pagkanta. Worship is a posture of the heart. Hindi lang ito nangyayari kapag may kanta or may music. Hindi lang ito nangyayari tuwing may Sunday service. At hindi lang ito nangyayari kapag nasa church tayo. Ang tunay na pagsamba ay kung paano tayo tumutugon sa Diyos araw-araw. Kung tutuusin, marami pang hindi alam si Maria noong panahong yon. Hindi niya alam lahat ng mangyayari sa hinaharap. Hindi rin niya alam ang buong detalye ng plano ng Diyos. Pero pinili pa rin niyang magpuri. Kaagapay ko iisipin natin, no, ang dali mag-worship kapag okay ang buhay. Kapag may dumating na blessing, kapag may breakthrough, kapag may answered prayer. Pero ang tunay na pagsamba ay makikita rin sa gitna ng uncertainty. Kapag hindi mo alam yung mga bagay na susunod, yung kapag nasa waiting season ka, at kahit kapag yung mga tanong mo ay wala pang sagot, at kahit ganoon pinipili mo pa rin magtiwala at magpuri sa Diyos. Isa sa mga nakaka-inspire kay Maria ay ang kanyang edad. Most scholars believe na bata pa siya noong tinawag siya ng Diyos at napakagandang paalala nito, lalo na sa mga kabataang nakikinig ngayon, na hindi mo kailangan hintayin tumanda ka bago ka gamitin ng Lord. Hindi mo kailangan maging expert muna, hindi mo kailangan maging sikat muna, or hindi mo kailangan maging perpekto muna dahil walang perpekto. Kung handa kang sumunod, kaya kang gamitin ng Diyos. Maraming kabataan ngayon ang iniisip, masyado pa akong bata, or wala pa akong experience, or hindi pa ako handa. Pero tandaan mo ito, God is not limited by your age. He is looking for a willing heart. At para sa mga kabataang active na naglilingkod sa simbahan, yung mga member ng worship team, mga youth leader, volunteer, campus missionaries, or ikaw naman ay nasa media team ng inyong church, or ikaw ay part ng ushering ministry at iba pa, may mahalagang paalala ang kwento ni Maria. Ang paglilingkod ay hindi tungkol sa spotlight. Hindi ito tungkol sa recognition o kaya tungkol sa title. Ang paglilingkod ay isang anyo ng pagsamba. Kapag maaga kang gumigising para mag-serve
or kapag tumutulong ka kahit walang nakakakita or nagmi-minister ka sa iba. At kapag nagbibigay ka ng oras at lakas para sa gawain ng Diyos, worship na yon at nakikita yon ng Panginoon. Kaya kaagapay, tandaan mo ito, na ang tunay na pagsamba ay hindi lang tungkol sa kinakanta ng labi natin, kundi sa pagsuko ng puso natin. Katulad ni Maria, naway maging handa tayong sabihin na, Panginoon, narito ako, gamitin mo ako. At habang tayo ay nag-aaral, nagtatrabaho, naglilingkod at namumuhay araw-araw, gawin natin ang lahat bilang handog ng pagsamba sa Diyos. Dahil sa huli, ang pinakamagandang buhay ay hindi ang pinakasikat or pinakamayaman or pinakakilala. Ang pinakamagandang buhay ay ang buhay na nakasentro sa ating Panginoong Hesukristo.

Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong umaga dito sa Unang Salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan. Muli ito po si Abside Ferrer Tabua. At laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y sa Kanya lamang ilaan.

pakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
1: Evangelista Paul Mortiz.
2: At Beth Flores po. Magandang Wednesday morning sa inyo mga kagapay. Maaring ang Wednesday natin ay wonderful. Maaring ito ay wonderful. Yan. Maaring wobbly Wednesday, di ba po? Pero ano po ba dapat, Daddy Paul?
1: Abay, laging ganito. Wow, wow, wow, wow! Hallelujah!
2: Amen. Wow, wow, wow, amen. Wow, hallelujah. And I know how difficult it would be to say wow, wow, wow, di ba po? Kapag dumadaan tayo sa mga pagsubok ng buhay, lalo na naalala natin yung ating mga kaagapay dyan po sa Mindanao dahil dapat yung earthquake, paano mo masasabing wow, wow, wow, wow pag bumagsak ang bahay, di ba po? Pero, yung point na God is in control, yun yung maganda. So, kapag alam natin na ang Diyos ay in control, the yes. Lord will provide. Sabi niya, saan man tayo dalhin ng Panginoon, He will still provide for us. So, hawak lang po ng mabuti sa Panginoon. Ngayon is
1: sa langit
2: right.
1: Man opo. At sa lupa man, kung opo. Siyang in control, ay ayos talaga.
2: Opo. At saka po yung point na pwede nating ipagsiksikan ang ating sarili sa Panginoon sa mga panahon na hindi natin maintindihan.
1: Si Miding ang may sabi niya.
2: Opo. So, kayo po ay nakikinig sa programang Gabay dito po yan sa 702 GZS. At kung kayo po ay nakikinig at narito po kayo sa Luzon, diba? Kung ang inyo pong at nakikinig kayo, rather, gamit po ang inyong transistor or yung PM radio natin, Portable Missionary Radio, nakukuha niyo pong ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nakikinig dyan po sa Visayas at Mindanao at ang gamit nyo rin po ay transistor radio o PM radio, nakukuha nyo po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre po, kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream mula Aparihang hanggang Hulo at sa iba't ibang lugar sa buong bansa, buong mundo, di ba? Pag naka-tune in po kayo sa ating Facebook live stream, ay marinig, maganda yung inyong internet connection, maganda po yung reception. Yun lang nga, sabi natin, dun sa ating mga kaagapay from the different parts of the world, according, real time po yan sa inyo. Dito sa atin, 5:30 to 6 in the morning. So, nakakatuwa po ha, patuloy na may ginagawa ang Panginoon. Sa buhay, hindi po humihinto ang Panginoon sa paggawa niya sa atin. Sabi nga, lagi tayong kabahagi. Dapat nga kabahagi tayo sa ginagawa ng Panginoon. He never stop. He's always at work for our life, for our family, for our community. Diba po? So hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman. At syempre po, encouragement para po sa ating pagpapatuloy sa ating buhay Kristiyano. Para po in all the different challenges that we have, we could still say, to God be the glory. And it will always be a winnable Wednesday. So, hold on to that, mga kaagapay. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo. Saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan, diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganitong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan, naglalayong kayuhatdaan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo'y patuloy na humahamon at patuloy na gumagabay.
2: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-usapan natin, 9 ways to win over your dad's heart. Ang cute, no? Kasi nga po, i-celebrate nga po natin this coming Sunday, 3rd Sunday of June, ang Father's Day. At nabanggit na po natin na ito'y tinatag ni Sonora Smart Nod sa Washington noong 1909. Unang na-celebrate noong 1910. Diba? June 19, 1910. pero naging isang official US holiday noong 1972 sa pagpirma ni President Richard Nixon. Na yung third Sunday nga po ay Father's Day. Okay. So, pinag-usapan natin to nung ngayon, sabi nga, simula nung Monday, at nakita natin yung ano ba yung mga pamamaraan upang mapasaya ang ating ama. So, nung Lunes, nakita natin ang kahalagahan ng pag-understand ng nature o behavior or character or personality ng ating ama at tanggapin at igalang ito. Nakita din natin na dapat ino-acknowledge din natin ang mga alalahanin o yung concerns ng ama dahil ito'y patungkol sa pangangailangan natin ng kanyang mga anak at ng buong pamilya. Nakita din natin na mas maganda kung ang mga anak ay bahagi ng solusyon at hindi bahagi ng problema. So kahapon naman nakita natin na dapat laging involve ang ama sa mga mahalagang desisyon ng ating buhay. Maging yan ay career or marriage bilang respect sa kanya. At isa puso ang kahalagahan ng dream ng ama para maging successful ang kanyang mga anak. O diba? So ano yung mga dagdag? Ngayon naman, sabi po, attribute your positive traits and success to your dad. Karamihan po kasi sa atin ay naiisip na yung success sa buhay at positive qualities ay exclusive lang yan sa atin. Na-earn natin yan dahil na-earn natin yung katanyagan at deserve natin yan dahil pinaghirapan natin yan. Kung ikaw ay successful business person, alalahanin mo kung paano ka na-train ng iyong ama sa pagharap sa tao. Kung ikaw ay mahusay na leader ngayon, alalahanin yung confidence ng iyong ama na naipasa sa iyo. That's a good way of doing it. Kung ikaw ay isang sikat na artist, alalahanin kung paano ka in-encourage ng iyong ama na ma-express yung sarili. So, ang mga studies po sa parent-child relationship at child welfare ay nagpapahayag na ang pag-ibig ng ama ay mahalagang factor sa pag-predict ng social, emotional, cognitive development at functioning ng mga bata at young adults. So, mga kaagapay, give your parents the credit they deserve. Sabihin ito publicly, ipaalam sa mga tao sa iyong paligid at kahit ang iyong ama ay walang direct role sa iyong success, i-acknowledge ang kanyang patience, support, at love upang marating ang iyong kalagayan sa ngayon. Diba? Another, spend quality time with your dad. Nakakapagtaka na karamihan sa atin maaring mag-hangout at sa mga events at parties o simple makipag-usap ng ilang oras sa phone sa mga kaibigan. Subalit, nakakalungkot kung wala tayong oras para sa ating mga magulang. So maglaan ng araw at oras kahit isang beses sa isang linggo upang dalawin ng iyong ama, mga magulang at magkaroon ng heart-to-heart kwentuhan, tawanan kasama siya. O di kaya, i-treat kumain sa labas habang pwede pa, no? Totoo naman na marami tayong magagandang pag-uugali na namanan natin mula sa ating mga magulang. Sa akin po, totoong-totoo, hindi ko po yan may pagkakaina kasi ako po yung tinatawag ni Glenda noon, yung ano namin, partner namin sa, ministry partner namin sa Australia. Ang tawag po nun sa akin, Paul Jr. Ako daw po ay junior ng aking ama kasi magkamukha po kami. At marami po kaming similarities, mannerisms, at kahit po sa the way we speak, the way we talk. Kaya nga, give credit, sabi nga, sa kanila, sa mga ito. Noong isang linggo din po, nagkasakit po si Pastor Ness ng ilang araw. Alam niyo po, natuwa kami sa aming anak at yung misis niya. Noong dumalo po sila sa bahay, nagdala ng hapunan, at nakipagkwentuhan lang po sa amin, sa kanilang ama. Alam mo po, 2 hours lang yon ha, pero nakakabusog po ng puso at tuwang-tuwa yung ama nila. Kaya po napakahalaga na nagbibigay tayo ng panahon upang lalo nating mapahalagahan ang mga natutunan at namana natin mula sa ating ama. At sabi nga, maglaan tayo ng panahon upang magkaroon ng quality time kasama niya. So mga kaagapay, ano ang latest na nagawa mo para mapasaya ang iyong ama? Di ba? Magandang tanong yan. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Once again, tama anak yung sinasabi mo, 9 ways to win your Father's Day. Yung pag-uugali ng tatay, tanggapin. Dream ng ama, successful ang mga anak. Na-train na ng iyong ama. Na-train ka ng iyong ama. Love ng ama, create positive impact sa buhay mo. Quality time with our parents. Kumain sa labas kasama ng father. Give time for quality time. Dahil ang bagay na iyon ay magdadala ng positive impact sa iyo, sa kanya, at sa inyong lahat. Wow, wow, wow. Patuloy po. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral. At sa mga sandaling ito, ano ang ating bibigyan ng pansin? Ang vision tungkol kay Jesus Christ, Revelation 1:9-20. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Murtis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ang pagpapakilala ni John sa ating pagsisimula. Sino nga siya sa totoo lang? Naririto po. Ako si John, na kapatid ninyo, disciples ni Jesus, at kasama ninyo sa pagtitiis sa mga hirap na nai-experience ng mga kasama sa kaharian niya. Saan siya dinala dahil pinarangalan niya ang gospel? Ayon sa kasaysayan, inilagay siya sa kumukulong langis. Ngunit iniligtas siya ng Diyos. Kaya itinapo na lang siya sa liblib na lugar ng Patmos. Kasi pinipreach ko ang salita ng Diyos at ang katotohanang inireveal ni Jesus Christ sa akin. Araw ng Panginoon noon at nasa kapangyarihan ako ng Holy Spirit, may narinig akong malakas na boses galing sa likuran ko na parang tunog ng trumpet. Sabi ng boses, isulat mo ang isang libro o aklat ang nakikita mo. Tapos ipadala mo sa 7 churches na ito, Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia, at Laodicea. Lumingon ako upang makita ko ang kumakausap sa akin at may nakita akong 7 gold na ilawan. Ano pa ang nakita ni John doon? May nakita akong parang anak ng taong nasa gitna ng mga ilawang iyon. Nakarobe siya ng mahaba, tapos may gold na tela na nakatali sa may dibdib niya. Maputi ang buhok niya kasing puti ng balahibo ng tupa o gaya ng snow. Tapos yung mga mata niya parang apoy na nagliliyaw. Kumikinang ang mga paa niya parang bronze na pinakintab at dinaan sa apoy at parang rumaragas ang tubig ang tinig niya. May hawak siyang 7 stars sa kanyang kamay at may matalas na espadang lumalabas sa bibig niya na magkabila ang talim. Nakasisilaw yung mukha niya parang araw na pangtanghaling tapat. Ano ang nangyari nang makita ni John ang mukha niya? Bumagsak akong parang isang patay sa paanan niya. Pinatong niya ang kamay niya at sinabi, "Huwag kang matakot. Ako ang una at ako ang huli. Ang binuhay na matay ako noon, pero tingnan mo buhay ako ngayon at magpakailanman. Nasa ilalim ng kapangyarihan ko ang kamatayan at ang mundo ng mga patay. Kaya isulat mo ang mga nakikita mo, ang mangyayari ngayon at mangyayari pagkatapos nito." Anong sikretong meaning ng 7 stars na nasa kamay ko? Ang 7 ilawan ay ang 7 stars, yun ang mga angels ng 7 churches. O 7 mga pastor ng iglesia. Yung 7 ilawang yon naman ang 7 churches. Wow, wow, wow, amen, amen. Basta ang Diyos ang nagplano ay tiyak na masusunod at magaganap at matutupad. Wow, wow, wow, wow. Amen, amen. Di ba, anak?
2: Opo, Ama. Ganda-ganda po na yan. Yung pag-aaral ng Revelation. Kasi dito pinakita ng Panginoon talaga anong plan, anong purpose, anong description, di ba po? Anong description ng mga churches? Lalo na doon yung mga description ng mga churches. Ano yung nasaan siya? At yung ang pinakagusto ko doon kay Apostle John, nung nakita niya ang Panginoon, the Son of Man, talagang he laid prostrate. Di ba yung prostrate sa...
1: Bumagsak siya.
2: Bumagsak siya. Kasi hindi natin, ako nga rin, hindi ko rin maiisip kung anong reaction ko pag humarap ako sa Panginoon, di ba po?
1: Yeah.
2: Yung ano yung magiging reaction natin when we see what Christ has done for us, di ba po? Halimbawa, again, going back dun sa anong pinaka-ultimate, siya yung ultimate na lamb, siya yung ultimate Passover lamb, siya yung person na prophesy simula pa noon, siya yung katugunan simula nung Genesis 3:15 hanggang nung namatay siya doon sa krus ng Kalbaryo, na buhay na maguli, and stayed and said, eto yun, di ba? Eto yung buhay na yan. Tapos ano yung plano? How hanggang sa ngayon, hindi pa huminto ang plano ng Diyos until the final, yung huling-huling araw na talagang grabe, when you read into Revelation and see gaano kahaba ang pasensya ng Diyos for all the people na bumalik pa sa Kanya, ganun katindi, yun yung isang bagay na hindi ko maunawaan. Kasi ako, mabilis ako maubusan ng patience, lalo na yon. Eh, ang Panginoon pa, no? And He has all the power to destroy the world, di ba? But yet, yung patience niya dun sa tao, sa atin, amen. Paano sa atin yung pasensya ng Diyos sa atin, lalo dun sa mga tao on this time pag pinag-aralan natin ng Revelation. Pero definitely, yung kanyang mga kaaway, di ba? Yung mga enemies na niya, si Satan, may nakahanda na yan na lugar for them. Eh si Satan kasi gusto niya marami pa siyang maidamay ng mga tao. Di ba po? Makasama niya.
1: Nagdadamay talaga siya.
2: So sa atin po ng mga mananampalataya, let us be aware. Di ba po? Let us be aware of what's happening around us. Sabi nga, mas mabuti yung nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Mas mabuti yung nag-aaral tayo. Be a part of a group that really study God's Word. Really study, ano, kung gusto niya man po yung, hala, pag-usapan natin, ano nangyayari sa mundo. Mabuti nga po, naisip ng dad na pag-usapan uli natin ng Revelation. Maganda po yan kasi it will always prepare our heart for the soon coming of the Lord Jesus Christ. At tayo rin dito, sabi nga tayo mga mananampalataya, it also gives us that initiative to share the gospel, sabi nga, until all have heard, diba? Hanggang marinig ng lahat. So whether it's our family, our friends, mga kasama natin sa work, lahat po yun ay para po yun sa glory ng Panginoon. So wag po tayo manghinawa, you know, to share the gospel. Kasi ang gospel lang po talaga, ang siyang solusyon, the only answer to all the questions of the world. To all the problems of the world, ang Panginoong Jesus lang po. So, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat kasi ikaw lang po naman talaga ang katugunan ng mundong ito. Wala nang iba. Kasi nga po, Panginoon, kung titingnan namin, kayong lumikha ng mundong ito, ang ganda ng plano mo sa mundong ito, sinira ng tao dahil sumunod sa kasalanan. Pinili ang kasalanan. So, na-destroy ang mundo because of sin. Pero, binagbigay ka pa rin dakilang Diyos ng solusyon na yun ay ang Panginoong Jesus. Na 2,000 years ago, umunta siya dito sa lupa para ipahayag yung dakilang kaharian, your kingdom, the godly kingdom. And Lord, salamat po kasi kahit na-crucify siya, He rose again because you accepted that sacrifice. At ngayon, Panginoon, the resurrected Christ ang siyang gumagawa sa buhay ng bawat isa sa amin. as we continue to obey you and follow you. So Lord, ang dalangin namin, knowing that soon and very soon, sabi nga, nasa huling mga araw na kami, nasa last chapter na kami ng mundong ito. Lord, may we find ourselves na patuloy na sumusunod sa iyo. Patuloy, Panginoon, na nagsasaliksik sa iyong salita. Patuloy, Panginoon, na ang glory, kaluwalhatian mo ang makita sa aming buhay. Yun po yung aming dalangin. So Lord, maraming pong salamat doon. Thank you din, Panginoon, sa mga kaagapay namin na nakalista sa amin because today is their special day. Si Catherine Rivera, si Ray Imanez, si Edith Colliado, si Ian Balacqua, Lord, I pray for him and his family. Si Mark Jovan Raquel, si Eli Moral, Panginoon. Ilan lang po sila sa mga nakalista sa amin. Pero Panginoon, thank you po kasi alam namin na you are continually at work at maraming mga kaagapay kami na hindi man nakalista sa amin. Pero today is their special day, whether it's their anniversary or whether it's their birthday. Panginoon, we declare more years of your goodness and your faithfulness upon their lives, their family, and their ministry. Today din, Panginoon, naalala po namin ng mga kaagapay namin who lost loved ones lately. Still praying, Lord, for the Mansan family, as I remember, for the Atienza family, Panginoon, kaila Kuya Roddy.
1: Yes.
2: Continue, Lord, to embrace them. And to all others na hindi man po namin kilala personally, but going through the process of grief and mourning, Panginoon, may your grace, your comfort be upon them. And kami pong bilang mga mananampalataya, may we always be there with families who are going through this, Panginoon, na maging support, prayer, Panginoon, at patuloy na that we will continue to help them, give them, Panginoon, the support that they need, whether it's mentally, emotionally, or physically, Panginoon. Yun po yung aming dalangin. And continue, Lord, to make your light shine through our lives in this process of helping and caring for one another. Marami pong salamat.
1: Panginoon, marami pong salamat. Amen, amen. Basta ang Diyos ang nagplano ay tiyak na masusunod at magaganap at matutupad. Nagpaligtas kami sa iyo, Panginoon, at alam namin dahil doon, hindi mo kami lalampasan. Amen. Hindi mo kami lalampasan.

0: sisters in the Lord. Hindi lang in the Lord, even in our family. So patuloy nating yung pagmamahal natin sa Diyos, magre-reflect yun sa ating pagmamahal sa kapwa. Ano po? At natutuwa ako na lagi kong narinig, lalo na po ang Pilipino, tayo po daw lang ang merong kabutihang loob. Diba? Ang ganda nun. Yung kabutihang loob na yun na siyang dala natin as we help. Yun yung katotohanan ng mga Pilipino. So, hawakan po natin dyan. So, ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
1: Si Raymond at si Darren, dalawang taxi driver na tumanggap para kay Kristo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba at niluluwalhati, at sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benjo Masura at ating po mga gabay barkada, dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa Prodtech, sa Bukawi Transmitter, at si Jericho Flores po dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis na nagsasabi, kapag si Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon. Ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph. Sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
4: This is Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Wednesday Love.
1: Happy Wednesday afternoon, Kagapay! Today ay June 17, 2026 and we are down sa last two remaining weeks. Yan, sa buwan ng Hunyo. Kamusta ka naman ngayon, Kagapay? Sana ay okay ka lang dyan, ha? Chillax ka lang dyan, kahit na gano'n man ka busy. Ang naging araw mo today, aba, huwag mo kalimutang uminom ng tubig. Pagpawi ng init ng panahon at magbaon din ng payong siguro, no? Panangga sa posibilidad ng ulan. Hindi unpredictable yung weather kasi natin.
2: Totoo.
1: Diba? Parang morning ang init-init tapos pag ganitong pahapon na sa di kalayuan matatanaw mo na medyo may kulimlim ng panahon.
2: Totoo yan.
1: So, yun kaagapay. Dalawang bagay lang naman. Simple na paalala lang sa inyo. Una, uminom ng tubig pampawi sa mainit na panahon at magbaon ng payong para naman sa ulan. Ayan. Mm-hmm. Ako po si Juan Balatukan. Ako po yung inyong default companion every Wednesday ng Inspirations Unlimited.
2: At yun, kung kasama nyo si Juan, kasama nyo rin po ako, Abcidi Ferrer Tabua. At syempre, tama. Tama ka dun, Juan. Napaka-unpredictable na talaga ng weather natin. Kasi usually, no, pag umaga, mainit, maaraw.
1: Yeah.
2: At talagang perfect na maglaba.
1: Yeah.
2: Diba? Pero pag sapit naman ng hapon, hindi mo alam kung bakit ganun. Scheduled.
1: Ooh.
2: Scheduled yung pagkulimlim, scheduled yung pagpatak ng ulan. Pero thankfully, ah, ngayon, ah, medyo talagang sumisilip. Sumisilip ang haring araw. Ayan, perfect na maglaba ka ngayon, Kaagapay. Pero gaya nga ng sabi ni Wen, ayan, paalala namin sa inyo, stay hydrated pa rin po sa
1: yes.
2: mga oras na ito. At kung umuulan na po sa area ninyo, ay keep safe po, mga Kaagapay. Stay dry po at magdala nga po kayo ng payong.
1: Naku, uso-uso pa naman yung sakit ngayon. Parang dami ko nababalitaan na may trangkaso.
2: Totoo.
1: Dito sa office, parang medyo may mga naririnig tayo na pag-ubo.
2: Yun nga eh. Diba, mga nagbabadya na pagsakit ng lalamunan. Diba?
1: At talaga, ayan, kasi dinadala pag paiba-iba yung weather eh, diba?
2: Totoo. Mas prone yung ating, kumbaga parang mas humihina yung ating immune system.
1: Yeah.
2: Kasi nga naman, init, lamig, init, lamig. At minsan, pag naaambunan ka pa, tapos matutuyuan ka ng pawis tapos naambunan ka, ayan, sakit sa ulo noon. Experience ko yun nung college ako. At talagang yun. Kaya Kaagapay, ingat-ingat po. At kung meron po kayong vitamin C, no, or kaya multivitamins, eh, i-take nyo na po yan. Makakatulong po yan sa inyong immune system, no, panglaban. Laban lang.
1: Laban lang talaga. Naku, parang walang reason para tayo ay bumawi.
2: Ay, oo.
1: Kasi lalo na kung ikaw ay breadwinner, 'di ba? Ikaw lang na asahan ng pamilya, tapos mga kapatid mo nag-aaral pa. Parang wala talagang dahilan, walang reason for you na magkasakit at mag-postpone muna, 'di ba?
2: Pero 'yun, syempre kahit naman ganun, wag din natin kalimutan na mag-rest kahit papaano, 'di ba? Right after mo mag-work, ipahinga mo 'yan. 'Di ba? At samahan mo nga kami ngayon, Kaagapay, dahil ikaw ay nakikinig dito sa Inspirations Unlimited Wednesday Love Edition. At makakasama niyo po kami ni Wen hanggang alas 4 ng hapon. Magkukwentuhan po tayo. Kaya feel free na mag-iwan ng inyong mga pabati at pa-shoutout dito sa ating comment section. Ha? At update niyo na rin kami kung ano po ang inyong merienda ngayong hapon.
1: Yun.
2: At ano po ang weather sa inyo. Diba? Sa inyong location. Kwentuhan niyo kami, Kaagapay.
1: Yan. Ito nga si Kuya Vincent Garcia. Sabi niya, sa UK ito, diba? Si Kuya Vincent, maulan nga daw doon sa kanila. Diba?
2: Ayan.
1: Very opposite sa weather natin dito na medyo tirik pa rin ang araw kahit na alas 3 na. At sasamahan mo kami, Kaagapay, hanggang alas 4. Kung ikaw ay nakikinig, gamit ang ating PM Radio. Hello, hello po sa inyo dyan.
2: Mm-hmm.
1: And sabayan din tayo napapakinggan sa ating Facebook page, 702DZAS FEBC Radio, as well as sa ating YouTube channel, 702DZAS FEBC Radio TV. Palambing naman kami, Kaagapay, i-share ang ating ongoing ongoing live streaming para marami pa sa mga kaibigan natin, kapamilya natin, makasama natin dito sa Inspirations Unlimited.
2: Totoo yan. Dahil the more the merrier. Talagang masaya kapag nakikita namin din kaagapay ang inyong interaction dito sa ating comment section. Kaya comment na kayo. Paramdam naman kayo dyan. At yun nga, no, Win, di natin namalayan. Malapit na pala matapos din ang June.
1: Yan, di ba? Parang lately lang kakasimula na ng June.
2: Oo, malapit ngayon, na ba? O kalagitnaan pala?
1: Kalagitnaan na. Oo,
2: tinatapos ko na agad.
1: Tinignan ko yung calendar ngayon. Parang gitnang-gitna talaga siya dun sa Wednesday. Tapos nasa gitna talaga siya nung calendar.
2: Diba? June 7th. Parang kakasimula lang ng June nung nakaraang araw. Tapos ngayon nasa kalagitnaan na tayo at 2 weeks na ang natatapos sa ating June. Ikaw ka, Agapay. Kumusta ka ba? Sa kalagitnaan ng June. Kaya pa ba? Pagod ka na ba?
1: pagod na ba yung mga estudyante na 2 weeks pa lang naman na na pumapasok sa eskwelahan.
2: Oo, oh, diba? Ikaw nung estudyante ka, ano pinaka nilulook forward mo kapag first day of class?
1: Ako, yung mga bagong gamit binili ni mama.
2: Diba?
1: Lalo yung amoy ng notebook na bago pa.
2: Diba? Ready ka na to flex. Especially, ito yung mga, ito, hilig na hilig ko to noon. Yung mga, alam mo yung mga color pen na may amoy?
1: Ay, oo.
2: Yung mabango, tas glittered. Ayun, nakakatuwa. Talagang isa yun sa mga nagpapasaya sa akin at nagpapa-excite sa akin pumasok kasi bago yung mga ganun.
1: Oh, ako naman, yung pinaka-excited akong gamit noon. Naalala ko, at one point in my schooling, nung high school, nauso yung attache case.
2: Ay, attache case? Talaga? Nakagamit ka ng ganun?
1: Oo, di ba? Yung parang nilalagyan ng mga files.
2: Oo, yung solid.
1: Oo, di ba?
2: Yung kapag nabagsakan yung paa mo, talaga.
1: Kasi natin noon, parang pag meron kang attache case, lalagyan ng mga papers, envelopes, mga activities mo sa school, parang cool ka.
2: Ibig
1: sabihin, hindi lang backpack ang meron ka, meron ka pang parang luggage na dala-dala sa
2: totoo.
1: School, diba?
2: At ang kinagandahan noon, hindi malulukot.
1: Yan.
2: Kung meron ka nakalagay na bond paper, mga colored paper na kailangan natin kapag meron tayong mga art projects.
1: Grabe, nakakamiss na bumalik sa pag-aaral. Alam mo po, nakakita ko ng mga estudyante ngayon pagpapasok. Tapos sabay-sabay sila sa pagpasok sa school nila. Parang nakakamiss na bumalik sa pagkabata.
2: Oo.
1: Kasi parang dati nga parang wala masyadong pinoproblema. Yung mga assignments lang, need lang na i-accomplish sa school. Ngayon kasi kapag mga trentahin ka na. Yung
2: as
1: problema mo hanggang doon na sa langit.
2: Totoo. Diba, nung bata pa tayo, iniisip lang natin is anong baon natin, diba? At meron tayong inaasahan na baon everyday. Yeah. Pero yun nga nakakatuwa lang balikan ka agapay, no? Yung mga panahong tayo ay bata pa. At nakakatawa, no? Talaga nag-throwback tayo ngayong
1: Ang gusto ko lang naman sabihin ka agapay, nakakamiss tumanggap ng baon.
2: Oo, diba? Pero yun, dahil nga, baka mas lalo pa tayo mapareflect Balik tayo sa ating pinag-uusapan na nasa June na pala tayo.
1: Yes.
2: Talaga nasa kalagitnaan na tayo ng buwan ng June. Kaya kaagapay, kumusta ka ba?
1: Mm-hmm.
2: At grabe, nasa kalahating taon na rin pala tayo.
1: Yes, kasi ang June ay talagang 6th month of the year.
2: Diba? And we hope, kaagapay, na ang bawat isa sa atin is making the most out of our day. Diba? Each day, no? Hindi man madali bumangon sa umaga kasi hindi ka naman araw-araw motivated.
1: Yes.
2: Hindi ka naman lagi on fire. Pero may bigat man tayong pinagdaraanan, hindi tayo nag-iisa. Diba? Kasama natin si God, diba? Yan yung comforting truth na pwede natin baunin sa araw-araw. Nakasama natin si Jesus.
1: Yan. Amen to that. Jesus is with you, kaagapay. And maliban kay Jesus, kami rin ay kasama mo nga ngayong hapon. And we are more than grateful to listen to you. Pwede mong ipadala ang iyong mga kwento sa buhay, mga pagbate at shoutout sa ating comment section dyan sa Facebook at sa YouTube. Aba, kung gusto mo naman marinig ang boses mo sa radyo, pwedeng-pwede din naman yan. Tumawag ka lang sa number natin, 8654-3322 local 401 kung gusto mo makipagkwentuhan sa amin live na live on air.
2: Totoo yan. Kaya wag po kayo mahiya sa mga extrovert namin mga kaagapay na gusto kami makausap on air. Tawag lang po kayo at sasagot ang ating magiting na protect na si Kuya Nat.
1: Kahit na introvert, mga inverter. Saan ka ba narinig?
2: Oo, sa net, no? Sa internet, naririnig natin at nababasa na.
1: Introverted yan.
2: Mga inverter. Pero yun kaagapay, we encourage you, i-share mo naman ang mga ganap sa iyong buhay habang ikaw ay siguro ngayon, ano bang ginagawa mo? Nagpapahinga ka ba?
1: Mm-hmm.
2: Nagme-merienda ka ba sa iyong bahay? O kaya naman, eh, baka early out, pauwi ka na at excited nang makauwi ng bahay. Share mo na rin kumusta ang commute experience ninyo ngayon, no? Kung ikaw ay may sariling dalang sasakyan at nakikinig sa iyong car stereo, yan, comment ka din. Pero syempre, kung may kasama ka lang, ha, huwag ka magko-comment habang nagda-drive.
1: Nag-comment na tapos wala nang kamay dun sa wheels. Very wrong.
2: Oo, wag ganon. Yung kasama mo ang pag-commentin mo dyan sa ating comment section. At yun nga, Agapay, kwentuhan tayo ngayong Wednesday at samahan mo kami para hindi ka mainip, ba? Diba? Sagot na namin ang kwentuhan. Yung merienda sa inyo na
1: kayo
2: po.
1: Kayo na po yun. Huwag masyadong mainit ang ulo ka, Agapay, kapag ikaw ay nakaka-encounter ngayon ng sikip na trapiko sa daan. Huwag natin kalimutan, of course, na meron tayong pamilya na naghihintay sa ating makauwi tayo ng safe and sound sa ating mga tahanan. Sobrang comforting kaya nun, kapag umuwi tayo ng bahay tapos sasalubungin tayo ng masarap na meryendang hinanda ng nanay natin para sa atin. Or di naman kaya kung ikaw ay panganay tapos ihahag ka ng bunso mong kapatid pag uwi mo ng bahay. O hindi naman kaya kapag ikaw ay padre de familia, excited kang umuwi sa bahay nyo kasi meron kang dalang pasalubong.
2: Ayan. Speaking of pasalubong, neto lang, no? Madalas ang nadadatnan namin kapag umuwi kami ng aking husband, si JV, no? Madalas bumibili si tatay dun sa malapit, sa kapitbahay namin, ng turon.
1: Ah.
2: Yan. So yun, isa yun sa mga bagay talaga na na-appreciate ko sa aking tatay. Talagang mindful siya kung ano, kumain na ba kayo? Baka na-traffic kayo o gutom kayo o ito turon.
1: Turon.
2: Kasi mahilig yun sa turon. Tsaka toge. Yan. It's
1: anong
2: a must.
1: Toge? Yung ano, lumpian toge?
2: Oo.
1: Tapos magandang partner yun, no? Kasi savory tsaka matamis.
2: Totoo, diba? Yun, kaya isa yun sa mga memorable na pasalubong or yung parang nadadatnan namin.
1: Batiin mo si tatay.
2: Ayan, o. Syempre, binabati ko ang aking tatay Pedro. Hello, tatay Pedro. Hello. At syempre, batiin ko na rin ang aking nanay Yoli. Hello po sa inyo and happy listening. At syempre, ang aking in-law, si Nanay Julie and Tatay John. Hello po sa inyo.
1: Happy listening po.
2: Happy listening po. Yun. At yun nga, dahil speaking of, nabanggit na natin at nabati din natin ang ating mga tatay. Father's Day na pala.
1: Yes.
2: Sa Sunday.
1: This coming Sunday, kaagapay, Father's Day, yan ay June 21.
2: Oo, kaya gagamitin natin itong episode na to. Hindi natin palalagpasin itong episode na to na hindi sila pinag-uusapan. Wow, hindi sila pinag-uusapan.
1: Ano usap yan?
2: Oo, hindi. Sila ang bida sa episode natin ngayong hapon. Kaya naman kaagapay, makisali ka. Join ka sa ating fill in the blank. Yan, hindi tayo question of the day.
1: Yes.
2: Oo, fill in the blanks tayo ngayon kaagapay. Mm-hmm. Kaya naman, i-ready nyo na ang inyong kasagutan dito sa ating fill in the blank. Love ko si tatay / papa / daddy dahil blank.
1: Ayan. So malamang listahan yan.
2: Oo. Diba? Maraming dahilan.
1: Maraming dahilan kung bakit natin love si tatay. Regardless kung ano man ang tawag mo sa kanya, diba? Mm-hmm. Ikaw ang tawag mo tatay.
2: Tatay.
1: Diba? Ako tawag ko papa.
2: Papa.
1: Some of us ang tawag ay papa, daddy. Yan.
2: Popsy.
1: Iba? Popsy. Ayan.
2: Ano pa? Ano
1: papa. Pa? Pag medyo nakakaangat
2: ang... Naman nun, papa.
1: Pag medyo nakakaangat-angat sa buhay. Mama.
2: Yung iba, ano, Mother Earth.
1: Yeah.
2: Father Earth.
1: Oo, diba? Ano man ang tawag mo sa padre de pamilya nyo, eh, sabihin mo nga sa amin, share mo nga sa amin kaagapay.
2: Yes.
1: Bakit mo sila love? Once again, fill in the blank. Love ko si tatay, si papa, si daddy, dahil, ayan, moment ngayon ng mga haligi ng tahanan natin dito sa IU Wednesday Love, they deserve this recognition dahil totoo naman na hindi matatawaran ang pagmamahal at sakripisyong inialay ng ating mga ama and even ang mga tumayong ama para sa atin. Don't forget to tag them na din sa ating comment section as we appreciate them, as we answer or as we fill in the blank. Love ko si tatay, papa, daddy, dahil.
2: Yun, kaya naman kaagapay, excited kami na mabasa ang inyong mga iiwan dito sa ating comment section. Hihintay namin yan ni Wena dito sa ating ongoing streaming para mauna na rin tayo, no, na bumate na Happy Father's Day sa ating mga tatay. No? Uunahan na natin sila.
1: Uunahan na natin. Naku, una siguro, Happy Father's Day din siguro sa aking, sa nanay ko na muna siguro. Si yes. Mama Tess na tumayo na rin bilang tatay namin simula noong kami ay mawalan ng ama. And also binabati ko ng Happy Father's Day si Tatay Elmer. Yan yung tatay ni Ella. Yan. Yes. Ingat po kayo dyan, si Mama sa Qatar. And ingat po kayo dyan sa Pateros naman, yung papa ni Ella. For now, kaagapay, magbe-break muna tayo real quick, ha? Bago siguro tayo matapos, patiin natin, pangalan ni daddy mo?
2: Pedro.
1: Yan, si Tatay Pedro. Happy.
2: Tatay Pedro.
3: Hello,
2: pa. Tatay John.
1: Tatay
2: ayan.
1: Pedro.
3: Hi, pa.
1: Parehang ano, Book of the Bible.
2: Oo, di ba? Talaga, ang galing lang.
1: Ang galing naman. Amis ako.
2: Nasakto pa.
1: Ayun, bago pa tayo sa ano punta kaagapay, mag-break muna tayo. Yes. Real quick, inahanda namin ng awiting. Magpapaalala sa inyo na dakila ang pagmamahal ng ating Heavenly Father. Sa mga nakatutok sa Facebook at YouTube, huwag po kayong aalis at ilang special videos ang inyong mapapanood. Mapabalik ang Inspirations Unlimited.

0: Patience Unlimited. Wednesday Love.
1: Kayo pa rin ay naka-tune in sa Inspirations Unlimited. Hashtag Wednesday Love sa mga nakatutok sa radyo. Inyo pong napakinggan ang beautiful song ni Trisha Amper Jimenez entitled Kalinga.
2: Yes, at meron nga tayong iniwan para sagutin ng ating mga kaagapay. Yan, kukumpletuhin lang nila ang ating fill in the blanks for today. Ayan, kaagapay. Love ko si tatay / papa / daddy dahil blank. So feel free kaagapay, iwan nyo lang po ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming sa 702 Daisy ASFEVC Radio TV page. At kung pwede rin, itagmo na rin ang iyong tatay dyan sa ating comment section o kahit yung mga taong tumayo bilang iyong mga tatay. Diba?
1: Yes, oo. Kasi for sure, may mga kaagapay tayo na lumaki sa lolo.
2: Yes,
1: yan, lumaki sa tito nila, diba? Or let's say hindi lumaki sa talagang biological father nila, diba?
2: Yes.
1: So of course counted sila, diba, bilang mga haligi ng tahanan. Oh. Ito, kaninang umaga ipinost na natin ang ating fill in the blank kaagapay. Love ko si tatay, papa, daddy dahil, at marami-rami na tayong nagpadala ng kanilang mga kasagutan.
2: Mm-hmm.
1: Bago ang lahat, batiin muna natin si Ate Aida Coquilla. Hello daw sa IU Wednesday Love. 25 years na daw noon o na ang tatay simula nung mawala siya sa kanila. Pero ang masasabi ko lang is, siya daw ang best tatay para kay Ate Aida. Ayan. Thank you po, Ate Aida.
2: So, sakop na lahat, no?
1: Oo.
2: Talagang best sa lahat ng bagay.
1: Parang pag ganyan, di ba, ang dami natin sinasabi na ang tatay ko ang best. Parang naisip ko, kung ang tatay natin ay ang best na tatay, sino kaya ang pinaka-best sa kanila?
2: Malalaman natin yan sa Webest Edition. Sabay ganon. Anyway, ito ang sagot naman ni Ate Teresita Tess Alonzo Dulay. Sabi niya, siya po ang great provider, maalaga sa aming pamilya at love na love niya po kami. So yun, diba? Talagang love na love nila ang kanilang tatay dahil siya nga ay best sa pagpo-provide at hindi lang financially, kundi pagpo-provide din ng pagmamahal.
1: Yan.
2: Diba?
1: Alam mo, parang feeling ko sa mga tatay, language talaga nila ang mag-provide for the family.
2: Totoo.
1: Parang yun yung way nila to show that they love you. Kasi aminin natin, may mga tatay talaga na hindi very much expressive.
2: Totoo.
1: By words na, oh, mahal kita, anak.
2: Oo.
1: Oh. Or, diba?
2: Para minsan, corny pa yun sa kanila.
1: Nakokornihan sila for some dads. Pero ang way nila for them to show that they love us is to provide lahat, physically, lahat ng pangangailangan nating mga anak.
2: Totoo. Parang they provide stability.
1: Mm.
2: Diba? Gusto nila maging stable ka, well-provided, well-sheltered.
1: Yeah. Parang yung simpleng turon lang ni Tatay Pedro.
2: Yes.
1: Diba? Parang small gesture siya that your dad wants to provide something for you.
2: Oo. Oh, oh. Niyak naman. Ang emosyonal.
1: Eh, diba? Kasi hindi man yun yung pinaka-extravagant na maibibigay niya sa'yo. Diba?
2: Mm-hmm.
1: Hindi man yun ang pinakamahal. O sabihin na natin hindi yun ang pinakamasarap na turon na mabibili sa buong Pilipinas. Pero the gesture na talagang pumunta siya, lumabas siya, at bumili ng turon. Parang nakakatuwa, di ba?
2: Mm-hmm.
1: Sarap umuwi ng bahay pag ganun.
2: Oo, kasi may nag-aabang sa'yo.
1: Mm-hmm.
2: Naturon. Okay.
1: Ito na nga. Ito, si Ate Maribel, sabi niya dito, love niya daw ang tatay niya dahil siya ang nag-alaga sa akin. Si Ate Ana naman, mahal ko si Tatang. O, Tatang naman ang tawag ni Ate Ana sa kanyang tatay. Dahil lagi kaming pinapaalalahanan na magkakapatid upang lumayo sa kasamaan.
2: Mm-hmm.
1: Happy Father's Day, Tatang Felipe. Ayan, na mayapa na. Hello po.
2: Hello po sa inyo. Ito naman, galing sa kaagapay nating si Raiden Lance Martinez. Sabi niya, love ko si daddy dahil siya yung taong kahit napakalaki na naging pagkukulang at pagkakamali ko, hindi ako sinusukuan. Nung panahon na nakagawa ko ng pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko at sa kanya, hindi niya ako sinukuan. At kahit paulit-ulit ko siyang nasaktan, hindi niya ako inayawan. Open arms niya pa akong tinanggap. Until now, may sarili na akong baby. Hindi niya ako iniwan mag-isa. Andyan pa rin yung suporta niya sa akin nila mama. Love ko si daddy dahil ibinigay siya sa aming magkakapatid ng Panginoon dahil alam ni God na siya yung tanging kailangan namin. So advance happy Father's Day sa mapagmahal, mapagkalinga at mapag-aruga naming ama. Mahal po namin kayo magkakapatid, lalo na daw si Tutoy. Ayun, nakakatuwa at nakakatouch naman.
1: Nakakatouch.
2: Ang kanyang mensahe para sa kanyang tatay, no, na talagang totoo, ganito magmahal ang ating tatay. Kahit yung magulang talaga natin in general, unconditional. Diba? Hindi naghihintay ng kapalit. Na parang, eto yun eh. Na kahit ang dami natin pagkukulang or nagkaroon tayo ng kasalanan, hindi mawawala yung pagkatatay nila.
1: Yes.
2: Diba?
1: Reminds me of the very story in the Bible, yung prodigal son.
2: Yes.
1: Diba? Na parang kinuha niya na yung mana niya.
2: Oo. Diba? Grabe yun. Pagpaka, hindi pa, wala pa yung ano.
1: Wala pang ano. Parang, wala, parang, pinagpa ano siya, pasasa siya sa kanyang nakuwang fortune mula sa kanyang tatay. Tapos nung wala na, bumalik pa rin siya sa tatay niya. And yung tatay niya, tinanggap siya ng buong buo.
2: With open arms.
1: With open
2: nagpapiging
1: arms.
2: Pa. Mm-mm. Imagine.
1: Diba? Kasi imaginein mo sa prodigal son, it's very disrespectful na kukunin mo yung mana mo eh hindi pa nga nawawala yung tatay mo.
2: Totoo.
1: Diba? Buhay pa, kinukuha mo na yung tatay. Parang sinasabi mo na sana mawala ka na. Oh. Parang ganun yung message na gusto mong
2: iparating.
1: Pero amazing lang din ang pinakita na gesture ng tatay during that time nung bumalik yung anak niya, diba? After na magastos na lahat ng kinuha niyang fortune mula dun sa tatay. So, kagapi, it's a great reminder na minsan natatakot tayong lumapit, diba? Umamin sa mga kasalanan natin. Hindi lang sa parents, pero minsan mas natatakot tayo kay tatay kasi parang ala, yung tatay ko, sobrang strong yung personality niya.
2: Oo.
1: Kapag nagalit yan, ganito, ganyan. Kaya parang mas lalo tayong, ayoko umamin. Ayokong sabihin na nagawa ko to or I messed up. Ayokong makita niya na mali ako or may mali akong decision na nagawa. Pero tulad nga ng sinabi ni Kuya Raiden, yung mga tatay natin, they are more than willing to embrace us again with an open arm.
2: Yeah.
1: Despite all our shortcomings.
2: Totoo.
1: Thank you po, Kuya Raiden. Sabi naman ni Ati Emmy Fontanilla, love ko si Tatang. Tatang din. Oh, daming ang tawag nila sa kanilang father ay Tatang. Love ko si Tatang dahil siya ang naging instrumento ng Diyos upang ako ay maisilang sa mundong ito. Mahal ko siya. Hindi dahil perpekto siya, kundi dahil kung sino siya. At namimiss ko na pag tinatawag niya ako sa buong pangalan ko.
2: Uy, wow, kakaiba si Ate Emmy. No? Usually kasi pag buong pangalan ng tawag.
1: Galit na.
2: Hindi ba?
1: Pag tinawag ka ng iba si Kuya Nat, pag tinawag ni mama niya ng Nathaniel, parang galit na.
2: Oo. Matakot ka na.
1: Matakot na. Pero si Ate Emmy, namimiss niya na tawagin siya sa buong pangalan. So, hindi galit.
2: Oo, syempre. Oo, kaya nga namimiss niya at naging memorable yung pagtawag ng buong pangalan kay Ate Emmy. At ito, sagot naman ni Ate Irene, claro, sabi niya love niya ang kanyang tatay dahil kung wala siya, wala din ako. Diba? Totoo yan. Dahil kung wala din talaga ang ating mga tatay, hindi tayo mag-i-exist sa mundo.
1: Yes.
2: Diba? Walang Wen at walang Absidi, walang Kuya Nat. Diba?
1: So, thank you sa mga tatay natin na talagang binigay ng Diyos sa atin.
2: Oo,
1: otherwise, hindi tayo nag-exist.
2: Totoo, binigay ng Diyos sa ating mga nanay.
1: Yes.
2: Diba?
1: Oo. Or baka naman other way around, si nanay ang binigay kay tatay. Depende sa love story nila.
2: Totoo. Okay.
1: Ayan, si Kuya Wilfredo, sabi niya dito, love na love niya daw ang kanyang tatay. Ati Chona, Pandaan, love ko si Papa kasi siya ay maalalahanin at mapagmahal. Love you, Papa. Maraming salamat po sa lahat. kahit kailan di mo po ako pinabayaan. Happy Father's Day po sa lahat ng tatay. God bless you all.
2: Ayun. Ito naman galing kay Ate Cecilia Gatbunton. Sabi niya, I love my tatay / papa dahil siya ay nag-iisa kong ama sa mundo. Wala siyang katulad. My best friend forever at good sa maraming bagay. Ay, totoo. Ang ating mga tatay, no? Yes. Napakagaling. Kumbaga, ang dami nilang alam.
1: Nagagawa nila ng paraan ng mga problema sa bahay.
2: Oo, especially kunyari tumutulo yung ceiling ninyo, nasira yung table ninyo at kailangan pukpukin at kumpunuhin. Ang galing ng ating mga tatay. Yes. Talagang isa yan sa mga ano nila, angking skills. Yeah. Diba?
1: Hindi ko alam bakit ganun yung pag, ano no, mga tatay talaga, growing up, parang nalalearn na nila paano maging tubero.
2: Oo, diba?
1: Maging karpentero, diba? Hindi na kailangan tumawag ng mga ano sa labas, mm-hmm. sa mga gagawa sa labas kasi eventually natututunan din na nila.
2: Oo. Diba? At minsan pa nai-improvise pa, no? Meron sila mga improvised na
1: yes.
2: bagay. Nyari kailangan mo ng tumbler, gagawa sila ng something para magmukhang tumbler. Yeah. Mga ganun.
1: Para meron pa napanood yan sa TikTok, diba? Nagkaroon tayo ng time na sobrang init, tapos walang aircon yung anak niya.
2: Oo.
1: Ang ginawa nung tata ay parang bumili siya nung yung styro na lalagyanan ng mga yellow.
2: Mm.
1: Tapos hiniwa niya yon nang nilagyan niya ng butas, tapos nilagyan niya ng yellow. Tapos yung fan nakatapat doon, nakapasok doon sa loob ng styro.
2: Oh!
1: Ngayon, yung lumalabas na hangin mula doon sa styro papunta doon sa anak niya, malamig.
2: Ang galing naman.
1: Diba? So amazing. Nagiging inventor din.
2: Ang creative nila at resourceful.
1: Mga tatay natin. So,
2: sa ganyang part.
1: Something to be grateful sa ating mga dad. Being creative and resourceful. Ito naman. Sabi ni Ate Anita Lainez, love ko si tatang ko kasi kaming mga anak niya ay 9. 9 daw sila. Lagi daw pinapaalalahanan para mapalayo sa masasama. Kaya napakabuti ng ama namin. Ayan, nasa heaven na daw ang kanyang tatay. Happy Father's Day po sa lahat.
2: Ayun. At ito, thank you po. Ito galing kay Ate Mercy Alagad Guerra. Sabi niya, love niya ang kanyang tatay dahil yun ang utos na may pangako. Ay oo, mababasa natin sa Bible no, na talagang honor our parents, including yung ating mga tatay, diba?
1: Yes.
2: Dahil talagang ipinlace sila sa buhay natin, no? Pinlace sila ng Panginoon sa ating buhay. Hindi lang para maging, alam mo yon, tatay, kundi maging guide natin sa ating buong buhay, hindi ba?
1: Oh, especially sa mga early years na medyo marami tayong decisions ginawa in
2: Totoo.
1: The past. Na, ay, bakit ko ginawa yun? Yung mga tatay natin, they are there to guide us.
2: Mm-hmm.
1: At kapag napunta naman tayo sa situation na nagawa na natin ng isang maling bagay, nandun naman sila para i-correct tayo.
2: Totoo. At alam mo ba, kumbaga makikita natin yung value na meron tatay din sa buhay or yung para mga taong tumatayo bilang tatay sa atin. Kasi 'di ba, usually ang mother ay shelter, ano, parang sino-shelter tayo, masyado tayo iniingatan.
1: Mm.
2: Pero yung mga tatay, parang they want us to go through doon sa bagay na yun in order for us to grow.
1: Oh,
2: 'di ba, parang hinahayaan nila tayo na i-spread ang ating wings to fly. 'Di ba? Parang sila yung nagbibigay din ng kumpiyansa sa atin.
1: Oh, yun
2: lang, na-realize ko lang.
1: Bawa bata, may anak na bata.
2: Mm-hmm.
1: Tapos si nanay, ayaw na mag-bike yung bata.
2: Oh, oh.
1: Diba? Mm-hmm. Kasi nga baka madapa or sumemplang, magkasugat, bla bla bla. Si tatay, binilan pa ng bike.
2: Oh.
1: Ganun, diba?
2: Oh, diba?
1: Parang ganun yung mga tatay. They want us to experience life.
2: Mm-hmm.
1: Kasi doon mo din talaga matututunan ng mga bagay-bagay. Eh, kapag na-experience mo ang buhay.
2: Mm-hmm. Kaya perfect balance talaga ang ating nanay at tatay.
1: Yan.
2: Ayan.
1: Ito naman, si Fia Mac. We love our tatay Binong, but sad to say, he went home at 40 years old. Though we haven't had him a long time together, My tatay Binong was a jolly man, very friendly, very accommodating, and very kind, loving, and supportive father. Ang tatay daw niya ay nawala noong August 6, 1971.
2: Mm-mm.
1: Alam mo, natutuwa ako dun sa mga tatay na ano, parang best friend ng turing sa kanila ng mga anak nila.
2: Nakakatuwa nga din yun. Siguro, diba? Malaking factor din kapag medyo malapit yung edad ng anak dun sa tatay. Pero meron din naman yata, no? Existing na parang kahit super matanda na or super old na yung tatay nila, tas sila medyo bata pa, mga 30-hin pa lang or 20-hin. Ano ba? Diba may mga ganun nag-exist na klaseng relationship with their father. Nakakatuwa. Diba?
1: Parang pag sinabi kasing best friend, ano eh, parang makakakulitan mo. Hindi yung parang matatakot ka palagi every time na nandyan siya sa bahay. Pag best friend kasi, parang makakwentahan mo ng mga bagay-bagay about love life. Mga bagay na kinukwento mo talaga normally lang sa kaibigan mo. Kaya nakakatawa kung ikaw may ganong klaseng relationship kaagapay sa yung tatay na parang best friend lang ang turing mo sa kanya. Ang galing, oh.
2: Kaya cherish nyo yan, ba? Diba? Isa yan sa mga bagay talaga na dapat ipinagpapasalamat natin. At ito, si Ate Len Dizon, kagaya siya ng sagot ni Ate Mercy Alagad Guerra. Sabi niya, love niya si tatay dahil yun ang utos ng ating Diyos, ba? Diba? To honor our parents. At ito, basahin ko na rin yung galing kay Ate Mila Delphine Jordan. Sabi niya, love ko si tatay dahil masipag, mabait, at siya ang nagturo ng pananampalataya sa Diyos at sa kapwa. Amen. At pagbibigay ng gawain sa iglesia. Ayun.
1: Praise God sa mga ano, padre de familia na naging daan para makakilala ang entire family to Jesus Christ. Mm-hmm. Kasi meron ng study, Abe, na kapag ang tatay daw ang unang nakakilala sa Panginoon, eh malaking-malaki ang chance na ang buong household ay makakilala din kay God.
2: Mm-hmm. Totoo. Dahil yung ating mga tatay, parang they are called to lead .
1: Yes.
2: Diba? So isa din yon sa mga nagiging daan. Kumbaga, para, alam mo yun, mas mahikayat ang ating iba pang family members to know Christ.
1: Yeah.
2: Diba?
1: So, saludo kami sa mga tatay na patuloy na nililead ang kanilang pamilya. Hindi lang sa ano eh, better life eh. Leading them ultimately back to Christ. Ayan. Eto naman, basahin natin. Sabi ni Ate Christine, nabasa na ba natin?
2: Hindi pa.
1: Ate Christine Joy D. Velarde, siya ang aking superhero. Walang makakapantay sa papa ko. Yun. Superhero ang kanyang tatay. Kaagapay, may isa pa akong tanong.
2: Ano?
1: Kung merong akong superhero ang papa mo, i-share mo nga sa amin sa comment section din ngayon, anong superpower ang naa-amaze ka na ginagawa niya hanggang ngayon?
2: Ang galing naman, no? Ang creative naman, diba? Ang question of the day mo na yun.
1: Oo, wala naman tayong question of the day. Ano lang siya, parang random question. Kasi meron tayong something na nagagawa either ni nanay or ni tatay na parang hanggang ngayon na-amaze tayo kung paano nila nagagawa.
2: Totoo. Siguro ko ako mag-share.
1: Oh, sige.
2: Siguro isa sa parang feeling ko, parang superpower ng tatay ko, yun nga, yung makapagkumpuni ng mga bagay-bagay sa bahay. Kasi ang tatay ko ay mekaniko din, by the way. So, siguro parang na-apply din niya sa mga ano namin, sa mga bagay-bagay o gamit-gamit namin sa bahay. Yung pagiging magaling niya when it comes to auto or yung kotse ba or mga sasakyan. Mm. Diba? Alam niya kasi pag iba yung tunog ng sasakyan, abi, ay may problema to doon. Tapos tama siya. Diba? So, isa yun sa mga bagay din na na-appreciate ko sa tatay ko. Lalo na din nung natuto din ako mag-drive. Mm. Isa siya sa mga nag-check din nung ano, kamusta yung transmission ng kotse. Diba? So parang in a way, parang meron na rin akong palibreng pa-check up doon sa sasakyan. Diba? Nakakatuwa lang. So, ayun. Yung pinaka na-appreciate ko, parang hinahangaan kong superpower ng tatay ko.
1: Oo, magkumpuni. Gumagawa ng mga bagay-bagay sa bahay. Diba? I-fix ang mga kailangan na i-fix ako. Ikaw. Siguro ang gusto kong i-share, na-appreciate ngayon, si Tatay Elmer, yung papa ni Ella.
2: Yeah.
1: Kasi na-appreciate ko yun dahil sa bahay namin ngayon, di ba, bago kaming tinitirahan, nakabukod na kami ni Ella, si Tatay Elmer ang gumawa lang naman ng aming walk-in closet.
2: Ay, wow.
1: Oo, malaking
2: panalo.
1: Closet talaga.
2: May pa walk-in closet.
1: Literal, nakasya kaming dalawa.
2: Uh-huh.
1: Kasi yung ginawa niyang cabinet, talagang malaki talaga. Mm-hmm. Tapos, ang sabi niya sa amin, bumili lang daw kami ng ganitong plywood, na ganitong parang pinaka-screw, ganyan-ganyan, mga ganitong mabibili sa hardware, tapos yun na daw bahala. Hindi kami naman, bili kami. Tapos, ayun, isang araw nakita na lang namin na sa bahay namin, meron kami malaking cabinet. Tapos, hanggang ngayon, amazed na amazed pa rin ako, paano niya napagkasya yung mga kahoy na nabili namin na intended for the cabinet, tapos nakagawa siya ng kama.
2: Ang galing! So may extra pa.
1: Yes, nakagawa siya ng kama. Tapos hindi lang 'yon, aba, kasi yung ano namin, cabinet namin sa kitchen, open lang siya, wala siyang door.
2: Oh, oh.
1: Tapos yung malingat-lingat lang kami, may door na yung
2: wow.
1: mga may pinto na yung mga kitchen cabinets namin.
2: Oh, oh.
1: So amazing lang kasi ang work ni Tatay Elmer talaga is woodworks din talaga.
2: Ay, kaya naman pala, calculated
1: yes.
2: ang mga measurement noon.
1: Oo, kasi tapos nagugulat ako, walang natirang kahoy.
2: Mm-hmm.
1: Lahat na gamit. Tapos meron pa siya nagawa na maliit na bangkito.
2: Ang galing naman! So, intended lang talaga siya para sa cabinet.
1: Sa cabinet.
2: Pero may extra pa kayong door
1: yes.
2: ng cabinet. Tapos may kama pa kayo.
1: Yes.
2: At may bangkito pa.
1: At ito pa, may TV rack din.
2: Ay, wow!
1: Nagawa sa kahoy. Opo. So, parang ang amazing lang talaga ng mga tatay. No?
2: Oh,
1: meron silang talagang specific skill
2: oh,
1: na ginagamit
2: innate,
1: nila.
2: Innate sa
1: talaga
2: mm-hmm.
1: sa kanila na ginagamit ng Panginoon for them to provide for their family.
2: Totoo. At nakakatuwa. Laking tipid yun, Wen.
1: Super.
2: Dahil mahal ang mga appliances or siguro yung mga ganun, yung mga cabinet, yung kama.
1: Yeah.
2: Diba? Yung mga bed frame, mahal yan.
1: Oo. Kasi nung mga ano unang araw na bagong kasal kami ni Ella, nag-worry kami kasi wala kami mga gamit.
2: Mm-hmm.
1: Mga karton lang na ginamit dun sa wedding. Mm-hmm. Tapos wala talaga kami literal na gamit. Kaya ngayon, siguro I'd like to take this time to thank my father-in-law. Yan,
2: yeah.
1: Si Tatay Elmer. Happy Father's Day po. Maraming maraming salamat for helping us na maging home ang aming house.
2: Wow, ayan. Nakakatuwa naman. Diba? Yeah. Talagang iba. Sa gagamit talaga ang Panginoon ng tao no for para mag-provide siya.
1: Yes.
2: 'Di ba? Imagine.
1: Dati nagwo-worry kami noon, paano kami? Wala kaming lamesa, wala kaming TV rack.
2: At nadagdagan pa.
1: Yeah.
2: 'Di ba? Nakakatuwa.
1: Thank you po.
2: Naman.
1: No, kaagapay for sure yung tatay mo din eh meron din yung superpowers na gusto mong i-share sa amin. Sige, i-share mo sa amin sa comment section. At meron na nga mga nagsabi ng superpower
2: ayun.
1: Ng tatay nila.
2: Sige nga, basahin natin.
1: Ate Moraya Arena, yung superpower ni Daddy Rene, magaling sa time management.
2: Yun.
1: At marunong magdisiplina.
2: Ayan, oo, totoo yan, no. Talaga magaling ang ating mga tatay when it comes to time management at yan, discipline. Isa yan sa mga hinohone nila sa atin, eh, no, na kailangan na magkaroon tayong ganyang skill. At ito si Kuya Vincent Garcia naman, sabi niya, yung sa papa ko po, ang superpower niya, kahit 65 years na siya, nakakabuhat pa rin ng sako ng palay. Wow! Ang lakas ng tatay ni Kuya Vincent, no? At nakakaakyat pa rin daw ng puno, no? Ng buko.
1: Oh, diba?
2: Imagine, 65. Pero ako, parang 30 pa lang ako. Hindi ko na kaya umakyat ng hagda ng OCC.
1: Grabe. 2 floors lang po yun, kaagapay. Opo. 2 floors lang po yung hinahagda namin, hinihingala po kami. Grabe, ito literal na superpower yun ah. Yung ano, makapagbuhat ng sako ng palay.
2: Oo, diba?
1: Umakyat sa buko.
2: Totoo, diba?
1: Amazing. Grabe talaga mga tatay natin, mga superhero talaga natin yan. Eh.
2: Yes. At ito, bumabati si Kuya Angel Villaflor Gorospe dito sa ating ongoing streaming. God bless daw, Inspirations Unlimited. At nag-share pala si Kuya Vincent Garcia. Sabi niya, eating daw siya ng breakfast. Ulam niya ay chicken tender fried. Ayun.
1: Hello po. Ate Mirna Francisco, sabi niya dito, tiyuhin niya daw yung naging tatay niya kasi hindi namin nakakasama ang tatay ko. Grade 3 pa lang ako nawala na daw ang kanyang tatay sa kanila. Kaya mapalad ang mga anak na nakasama ng matagal ang mga tatay nila. Pero nagpapasalamat ako kasi si Tito, itiyuhin niya daw ang kanyang tatay. Si Tatay Magno Kakulitan, ayan. Ayan daw yung kanyang tiyuhin na naging tumayo bilang kanilang ama. Hindi ko nga po alam kung anong birthday ng tatay daw niya. Siguro talking about dun sa namayapan niyang tatay. So oo, maraming mga kaagapay natin siguro din na nakikinig ngayon na lumaki sa tiyuhin, diba? Lumaki sa lolo.
2: Yes, oo. At yun nga, no, sila ang tumayong tatay sa kanilang buhay. At ito si Ate Maritas Naga, batiin na rin natin at bumabati siya ng Good PM. Siya ay mula sa Bacoor, Molino. Mainit daw dun, Wen.
1: Okay.
2: At ganun din kay Ate Aida Kukilya na nasa Oslo, Norway. Makulimlim naman dun at mainit daw ang panahon. Ayan, hello po sa inyo.
1: Happy listening po. Ang daming nagpadala ng kasagutan dito sa ating ongoing live. Katulad na lang ni Rainy Jen Comia. Maiinit na hapon po mga kaagapay. Listening from San Mateo Rizal while working from home. Ang sagot ko po ay love ko si Daddy dahil siya ang binigay ng Diyos sa amin bilang aming ama. Kahit kasama na siya ng Panginoon ngayon, buhay pa rin sa puso ko ang kanyang pagmamahal, mga aral at masasayang alaala na iniwan niya sa aming pamilya. Happy Father's Day in Heaven, Daddy! Pahabol na pagbati kina Mary Comia, Sophia, Erica, MJ at Joshua Arenas. Hello po!
2: Hello po sa inyo. At ito sa ating ongoing streaming din, sumagot si Kuya Yem Lagrima. Sabi niya, I wanna thank God for my dad since he really wants what's best for me, even though in times that he has his own struggles. Mm-hmm. He considers me and my mom and tries his best as a role model for me or to me to be like Jesus. Ayan. I thank my dad for teaching and disciplining me as I grow up. Kaya yon, I thank God for my dad. Oh.
1: Totoo yan, no, na yung struggle, na kahit na struggling yung tatay. Sige kaagapay, share nyo nga din sa amin sa comment section kung nakita nyo na yung tatay nyo na umiyak.
2: Uy, ako parang ano, ako na ba
1: siya? Once in a blue moon yata, di ba? Very rare na mangyari na kahit na meron silang mga pinagdaraanan na struggles, na problems, ang image na pinapakita pa rin nila sa kanilang pamilya ay katatagan.
2: Totoo. Diba? Kaya hindi talaga matatawaran, no? Yung mga sacrifice at yung ginagawa nila para lang maitaguyod tayo. Imagine, 'di ba, nung bata pa tayo, hindi natin naiisip kung saan nanggagaling yung kanilang pinapo-provide. Pero now na nakakapagtrabaho na tayo at iniisip natin, paano nila na pag ano 'yon, napaghati-hati, napagkasya-kasya, 'di ba? Naisip natin na tayo nga nag-i-struggle, 'di ba? Talagang iba ang skills ng ating mga magulang.
1: Iba talaga. Grabe, panahon dati, sentimo lang kita, piso, 5 piso, pero nagkasya sa buong pamilya. Ngayon, talagang malaki ng kinikita natin, pero hindi natin alam kung saan na, paano pagkakasyahin hanggang tumawid sa next cut-off. Ayan, so amazing talaga yung mga dad natin. Tulad ni, nabasa na ba natin to si Ate Baby Chavez Varias? Sabi niya, love ko po ang aking ama dahil napaka mapagmahal at napaka maalalahanin. Nung nabubuhay pa siya, alam na alam niya ang birthday ng lahat naming magkakapatid.
2: Wow.
1: Alam na alam ang date. 8 daw sila magkakapatid.
2: Wow.
1: 5 lang siya nahuli. Nahuli hanggang sa umuwi sa Panginoon. Ayan. Mm-hmm. Siguro laging naaalala yata ng tatay ni Ate Baby yung birthday nilang magkakapatid kahit 8 sila.
2: Grabe, imagine. 8. Minsan nga nalilimutan mo na yung birthday ng kaklase mo, friend mo, di ba? Pero ito, grabe, 8 sila.
1: Yes.
2: At kabisadong kabisado niya. Sharp ang memory ng kanyang tatay. Ito si Ate Marites Naga. Sabi niya, love ko po si husband. / Papa Robert dahil masipag at mabait. Diba? Tinake din niya tong time na to honor ang kanyang butihing asawa.
1: Ay, maganda yun na trait sa mga mag-asawa na ino-honor natin yung asawa natin in front of our kids.
2: Totoo.
1: Diba?
2: Huwag natin pakita yung nag
1: Diba yung parang i-appreciate natin yung, let's say, asawang lalaki man yan, mm-hmm. o asawang babae, husband or wife, maganda na ina-appreciate natin yung isa't isa sa harap mismo ng mga anak natin. Magandang ano yun, magandang culture na sinisimulan sa loob ng pamilya.
2: Oo. Para in the future, no, kumbaga maging model tayo at magaya nila. At ganun din ang gawin nila sa kanila magiging future husband, yeah. and future wife.
1: So, diba? Very good dito si Ate Marites na binati ang kanyang husband na si Kuya Robert.
2: Ayun. Ito naman galing kay Ate Lay Valiente. Sabi niya, love ko si tatay dahil the best magluto at napakabait. Happy Father's Day in heaven, my tatay.
1: Ito pahabol si Sa Humilde. Love ko ang tatay ko kasi isa sa pinakamagandang regalo ito ng Panginoon sa amin. Hindi po siya perfecto, pero ang pagmamahal niya sa amin, magkakapatid, ay perfect. Extended pa hanggang sa kanyang mga apo. We love you, Tatay Willie Humilde. Pagbati po yan kay Ate Sarah from Ate Sarah Humilde.
2: Ayun. At talaga nakakataba ng puso, no, na mabasa yung mga mensahe ng ating mga kaagapay sa kanika nilang mga tatay. At yung mga taong tumayo, no, na bilang tatay nila. Kaya naman, mula sa amin, kaagapay, binabati natin ang lahat ng tatay ng advance. Happy Father's Day po sa inyo, no, sa lahat ng ama at tumayong padre de pamilya. Ang mga tatay ay karapat dapat talagang i-celebrate.
1: Yes.
2: Diba? Walang dahilan para hindi. Mm-hmm. Diba? Dapat silang i-celebrate dahil madalas hindi napapansin ang kanilang mga sacrifice, yung mga pagsisikap nila at yung pagmamahal nila para sa pamilya. Kaya ngayong Father's Day, sa Sunday, kaagapay, iparamdam natin na mahal natin sila at kung gaano sila kahalaga, diba?
1: Gawin nating special this coming Sunday ang nalalapit na Father's Day sa pamamagitan ng pagpakita ng pasasalamat natin sa kanila, pagpaparangal sa legacy ng love, faith, at sacrifices na ibinigay nila para sa atin at patuloy pa rin ibinibigay ng mga tatay natin.
2: Totoo. Kaya naman, eto may isi-share lang tayo bago tayo mag-end na Bible verse mula sa Proverbs 20 verse 7. The righteous man walks in his integrity. His children are blessed after him.
1: Amen. We are blessed sa inyo, tatay, papi, daddy, papa, papa. Blessed din kaming makasama, hindi lang mga tatay natin ngayong Father's Day, kundi ang ating mga kaagapay dito sa Himpilan na tumulong sa programa natin sa Inspirations Unlimited, Kuya Nathaniel Peralta, sa ating RTVP, mga OJT natin, ating broadcast engineer, JV Tabwa.
2: Yun, at nagpapasalamat din tayo sa mga umagapay sa atin sa Bukawi Transmitter Site. Salamat po sa inyong assistance. Muli, ito po si Abcidi Ferrer Tabwa.
1: Juan Baratukan po, and this is Inspirations Unlimited. Bye-bye!
2: Bye!

nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46 Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa DZAS, info

0: 702
1: DZAM.
0: Agabay ng sambayanan. 702
2: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
3: Naglayas ka na ba? Kasi ako nung bata ako, naisip ko nang gawin yan eh. Siguro kung magka-generation tayo, ay hindi na bago sa'yo ang salita na paglalayas. Yung bata na maglalayas, hindi matutulog sa bahay nila, magpapahanap sa mga magulang. Kasi yun yung paraan nung araw na pagpapapansin, pagtatampo o pagre-rebelde. And guilty po ako sa ganong pag-iisip. Lagi kasi akong napapalo. Kaya isang araw, nag-usap kami ng kaibigan ko rin. Maglalayas kami. Meron akong naipon na 200 pesos noon mula sa aking baon. At meron ding ipon yung kaibigan ko. Bababa kami ng 10 p.m. kung kailan tulog na yung mga magulang namin. Tapos magkikita kami sa isang lugar at maghahanap ng bahay na pwedeng matulugan. Magandang araw, kaagapay. Ako si Jo Cabrera Alabastro para sa Reflections. Hinihimay ang mga praktikal na karanasan and trying to reflect on the goodness of God in every situation. This is your daily dose of strength and motivation. Ikaw rin ba ay naglayas na? Alam mo, nung ako ay maging isang nanay, doon ko na-realize, napaka-selfish ko pala mag-isip na maglayas. At mandamay pa ng kaibigan. Hindi ko naisip ang abot-abot na pag-aalala ng magulang ko kung mawawala ako sa bahay. Kasi ganun din ako sa anak ko. Halos ayaw ko siyang mawala sa paningin ko. Thankfully, hindi naman nangyari yun. At tayo, di ba? Minsan sa hirap ng buhay, marami sa atin gusto nang maglayas. Maglayas sa katotohanan. And this is what we actually do para pansamantalang makalimutan yung problema. Kung noong araw ang mga henerasyon mahilig maglayas physically, eh may mga naglalayas pa rin naman pero virtually. Ganito ang ginagawa ng mga Gen Z, Gen Y at Alpha. Yan, naglalayas sila virtually. Nariyan nga pero wala naman. Gets niyo ho ba? Meron po ba kayong mga anak, apo, ayan, mga nagzo-zone out. Akala may nandyan, pero hawak ang cellphone, hawak ang gadget. Sabi nga ng iba, apa, parang mas mahal mo pa yung gadget mo kaysa sa pamilya mo. Tingnan mo na lamang sila no, sa reunion. Ano ang kanilang hawak? Cellphone. But as parents, we need to understand the current trend. Madalas naiisip natin kaaway ang internet, ang social media, kaagaw natin, even yung games sa virtual world. But for them, ito talaga yung generation. Sadly, ano, they feel safe in the virtual world. They feel accepted online. They can freely express themselves, experiment with their identities, find friendships, find true love, and create an ideal world for them. Kaya gayon na lang yung pain sa kanila kapag online, na-cancel, na-bully. Kasi iyon ang mundo nila. At kailangan nating intindihin, kailangan nating balansihin. Bakit mas nakikita nila yung totoong kahulugan ng pag-ibig ng friendship online? Samantalang tayo, mga praktikal, mga personal,

Mahal na mga tao, let us try to balance and let us try to reach out to them. Abutin natin sila sa kanilang mundo. Madalas kasi na umaalis sila, naglalayas, di ba? Naglalayas ka because you don't feel safe at home, you don't feel accepted at home. Kaya naman itong mga bata na ito ay gumagawa ng ibang avenue kung saan sila mas accepted. Pero sabi nga ni King Solomon sa Ecclesiastes 1, verse 9, what has been will be again. What has been done will be done again. There's nothing new under the sun. Nothing new under the sun. Ang mga batang naglayas noon, mga batang naglalayas sa realidad ngayon. At nakakalungkot po, di ba, yung katotohanan na they feel safe outside of their home, virtually. Pero hindi naman natatapos ang buhay dyan. There is hope. At habang napapakinggan mo ang reflections na ito, may you be reminded na maging intentional sa pagmamahal sa anak. Papasukin silang muli sa tahanan, sa reality. Make them feel that they are loved, they are accepted, and cherished in the real world. Alam niyo po, ganito rin yung invitation sa atin ng Diyos to come to Him again. Hindi po solusyon yung maraming uri ng entertainment para maaliw mula sa sakit ng damdamin. And according to statistics, marami po sa ating mga kababayan, kasama na po tayo doon sa mga Pilipino, na naglalayas sa realidad. In fact, sabi sa statistics, meron tayo bilang bansa, 43 million gamers, meaning 40% ng population ng bansa natin ay gamer online. Eh sana nga po lahat ng mga naglalaro ay productive, no, sa kani-kanilang buhay dahil meron namang ito talaga yung kanilang trabaho o negosyo. But of course, lahat ng sobra ay masama. Alam natin yan. At ang mga bagay na ito ay isa rin sa mga itinuturing ni Haring Solomon na walang kabuluhan. Also, we are the top consumer of online vlogs sa world ranking, ha? At kasama sa statistics na yan ay ang average hours spent ng mga Pilipino, gaya mo, gaya ko, we spend 3 hours and 30 minutes daily on the average, ha? Sa social media. Eh syempre, yung katotohanan yan, mas mahaba pa sa dami ng screens na meron sa inyong tahanan. At sana nga, no, natatapatan natin ang hours spent kakanood ng mga maliliit na video, pero pag ito'y nag-pile up, umaabot nga ng oras. Sana mas marami rin tayong oras na makapanood, makapakinig ng patungkol naman sa salita ng Diyos, mga bagay na makakatulong sa atin to enhance our relationship with God. But you know what? San man tayo mapadpad, either physically or virtually, there is no escaping from God. Sabi nga sa

Sabi po sa Awit 139:1-10, O Yahweh, sinisiyasat mo ako't alam ang lahat sa akin. Alam mong lahat ng ginagawa ko. Inuunawa mo ang iniisip ko mula sa malayo. Nakikita mo sa aking paggawa o pagpapahinga. Alam mong lahat ng aking ginagawa. Bago pa ako magsalita, sasabihin ko'y batid mo na. Napalilibutan mo ako sa lahat ng dako. Iniingatan mo ako sa pamamagitan ng lakas mo. Ang pagkilala mo sa akin ay napakalalim. Hindi ko ito kayang intindihin. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa iyo bang espiritu ako ba'y makakaiwas? Kung magpunta ako sa langit, siguradong nandun ka. Humimlay man ako sa mundo ng mga patay, makakasama din kita. Kung makalipad man ako, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang dulo ng kanluran, tiyak, naroon ka upang ako'y pangunahan. Matatagpuan kita roon upang ako'y tulungan. Sabi po yan sa Awit 139:1-10, where

Wherever we go, God is always with us. He sees us. He knows our needs. The Lord sees everything in us. Ang tagumpay ng buhay, failures natin, kahirapan, mga pagkakamali, mga kasalanang lihim. Ang lahat ng site na pinupuntahan mo, mapunta ka man sa metaverse, maglaro ka man online, ang lahat ng mga binuksan mo, mapa-incognito tab man ang buksan mo. Ang lahat ng ino-open mo sa reels, mga sinesearch mo sa social media site, He knows everything about it, even if you delete the history of your Google search or kung ano man yung sinearch mo. Ang pagkakakilala sa atin ng Diyos ay mas malalim pa sa pagkakaalam niya sa bilang ng ating mga buhok. At bilang mga magulang, di ba yan din yung gusto natin? Malaman natin halos lahat ng affairs ng mga anak natin and to understand their hearts. But this is not possible. We are limited. At ayaw naman din natin na parang maging robot ang mga bata na sunod-sunuran lamang. Just like God, He gave us this precious ability to choose what is right and what is wrong. But the truth will remain. We only have one life to live. Saan mo yan gugugulin, kaagapay? Sa imagination? Sa metaverse? Sa virtual world? Sa physical world? Sa mundo mo na ikaw lang at ang ilang tao ang nakakakilala sa'yo? Sa mundo ng pagtatago? Ng mga kasalanang ayaw mong ihayag sa nakararami at sa Diyos? Kaagapay, nag-iisa ka lang. Whatever decision you will make, ikaw yan. And there will never ever be another version of you. You are uniquely created by God. And the mere fact that you have a unique fingerprint, indicator yan na wala kang katulad. Ibahin mo man ang anyo ng ilong mo, ang shape ng mukha mo, ang katawan mo, ang iyong perspective, mentality, identity, even your gender, you are who you are. Kung sino ka nang ikaw ay isilang, ikaw pa rin yan hanggang sa umuwi sa Panginoon. God knows us. He knows our hearts, yung motives natin, and even our thinking. Sabi sa Psalm 139 verse 4, "Before a word is on my tongue, you, Lord, know it completely. You hem me in behind and before, and you lay your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me, too lofty for me to attain." Hindi kayang tapatan ng tao ang kapangyarihan ng Panginoon. Gana man tayo ka-high-tech. Still, His ways are higher. His thoughts are higher. Makarating man ang tao sa buwan ng ilang ulit, magpalipat-lipat man siya sa ibang planeta, still, hindi pa rin niya maaabot ang katalinuhan ng Panginoon. And in Psalm, the Lord speaks to us through the Psalm of David, no? In a manner na talagang pinapakita niya that He loves us and sinasamahan niya tayo sa bawat araw. Kaya it is important that we keep in touch with our God every day. Kasi baka may mga message na siya na unseen natin. Mga message na na-miss kasi nakamute pala siya sa messenger. Kasi pala ang gusto lang natin na message na nag-notify sa atin yung mga message na kaya nating tanggapin. Do not go out of where God is calling you. Balik ka sa Panginoon. Balik tayo sa Panginoon. Panahon na for a reroute. Marahil matagal nang ikaw ay spiritually umalis o naglayas dahil akala mo hindi na tinutugon ng Diyos ang mga panalangin mo. O meron kang thinking na, sige Lord,

0: bayaan mo na ako, alam ko marami ka pang mga inaasikasong tao. O may tinatago kang kasalanan na ayaw mo pang isuko sa Panginoon. Gustong-gusto ng Diyos na tayo ay lumapit sa Kanya. At naglalambing siya araw-araw to go back to Him and to feel His love. The love of God was fully written in Psalm 139. Hindi pa tayo pinaplano ng ating mga magulang. Wala pa tayo sa imahinasyon ng ating mga magulang. Aba, nakalista na tayo sa aklat ng buhay. Kapag mahal mo ang tao, di ba, ayaw mo siyang mapahamak. At ang gusto mo lang naman, sumaya siya, mapabuti. And this is God. Hindi siya KJ. He knows what's best for us. Anong mas mainam, anong mas makapagpapasaya, mas makakatulong, mas makakabuti para sa atin. That is our Father. And He's calling us right now. Tinatawag ka ng ating Diyos, kapatid. Tayo'y manalangin. Makapangyarihang Diyos at lumikha ng langit at ng lupa. Marami pong salamat sa pag-ibig po ninyo sa amin. Pagpaparamdam po ninyo na hindi nyo po kami pinababayaan. Kung gaano katapat ang pagsikat ng araw sa umaga, maging ang paglubog nito at ang pagpapakita ng buwan sa gabi, ay pagpaparamdam po ng inyong katapatan at ng inyong dakilang karunungan. Sa mga araw na ito, sa mga oras na ito, aming Diyos, kami po ay humihingi ng paumanhin. Patawarin niyo po kami sa madalas po kaming lumalayas sa inyong presensya. Madalas po kaming naghahanap ng ibang diversion na akala namin yun yung makakatulong po sa amin. But what we are doing, Lord, is a manifestation of a faith lacking in our hearts. Tulungan niyo po kami bumalik sa inyo, aming Diyos. Isuko namin muli ang aming mga buhay, aming mga aspiration, mga pangarap. May mga plano po kami, pero yung plano po ninyo mas mataas kaysa sa aming naiisip. Tulungan niyo po kami na isurrender ang pride namin, lalo na sa pag-aakalang mas alam namin yung better for our family. And tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa pang-araw-araw maunawaan namin kung gaano niyo po kami kamahal at maging intentional po kami sa pagkilala sa kabutihan at kadakilaan po ninyo sa aming buhay. The mere fact that we are still breathing, we can hear this message, ay isa po itong biyaya. Hindi po namin kayang maipangako yung bukas at ang meron lamang po kami ay ang ngayon. Hindi na rin namin kayang baguhin ang kahapon. And Lord, always guide us, Lord. Give us our daily bread, our daily patience, Lord, and even our daily strength. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Maraming salamat sa iyo, kaagapay, sa iyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa programang Reflections, maging sa iba't iba pang mga programa na napapakinggan mo sa FEBC Radio TV. And we appreciate receiving messages from you, lalo na kung paano po nakatulong ang programang ito sa inyong buhay o sa kahit na maliit na pamamaraan. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. May the Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and give you peace.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Hello, hello. Magandang babae po sa lahat ng nanonood sa ating Women Empowerment. At syempre, Family Matters Women Empowerment na naman po tayo ngayong Wednesday sa Pilipinas at syempre Tuesday sa ibang bansa. Magandang babae po at yung ibang mga kalalakihan nanonood din, di ba? Good morning, Kaagapay. Ito po ang programang Family Matters. Nakatutok ka pa rin sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Sa mga kaka-tune in pa lang sa kanilang mga radio, paalala lang po, kami po isang AM station ng Far East Broadcasting Company Philippines at syempre kasapi ng mga broadcasters ng Pilipinas. Napapakinggan pa rin tayo through DZAS mobile app, ha? Or maaari nyo pong i-download sa inyong Google Play App Store or sa Google, no? Google Play. Nakikinig at nanonood po kayo sa aming live streaming sa Facebook. Hanapin lamang po ang 702-DZAS-FEBC Radio at sa YouTube channel. Nandyan din po kami sa YouTube channel. By the way, huwag kalimutang mag-like, ha, mag-comment, mag-subscribe. Huwag naman kami lang ang nakikipag-usap sa inyo. Makipag-ugnayan sa amin, no? Ako po rin po ang inyong Wednesday, Tavelin Garcia. At syempre, bago ko i-introduce muli ang aking regular na to, at aking regular co-host for today. Dumako lang tayo sa malayang pagbabasa ng salita ng Diyos, no, kung saan napakadami po nating matututunan dito. O siguro ipasok na natin yung aking co-host, none other than Darna. Ayan, si Anjanette Aboyan. AJ, magandang babae sa'yo.
3: Hello, hello. How are you? Magandang babae din sa'yo.
2: Yes, marunong na. Marunong na. AJ, alam mo, it is such a very timely, no? Timely yung ating topic ngayon kasi ang dami-daming nagiging problem yung words. Sabi nga nung mga nagpadala sa akin ng message that they wanted something about be fit in your words. Nandun tayo sa Be Fit series. We're doing this in Proverbs 31 and we're also doing this in Family Matters. Nakakatuwa dahil sabi nila, ma, napapanahon dahil sa Senado, ang dami-daming nagkakaproblema sa words. Sa Pilipinas at hindi lamang dyan, di ba? Napakadami natin nagiging problema. Napakaliit lamang po ng dila, no? But it's actually creating a lot of wildfire. So I will be reading lang, maiksi lamang to. Mabasahin ko lamang po ang salita ng Diyos. This is actually a beautiful, beautiful reminder for all of us, no? Bago po tayo pumasok sa ating topic for today. So ang topic natin for today, ang topic natin is be fit in your words. Paano ba tayo magiging fit sa ating mga pananalita, no? Sabi ng Ephesians chapter 4 verse 29, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that of which is good to be used of edifying. Bantindi, no? Sa magandang balita Biblia sa Tagalog version, huwag daw kayong gagamit ng masasakit na salita. Ang gamitin ninyo ay ang mabuti at ang

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raymundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Webes, 18 ng Hunyo. Mga Salmo, chapter 64-68.
3: O Diyos, ang hibig ko, ang aking dalangin, sana ay pakinggan sa pagkaligalig dahil sa kaaway. Huwag akong hayaan, ipagtanggol ako sa mga pakanat lihim na sabwatan niyong mga pangkat na ang binabalak pawang kasamaan. Ang kanilang dilay katulad ng tabak na napakatalas, tulad ng palasong iniaasinta kung sila'y mag-usap. Sa kublihan nila, sila'y nag-aabang sa mabuting tao at walang awa nilang tinutudla sa pagdaan nito. Sa gawang masama ay nagsasabwatan, nag-uusap sila kung saan dadalhin ang patibong nilang di dapat makita. At ang sasabihin pagkatapos nilang makapagbalangkas, ayos na ayos na itong kasamaang ating pinabalak. Damdamin ng tao at ang isip niya'y mahiwagang ganap. Subalit ang Diyos na may palasuri, di magpapabaya. Walang abog-abog, sila'y tutudlait, susugatang bigla. Dahilan sa sila'y masamang nangungusap, kaya wawasakin. At ang makakita sa gayong sinapit, sila'y sisisihin. Yaong nakakita'y sisidlan ng takot, ipamamalita ang gawa ni Yahweh at isa sa isip ang kanyang ginawa. Sa gawa ni Yahweh, ang mga matuwid pawang magagalak, magpupuri sila at sa piling niya ay mapapanatag. Marapat na ikaw, O Diyos, sa Zion ay papurihan. Dapat nilang tupdin doon ang pangakong binitiwan. Pagkat iyong panalangin nila'y iyong dinirinig. Dahilan sa kasalanan, lahat sa iyo ay lalapit. Bunga nitong pagkukulang, kaya kami nalulupig. Gayon paman, patawad mo'y amin pa rin nakakamit. Silang mga hinirang mo upang sa templo manahan, silang mga pinili mo ay mapalad na tuturingan. Magagalak kaming lubos sa loob ng templong banal dahilan sa dulot nitong pagpapala sa nilalang. Kami iyong dinirinig, tagapagligtas naming Diyos, sa kahanga-hangang gawa, kami iyong tinutubos. Kahit sino sa daigdig, sa ibayong karagatan, may tiwala silang lahat sa taglay mong kabutihan. Sa taglay mong kalakasan, mga bundok tumatatag, dakilakat ang lakas mo ay sa gawa nahahayag. Ang ugong ng karagatan iyong pinatatahimik, pati along malalaki sa panahong nagnganganit. Maging mga kaguluhan nilang mga nagagalit. Dahilan sa ginawa mong mga bagay na dakila, natatakot ang daigdig at ang buong sangnilikha. Bunga nitong ginawa mo, sa galak ay sumisigaw, buong mundo, kahit sa ang sulok nitong daigdigan. Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga. Umuunlad ang lupait, tumataba yaong lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis sa halamang nasa lupa, ay ito ang dumidilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait. Sa binungkal na bukirin, ang ulan ay masagana. Ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayan na pagulan ay lumambot yaong lupa, kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. Nag-aani ng marami sa tulong mong ginagawa, at saan man magpunta kay masaganang masagana. Ang pastulay punong-puno ng matabang mga kawan, nagahari yaong galak sa lahat ng kaburulan. Gumagala yaong tupa sa gitna ng kaparangan, at hitik naman ang trigo sa kapatagan. Ang lahat ay umaawit, sa galak ay sumisigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa kanya'y ibigay. Awitan siya't luwalhatiin siya. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Yuyuko sa takot ang mga kaaway dahilan sa taglay mong kapangyarihan. Ang lahat sa lupa ika'y sinasamba, awit ng papuri yaong kinakanta. Ang iyong pangalay pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan, ang kahanga-hangang ginawa sa tanan. Naging tuyong lupa kahit na karagatan, mga ninuno natin doon dumaan. Do'y naramdaman, labis na kagalakan. Makapangyarihang hari kailanman, siya'y nagmamasid magpakailanman. Kaya huwag magtatangkang sa kanya'y lumaban. ang lahat ng bansa'y magpuri sa Diyos, inyong iparinig, papuring malugod. Iningatan niya tayong pawang buhay, di tayo bumagsak, di niya binayaan. O Diyos, sinubok mo ang iyong mga hirang. Sinubok mo kami upang tumalisay, at tulad ng pilak, kami idinarang. Iyong binayaang mahulog sa bitag, at pinagdala mo kami ng mabigat. Sa mga kaaway, ipinaubaya, sinubok mo kami sa apoy at baha, bago mo dinala sa dakong payapa. Ako'y maghahandog sa banal mong templo, ng aking pangako na handog sa iyo. Pati pangako ko ng may suliranin ay ibibigay ko sa iyo dadalhin. Natatanging handog ang iaalay ko, susunuging tupa, kambing, sa katoro, mababangong samyo, halimuyak nito. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos, at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Ako ay tumawag, sa Diyos ay nagpuri, kanyang karangalan aking sinasabi. Kung sa kasalanan ako'y magpatuloy, di sana ako dininig ng ating Panginoon. Ngunit tunay akong dininig ng Diyos. Sa aking dalangin, ako ay sinagot. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan, pagkat ang daing ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya sa aki'y walang katapusan. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Nag-aning mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ni Yahweh, Diyos namin. Magpatuloy nawa iyong pagpapala upang igalang ka ng lahat ng bansa. Magbangon ka, O Diyos, kaaway ay pangalatin, at ang mga namumuhi tumakas sa kanyang piling. Kung paanong yaong usok tinatangay noong hangin, gayon sila itataboy, gayon sila papaalisin. At kung paanong kandila sa apoy ay natutunaw, sa harap ng Panginoon ang masama ay papanaw. Ngunit lahat magagalak, matutuwa ang matuwid, sa harapan nitong Diyos, galak nila'y di malirip. Awitan natin ang Diyos, purihin ang kanyang ngalan, maghanda ng isang landas upang kanyang maraanan. Ang pangalan niyang Yahweh, magalak na papurihan. Ang Diyos na naroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat, sanggalang ng mga balo. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot, ang bilanggoy hinahango upang sila ay malugod, samantalang ang tirahan ng suwail ay malungkot. Diyos, nang ang iyong mga lingkod samahan sa paglalakbay, sa pagbagtas sa malawak na lupaing mga ilang, ang lupa ay nayayanig, bumubuhos pati ulan. Ganito ang nangyayari kapag ika'y dumaratal. Maging ang bundok ng Sinai, nayanig din sa pagdating, nang dumating na si Yahweh, itong Diyos ng Israel. Dahil sa iyo, yaong ulang masagana ay pumatak, lupain mong natuyunay, nanariwa at umunlad, at doon mo pinatira yaong iyong mga lingkod ang mahirap nilang buhay sa pagpapalay pinuspos. May utos na pinalabas na si Yahweh ang nagbigay, ang nagdala ng balita ay babaing karamihan. Ang balitang sinasabi nang dahil sa takot, mga harit hukbo nila'y tumatakas sa labanan. Kaya ang mga babae na ang nagparte ng Samsam. Para silang kalapati nararamtan noong pilak. Parang gintong kumikinang kapag gumalaw yaong pakpak. Bakit mayroong sa kulungan ng tupa napasadlap? Mga haring nagsitakas pagsapit ng bundok Salmon, ang yelo ay pinapatak ni Yahweh sa dakong iyon. O kay laki niyong bundok, yaong bundok nitong Bashan, ito'y bundok na kay raming taluktok na tinataglay. Sa taluktok mong mataas, bakit kinukutya, wari yaong bundok na maliit, na ang Diyos ang pumili? Doon siya mananahan upang doon mamalagi. Ang kasama'y libu-libong matitibay na sasakyan, galing Sinai, si Yahweh ay darating sa dakong banal. At sa dakong matataas, doon siya nagpupunta, umaahon siya roon, mga bihag ang kasama. Kaloob mang nagbubuhat sa tauhang nag-aalsa, tinatanggap ng Panginoong Yahweh na doon na tumitira. Purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas, dinadala araw-araw ang pasanin nating hawak. Ang ating Diyos ay isang Diyos na ang gawa ay magligtas, si Yahweh ang Panginoon, Panginoon nating lahat. Sa bingit ng kamatayay, hinahango tayo agad. Mga ulo ng kaaway ay babasagin ng Diyos kapag sila ay nagpilit sa kanilang gawang buktot. Si Yahweh ang nagsalita, ibabalik ko sa iyo, kaaway na nasa Bashan, hahanguin ko nga sila sa gitna ng karagatan upang kayo'y magtampisaw sa dugo na bubuhos, sa dugo nilang yaon, pati aso ay hihimod. Mamamasdan ng marami ang lakad mong matagumpay, pagpasok ng Diyos kong hari sa may dako niyang banal. Sa unahay umaawit, tumutugtog sa hulihan, sa gitna'y nagtatamburin ang babaeng karamihan. Ang Diyos ay papurihan kung magtipong sama-sama, buong lahi ng Israel, papurihan ninyo siya. Yaong lahi ni Benjamin, maliit may nangunguna, kasunod ay mga puno at pulutong nitong Huda, mga puno ng Zebulun at Neftali kasunod na. Sana'y iyong ipadama ang taglay mong kalakasan, ang lakas na ginamit mo noong kami isang galang. Magmula sa Jerusalem, sa iyong tahanang templo, na pati ang mga hari do'y naghahandog sa iyo. Pagwikhaan mo ang hayop, ang mailap na Ehipto, sabihan ang mga bansang parang torong may bisiro, hanggang sila ay sumuko maghandog ng pilak sa iyo. Ang lahat ng maibigin sa digma ay ikalat mo. Mula roon sa Ehipto, mga sugo ay darating, ang Ethiopia ay daupalad na sa Diyos dadalangin. Umawit sa Panginoon ang lahat ng kaharian, awitin ang pagpupurit, si Yahweh ay papurihan. Purihin ang naglalakbay sa matandang kalangitan, mula roo'y maritinig ang malakas niyang sigaw. Ipahayag ng bala na taglay niyang kalakasan, siya'y hari ng Israel, maghahari siyang tunay. Iyang taglay niyang lakas ay buhat sa kalangitan. Kahanga-hanga ang Diyos sa santuwaryo niyang banal. Siya ang Diyos ng Israel na sa tanay nagbibigay ng kapangyarihat lakas na kanilang kailangan. Ang Diyos ay papurihan.
4: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
5: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
6: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang umaga sa iyo, Kaagapay. Wenmark Balatukan po dito sa programang Unang Salmo, hatid sa iyo ng Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka ngayong araw, Kaagapay? Nawa, ikaw ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito.

May isang palabas akong napanood sa TV tungkol sa isang estudyante na gustong sumali sa isang talent competition sa school nila. Mahilig siyang kumanta at alam niyang may talent naman siya sa pag-awit kahit papano. Pero habang pinapanood niya yung ibang contestants na nauna, unti-unti siyang nawala ng confidence. Nakita niya kung gaano sila kagaling, kung gaano kataas ang boses nila, at kung gaano sila ka-confident pagtapak na pagtapak sa stage. Kaya sinabi niya sa sarili niya, wala na, talo na. Hindi naman ako kasing galing nila. Walang special sa akin, baka mapahiya lang ako. Sa huli, hindi na siya tumuloy sa competition. Umupo na lang siya sa audience habang pinapanood ang iba na kumakanta. Minsan ganito din tayo pagdating sa relationship natin kay God. Gusto naman nating magamit niya tayo. Gusto nating gumawa ng impact. Gusto nating maging blessing tayo sa ibang tao. Pero kapag tiningnan natin ang sarili natin, bakit may pagkakataong mas nakikita natin ang mga kulang kaysa sa mga meron tayo? Kaagapay narinig mo na ba ang sarili mo na minsang nagsabi, Lord, hindi ako magaling magsalita. O Lord, hindi ako katulad ni ganito, ni ganyan. O Lord, bata pa po ako. Lord, marami po akong pagkukulang at hindi ko kayang gawin ito, hindi ko kayang gawin yan. If this is you, kaagapay, nakakalungkot. Nakakalungkot na minsan mas pinipili nating manatili na lamang sa gilid as an audience, a spectator, rather than stepping up in being used by God. Ito ang dahilan kung bakit napakaganda ng kwento na nasusulat sa John chapter 6. Libo-libong tao ang sumusunod kay Jesus upang makinig sa kanyang mga teachings. Sabi nga sa Book of Matthew, about 5,000 people ang sumusunod kay Jesus during this time. Hindi pa kasama ang bilang ng mga babae at mga bata. Habang tumatagal ang mga araw, nagugutom ang mga tao na sumusunod sa kanya. Nang makita ng mga disciples ni Jesus ang situation, they felt like parang imposible itong masolusyonan. Napakaraming tao tapos napakakaunti ng resources na meron sila. Humanly speaking, wala talagang paraan. Basahin natin ang kabuuan ng story sa John chapter 6 verses 5 to 13. Sabi doon, when Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, where shall we buy bread for these people to eat? He asked this to only test him, for he already had in mind what he was going to do. Philip answered him, it would take more than half a year's wages to buy enough bread for each one to have a bite. Another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many? Jesus said, have the people sit down. There was plenty of grass in that place, and they sat down. About 5,000 men were there. Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. When they had all enough to eat, he said to his disciples, gather the pieces that are left over. Let nothing be wasted. So they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of the 5 barley loaves left over by those who had eaten. Imagine kaagapay, sa gitna ng napakalaking pangangailangan ng mga tao that time, may isang batang lalaki na hindi man lang pinangalanan sa Bible. Hindi siya disciple, hindi siya teacher, hindi siya sikat, hindi siya kilalang tao. Isa lang siyang ordinaryong bata. Ngunit siya ang naging dahilan at naging bahagi ng isa sa pinaka-popular na himalang ginawa ni Jesus. Ang meron lang ang batang ito 5 tinapay at 2 isda. Kung tutuusin, sapat lang yon para sa sarili niyang pangangailangan at sarili niyang pagkain. Diba sabi nga ni Andrew, how far will these 5 breads and 2 fishes go among so many? Sa Tagalog,
Ano ang magagawa ng 5 tinapay at 2 isda para sa napakaraming tao? Hindi ba ganyan din minsan ang tanong natin sa buhay, kaagapay? Ano naman ang magagawa ng maliit kong talento? Ano naman ang magagawa ng simpleng buhay ko? Ano naman ang maitutulong ko? Eh, ito lang ako. Masyado tayong nakatingin sa laki ng pangangailangan, kaya hindi natin napapansin na may nauna na palang nilagay ang Diyos sa ating mga kamay. Maaring maliit ito sa paningin natin, pero mahalaga to para sa Kanya. Sabi sa Zechariah chapter 4 verse 10, "Do not despise these small beginnings." Huwag nating maliitin ang maliliit na simula. Huwag nating maliitin ang simpleng pag-anyaya sa kaibigan na magsimba. Huwag nating maliitin ang simpleng panalangin para sa isang taong nangangailangan. Huwag nating maliitin ang maliit na kabutihang ginagawa natin sa araw-araw. Ang mga bagay na tila maliit sa ating paningin, maaaring maging instrumento ng Panginoon upang baguhin ang buhay ng isang tao. Ang pinakakahanga-hanga sa kwentong ito, hindi yung 5 tinapay at 2 isda na nagkasya sa napakaraming tao. Ang pinakakahanga-hanga, ang puso ng batang handang ibigay ang kakarampot na meron siya. Hindi niya sinabi na kulang yun, hindi niya ito tinago, hindi niya tinago yung pagkain kasi baka nga naman maubos lang yun tapos siya naman yung magutom. Hindi niya inisip na walang halaga ang kanyang maiaambag. Instead, ibinigay niya ito kay Jesus in its entirety, lahat-lahat. Ibinigay niya kay Jesus lahat-lahat. At doon nagsimula ang himala. Maraming kabataan ngayon ang naghihintay ng tamang panahon bago magpagamit sa Diyos. Iniisip nila na kailangan muna nila maging mas magaling, mas mature, mas successful, mas spiritual. Pero hindi yon ang ipinapakita ng kwentong pinag-uusapan natin today. Hindi naghahanap ang Diyos ng mga taong kumpleto na. Naghahanap siya ng mga taong handang magpagamit sa Kanya. Mga taong handang magsabi ng, "Lord, ito lang ang meron ako at binibigay ko po ito sa inyo." Sabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 27, "Pinili ng Diyos ang mga bagay na itinuturing na mahina ng mundo upang hiyain ang malalakas." Ibig sabihin, hindi hadlang ang pagiging bata. Hindi hadlang ang pagiging ordinaryo. Hindi hadlang ang kakulangan mo. Sa katunayan, madalas ginagamit ng Panginoon ang mga taong alam nilang hindi nila kayang mag-isa upang mas makita ang kapangyarihan ng Diyos sa mga ito. Kung ikaw ay kabataan na nakikinig ngayon, gusto kong sabihin to. Huwag mong hintayin ang future bago ka maglingkod sa Panginoon. Huwag mong isipin na kapag graduate ka na, kapag may trabaho ka na, o kapag successful ka na, saka ka lang magpapagamit sa Diyos. Maaari kanyang gamitin right at this very moment. Maaari kang maging liwanag sa classroom mo. Maaari kang maging mabuting impluwensya sa mga kaibigan mo. Maaari kang maging instrumento ng pag-asa sa pamilya mo. Maaari kang gamitin ng Diyos sa social media, sa campus, sa community, at sa mga simpleng paraan na hindi mo lubos akalain. In John chapter 6 verse 11, sabi doon, "Jesus then took the loaves and gave thanks and distributed it." Kapansin-pansin na hindi dumami ang tinapay at isda habang hawak pa lamang ito ng bata. Nangyari ang himala nang mailagay ito sa kamay ni Jesus. Ganun din sa buhay natin, kaagapay. Kapag tayo lang ang may hawak ng ating mga talents, mga pangarap natin, mga kakayahan, limitado lang ang magagawa natin. Pero kapag sinuko natin ang mga ito kay Jesus, nagagawa niya ang mga bagay na hindi natin kayang gawin sa sarili nating lakas. And we know how this story ended. Hindi lamang nabusog ang mga tao, may natira pa. 12 basket ang napuno ng mga natirang pagkain. Ipinapakita na ang Diyos ay hindi lamang sapat. Siya ay higit pa sa sapat.
Mas malaki ang kanyang kapangyarihan kaysa sa ating kakulangan. Mas malaki ang kanyang plano kaysa sa takot na meron tayo. Mas malaki ang kanyang biyaya kaysa sa ating mga insecurities. Kaya ngayong araw, kung pakiramdam mo maliit ka lang, ordinaryo ka lang, o wala kang gaanong maialay sa Diyos, alalahanin mo ang batang may limang tinapay at dalawang isda. Hindi siya naging bahagi ng himala dahil marami siyang dala. Naging bahagi siya ng himala dahil handa siyang ibigay ang meron siya. At maaaring meron ding hinihingi ang Diyos sa iyo ngayon, kaagapay. Hindi niya hinihingi ang wala ka, kundi ang meron ka. At kapag inilagay mo yon sa kamay ni Jesus, baka magulat ka sa himalang kayang gawin ng Diyos sa pamamagitan ng buhay mo.

Maraming salamat ka, Agapay, sa pagsama sa akin ngayong araw sa programang Unang Salmo hatid sa iyo ng Himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Wenmark Balatukan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't ang buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Hob 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng

0: sumasayong babawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702
0: DZAM. Agapay ng sambayanan.
2: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Evangelista Paul Mortiz.
4: At Beth Flores po. Magandang umaga po ngayon. Thriving Thursday. Kamusta na po kayo mga kaagapay? At dahil Thursday ngayon, simulan na natin. Bago tayo magbatian. Ano? Yeah, daddy ha. Let's drive. Ready mga kaagapay? Sing. Let's thrive, let's thrive, let's thrive in God.
3: In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen, amen, amen, amen.
4: Oh, diva, galing, no? Magandang umaga po mga kagapay. Kayo po yung nakikinig sa programang Gabay on a Thursday morning. Dito po yan. At kung kayo po yung nakikinig at narito kayo sa Luzon at napapakinggan nyo ang ating programa gamit po ang inyong transistor radio o yung portable missionary radio, nakukuha nyo po ang ating programa mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig ng programang ito at nandiyan po kayo sa Visayas at Mindanao at ang gamit nyo na din po ay Transistor Radio o PM Radio, nakukuha nyo naman po ating programa mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po naman ay nakikinig at ang gamit nyo po ay Facebook live stream mula apareho hanggang hulo at sa iba't ibang bahagi ng mundo, kung maganda po ang inyong internet connection, makukuha nyo po yung ating programa na malinaw, maganda yung reception. So salamat sa Panginoon, lalo na po dyan sa ating mga kaagapay na nasa iba't ibang bansa. Sabi nga natin, whether you are an overseas Filipino witness o pinag-migrate kayo ng Panginoon dyan, sabi nga, let your light shine. Diba? Yun yung patuloy nating dalangin. So, hold on po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para pong ating araw ay maging thriving Thursday at mabigyan ng kaluwalhatian ang ating Panginoon. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntun ng gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganito pong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdaan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na sa inyo'y patuloy na hamon at patuloy nagagabay.
4: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin this week, 9 ways to win over your dad's heart. Diba po? Kasi nakita natin na ang June, yung third week of June, ay Father's Day. So sa Sunday po yan, ha? Huwag niyo kakalimutan. Ito po ay itinatag ni Sonora Smart Todd ng Spokane, Washington noong 1909. Kasi nga po na-inspired siya dun sa pagiging ano ng tatay niya na byudo, tapos inalagaan sila, Civil War veteran pa. So gusto niyang bigyan ng honor yon. At yun po ay nangyari. At ang unang celebration nga no, nangyari noong June 19, 1910. Pero ito nga

0: po ay nagkaroon ng national attention at naging official US holiday noong 1972. Dahil si President Richard Nixon ang pumirma ng proclamation na to, third Sunday of June ang Father's Day. So yun po yung sineselebrate natin. So pinag-usapan natin, recap tayo sa buong linggo kung ano yung mga pamamaraan upang mapasaya ang ating ama. Noong Lunes, nakita natin ang kahalagahan ng pag-understand ng nature ng ating ama at tanggapin itong nature na to at igalang. So that means yung character niya, yung kanyang personality, yung mga ganon. Nakita din natin na dapat ino-acknowledge din natin ang mga alalahanin ng ama, yung concerns. Dahil ito ay patungkol nga po sa mga concerns natin, concerns sa kanyang anak o yung mga pangangailangan sa pamilya. At nakita natin na mas maganda kung ang mga anak ay bahagi ng solusyon at hindi bahagi ng problema. Noong Martes naman, nakita natin na dapat ay laging ini-involve ang ating ama sa mga mahalagang desisyon ng ating buhay tulad ng career choice at saka marriage bilang respeto sa kanya. At isa puso ang kahalagahan ng dream ng ama para maging successful ang kanyang mga anak. Kahapon naman, nakita natin ang kahalagahan ng pagbibigay attribute sa ama sa mga positive traits at success na namana ng mga anak at ang kahalagahan ng paglalaan ng panahon na makasama ang ating ama. Okay? So ano na yung mga huli? Eto, express your gratitude. O yan. Gano'ng kadalas na nagsasabi ka ng thank you sa iyong ama sa mga daily favors na nakikita? At kahit yung pasasalamat sa pagpapalaki sa'yo, maging mas creative sa pamamaraan ng pagpapahayag ng iyong pasasalamat sa inyong ama. Maaring sabihin ito sa pamamagitan ng personal thank you card at laging samahan ito ng magandang ngiti o kaya palakasin ng tunog ng pagmamahal at samahan din ito ng isang masarap na pagkain o isang meaningful na regalo. Also, sabi nga ganun, be extra caring and concerned in your dad's difficult times. Okay? Hindi naman superman ang ating mga ama. May mga panahon na dumadaan din sila sa pagsubok. So maging sa karamdaman, chronic depression, o halimbawa nawala ng trabaho, ito ang panahon sa buhay na kailangan niya ang kanyang mga anak at ang kanilang panahon. Ang inyong pasensya, physical health, comforting words at prayers ay napakahalaga po sa ating ama. So tandaan, walang bagay na lalong makakasakit sa kanya kundi yung makita na yung kawalang pakialam ng mga anak sa kanyang mahirap or trying situation. So ang mga ganitong panahon ay lalong magpapabigat sa kanyang puso. Kaya huwag pong pataganin ang pagtulong sa ama, di ba? At habang ang kalakasan ng ama ay nanghihina na, mas kailangan niya ang mas maraming attention at kalinga at mas maraming consideration sa kanyang sensitive feelings. Maaring siya'y maging mainisin at mas mabilis nang mawala ng pasensya o madaling magalit. So tandaan, ang bawat ama ay tumatanda at may takot sa hinaharap at mga financial insecurities habang lumalapit na yung edad na 80. Eh, ang daddy ko nga 87 na, di ba? Lagi siyang i-comfort palagi at sabihin, gagawin mo ang lahat para masuportahan siya. So hilingin na huwag siyang ma-stress. Bawal talaga yon. Mag-suggest din ng mga creative projects at community activities na maaari niyang ma-involve sa kanyang retirement. Thank God sa churches na merong senior ministry program. Totoo yan. Nakakatuwa po yan. So ang kaalaman na may mga anak na nagmamahal at sumusuporta sa kanyang paglalakbay, lalo na sa kanyang pagtanda, isang assurance po yan sa kanya. So ano man pong edad ng iyong ama, ito man o ilang taon ka man, di ba, bilang anak, mas maganda na mahalin, igalang ang iyong ama. Salamat na lang sa Diyos, ang kultura natin ganun. Pinapahalagahan natin ang pamilya. So ipahayag at ipadama sa kanila ang inyong pasasalamat sa kanyang pagmamahal at paggabay sa iyo. Hindi lang sa panahon ng Father's Day, kundi sa araw-araw. At kahit matanda na po yung ating mga tatay, no po, lalo po silang pasalamatan at lalong pasalamatan ang Diyos sa kanilang buhay kasi patuloy yung nagiging encouragement sa atin bilang mga anak at sa iba pang mga nakatingin po sa kanilang buhay. So patuloy na ipag-pray ang mga tatay, hindi lang po tuwing Father's Day, kundi every day. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Amen. Nine ways to win our Father's heart. Naging ano ito, 1976. Ang nature ng ating ama, concern, bahagi, successful ang mga anak. Express your thanks. Isang masarap na pagkain marahil. Alayan ang inyong ama ng pagmamahal. Mas kalinga ang ibigay sa inyong ama. Mahalin ang inyong ama. Mahalin at igalang ang inyong ama. Pasalamatang lagi upang sila ay manghiti. Amen, amen. Patuloy po tayo. Ang mensahe para sa Ephesus. Revelation chapter 2:1-7. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz. Kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Isulat mo ito para sa pastor ng Ephesus o angel ng Ephesus. Ito ang sinasabi ng may hawak ng pitong stars sa kanang kamay niya. Ano ang kanyang ginagawa? Naglalakad siya sa gitna ng pitong gold na ilawan. Alam ko ang mga ginagawa mo. Alam ko ang mga kung gaano ka kumayod at nagtitiis. Alam kong hindi mo kinukonsinte ang masamang tao. Tinest mo ang nagsasabing apostle sila, pero hindi naman pala. At lumabas na hindi nga sila mga apostles. Alam kong nagtitiis ka at naghihirap para sa akin at hindi ka sumusuko. Amen, amen, wow. Pero ito ang ayaw ko sa iyo. Hindi mo na ako mahal gaya ng dati. At nagpayo ang Panginoon ng Iglesia. Isipin mo kung ano ang kung ano ka dati bago mahulog sa kasalanan. Magsisi ka at talikuran mo ang mga kasalanan mo at gawin mo ang mga ginagawa mo noong una. Pag hindi ka nagsisi, pupuntahan kita at aalisin ko ang sa ilawan mo ang pwesto mo, ang iyong patutuo at ang iyong bigat o dating. Pero ito naman ang gusto ko sa iyo, kagaya ko. Ayaw mo rin yung ginagawa ng mga Nicolaitans, mga maling tagapagturo at kung ano-anong nakadidiring mga katuruan. Kung nakaririnig ka, pakinggan mo ang sinasabi ng espiritu ng mga churches. Yung mga magtatagumpay, papayagan ko silang kainin ang prutas ng puno ng buhay sa garden ng Diyos. Wow, wow, wow, wow. Amen, amen. Salamat po, Ama, na kayo ang aming Savior Judge. Timbang po ang inyong pagtrato sa amin. Salamat po sa ginawa ninyo sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa sobrang kabaitan ninyo, nagbuhos po kayo ng banal ninyong dugo. Pantabon sa aming mga kasalanan. Lumalapit po kami sa iyo ngayon. Ngayon din nagsisisi at sadyang nagpapakupkup. Ilawit po ninyo ang inyong habag. Ang sabi po ninyo, hindi niyo tataboy ang lumalapit sa inyo. Salamat po Amang Diyos, in Jesus' mighty name. Amen, amen, wow, wow, wow. Di ba na?
0: Opo, Ama. Totoo po yan. Naku, mga kaagapay. Yan ang dapat nating bantayan, di ba po? Kamusta? Kamusta tayo, di ba?
1: Mm.
0: Halimbawa po, kasi that's a very good way of asking, di ba? Kung ano ang katotohanan nito sa atin, di ba po? Halimbawa, ang ganda nung tanong, sabi niya, nagbago ka na. Yun yung, asa na yung dati, Di ba po? Asa na yung si dating si Beth, di ba? O sige, ano natin? Picture natin.

0: Tatandaan nyo nung bago tayong nakakilala sa Panginoon. Very excited tayo to attend the church, di ba po? Very excited tayo to share the gospel. Very excited tayo na very risky nga tayo nung time na yun eh. Kasi talagang damang-dama natin yung pagliligtas ng Panginoon. Damang-dama natin lahat. So ang tanong, kamusta na tayo ngayon? Yung tanong, nagsishare ba tayo? Di ba? O nahihiya na tayo mag-share? Di ba po? Ngayon kasi marami na rin nagsishare, di ba? Marami na sila na nagsishare ng word. Meron na sa YouTube, meron na sa iba't ibang ano. Marami na nagsishare. So ang tanong, ginagawa mo pa rin ba yung pag-share ng dakilang biyaya at pag-ibig ng Diyos sa iba? Di ba, Dad? Yun yung kailangan kasi.
1: Dapat hindi magbabago.
0: Opo, dapat hindi magbabago. So dapat patuloy pa rin. Kasi kung alam natin na ang salita ng Diyos, ang ginawa ng Panginoong Jesus no, dun sa krus ng Kalbaryo, yun ang pinakamahalagang solusyon. At yun ang talagang nag-iisang solusyon sa problema ng mundo. Di dapat lalo tayong sinasabi natin to. Lalo nating ipinagmamalaki. Lalo nating ibinabahagi. Lalo nating sinishare sa kanila. Naalala ko sa amin po kasi sa clinic, lahat kami Christians. So pag may dumarating na mga Christians din, first time lang namin, malalaman mo namang Christians eh, kasi sa kanilang pakikitungo. Doon may mga times na may nagsasabing mga Christians, pero sakit ng ulo namin, di ba? So doon naman humahaba yung aming pasensya, doon naman namin ginagamit yung extension ng aming space for grace para sa kanila. So ganun yon. Pero pag yung totoong mga Christians na dumarating na sumusunod sa Panginoon, alam mo yan, pagpasok pa lang, magkakaroon na siya ng sense na parang mga Christians ito. Tapos saka natin, saka kami nagkakausap na, taga saan po kayong church? O sasabihin nila, taga ano kami, taga Unida kami. Di ba? May mga pasyente akong ganyan. Taga CCF, taga VCF, taga basta sa evangelical churches sila. Meron din ako na one time, Cathedral of Praise. Di ba? So makikita mo yun na pareho kayo, you are in one heart whenever and whatever you're doing, whether it's a secular thing, like halimbawa, being in the clinic, magpapacheck up ka, ano pa rin, kita mo pa rin yung katotohanan na mananampalataya kayo. So when you declare God's blessing upon each one, alam nila, Christian to, and you're making sure of that. So, ayun ang tanong natin kasi dapat kailangan lalong-lalo na sa panahong ito, lalo na po yes. Dapat na tayo ay hindi hihinto sa pagbabahagi. Kasi parang ano yan eh, parang last 2 minutes. Diba daddy, ganon? Last 2 minutes.
1: Sa basketball.
0: So you're making sure na you're making everything to win the battle or to win the game.
1: Correct.
0: So ganon dapat mga kaagapay. Ginagawa natin, lalo na po sa ating mga pamilya, lalo sa ating mga anak, sa ating mga mahal sa buhay. So never stop praying for your loved ones na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Talagang i-ano mo yan sa Panginoon. Never stop in sharing God's goodness sa mga taong nakakausap natin. Never stop, di ba? And alam naman natin ang katotohanan na as you grow deeper in your relationship with the Lord, lalo mong minamahal ang Panginoon, lalo kang sumusunod sa Kanya, lalo mong ninanais na laging makaulayaw ang Panginoon. Di ba yung gano'n, yung you meditate upon His Word, you fellowship, yun mga kaagapay, ha? Sa totoo lang, the more na we have to be ready for His soon coming. So wag natin gayahin yung church sa Ephesus na sinabi, you have lost your first love. Wag yun. Dapat ang ating love sa Panginoon patuloy at patuloy at patuloy. So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming pong salamat. Talagang habang nakikita nga po namin, Panginoon, ng mga katotohanan ito. Doon pala nga, Lord, sa church ng Ephesus, nagtatanong na kami, kabilang ba kami na na-lost yung aming first love sa'yo? Natabunan na ba kami, Panginoon, ng cares of this world? Natabunan na ba kami, Panginoon, ng materialism, ng aming success, whether in ministry or in secular work? Natabunan na ba kami, Panginoon, ng mga titles sa aming pangalan?

0: pangalan. Natapunan na ba kami, Panginoon, ng mga kaguluhan sa mundo na nawala na kami, nawala na yung focus namin. Pero Lord, salamat kasi yung reminder mo, we can always go back to you, ang aming first love. At pwede kami, Panginoong, manangan dun sa mga prangako mo, like you will never leave us nor forsake us.
1: Yes.
0: Will walk with us each step of the way. Ano man po yung mga pangyayari, ano man po yung mga challenges, maraming pong salamat kasi kasama ka namin. So Lord, may we learn to focus on the truth and continue to love you more kasi you have loved us with beyond our expectations. So Lord, ang aming response is to love you and to share you to others. Marami pong salamat. Today, thank you Lord sa mga kaagapay na today is a special day. Si Lloyd's Lakap Cibulo, si Flor Delisa Samson, salamat po sa kanyang buhay at ministry. Ganun din po kay Nina Santos, kay Mapet Atienza Ferrer, kay Menchie Asuncion, at ganun na rin po kay Kuya Edgar Mortel. Pagpalain mo po siya, kanyang buhay, kanyang family, sila ni Ana. Continue to bless them, Lord. At sa amin pong mga kaagapay, again, today is your special day. Hindi man po namin sila nabanggit, pero alam namin, Panginoon, nakasulat po sila sa iyong puso. So Lord, we also declare blessings and your favor upon them. Marami pong salamat.
1: Amen. Panginoon, dahil sa sobrang kabaitan ninyo, nagbuhos po kayo ng banal ninyong dugo, pantabon sa aming mga kasalanan. Lumalapit po kami sa inyo ngayon din, nagsisisi at sadyang nagpapakupok. Ilawit po ninyo ang inyong habag. Ang sabi po ninyo, hindi nyo itataboy ang Lord mga lapit sa inyo. Salamat po, Amang Diyos, in Jesus' mighty name. Dahil sa katotohanan ito, alam namin na hindi po ninyo kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
0: Amen. Di tayo lalampasan talaga ng Panginoon.
1: Amen.
0: Kung nilampasan na tayo ng Panginoon, dahil patay na tayong lahat. Diba?
1: Yeah.
0: Doon pa lang, sa unang kasalanan pa lang ni Adan at ni Eva, winasak na tayo. Pero yung Genesis 3:15, prophetic yan hanggang kaligtasan. So, that is how God loves us. No? Hindi siya yung kagaya nating tao na pag, na ano, isisirain natin. Hindi ganon. Ang Diyos,
1: amen,
0: yung pag-ibig ng Diyos, patience ng Diyos. At yun po yung sabi nga natin, we learn from that at gayahin natin ang Panginoon. And that's a choice we have to make, mga kaagapay. So, ang challenge natin, mahalin at mahalin ng Panginoon with all our heart, with all our soul, with all our might, and let others see that we love God with all our heart. Para po patuloy na maging pagpapala at patuloy tayong lumago sa ating kaugnayan sa Kanya. That's a choice we have to make, mga kaagapay. So ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances, it is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhatid, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Busura, at ang ating pong mga gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa ProdTech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo talaga ng Panginoon, todo-todo. At si Jericho Flores po, kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, na nagsasabi, kapag si Jesu Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon. Ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Natuto akong mahalin ang aking ama sa kabila ng iniisip kong pagkukulang niya. Nang tanggapin ko si Kristo bilang aking Diyos at tagapagligtas noong 1996, napag-alaman ko ako pala ang may mga pagkukulang sa aking ama. At pinahaba nga ng Diyos ang buhay niya pagkatapos siyang magkasakit upang mahawakan ko ang kanyang mga kamay at akapin siyang muli bago siya pumanaw. Dahil kay Kristo, Ako si Dodi Lacuna ay nabago.
4: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
5: Ako po ay si Jinggoy Bernal. Galing po akong Coron, Palawan. At ako po ay Tribong Tagbanwa. At tayo po ay manalangin sa aming wika. Ginoyaman ang Diyos, pagpasalamat kami tong nuyo, tong kagayanan mo tong tanan ang tao. Higtong oras ang naa, ay nagipangampu o tong nuyo, yang korinti yang bansayaman. Yoy magtawang igmag, pakdolta kinatakwanan tong mga tao ang pag-ubra tong mga korinti. Iglan daw tong tanan, para maging matinlo yang pagbok yang korinti yaman. Padayo no na ang nagipangampu tong nuyo gino, natatangadyaway ang Diyos yaman. Ang pagtaligan, iglan daw tong tanan, yawin Diyos yaman ang makagagawang tong tanan. Kapuriso, yung tanan ang na ay nagluwas sa yaman ang nagipangampo. Tong aran ni Ginoong Isos. Amen.

At isang mapagpalang araw, kaagapay. Sa sandaling ito'y kinukumusta kita, ang iyong puso sa harap ng ating Diyos. At inaanyayahan kitang magpasalamat sa Kanya, sa buhay, sa hininga, at sa bagong araw na ito na Kanyang ipinagkaloob. Ang bawat umaga ay tanda ng Kanyang katapatan, pag-ibig, kahabagan. Isang paalaala na anuman ang ating pinagdaraanan, ang ating Diyos ay patuloy na tayo sinasamahan at inaakay. Sa araw na ito ay tinipon niya tayo sa hardin ng panalangin. Isang lugar ng pahinga at tapat na pakikipag-usap sa ating Panginoon. Kaya huminto ka muna, ialay sa Kanya ang iyong paghinga at buong katapatan mong ipagkatiwala ang lahat ng iyong nasa puso. Mga pasasalamat, mga tanong, mga alalahanin na maaaring matagal mo nang pinapasan. Sa presensya ng ating Diyos ay walang kailangang itago, sapagkat Siya ay nakikinig ng may habag at nagmamahal ng walang hanggan. Ako si Bishop Ruben Abante at kagalakan ko na makasama ka ngayon. Samahan mo ako dito sa 702-DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, habang binubuksan natin ang pintuan ng hardin, isang lugar ng panalangin, pagninilay at pag-asa. Kaya kaagapay, isantabi mo muna ang mga alalahanin. Pumikit kung nais mo at hayaan mong ang presensya ng ating Diyos ang dumaloy sa mga sandaling ito. Ito ang hardin ng panalangin. Napapakinggan tuwing Lunes hanggang Linggo. Limang pastor ang inyong mapapakinggan sa programang ito na may kani-kaniyang mga assignment kada araw. At sa ating pagpapatuloy, manalangin muna tayo. Dakila at mapagmahal naming Diyos, napakagandang araw ang iyong ibinigay. At bagong simulain, bagong pag-asa, bagong kagalakan, kahit may mga hamon, Panginoon, ang iyong biyaya'y sapat. At higit pa sa lahat ng sa amin maaaring magbigay ng tagumpay at ang iyong kapayapaan ang maaaring bumalot po sa aming puso, Panginoon. Pagyamanin mo nga ang iyong salita sa amin sa araw na ito. Simula sa hardin ng panalangin, lalo na, Panginoon, sa pagpapahayag na iyong salita. At para naman sa mga nangangailangan, O Diyos, ng pag-abot, O Diyos, gamitin mo ang programang ito upang madama ng lahat, Panginoon, ang kadakilaan ng iyong biyaya. Biyayang nagbibigay ng kaligtasan. Biyayang sa amin ay nagtuturo at nagbibigay sa amin ng kasanayan upang makaharap kami sa mga iba't ibang kalalagyan sa araw-araw. Kaya pinupuri ka namin, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming tagapagligtas. Purihin ang iyong pangalan. Sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. At nagbabalik ang hardin ng panalangin. Ako muli si Bishop Ruben Abante, makakasama tuwing araw ng Huwebes sa programang Hardin ng Panalangin. Kumusta kayo kaagapay? Lalo na ang ating mga kababayang nakikinig hindi lang mula sa ating bansang Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Dalangin namin ay kayo'y nasa mabuting kalalagyan, naway patuloy kayong iniingat ng ating Panginoon. Ang inyong kalusugan, kaisipan, damdamin, kabuhayan, at higit sa lahat, ang inyong buhay na espiritual. Hindi man tayo magkakasama ng physical, magkakasama naman tayo dito sa hardin ng panalangin. At sa dakong ito, ay tayo ay dumako sa isang napakaganda at maaari na
magbigay sa atin ng iba yung kalakasan, katatagan ano po sa harap ng ating mga sa kagitna ng ating hinaharap sa mga araw na ito. Alam niyo, lahat naman tayo ay nagsisimula sa may pagdududa, mayroong mga katanungan, may mga agam-agam, sapagkat ang mga pagdating sa atin ng mga kung ano-anong bagay ay sa una, siguro ay nagugulat tayo. Ano? Naalala ko tuloy ang eksperyensya ni Gideon na mula sa pagdududa, aba, nagkaroon siya ng matibay na pagtitiwala sa ating Diyos. Kaya, alam nyo, doon sa Judges chapter 6 and verses 36 to 40, ay makikita natin itong narrative na ito na si Gideon ay dumalangin sa Panginoon sapagkat ang bansang Israel ay nalulugmok sa isang kalalagyan. Ano? At siya'y dumalangin sa Panginoon na kung ako ay iyong gagamiting instrumento upang makaahon ang bansang Israel sa kalaban, abay gagamitin ko itong wool ng tupa upang ipakita mo kung maaari nga talaga ako na maging manguna sa bansang ito. Eh kaya yun ang hiniling niya sa Panginoon. Abay ang una, ang sabi pa niya ilalatag ko itong wool na ito, no, yung balat ng tupa. Ano? At kapag sa magdamag, yung hamog ay magbibigay ng yung bang mababasa ay yung wool, no? At yung lupa naman ay dry, no? Sige, tatanggapin ko na ito ang iyong talagang kalooban. Okay? And then, nangyari yun. Pagkatapos, sabi niya medyo parang nakakabigla yata ito. Isa pa Panginoon at huwag kang magagalit sa akin. Yan ang sabi niya. Pag binasa niyo, itong Judges chapter 6, balektarin naman natin para mapruweba ko. Alam niyo, minsan ganyan tayo eh, no? Balektarin natin, no? Panginoon, kung pwede, ilalatag ko ulit itong wool. Ngayon naman, dapat yung lupa sa paligid ng wool, ilalatag ko yan, yung lupa naman ang basa. Pagkatapos, itong wool, tuyo, no? Ang nangyari, tinugon ulit ng Panginoon para lang magkaroon ng katatagan itong si Gideon. Alam nyo, typical sa atin, hindi ba? Para bang kung alam natin na may kalooban ng Panginoon sa atin, hindi tayo kumikilos at nagkakaroon tayo ng pagdududa. Okay? Halimbawa, meron tayong pagsunod na gagawin. Meron tayong halimbawa, alitan. At alam mo naman na ang kalooban ng Panginoon, ikaw makapag-reconcile. Parang ang hirap gawin nun. Kahit basa ka ng basa ng kanyang salita. Alam niyo, ang ating Diyos ay alam ang ating kalalagyan. Alam ang ating kalooban, alam ang ating kaisipan, alam ang ating damdamin. At sa simula pa, kay Kristo Jesus ay binigyan niya tayo ng seguridad. Kung kaya nga sinasabi natin, ang lahat ng nakay Kristo, tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at Tagapagligtas, na inako ang ating pagiging makasalanan, at dahil diyan nagkakasala tayo araw-araw, inako natin na kailangan natin na sa Kanya'y sumampalataya sapagkat yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Alam niyo, sa bagay na yan, ay hindi dapat tayo magkaroon ng pagdududa sapagkat wala namang ibang kaparaanan, no, na ang kaligtasan ay dumako sa atin. Wala namang ibang namatay sa krus at nagbayad sa ating mga kasalanan. Kaya ang pagtanggap kay Kristo, ang pananampalataya sa Kanya, ay hindi maaaring ipagpaliban. Kung kaya kahit ngayon, kung ikay hindi pa tumatanggap kay Kristo at hindi mo pa alam kung ikay ligtas, ano, mula sa kapahamakan, abay, gawin mo yan. Walang pagdududa. At ang susunod dyan, lahat ng pagiging siguro na ikay na kay Kristo at ang Kanyang kalooban ay magagawa mo, ay, alam nyo, ito'y bagay na itinuturo ng salita ng Diyos.
Okay? Sa mundong ito, maraming dumadako sa atin. Marami tayo na-experiensyahan. Marami tayo nagiging kalalagyan. Eh yung sakit na lang, mapipigilan ba natin yun? No? Pagdating ng mga tag-ulan, tag-araw, iba't iba ang ating kalalagyan. Araw-araw, nagkakaroon tayo ng, alam niyo, tumatanda tayo. Nanghihina ang ating lupang katawan. Makakaahon ba tayo dun? Okay? Araw-araw, tayo ay humaharap sa mga tao. Pumapasok sa opisina, nagtatrabaho. Abay, humaharap tayo sa mga challenges. Okay? Alam niyo, hindi na tayo kinakailangan magkaroon pa ng kaaway sa mundong ito para magkaroon tayo ng tagumpay. Yun lamang na pag binabalot tayo ng pangungulila, kalungkutan, magkakaroon tayo ng tagumpay sa pamamagitan ng kapanatagan sa ating kalooban. Di ba? Pag halimbawa, nakakaranas tayo, halimbawa, sinasabi doon sa Thessalonica, no? Lalo na yung nagkakaroon ng pagpanaw sa mga kaanak, binabalot tayo ng pighati, dalamhati. Pero ang sinasabi ng banal na kasulatan, huwag tayong parabang nagbabago pa sa bagay na ito sapagkat dumadako naman ng kamatayan sa lahat. Kundi magkaroon tayo ng kapanatagan, kapayapaan, at comfort, kaaliwan mula sa salita ng Diyos. Sa kalagitnaan ng mga ito, may magagawa tayo. Isipin mo yung pagbinasa niyo yung 2 Corinthians chapter 8. Ano? Yung mga mananampalataya doon sa Macedonia, abay nagkaroon sila ng matinding kalalagyan. Ang sinasabi doon sa mga talatang yun, meron silang masidhing kadukhaan. Subalit sa kalagitnaan ng experiensyang ito, ng kalalagyang ito, ay meron silang iba yung kagalakan. Okay? Meron silang iba yung liberality. Isipin nyo, no? Pagkakaloob. Meron silang, ibig sabihin, hindi lang deep poverty. Meron silang, sa wikang English nga, sabi, great trial of affliction. Talagang matindi yung kanilang pait na pinagdaraanan. By subalit, iba yung kagalakan muli ang nanguna sa kanila. Sa kalagitnaan na ito, abay nung humayo si Apostol Pablo, no, palabas ng Macedonia at gagawin ang gawain ng Panginoon, sila pa ang nanguna na mag-abot sa kanya ng sakripisyo upang suportahan ang gawain ng Panginoon. Yan ang ehemplo ng mga mananampalataya doon sa Philippi. Kaya alam niyo po na hindi lang tayo kinakailangan maging gidyo na may kaaway tayo at tayo magiging makikipagbaka tayo. Hindi na po yun eh. Sa ating panahon ngayon, ang tagumpay kay Kristo ay katukumpayan sa kasalanan, sa kasadlakan, sa pangungulila, lahat ng mga bagay. Ano po? Lalo na yung bagay na pagdududa. Yung pag binabalot ka ng lahat na ito, bakit iba ito yung nangyayari sa akin? Di ba? Kung nais talaga natin ng katatagan, abay magandang puntahan ang Romans chapter 8. Abay isipin po ninyo. Ang sabi dito sa unang talata, there is therefore now, wala nang kapahamakan sa kanila na nakay Kristo Jesus na lumalakad sangay, hindi lumalakad sangayon sa laman, kundi lumalakad sangayon sa Espiritu. Sapagkat, alam nyo, ba't nagagawa po ito? Sapagkat, sa oras na tayo'y manampalataya kay Kristo Jesus, hindi lang natin siya tinatanggap bilang Panginoon at Tagapagligtas, tinatanggap natin ang Kanyang Espiritu at nananahan ang Kanyang Espiritu sa atin. Ano po? We have the indwelling of the Spirit of God. Kung kaya nga po, sinasabi doon sa verse 5 to 11 ng Romans chapter 8, ang sabi, hindi na tayo kinakailangan mabuhay sa laman o magkaroon ng kaisipan sangayon sa laman. Sapagkat nasa atin ang Espiritu, ay kinakailangan tayo mabuhay sangayon sa Espiritu. The Spirit that quickens, that gives life. The Spirit that gives us joy. Abay, meron pang ang bunga ang Espiritu sa atin. Sapagkat kung tayo lalakad sa Espiritu, magkakaroon ng bunga ang Espiritu sa atin. Ano nga ba yun? Abay, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Hindi po ba? Kung kaya nga,
tayo'y pinapaalalahanan sa verse 5. Kaya tayong mga mananampalataya, we do not live according to the flesh. Mapagtagumpayan natin ang laman, ang hatak ng laman, ang hatak ng mundo. But we are in the Spirit. If indeed, the Spirit dwells in you. Yun ang sinasabi sa verse 9 ng Romans chapter 8. Now, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is none of His. Kung kaya nga, binibigyan tayo ng katatagan. Okay? Kaya po, ito ang simulain ng yung siguridad ng isang totoong mananampalataya. Kapag tayo ay siguro sa pagtanggap kay Kristo, ang Kanyang Espiritu ay nasa atin. Alam niyo, ang lahat ng pangako para sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng sa Kanyang salita ay maaari nating kapitan ng matibay. At kapag kinapitan natin ng matibay ang bagay na ito at ginawa natin ang lahat sang-ayon sa Kanyang kalooban, sang-ayon sa Kanyang mga kautusan, sang-ayon sa kung ano ang kaluguran niya, alam niyo, ang kahilingan natin ay palaging ibibigay niya. Yun ang dapat po nating panghawakan. Alam niyo, sa bagay na tayo ay narito at mayroon tayong hardin ng panalangin, ano po, palagi tayong dumadaing sa ating Panginoon sa lahat ng ating mga dapat na siguro yung sinasabi natin dapat kong matanggap sa ating Panginoon. Subalit, puntahan natin sandali itong sinasabi sa 1 John chapter 3 and verse 22. Ang sinasabi po sa wikang Ingles, whatsoever we ask, we receive from Him. Because, number one, we keep His commandments. Iniingatan natin ang Kanyang salita sa ating buhay. Iniingatan natin ang Kanyang bilin, ang Kanyang kautusan, ang Kanyang kalooban. Hindi lang po iniingatan, ano po, kundi ang sabi, and do those things that are pleasing in His sight. At ginagawa natin ang lahat ng mga bagay na kalugod-lugod sa Kanya. Puntahan niyo yan. Yan ay 1 John chapter 3 and verse 22. Kaya po, hindi na tayo kinakailangan magduda. Panghawakan lang natin ito. Sa bagay na, bakit kaya totoo ba ito? Gagawin ba ng Panginoon ito para sa akin? Well, kaya nga po ang salita ng Diyos ay pinag-aaralan natin. Ang ating hardin ng panalangin ay sinisimulan natin sa pagpapahayag ng salita ng Diyos upang magkaroon tayo ng katibayan na ang ating mga dalangin ay Kanyang tutugunin. Ay napakalaking pagpapala.

0: Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Pastor Rayuel Tika ng Hillcrest Family Life Baptist Churches. Manalangin po tayo para sa ating mga people or persons deprived of liberty. Mga PDL na nandyan po sa pihitan sa mga oras na ito. Panginoong Diyos, nagpapasalamat kami sa kalayaang binibigyan sa amin sa Panginoong Jesus. Nakasabila ng aming mga kaibigan, kapatid, marahil, kakilala na nasa piitan sa mga oras na ito. Na marahil hindi sila Panginoong Diyos makakilos dahil din sa mga bagay na naiatang sa kanila. Kaya dalangin namin Panginoong Diyos na maunawaan nila ang kalayaan ng Panginoong Jesus ay hindi lang dahil sila ay malaya sa physical, kundi sila ay pinilaya na ng kasalanan. Ang dalangin namin Panginoong Diyos, saan man kami nandoon, kami man ay nakalaya, sabihin namin sa sanlibutan ito, pero kami man ay nasa piitan din ng kasalanan, bigyan niyo po kami ng kalayaan sa pamamitan ng inyong dugo, Panginoong Jesus. At ganoon din po sa mga kapatid namin na nasa mga piitan sa mga oras nito. Nandun sila sa loob ng mga kulungan, Panginoong Diyos, dahil sa mga nahiyatang sa kanilang mga kasalanan at mga bagay, Panginoong Diyos, na tila nagawa nila, Panginoon. Ang dalangin kong patuloy kaaliwa bibigyan sa hindi po sa kanila, kundi sa kanilang mga pamilya at sa kanilang mga mag-anak. Dalangin ko, Panginoon Diyos, na gamitin yung mga pagkakataong ito para mangusap kayo ng tuluyan sa kanila at maunawaan nila, Panginoon Diyos, ang tunay na ibig sabihin ng kalayaan sa Panginoong Jesus. Napakarami namin mga kakilala, kaibigan, nakakilala namin mga pamilya na noon ay nandiyan sa mga piitan, pero dahil sa kanilang karanasan sa Panginoong Jesus, pinalayon sila. Nagpapasalamat kami sa kanilang mga patotoo at sa kanilang mga buhay ngayon na sila naging mga pastor at mga magagawa ng inyong kaharian. Dalangin ka, Panginoon Diyos, ang patuloy kaaliw ang bibigyan sa kanila at alam namin saan man kami nandoon, katulad ni Apostol Pablo na nasa piitan din ng matagal na panahon, ay binibigyan siya ng kalayaan, kalayaan kay Kristo. Ito'y dalangin namin lahat sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Dumako na tayo sa pagdulog sa ating Diyos sa mga panalangin at mga hiling ng ating mga kaagapay. At panalangin natin ang mga kalusugan. Halimbawa, si Myrna Rosilio, ipagpanalangin ang kanyang anak na magbalik sa Panginoon. Ano po? At si Larry Boriel o Borwell, panalangin ang katatagan para sa kanyang kaibigan na si Marisa Santos na kailan lang ay pumawi ang kanyang anak. Si Mars Cariaga Bergantinos, ipanalangin ang aking anak na sana ay maayos na ang kanyang pakikisama sa kanyang asawa. Panalangin galing ay kay Roda Raida. Ano po? Oh, ito pala ay kagalingan at kalakasan naman. Si Leonora Logo, kagalingan po sa aking tuhod, sa akin niya, sa pain, sa kanyang tuhod. High sugar sa kanyang blood. Si Oma Beltran, panalangin po, kagalingan sa aking karamdaman. Hindi niya sinabi kung ano ito. Si Edgy Diamante, panalangin para sa patuloy na kalakasan, kagalingan ng kanyang kapatid na si Kenneth Roskilio. Si Dory Linga, kagalingan sa kay Sister Irma. Siya ay may lung cancer naman. Si Ate Glenn Sid, sabi niya ay pakipray po ang family ni Ate Maria Teresa Tirados Morelos na sa kanilang kinakaharap, pagsubok, mga health issue ni Brother Danny at iba pa. Physical strength at katagpuin sila ng ating Panginoon sa lahat ng kanilang pangangailangan sa kanilang buhay. Si Lita, pakisama po sa panalangin ang aking anak na si EJ na nakakaranas ng depression. Kagalingan po mula sa Panginoon. Ronald Young, please pray for my spouse na maging normal na ang kanyang hemoglobin at creatinine. Dumaraan siya po sa kanyang dialysis. Si Ricardo Armenta Marcaida, panalangin pa sa kanyang kagalingan ng CKD at ng aking kapatid. Sabi niya, si Ricky Marcaida. At maging sa asthma ng kanyang asawang si Cecilia. Gayon din, sabi niya, si Sister Maribel na may mild stroke. Si Marlene Rodriguez, panalangin, prayer request at pasasalamat sa pag-ingat, no, at good health sa buong pamilya. Si Baby Adriano, panalangin po sa anak na si Belle Estreño, nasa Macau at manugang na si Arnel Palencia nasa Taiwan naman. Okay? Ay sigurado pong umaabot ang ating panalangin ano po sa kanila. And prayer protection, good health, provision, wisdom, and spiritual strength. Si Divina Orfa Filio Luz, pakisama sa panalangin, pag-iingat, mabuting kalusugan, katatagan sa mga panahon na ito. Okay? At marami pa po sa ating mga prayer request nasa FB. At lahat pong ito ay binabasa natin at inaabot sa ating Panginoon. Manalangin na po tayo. O dakilang Diyos, maraming salamat po Panginoon sapagkat mula sa iyong salita tinuruan mo kami na hindi po kami balutin ng agam-agam, ng pagdududa, Panginoon, sapagkat maliwanag po ang iyong salita na ang lahat ng nakay Kristo Jesus ay dapat magkaroon ng katatagan. O Panginoon, marami po ang aming kinahaharap at ang mga prayer request ay iba-iba po ang mga pinanggagalingan. Mayroong mga pangkalusugan, may mga pangkabuhayan, may mga na pangkabuhayan, may mga request, Panginoon, na ang

iniingatan namin ang aming kaisipan, ang aming kalooban, ang aming puso, na huwag kaming balutin, Panginoon, ng mga bagay na ito na sa amin ay ibinabato ng mundo. Mga eksperyensya sa aming buhay, kami, Panginoon, ay nangungulila sa mga kaanak na pumapanaw. O Panginoon, balutin niyo po kami sang-ayon sa iyong salita ng kaaliwan, ng katatagan, ng kapayapaan, Panginoon. Mapagtagumpayan namin, Panginoon, ang mga bagay na ito sapagkat ang iyong Espiritu ay nasa amin, Panginoon. At sa pamamagitan ng iyong Espiritu nasa amin, binibigyan niyo kami ng spiritual discernment ng iyong salita upang matanganan namin, Panginoon, ng matibay. O Diyos, sa lahat po ng may kalalagyan sa kalusugan, sa lahat ng may kalalagyan sa kanilang mga pamilya, may kalalagyan, Panginoon, sa kanilang kabuhayan, nangangailangan ng mga material na sustenance, Panginoon, sa kanilang mga kalalagyan, halimbawa, Panginoon, may mga nagsasabing may umutang sa akin na hindi nababayaran. Kausapin sila ng Panginoon. O Diyos, gamitin mo po ang iyong salita upang ang dapat na mangyari sa mga buhay ng iyong mga anak ay magkaroon ng katugunan. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ay Diyos na dumidinig. Ang iyong kalooban, Panginoon, ay nagsasabi na naranasan din ni Kristo ang mga kabigatang ito. Hindi ito bago sa iyo, Panginoon, kaya kami nagpapasalamat sa lahat ng iyong katugunan, Panginoon. Purihin ang iyong pangalan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. At kung mayroon pa kayong ibang concerns, maaari kayo magbigay ng mensahe sa 702-DZAS FEBC Radio TV FB page. At magkarinigan muli tayo sa susunod na linggo sa radio, online, at dito mismo sa GCTV Channel 185 sa Signal. At para naman sa isang edisyon ng Hardin ng Panalangin, ako muli si Bishop Ruben Abante, nagpapaalala sa ating lahat na ang mananampalataya na namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa ating Diyos at Siya ay hindi magkukulang. Pagpalain tayo ng Panginoon.

0: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
1: Tahanan ng aking lahi,
2: kinukupkup ako at tinutulungang
1: maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
3: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
1: Naglilingkod, nag-aaral,
0: at nananalangin ng buong katapatan.
2: Iaalay ko ang aking buhay,
1: pangarap,
2: pagsisikap
4: sa bansang Pilipinas.

0: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
1: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
0: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
1: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
2: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
3: Sumasa sa iyong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702
3: DZAM. Agapay ng sambayanan.
5: Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
3: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
5: Magandang umaga, araw po tayo ng Huwebes, 18 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Para sa bagong araw, kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang
6: at Phil Lagtapon.
3: Bagong araw, bagong balita.
5: Pangunahing sa mga balita ngayon, Senador Sherwin Gatchalian formal nang nailoklok bilang Senate President, bagong chairmanship sa mga komite ng Senado nasa pinal na.
6: Mga prioridad na panukalang batas, pinag-usapan at inaprobahan sa naganap na special session ng Kongreso.
5: At sa kalakalan, Bangko Sentral ng Pilipinas, posibleng magpatupad ng aksyon matapos ang Bank of the Philippine Islands outage. At ngayon, sa detalye ng mga balita.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Formal nang naluklok si Senador Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President matapos ang espesyal na sesyon ng Senado. Unanimous ang naging pagpili kay Gatchalian ng 13 senador na dumalo sa sesyon. Pinangunahan naman ni Senador Vicente Soto III ang kanyang panunumpa. Nabuo ang quorum sa pamamagitan ng pagdalo ni Senador Joel Villanueva na unay na sa panig ng Cayetano Block. Ayon kay Senador Juan Miguel Zubiri, napatunayan na ni Gatchalian ang kakayahan sa pamumuno sa iba't ibang komite ng Senado at siya ang leader na kailangan ng institusyon sa kasalukuyan. Samantala, nagpahayag naman ng suporta si Senador Alan Peter Cayetano sa bagong liderato at nag-concede matapos sabihing nakakuha na ng sapat na boto ang mayorya para magluklok ng bagong Senate President. Sa parehong sesyon, nahalal din si Soto bilang Senate President pro tempore at si Zubiri bilang chairperson ng Committee on Rules. Nahalal din ang mga bagong chairperson at miyembro ng mga permanenteng komite. Kabilang sa mga itinalagang chairperson, sina Senator Paulo Benigno Aquino para sa Committee on Basic Education, Trade at Science and Technology, JV Ejercito para sa Finance at Local Government, at Risa Ontiveros para sa Health and Women and Gender Equality. Pinamumunuan naman ni Senador Francis Pangilinan ang Committee on Agriculture, Justice at Constitutional Amendments, Erwin Tulfo sa Blue Ribbon Committee, habang si Senador Soto, Rafi Tulfo, Joel Villanueva at Zubiri ay nakatalaga rin sa iba't ibang pangunahing komite ng Senado.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
6: Naging produktibo ang pagpupulong sa special session ng Kongreso upang talakayin ang mga panukalang batas na prioridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

0: O ang 213 mambabatas ang dumalo sa sesyon. Ayon sa Kamara, naipasa na ang 8 panukalang batas na itinuturing na prioridad ng Pangulo, kabilang ang Anti-Political Dynasty Bill. Ilan sa mga panukala na nasa Bicameral Conference Committee na, kabilang ang batas para sa tulong sa mga estudyante, ayuda sa mga pamilyang nasa krisis, at pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan para sa mga senior citizen. Samantala, formal ding binati ng Kamara sa Senador Sherwin Gatchalian matapos mahalal bilang bagong Senate President. Sa hari ng Senado, tinalakay ang iba pang panukalang batas tulad ng Magna Carta o Barangay Health Workers. Inaprubahan na rin ang naturalization ng mga atletang sina Benny Boathright at Matthew Ramos at ang panukalang pagdedeklara sa waling-waling bilang National Orchid. Niratipikahan ang bicameral report sa pag-amyenda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act habang na-adopt ng Senado ang resolusyong naghihikayat sa pagtiyak ng pondo para sa rehabilitasyon kasunod ng lindol sa Mindanao.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Samantala, maaring si Senador Francis Escudero ang mamuno bilang presiding officer ng Senate Impeachment Court na lilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Senador Panfilo Lacson, nagkasundo ang mga miyembro ng Senate Majority Block na suportahan si Escudero dahil sa kanyang karanasan at kaalaman sa batas bilang isang abogado. Sinabi rin ni Lacson na iminungkahi ito ni Senate President Sherwin Gatchalian upang maging maayos ang pagdaraos ng impeachment trial. Gayunman, nilinaw ni Lacson na maaari pa ring magbago ang plano kapag muling nagpulong ang impeachment court. Inaasahang magaganap ang halalan para sa presiding officer sa oras na magtipon ang impeachment court sa Hulyo 6. Bago nito, magsasagawa muna ng pre-trial conference ngayong araw bilang paghahanda sa paglilitis.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
0: Bangko Sentral ng Pilipinas posibleng magpatupad ng aksyon matapos ang Bank of the Philippine Islands o BPI outage. Ito at iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
3: Iimbestigahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang malawakang pagkaantala ng Digital Banking Services ng Bank of the Philippine Islands o BPI at pananagutin ang mga may pagkukulang kung kinakailangan. Ayon sa BSP, nakikipag-ugnayan nito sa BPI upang matiyak na maibalik ng buo ang serbisyo at mabawasan ang epekto sa mga kliyente. Nilinaw ng BSP na hindi na kailangan ng formal na reklamo mula sa mga customer bago ito magsagawa ng imbestigasyon sa insidente. Nagsimula ang outage noong Hunyo 14 at ayon sa BPI, ganap nang naibalik ang lahat ng apektadong online banking services noong Martes, Hunyo 16. Sa iba pang balita, ipinagtanggol ng Southern Access Link Expressway Corporation ng San Miguel Corporation ang paglilipat ng mga puno sa Rojas Boulevard matapos kumalat ang video ng umano'y maling paraan ng pagbunot sa mga ito. Ayon sa kumpanya, bahagi lamang ng buong proseso ng tree relocation ang ipinakita sa viral video. Patuloy namang iniimbestigahan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang operasyon matapos magpahayag ng pagkabahala ang mga residente at environmental groups. Sinabi ng kumpanya na nakikipagtulungan ito sa investigasyon at iginiit na pananagutan pa rin nilang pangalagaan ang kalikasan habang isinasagawa ang proyekto. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 60 pesos at 38 centavos sa US dollar, 43 pesos at 15 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 11 centavos sa Singapore dollar, at 16 pesos at 9 centavos sa Saudi Riyal. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
2: Easterlies ang nakakaapekto sa Silangang Luzon, Visayas at Silangang bahagi ng Mindanao. Magiging maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa Visayas, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental dahil sa Easterlies. Habang sa Metro Manila at ang natitirang bahagi ng

0: bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 24.8 hanggang 35.2 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:28 at lulubog dakong 6:27 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin nagkita sa Kazan at pagpapalago ng agrikultura at ekonomiya sa pagitan ng dalawang bansa, inaasahan.
1: ICC warrant para kina Senador Go at iba pa natanggap na umano ng bansa ayon kay Davao Representative Paulo Duterte.
0: At sa palakasan, Barangay Ginebra, kampiyon sa PBA Commissioner's Cup.
2: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Nagpulong sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin sa Kazan, Russia para talakayin ang pagpapalakas ng ugnayang pangkalakalan ng dalawang bansa. Sa bilateral meeting, sinabi ni Putin na may malaking potensyal na mapalawak ang kalakalan sa larangan ng agrikultura at enerhiya. Anya, may matibay na pundasyon ng respeto at pagkakaibigan ang relasyon ng Pilipinas at Russia. Ayon naman kay Pangulong Marcos, marami pang oportunidad na maaaring pagtuunan upang mapataas ang antas ng kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Kabilang sa mga tinalakay ang mga usapin patungkol sa food at energy security na parehong mahalaga sa mga nasabing teritoryo. Dagdag ni Putin kasabay ng pagdalo ni Pangulong Marcos sa ASEAN-Russia Commemorative Summit at pagunita ng 35 taon ang relasyon ng ASEAN at Russia at ng 50 taon naman ang diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at Russia. Formal na inimbitahan ni Pangulong Marcos si Putin na bumisita naman sa Maynila para sa ika-21 East Asia Summit na gaganapin sa Pilipinas ngayong taon.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Immigration Lookout Bulletin inilabas ng DOJ laban kina dating Ateneo coach Tab Baldwin at iba pang players bilang bahagi ng imbestigasyon ng pagkasawi ng dalawang student athletes. Ang report mula kay Lynn Garcia de la Cruz.
3: Naglabas ng Immigration Lookout Bulletin o ILBO ang Department of Justice o DOJ laban kina dating Ateneo de Manila University men's basketball team head coach Tab Baldwin bunsod ng investigasyon sa pagkasawi ng dalawang student athlete na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Sa press con nilahad ni Justice Secretary Frederick Vida na layo ng ILBO na alertuhin ang mga otoridad sa tangkang pagbiyahe sa labas ng bansa ni Baldwin at iba pang individual habang isinasagawa ang investigasyon. Nilinaw ni Vida na ang ILBO ay tanging para sa kanyang monitoring mechanism at hindi hold departure order dahil wala pang isinasampang formal na kaso.
4: I have signed today an ILBO, an immigration lookout bulletin or against the following individuals who have thus far been identified in the investigation. First, Mr. Thomas Anthony Baldwin or Tab, the nickname, former head coach of the Ateneo men's basketball team, Mr. Christopher Kimpo, the former team manager, Mr. Reynaldo Jacinto Jr., assistant coach, Mr. Dean Castaño, assistant coach, and Mr. Sandro Soriano, also an assistant coach. Let me emphasize that an ILBO is a monitoring mechanism. It is intended to alert authorities should the subjects attempt to travel abroad while the investigation is ongoing. It is not by itself a restriction on travel nor a finding of liability. The investigation remains ongoing and the department stands ready to undertake its mandate once a complaint is formally filed. We ask the public to allow our law enforcement agencies to do their work and to refrain from speculation while the evidence is being gathered and assessed.
3: Ang naging pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida na sawisin na Butterbonya at Adri sa team building sa Dibacolao, Aurora noong June 8. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, DOJ, Manila.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang balita naman, inihayag ni Davao City Representative Paulo Duterte na nakatanggap siya ng impormasyon na naglabas na di umano ng arrest warrant ang International Criminal Court laban kay Senador Christopher Lawrence Go at dalawang dating police officers. Kinwestiyon ni Duterte ang umano'y paggamit ng pamahalaan sa ICC sa mga kalaban sa politika. Gayunman, itinanggi ng Department of Interior and Local Government at ng Philippine National Police na may natanggap na silang anumang opisyal na abiso patungkol sa mga warrant. Sinabi rin ng PNP na wala pang natatanggap na opisyal na komunikasyon, ngunit tiniyak nilang susunod sila sa tamang proseso at batas kung may ipadadalang legal na kautusan. Samantala, itinanggi naman ng Malacañang na ginagamit nila ang ICC bilang sandata laban sa mga kalaban sa politika. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, isang Pilipino ang nagsampa ng kaso sa ICC noong 2017 kaugnay ng mga alegasyon ng extrajudicial killing sa war on drugs. Anya, kung may ilalabas na arrest warrant ang ICC, bahagi ito ng legal na proseso at hindi panggigipit sa sinuman.
2: Bagong araw, balitang bayan.
1: Ayuda para sa mga mag-aaral na apektado ng lindol sa Region 12, pinapabilis ng Commission on Higher Education. Ito at iba pang balita sa mga probinsya sa ulat ni Shekinah Abalon.
5: Pinapabilis ng Commission on Higher Education ang pagpapalabas ng 764 million pesos na ayuda para sa mahigit 66,000 na mag-aaral sa Region 12 na naapektuhan ng lindol. Sakop nito ang General Santos City, Sarangani, South Cotabato, Davao Occidental at Davao del Sur. Noong Hunyo 13, pinangunahan ni CHED Chairperson Shirley Agrupis ang pamamahagi sa rehiyon sa ilalim ng tertiary education subsidy. Bahagi ito ng pagsisikap na matulungan ng mga estudyante at mapabilis ang financial assistance. Samantala, kinilala ng Department of the Interior and Local Government ang 147 local government units sa Eastern Visayas sa ilalim ng 2025 Good Financial Housekeeping o GFH. Mas mataas ito kaysa sa 134 na LGUs na nakatanggap ng pagkilala noong nakaraang taon. Kabilang dito ang Tacloban City, habang nakapagtala naman ng 100% compliance ang Northern Samar, Southern Leyte, Biliran at Leyte. Ibinibigay ang GFH sa LGUs na nagpapakita ng maayos at tapat na paggamit ng pondo ng bayan. Ayon pa sa DILG, patunay ito ng mahusay na pamamahala at pananagutan ng mga LGU sa Eastern Visayas. Sa iba pang balita, bumaba ng 74% ang dengue cases sa Caraga Region sa unang kalahati ng 2026. Ayon sa Department of Health, 1,081 cases ng dengue ang naitala ngayong taon, mas mababa kumpara sa mahigit 4,100 noong 2025. Sinabi ng DOH na nakatulong ang mas pinaigting na kampanya at ang pakikipagtulungan ng mga lokal na pamahalaan at komunidad. Patuloy na hinihikayat ang publiko na panatilihing malinis ang paligid upang maiwasan ang pagdami ng mga lamok na nagdadala ng naturang sakit. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Nasungkit ng Barangay Ginebra ang kampyonato sa PBA matapos ang tatlong taon. Tinalo ng Jin Kings ang TNT Tropang 5G 88-76 sa Game 7 ng PBA Commissioner's Finals Cup. Pinangunahan ni Justin Brownlee sa 30 points ang pagbabalik ng Ginebra sa third quarter upang maagaw ang lamang laban sa TNT. Nakapagtala naman si Finals MVP Scottie Thompson ng 19 points, 11 rebounds, 8 assists at 3 steals. Huling nagkampiyon ng Ginebra noong 2023 Commissioner's Cup.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
1: Nagpapatuloy ang magandang kampanya ni Alex Iala sa Berlin Tennis Open matapos talunin si Donna Vekic ng Croatia sa score na 7-5-6-4 sa round of 32 ng torneo. Ayon kay Iala, alam niyang lalaban si Vekic kaya kinakailangan din niyang ibigay ang kanyang buong lakas at determinasyon sa laban. Dahil sa panalo, umusad si Iala sa round of 16 at makakaharap si world number 2 Elena Rybakina ng Kazakhstan.
0: Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Senado hindi under attack batay sa initial findings ng Department of Justice.
1: Safe digital spaces, panawagan ng DICT na isulong ng mga mambabatas.
0: At sa ibayong dagat, Iran at US nakasundong wakasan ang labanan at blockade sa rehiyon.
2: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Lumabas sa initial findings ng Department of Justice na hindi naging under attack ang Senado sa insidente ng pamamaril doon kamakailan. Para sa buong report, nagbabalik si Lynn Garcia de la Cruz.
3: Hindi under attack ang Senado o ang gusali nito sa shooting incident na naganap noong gabi ng Mayo at 13. Itong lumabas sa initial investigation ng Department of Justice batay sa Special Panel of Prosecutors. Taliwas ito sa naging deklarasyon ni Senator Alan Peter Cayetano kung saan kanyang pinanindigan under attack ang mataas na kapulungan ng Kongreso o ang Senado. Sa presscon, isinapubliko ni Justice Secretary Frederick Vida ang resulta ng paunang investigasyon sa ginawang aksyon ng Office of the Surgeon at Arms sa shooting incident at ito ay hindi rin katanggap-tanggap sa prosecution. Binalaan din ng kalihim ang mga individual na tumulong kay Senador Ronald Del Rosa para makatakas ay tiyak na mapapanagot ng DOJ. Nagugat ito sa selyadong arrest warrant na inisyo ng International Criminal Court laban kay Del Rosa na inakusahan ko perpetrator sa kasong crimes against humanity na kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
4: And the initial findings of the panel are as follows. One, the action taken by the OSAA against the NBI on May 13, 2026 was not justified. Second, the Senate building was not under attack on the night of May 13, 2026. Third, the NBI attempted to implement the arrest warrant to Senator Ronald Bato de la Rosa. And fourth, when the ICC warrant was unsealed on May 11, 2026 and made public, any person who helped him escape may be held liable. The findings of the panel were based on evidence submitted by the PNP CIDG, members of the media, and the GSIS.
3: Ang naging pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida, Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, DOJ, Manila.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Mambabatas naghain ng resolusyon para sa isang congregational inquiry sa presensya ng floating platform at Chinese vessels sa Baho de Masinloc. Para sa detalye ng balita, may ulat si Eddie Galvez.
6: Naghain si Pinoy Workers Party List Representative Carl Fernandez Legazpi ng House Resolution No. 1122 para sa isang congressional inquiry sa napaulat na presensya ng foreign floating platform at Chinese vessel sa Baho de Masinloc at ang epekto nito sa Philippine sovereign rights, maritime security at kabuhayan ng mga mangingisda doon. Ang sabi ni Legazpi, hindi lamang depensa at diplomasya ang usapin sa West Philippine Sea. Ito rin anya ay usapin ang trabaho, pagkain sa hapag ng bawat pamilyang Pilipino at kinabukasan ng mga susunod na henerasyon.

0: Aniya, kailang matukoy kung ang kasalukuyang palusiya at mekanismo ng pagtugon ay sapat upang maprotektahan ang mga mangingisda, pagtatanggol sa mga karapatang pandagat at iyaking hindi sila mapag-iiwanan. Dagdag pa ng mambabatas, madalas na tinatalakay ang usapin sa West Philippine Sea pagdating sa sovereignty, diplomacy at national security, subalit para anya sa mga mangingisda, ito ay usapin din ng kanilang kabuhayan. Ang mga mangingisda anya ang nagpapasa ng kahihinatnan kapag may banta sa lugar ng kanilang pangisdaan. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa iba pang balita, isinusulong ng Department of Information and Communications Technology ang isang batas na magbibigay ng mas ligtas na digital space para sa mga Pilipino. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, target maipasa ang panukala bago matapos ang ikatlong quarter ng taon para mas protektahan ang mga gumagamit ng internet. Kabilang sa mga mungkahi ng ahensya, ang pagtatakda ng minimum age na 16 na taong gulang para sa paggamit ng social media at pag-aatas sa social media platform na magkaroon ng opisyal na tanggapan sa Pilipinas. Matatandaang may pulisiya na patungkol dito ang ilang bansa gaya ng Australia, United Kingdom, Indonesia at Malaysia. Nais din ng DICT na magkaroon ng mas mahigpit na content moderation at mas mabilis na paraan ng pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa mga online platform. Samantala, patuloy ang pakikipagtulungan ng DICT sa mga social media company habang hinihintay ang pagpasa ng naturang batas.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
3: Inihayag ng official Iranian news agency na nagkasundo ang Iran at US na wakasan ng labanan sa lahat ng larangan at itigil ang mga naval blockade sa rehiyon. Sa ilalim ng kasunduan, papayagan ng US ang Iran na magamit muli ang mga nakapirming pondo nito at aalisin ang mga paghihigpit sa mga barko at daungan ng bansa. Kapalit nito, nangako ang Iran na tutulong sa pagbabalik ng normal na daloy ng mga barko sa Gulf at Gulf of Oman at hindi gagawa o kukuha ng mga sandatang nuklear.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Isa namang dating healthcare worker sa London ang naparusahan matapos umanong subukang kunin at ibenta ang private medical records ni Princess Catherine. Ayon sa Britain Data Watchdog, nilabag nito ang batas sa data protection dahil sa paggamit at paglalabas ng sensitibong impormasyon nang walang pahintulot. Matapos ang investigasyon ng Information Commissioner Office at nabigyan ng formal criminal caution ang dating empleyado.
1: Pag-aaral, bagong diwa.
2: Mula po sa mga awit, 62, talatang 7. Ang kaligtasan ko't aking karangalan ay buhat sa Diyos. Sa Kanya lamang, Siya'y malakas kong tagapagsanggalang, matibay na muog na aking kandungan.
1: Bagong araw, bagong balita.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Webes ng umaga, 18 sa buwan ng Hunyo 2026 sa tid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami ang iyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
3: At Phil Lagtapon.
2: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
2: Ang oras, 6:58.
4: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa Kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan, anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay. Bilang Diyos at dakilang tagapagligtas, linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y kaniyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanang ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

0: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
1: Honors and awards make many people happy and proud. Ngunit higit sa pagkakamit ng pagkilala ng kahusayan o katalinuhan, para sa akin, ang mas mahalaga ay ang magbigay tayo ng honor sa ating kapwa. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ganito ang mababasa natin sa Romans chapter 12 verse 10. Be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor giving preference to one another. What does it mean to honor others? Ibig sabihin ba ay sasabitan mo rin sila ng medalya? Dapat ba ay palagi kayong mag-print ng certificate para kilalanin ang mga contribution ng bawat empleyado diyan sa inyong kumpanya? While symbols of honor are important, may mas magandang paraan para magpakita ng honor at kilalanin ang halaga ng ating kapwa. Narito ang ilang mungkahi. Una, respect differences and uniqueness. Madalas we get frustrated with other people dahil hindi natin sila kapareho. Gusto mong magtrabaho sila o mag-isip sa paraang tulad ng sa iyo. Huwag mong hanapin ang husay at ugali mo sa ibang tao at tiyak madi-disappoint ka lamang. Iba ka, iba sila. We all have our strengths and weaknesses at dapat natin itong kilalanin at unawain. Hindi maaaring one size fits all o one style applies to all. Ang square ay hindi mo pwedeng ipilit sa isang bilog na hulmahan. Honor others by recognizing and respecting that God created us unique from one another. Pangalawa, don't talk behind people's back. Gossiping about your boss or co-workers is not honorable. Marami ang nage-enjoy na pagchismisan ang ibang tao, pero ito ay hindi dapat. Sinisira nito ang magandang samahan sa opisina. Talking behind people's back destroys reputations and relationships. Sinisira din ito ang tiwala na pundasyon ng maayos na ugnayan sa trabaho. At panghuli, fulfill your promises and commitments. May kaopisina ka bang paasa? Pinaasa kang tatapusin niya ang trabaho niya pero after 20 years naghihintay ka pa rin. Sinabihan kang 9 a.m. ang meeting pero alas 10 na wala pa rin dahil naipit na naman daw sa traffic samantalang mas malayo pa nga ang bahay mo kaysa sa kanya. Being true to our promises and commitments is an honorable thing to do. You also honor people when you fulfill your promises to them. Ipinakikita mong mahalaga sila at ang tiwala nila sa iyo. Kaya hindi mo babaliin o kakalimutan ang iyong pangako. Honor them today. Respect their uniqueness, don't talk behind their back, and fulfill your commitments to them. Ilan lamang yan sa maaari mong gawin para i-honor ang kapwa at katrabaho mo. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today!
2: Ikaw ba ay nangungulila? Nakikita mo ba ngayong sarili na nag-iisa at malungkot? Pakinggan mo ang Panginoon. Kahit ako'y nababat-bat ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling, nahahanda mong harapin papusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Awit 138:7. Ang tao'y nangungulila sa kadahilan ng hindi niya nakikita na lagi niyang kasamang Panginoon. Marapat na lagi nating alalahanin na saan man tayo naroroon, ang Diyos ay palagian nating kasama sa lahat ng pagkakataon.
3: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
4: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC. bilang
6: 702 DZAM
5: ay gabay ng sambayanan.
7: Ang tamang oras, 8 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
8: Oras na! Pilipinas!
9: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
8: Oras na! Pilipinas!
10: Programang nag-aangat ng kamalayan sa mga napapanahong isyu ng lipunan. Oras na! Pilipinas!
11: Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan ko. Tinutupad

0: Good morning, kaagapay! It's Huwebes! Kumusta po kayo? Kumusta naman kayo dito sa Pinas? Nax, parang ang tagal na wala. Welcome back to me. Ako'y balik na sa regular programming. Matapos lang po ang ilang araw na family time. So, ako po si Heidi Bernardo Sampang. Para
1: kaya
0: sa
1: naging best. Nandito ka na.
0: Ayun no. Thank you, Bishop.
1: Bishop Ruben Abante po. Magandang araw sa ating lahat.
0: Ang huli nating pagkikita no anniversary, ano?
1: Oo nga. Ang tagal na nun.
0: Diba? Ang tagal na nun. Oo. That was June 6. Ngayon na lang ulit kami nagkita po ni Bishop R.A. Oo. At maraming salamat din naman sa pagtaong bahay ni Pastor Eric Cortez dito sa Oras ng Pilipinas. Yes. Kasama din ang iba pa nating mga kaagapay. So, as always, hanggang 8:25 po tayo. Yes, Ate Karen, balik na ako agad sa trabaho. Kakarating ko lang po kagabi. Pero kailangan na ulit pumasok. Mm-hmm. Ayan, kailangan na ulit mag-sumigasig. Magsipag. Ayan. At tayo pa yung magkwentuhan.
1: Ang sabi nga, Monday night, no problem.
0: Oo,
1: wala
0: diba?
1: Nang problema. Oo. Ohayo gozaimasu.
0: Ohayo. Arigato. Ayan. Oo. And Bishop, buti naman nga, no? The last time na nagbakasyon ako, may nagbarilan.
1: Oh, iba na.
0: Buti naman ngayon. Hindi na may nag-concede.
1: Healing
0: naman.
1: Na.
0: Sana
1: healing
0: naman. Na. Sana naman. Yan ang pag-uusapan din natin mamaya.
1: Maganda yun.
0: Diba? So, ayan. Be updated po. Siyempre, masarap na naman ang inihanda nating kwentuhan dito sa Oras na Pilipinas mula sa iyong 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Bahagi tayo ng FEBC Philippines. At tayo po ay mag-shoutout muna sa iyo, kaagapay, na nanonood sa ating Facebook Live.
2: Hi po!
0: Gayon din sa YouTube channel.
2: Hello
1: at
2: po.
1: Ang mga naglalakihang telebisyon na meron kayong box galing sa signal,
0: you know?
1: At naka-tune in kayo sa GCTV Channel 185.
0: Thank you. Salamat din sa mga kaagapay natin sa radio at PM radios. Sa'yo rin na nag-download na ng radio app.
2: Hello po.
0: Alam mo, Bishop, habang nasa Osaka ako, nakakapakinig ako sa radio app.
1: Oh, syempre.
0: Napakagaling.
1: Anywhere in the world.
0: Oo. Pag may time, nakikinig ako. Sinubukan ko at talagang apakaganda. Apakalinaw. Mabuti ang radio app. Kaya i-download nyo na kaagapay sa Google Play at App Store 702-DZAS.
1: Alam mo, pinag-uusapan pa actually itong how we can further develop itong digital na ito.
0: Sana nga.
1: Oo.
0: Sana nga.
1: Eh sapagkat alam mo ang plano nga lahat ng ating pamilya ng FEBC Network ay mapapaloob doon.
0: Sinisikap.
1: Yes. Oh, maganda yun.
0: Oo. At talagang kapaki-pakinabang. Dahil anytime, anywhere, gamit ang cellphone mo, ay makakapakinig ka ng mga inspirasyon at impormasyon dito sa FEBC Radio TV. And hello din sa mga nasa biyahe.
2: Take care!
0: Ayun, yun lang yung medyo sumalubong sa amin kagabi. Medyo traffic pa uwi. Ayan, so ingat po sa mga papasok ngayon. Anong oras na
1: ano ba yan? Traffic sa pila? Traffic paglabas?
0: Lahat. Crowded. Oo. Tapos ongoing pa rin yung mga construction natin. Sa Terminal 1 kami So ongoing pa rin yung mga pag-upgrade yan sa ating paliparan.
1: Kumusta ang lamig at init?
0: Alam mo, Bishop, nagulat ako sa Osaka. Nagulat kasi sabi nila summer na daw. Pero Baguio feels. Alam mo yon, may araw, pero walang hulas.
1: Anong hulas?
0: Hindi ka magpapawisan. Hindi huhulas yung makeup mo.
1: akala ko plural na mga hula.
0: Fresh ka pa rin. Ayan, fresh ka pa rin kahit gabi na.
1: Kaya nga, ang tinanong kutis mo, para kang ano ngayon, para kang Japonesa.
0: Hindi, kasi sabi sa akin, mainit na daw. Kasi nga summer na daw yung dating namin. Pero nagulat ako, malamig pa yung hangin nila. Favor ng Panginoon. Salamat. Ayan.
1: Osaka. I remember Osaka nung araw nung ako yung nasa industriya pa.
0: Ginagawa mong Divisoria. Ganun si Bishop . Ginagawa pong Divisoria ang Japan nung siya ay nasa nasa telecoms, yes, no, Bishop? Oo. Ayun, yung mga technology, yung mga unang mga unang technology. Kaya parang divisorya lang sa'yo noon ang Japan.
1: Sumakay ba kayo ng trend?
0: Alam mo, Bishop, na hindi. Hindi. Kasi dun-dun lang kami. Tapos, dahil ayaw na naming mag-away sa pagkaligaw.
1: Pero parang kulang yan pag pupunta ka nila ng Japan. Mag-Shinkansen ka.
0: Ah, nung isang taon po, nag-Osaka to Tokyo kami. Ayun. Dahil na-experience na namin yon, na-check na yun sa bucket list. So ngayon, dun lang po kami around Osaka. Ayan. Okay. So, to save time din ako, and away, nagtaksi-taksi na lang.
1: Pag pumupunta ako, I measure, I go to Akihabara.
0: Ay, yes. Talaga? Paborito mo yon? Pareho kayo ni Joshua.
1: Medyo.
0: Oo, nandun yung mga gadgets, yes, kasi ano. Oo. Hindi naman yung anime yung pinupunta.
1: Hindi, no.
0: Hello, marami tayong kaagapays sa Japan. Uh-oh. Ayan, hello po sa inyo. Alright, so dito sa ating studio, sa ating home base, salamat dahil talagang nag-asikaso, nagbantay ang ating mga katsim positive. Maraming salamat, Nathaniel Peralta.
1: Uh-oh.
3: Ako po si Prinsipe Amante, maasamong handa sa lahat.
0: Nat, bago pa salamin mo? O yun o, lalong nagmukhang genius. Sino yung cartoon character, Desa, nakamukha ni Nat-Nat? Iisipin ko, ha? Iisipin ko, meron pa akong jet lag. Joke. Jet lag. 4 hours na flight, may jet lag. Uh-huh. Sige, isipin ko, sino yung kamukha ni Nat-Nat na cartoon dahil sa kanyang bagong eyeglasses. Good morning din kay Desa Girl.
4: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: Thank you, Desa Girl. Salamat din kay Shekinah Abalon.
5: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: Of course, kay Shaira Gabornes.
6: Rise and shine with Shai.
0: Magandang umaga rin kay Phil Lagtapon.
7: Phil Lagtapon, ready in action.
0: Tapos sa ating RTV, nariyan si Jabez Mancho.
8: Jabez, at your service.
0: Thank you, Jabez, at sa ating engineering at Bukawa Tech People.
9: No problem.
0: Alright, 7:17 na ng umaga, Bishop.
1: Hoy, teka. Sabi dito ni Vic Lakap, sa Alexa, available din ang 702 DZAS.
0: Talaga?
1: Ayan, sabi niya.
0: So, kakausapin mo, Alexa.
1: Pagdating ko ng bahay, mamaya. Alexa.
0: Uutusan mo.
1: Uutusan ko siya.
0: Ano ba si Alexa mo? English?
1: English eh.
0: Ano?
1: Alexa, turn on ceiling light. Alexa, turn on wall lamp. Ganyan.
0: Hanggang ganyan.
1: Mamaya so, siguro utusan ko. Alexa, ano? Tune in to DZA, 702 DZA. Yes, ayan, ganun dapat.
0: Ano? Dapat slang-slang para maintindihan ni Alexa. So, iba pa si Siri. Iba pa.
1: Hindi ako mahilig kay Siri.
0: Ayoko nga pala. So, kay Alexa. Thank you po. Sino yung nag-share, Bishop, na naka-kay Alexa
1: si,
0: din tayo?
1: Si Vic Lakap.
0: Hello, ito. Kuya, yes. Vic Lakap. Salamat po sa update na yan. So, ayan, utusan nyo na yung mga Alexa nyo. Para buong bahay ninyo.
1: Totoo yan.
0: Umaalingaw-ngaw ang DZAS.
1: Alright. Baka meron din si Hey Google.
0: Google?
1: Oo.
0: Paano ba kinakausap si Google?
1: Ganun din si Hey Google, ganun.
0: Hey, ganyan. Yeah,
1: hey Google.
0: Minsan yun eh, hindi ka pinapakinggan yung pala maling diction mo, no? Okay, dapat taga-adjust sila kung nasa ang bansa sila naroroon. Diba? Sige na.
1: Balita ko nga, yung Siri minsan sinabi, Alexa, nagselos eh. Who is Alexa?
0: I'm not Alexa. This is Siri. Anyway, sige po. Sige, kahit ano-anong paraan, basta nakikinig sa DZAS, very good yan. Amen. Best day. Huwebest. Okay, sige. From Guagua, Pampanga, Ate Estela Razon, salamat po. Magkawika ang kayamanan muna tayo. Reminder, very timely, ngayon dito sa oras na Pilipinas.
10: Kawika ang kayamanan.
9: Kayamanan.
3: Kawikaan. Kayamanan.
0: Mga kawikaan, 19, talatang 2. Mas

0: Bugid man kung mangmang, walang mapapakinabang. Ang kawalan ng tiyagay, magbubulid ng kaguluhan.
1: Ayun, magbubulid.
0: Magbubulid? Talaga?
1: Oo, ganun dapat. Masugid. Mm. Ang ibig sabihin ng masugid, yung pang may kasipagan ka, no? Diligent ka,
0: masugid.
1: Parang gano'n. No? Pero mangmang.
0: Mm-mm.
1: Ang mangmang e fool.
0: Opo.
1: Okay? Walang mapapakinabang.
0: Mm.
1: Kasi nga, doon ka nagsisimula, doon, ang pinanggagalingan mo, kamangmangan. Okay?
0: Mm.
1: Oh, masugid ka nga, pero makamangmangan naman.
0: Mm.
1: Oh, parang masipag ka nga. No? Wala ka naman pinanggagalingan. Empty.
0: Mm-hmm. Mm.
1: Kaya, wala. Kawalan.
0: Bali, wala.
1: No.
0: Sayang.
1: Sayang lang.
0: Sayang ang effort.
1: Oh, oh.
0: Kahit masipag ka.
1: Oh. Ang kawalan ng tiyagay, mm-hmm, magbubulid sa kaguluhan.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Lalo na, no? Kung halimbawa, hindi ka naman mangmang.
0: Mm-hmm.
1: Meron ka namang kaunting kaalaman. Pero ala ka namang tiyaga.
0: Mm-hmm.
1: Wala ka namang kasigasigan.
0: Mm-hmm.
1: Wala rin.
0: Yan. Yan
1: oo,
0: na yung mahirap ngayon, Bishop, ang iikli na ng tiyaga ng mga
1: ay,
0: tao. Yung pasensya, no?
1: Oo.
0: Dahil ang dami ng namumuhay dahil nga sa convenience.
1: Yes.
0: Diba?
1: Yung bang
0: fast food.
1: Convenience sa iyo, yung pleasure mo, karapatan
0: mm-hmm
1: mo, okay?
0: Mm-hmm.
1: Dapat ikaw ang intindihin.
0: Mm-hmm.
1: Oh, di ba? Alam mo, kahit sa mga relationships, no? May mga nagpapa-counsel sa akin na nag-aagawan sila ng karapatan.
0: Mm-hmm.
1: Abay, hindi ka ako magbigayang kayo.
0: Mm-hmm.
1: Oh, dapat tanggapin yung ganito ko.
0: Mm-hmm.
1: Well, dapat magkaunawaan kayo.
0: Mm-hmm.
1: Walang pupuntahan yun.
0: Mm-hmm. Pag pareho nagmamatigas.
1: Oo, hindi po pwede.
0: Walang planong magbigayan. Oo.
1: Totoo.
0: Magkakaroon talaga ng impas.
1: Alam ang pinupuntahan ko, hindi. Nabasa mo yung kaisipan ko.
0: Diba?
1: Oo.
0: Mm.
1: O kahit sabihin natin, o sige, mag-usap nga kayong dalawa, ganyan. Mm. Kapag medyo meron kang reservasyon, walang pupuntahan yun.
0: So, buti na lang.
1: Okay.
0: Umusad-usad na tayo.
1: Pero hindi
0: kahit
1: pa rin mawala-wala yung mga kung ano-anong kwento, ha?
0: Oo. Andiyan naman na yan palagi, Bishop.
1: Yes.
0: Ibang-iba na talaga ang landscape natin ngayon. Kaya,
1: iba na.
0: Piliin natin, 'di ba, kung sino ang papakinggan.
1: Piliin
0: natin
1: po natin ang ingay na papakinggan natin. Maging
0: correct,
1: selective tayo. Alam mo ba yung marami kang napapakinggan?
0: Mm-mm.
1: Ang ating tainga actually, hindi
0: mm-mm
1: naman tainga kundi kaisipan, ay marunong siyang mag-focus sa nakalagitnaan ng ingay,
0: mm-mm,
1: no? Meron kang direction minsan na natutuon sa isang bagay.
0: Mm-mm.
1: Okay? Kahit ikaw multitasking ka,
0: mm-mm,
1: no? Whenever alam mo, magandang disiplina yon.
0: Mm.
1: Marami kang kausap, tapos kahit maingay, marunong kang mag-focus sa isang bagay. Dapat ganun lang.
0: Ang mahirap nga kasi ngayon, Bishop, ano, ang sugid-sugid mong magpakalat ng mga impormasyon.
1: Oo.
0: Yan palang pinapakalat mo, di naman totoo.
1: Fake
0: news pala. Sayang
1: totoo
0: talaga.
1: Yun.
0: Ang galing talaga nitong kawikaan.
1: Ayun ang kamangmangan.
0: Diba?
1: Oo.
0: Mm-mm.
1: Pakalat ka ng pakalat,
0: mm-mm,
1: hindi mo naman
0: na-verify,
1: na-validate yung iyong pinapakalat. Kamangmangan po iyon.
0: Mm-hmm. Nagsasayang ka ng oras, sasayang ka ng effort, diba?
1: Oo, nagsasayang ka ng, hindi lang, nagsasayang ka ng dapat na pag-unlad natin.
0: Correct.
1: Ng dapat na pag-usad natin.
0: Nandadamay ka pa.
1: Oo.
0: Diba?
1: Kaya kung wala kang gawang magaling, huwag mong gawin dito.
0: Ayan, may sabi mo, Bishop.
1: Oh,
0: ayan ang ano ninyo, slogan sa opisina mo. Ano
1: Yung
0: nakalagay sa opisina mo?
1: Kung wala kang magawa, huwag mong gawin dito.
0: Ayun, kung wala kang magawa, huwag mong gawin dito. Yan, so dapat yung kasugidan natin, may ganun bang word?
1: Maraming aspekto yun.
0: Ilalagay natin siya sa mga kapaki-pakinabang.
1: Maraming aspekto yun eh.
0: Mm-mm.
1: Ang sabi sa akin, ginagawa ko po naman yung pinagagawa mo.
0: Mm.
1: Kaya nga ako nagagalit sa iyo dahil wala ka nang ibang ginagawa kundi pinapagawa ko.
0: Pwede rin mag out of the
1: wala
0: box
1: ka ng
0: kasi.

0: ng kakalsadahan sa kamay nila sa pakikipagtulungan ng MMDA,
1: Metro Manila Development Authority.
0: Ito ang Ronda Kalsada.
2: Magandang Huwebes ng umaga, Ma'am Ann Gozon.
3: Magandang umaga po, Miss Heidi, at sa lahat at kay Bishop Ruben, at sa lahat po nakikinig sa DZA. Lagay po ng ating traffic ko sa mga oras ito sa EDSA Southbound. Asahan na po natin pagbagal ang daloy sakyan sa May P2000 hanggang makarating na po tayo ng Shaw Boulevard. Muli po itong babagal sa May Guadalupe hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Paglapas naman po ng Buendia, light traffic na po ito. May pagsapit po sa Cabrera hanggang Taft Avenue, asahan na po natin pagbagal ang daloy sakyan. Ang atin naman pong EDSA Northbound sa May Park Avenue hanggang Taft Avenue, heavy traffic po. Paglagpas naman po yung tuloy-tuloy po ang bilis ng dalawang sakyan, may pagsabit po sa Magallanes Flyover hanggang Buendia, moderate traffic po hanggang sa mabigat at daloy ng mga sakyan. Moderate traffic naman po dito po sa May Reliance. Ang ating C5 Southbound, dito po sa May Lewis Flyover, magiging mabagal po ang dalawang sakyan. Masusunod ito pagbabagal sa May Ortigas hanggang makarating na po tayo ng Lanuza. Ang County Road naman po, moderate traffic. Ating C5 northbound, asahan ang pagbagal ang daloy sakyan sa May Levy Mariano hanggang makarating na po ng McKinley. Paglagpas naman po yan, tuloy-tuloy na po bilis ang daloy sakyan. May pagsabi po sa May Cali Industria, mabagal po ang daloy ng mga sakyan. Pinapaalala na lamang po natin sa ating mga motorista sa pabiyahe po ngayong araw na Thursday na may plaka po nagtatapos sa 7 at 8. Ating pong number coding scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Sa Makati naman po ay 7 a.m. to 7 p.m. Para po sa ibang katanungan at emergency assistance, maaari nyo kaming tawagan sa MMDA Hotline 136. Yan po lagi na ating traffic ko sa mga oras ito. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
2: Thank you so much, Ma'am Ann Gozon, mula sa MMDA Metro.
4: Ang ganda ng pangalan mo, Ann.
2: Yes.
4: Oo nga.
2: Kasi?
4: Gozon.
2: Gozon. And again, thank you, Pastor A.
4: Oo,
2: nakikinig yata siya ngayon. Good morning, Pastor A. Bishop, tuwang-tuwa ako kay Annie Camia na kumbinsin nating mag-download ng radio app.
4: Wow.
2: Downloaded na daw. Thank you, Annie Camia.
4: Oh, yun pala nga sinabi natin, ano?
2: Oo, diba?
4: Oo, nag-download na kagad. Oh. Parang awa nyo na po, mag-download na kayo. Pwede ba?
2: Yan eh, growing yung community natin dyan.
4: Oh,
2: thank you, Lord. And from San Bruno, ayan, San Bruno, California, si Yoli de la Cruz nanonood sa atin.
4: Ini-imagine ko nga kung anong pwede maging development pa sa app natin eh.
2: Uh-uh.
4: Ibig sabihin, doon sa pinaka-platform niya, mamimili ka na lang kung saan mo papakinggan.
2: Isa na lang, hindi na hiwa-hiwalay na app ang mga istasyon ng FEBC. Pwede pong ganun. I-explore. Si Raymar Navoa, good evening. Kasi watching siya from Caribbean Sea.
4: Oy.
2: Nax, going back to Miami, USA, sa Carnival Sunrise or Carnival Cruise Line.
4: Maganda dyan.
2: Ang galing naman.
4: Oh.
2: O yan.
4: Maganda dyan.
2: Nanonood siya sa atin sa Facebook.
4: Kanya nga lang, pag may bagyo, delikado.
2: Ingat po. Ayan. At maganda to. Masarap din sumakay ng cruise ship, Bishop. Wala kang gagawin doon kundi kumain. Para ka kasing naka-check-in sa hotel dyan eh, na umaandar, na hindi mo naman namamalayan.
4: Huwag lang magkakaroon ng virus.
2: Matsaka maliban ngang maalam. Yan, pero magandang experience din, mag-cruise. Okay, o eto, check natin ang ating weather. Nasa linya natin from Pag-asa DOST, si Ma'am Lori de la Cruz, ang ating weather specialist from Pag-asa. Ma'am Lori, magandang umaga.
5: Magandang umaga, ma'am, sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ngayon nga po, isulis pa rin ang prevailing sa malaking bahagi ng ating bansa. Mainit at manisang ang panahon ang pwede pa rin natin maranasan dahil medyo bawas po yung ating mga pag-ulan sa ngayon. Yung widespread o mga malawakang pag-ulan ay mababa ang tsansa, pero may mga localized thunderstorms pa rin naman any time of the day dahil unstable pa rin yung ating atmosphere. Kung kaya't ang ating advice sa ating mga kababayan, saan man ang ating lakad, ay huwag pa rin kung kalimutan magdala ng payong. At ngayon po ay meron tayong minomotitor na LPA sa labas ng ating area of responsibility. Huling nakita sa layong 2,430 kilometers silangan ng Eastern Visayas. At ito nga po ay posibleng maging bagyo in the next 24 to 48 hours. At pag pumasok po yan ng FAR, papangalanan po natin siya si Bagyong Francisco. Pero dahil saglit lang po ito sa atin, hindi po ito magla-landfall. Most likely,

0: Basically, magre-recurve lang din po ito. So, maaari po na ito po ay mag-enhance ng habagat. Although, kahit na hindi siya maglalasal, pwedeng mag-enhance ng habagat. At yung habagat po yan ay pwedeng maranasan next week. Kaya patuloy po tayong monitor sa updates ng PAGASA. Nanalitas mula sa PAGASA Weather Forecasting Center, ito po si Lori de la Cruz.
1: Maraming salamat, Ma'am Lori.
2: Yes. Payong, no? Mm-mm. Para sa init at ulan.
1: Yes, yan ang lagi nating kakampi.
2: Alam mo nung araw, yung mga dayuhan,
1: ano po?
2: Pag pumupunta rito, natatawa sila sa atin dahil nagpapayong tayo sa init.
1: Oo.
2: Ngayon ganoon na rin sila.
1: Pero yung mga, tama ba, European bishop, European, gustong-gusto nila yung init dito sa atin. Pagka nagbabakasyon sila,
2: paminsan-minsan,
1: nagpapatan talaga sila.
2: Teka muna. Ito, may nagsabi dito na naka-speaker daw siya para marinig ng buong barangay.
1: Aba. Hello buong barangay. Sino 'yan?
2: Teka,
1: at ang babati
2: natin,
1: yung mga kabarangay.
2: Oo.
1: Yung mga kabarangay ni eto Evelina de la Rosa. Hello sa mga kabarangay ni Ate Evelina de la Rosa. Gandang umaga po.
2: Anong barangay yun?
1: Oo, saan barangay natin ka, ate?
2: Eh, baka may maya umi-echo pa yun. Hello.
1: Eto Bishop, dahil nagmakaawa tayo. Nag-download na rin si Mariana. Arcelia.
2: Oh, nakakita mo na, effective pala yun.
1: Lalo na siguro, Bishop, pagtutulo yung luha mo sa kaliwa lang, ha, na mata. Baka makalima. Limang downloads.
2: Ayos yan.
1: Sige. Si Angie Yambao. Downloaded na rin daw.
2: Ay, kakantahan pa natin.
1: Ay, sige.
2: Mag-download! Nag-download ka na ba?
1: Ginawa pa yung jingle. Yan, mga pito na yung magda-download. Hindi po seryoso. Maganda naman talaga. 702 DZAS sa App Store at Google Play. Ayun,
2: yes.
1: Sige.
2: Eh, usang-usa pa naman ngayon. Limbawa, yung mga anong tawag dyan? Yung mga naka-headset, yung mga wireless. No? Meron pang parang
1: naka-clip lang,
2: naka-clip lang.
1: Daming ganyan. Ang mura doon, Bishop, sa Osaka.
2: Pagkatapos, meron pa yung nakaganon dito. Usong-uso na ngayon yun . Okay. Ebe, yung mga open ear lalo na. Nakikinig ka doon sa app, okay lang yun.
1: Di ba?
2: Tapos pag halimbawa nanonood na nakikinig ka sa ONP, yung bigla kang tatawa.
1: Ingat lang po kapag kamalang kayo.
2: Bigla, matatawa ka . Tapos nakikita ka na, matumatawa ka mag-isa.
1: May something to, sabi ng mga kasama mo. Sige, para naman mag-upgrade tayo ng ating mga kaalaman. Siyempre, present na present, si Desa Girl. Narito na ang ating Bida Bandila. Mahal ko ang
3: bayan ko. Bida Bandila. Kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
4: Good morning, kaagapay! Ready na naman si Desa the Explorer para magbahagi ng kaalaman patungkol sa lugar ng sariling atin. Handa na ba kayo? Let's go na sa Davao del Sur! Tara, kilalanin natin ang Davao del Sur. Isa sa mga coolest spots sa Mindanao. Alam nyo ba, dito matatagpuan ang Mount Apo, ang pinakamataas na bundok sa buong Pilipinas. Perfect spot siya para sa mga adventurers at nature lovers. Bukod dyan, ang Davao del Sur ay home sa mga indigenous groups tulad ng Bagobo, kaya rich sila sa culture at history. Kung trip nyo naman ay chill at fun, check nyo ang Davao Crocodile Park para makita ang mga malalaki at kakaibang buwaya. Pwede rin kayo mag-relax sa mga beach sa Padada Bay o bisitahin ang sikat na Montfort Bat Cave kung saan may milyong-milyong paniki. Paano naman ang pangalan? Ang Davao ay galing sa salitang Bagobo na ibig sabihin ay lugar kung saan nagtitipon-tipon ang mga tao. Del Sur naman ay nasa southern part ng original na Davao Province. Siyempre, hindi kumpleto ang trip kung di matikman ang mga food delicacy nila. Dito, sikat ang durian. Oo, yung amoy na nakaka-addict, pero masarap. Meron din silang pomelo, tamis-tamis, at perfect pang snack. At yung grilled tuna nila, grabe, fresh na fresh! Kaya naman kilala ang Davao del Sur bilang Fruit Basket of Mindanao. Dahil sa dami ng mga tropical na prutas tulad ng durian, pomelo, mangga, at saging na dito lumalago. Ang mga katutubong grupo dito ay patuloy na nagtataguyod ng kanilang kultura sa pamamagitan ng tradisyonal na sining, sayaw, at iba pa. Ang Kadayawan Festival ay ginaganap sa Davao City. Malapit lang ito at ipinagdiriwang bilang pasasalamat sa masaganang ani at kultura ng rehiyon. Tandaan, Davao del Sur is not just a place, it's a whole vibe of nature, culture, at good food. Oh, English yun ah! Kaya kung gusto nyo ng adventure or chill moments, sulit talaga pumunta dito. Kaya ano pang hinihintay nyo? Let's go na sa Davao del Sur! Lourdes Magtuno po, winawagaywayang kasaysayan ng mga bandila sa buong mundo.
3: Kita, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Kita, bandila.
1: Bishop, feeling ko po bagay din si Desa magboses sa Waze.
2: Pwede, no?
1: Diba? Pwede. Di ba natin? Pwede, bagay.
2: Lalo na kapag ang tanong mo,
1: yung navigating app po yun.
2: Navigating, meron din yung design.
1: Taglish, no? Bagay yun kay Desa. Tapos di ka pa maiinis kahit na
2: pero
1: traffic.
2: Pero i-request ko yung boses sa Alexa, si...
1: Si Desa. Saan hindi na Alexa yon? Desa. Desa, tune in to DZA. Ay, ang dami nang nag-download. Effective, Bishop. Effective, Hindi ka pa kumakanta ng buong hymn yan. Uy, Bishop, kantahan mo naman kami. Na-miss ko yung kanta.
2: Anong
1: mo,
2: gusto mong kanta? Anong topic?
1: Ito nga, yung healing. Oh, healing.
2: Healing.
1: Healing.
2: Iisip tayo.
1: Iisip ka? Sige, basahin ko muna to. Christy Odsinada. Ay, salamat po na dinig na daw ulit ang tawanan natin. At downloaded na rin. And si Eloisa Bautista, ang init po. Sa Batangas siya, Bishop, ha? Pero nakaka-fresh po makinig sa inyo ngayong Thursday. Greetings kay Tita Sandy Camacho Principe na nakikinig sa kanyang transistor radio. Salamat po. And downloaded na rin ni Angie Yambao. Ayan, salamat. Di ba po? Tapos rekomendan nyo din po sa iba. Ayan, sa Bustos Bulacan naman, ayan, nakikinig at nanonood sa atin si Jessa Pan, si Ate Emerita Faustino, hello din. Si Jeric Reforba, ako din, sabi niya. May nagsasabing, okay Google, aba, Play 702 DZAS on... Tune in na pwedeng makinig. Ayun, na pwedeng makinig dito sa Mi Smart Clock. Aba, clock na. Radyo pa. Very good yan.
2: Game
1: may
2: ka
1: kanta
2: na.
1: Ka na.
2: Meron na.
1: O, diba? May library po kasi ito.
2: Ito. This is a very unique song.
1: Good.
2: I think very few people would know this. Pero listen to the lyrics, ha?
1: Mm-hmm.
2: Ang pamagat nito ay he.
1: He.
2: Parang kanta ko siya, no? Pero this is all about reconciliation and forgiveness.
1: Wow.
2: Lalo na ang ating Panginoon, siya talaga nagpapatawad.
1: Amen.
2: Oo, because of the blood of Jesus Christ.
1: Amen.
2: Pero ganito.
1: Tubig, Bishop.
2: Okay. He can turn the tides and calm the angry sea. He alone decides who writes a symphony. He lights every star that makes the darkness bright. He keeps watch all through each long and lonely night. He still finds the time to hear a child's first prayer. Saint, or sinner calls, and

0: we live, he'll always say, I forgive.
1: Ayos mo yan?
2: Wala na, Bishop.
0: Wala.
2: Wala nang verse 3.
0: Wala nang verse 3.
2: Napakaganda naman niya. Oh, first time ko madinig.
0: Oh, sabi ko na eh.
2: First time ko pong madinig. Yeah.
0: Kaya kanta namin ang aking quartet yan noong araw.
2: Ah, quartet? Mas maganda nga siguro.
0: Acapella.
2: Pag quartet yan. No, not pag-aralan mo. Duet man lang. Ayan, so, dadami na yung downloads. Lalo, may mga nagre-request pa dito. Wait lang po, meron pa tayong topic ngayon. At meron din naman tayong question of the day. Ayan, dahil nga may bago ng majority.
0: Mm-hmm.
2: Ayan, officially. Ayan, mm-hmm. Tapos nakapanumpa na rin.
0: Oo.
2: Si Senator Mukhang, Wynn.
0: Mukhang hindi lang, major-major na yan.
2: Oo, ayan. Oo. So, ang tanong natin sa iyo, Kaagapay, ano ang panawagan mo sa Senado sa ilalim ni bagong SP Sherwin Gatchalian? Yan, ano, nakapagpasa na rin naman sila ng mga panukala kahapon. So ano, Kaagapay, ang panawagan mo, moving forward, yan o, sa ilalim ni bagong Senate President Sherwin Gatchalian. So i-post mo ang iyong saloobin dito sa ating comment section sa Facebook at sa YouTube channel. Yan! Mag-react po kayo sa ating QOTD. Hindi lang po puro song request. No, not that. Oh, yan. Thank you, Bishop. Napakagandang message ng song niyo. Always watching
0: Pastor,
2: and listening from...
0: Pastor A, huwag nang ganyan. Dapat may programa daw si Bishop na po.
2: From Nueva Vizcaya, yun si Josie Mingala. I know that song too, sabi ni Nelly. Kasi ano siya, Foursquare Church. Thank you for singing that song, Bishop. Ayun o. Salamat po. Nanay Isabel Iwanag, laging nakikinig sa atin, sabi ni Jess Sapan.
3: Hello po.
0: Ito matindi ito, pinamemorize ng lola ko when we were young.
2: Talaga? So, diba, na-reminis. O Gerald, Germany. Very blessed good morning po. Sige, nasa Zoom na rin ang ating panauhin, pero sagutin mo Kaagapay ang ating QOTD. Ano ang panawagan mo ngayon sa Senado sa ilalim ni bagong Senate President Sherwin Gatchalian? So habang nagtatype kayo ng inyong mga entries, meron muna tayong mabati ang mabuti kasama si Shaira Gabornes.
4: Bilang ganti, diringgin po.
5: Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti.
6: Walang simple sa gawang mabuti dahil ang bawat aksyon nito ay nag-iiwan ng pag-asa. Happy Webes, Kaagapay! Isang simpleng pagbili ng 36 na bag ng Mamon para sa mga batang may cancer ang nauwi sa hindi inaasahang sandali ng kabutihan sa isang bakery. Habang inaasikaso kasi ang order ng customer, tinanong siya ng cashier na si Miss Rachel kung saan ito dadalhin at nung malaman niya na para ito sa mga batang may cancer, ay agad niyang ginamit ang kanyang employee discount para makatulong. Ayon sa customer, hindi ang discount ang mahalaga para sa kanya, kundi ang kusang loob na pagtulong ng isang taong hindi niya naman kilala. Kaagapay, ang simpleng kilos, pagtatanong at pagkakaroon ng malasakit ay patunay na may mga tao pa

0: ring handang tumulong sa sarili nilang paraan. Paalala ito na ang kabutihan ay hindi kailangang malaki para maramdaman. Kaagapay, tandaan, ang maliit na kabutihan kapag bukal sa puso ay nagiiwan ng malaking epekto.
1: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin, maitama ang mali.
0: Sa Quezon City, mahigit 200 na tauhan ng ilang online lending app ang nagpanggap ng mga pulis para maningil ng utang. Ginamit nila ang ganitong paraan para mas mapabilis umano ang pagbabayad ng mga kliyente. Nagpapadala sila ng mga mensahe na parang galing sa pulisya at may babalang maaaring maaresto ang mga hindi makakabayad. Sa simpleng paraan ng pananakot, napaniwala nila ang ilang tao dahil sa mga pagbabanta. Naaresto naman ng mga tauhang nagpanggap na pulis. Kaagapay, ito ay paalala na ang pagpapanggap bilang otoridad o kahit sino para manakot ay mali at may kaakibat na pananagutan. Maging mapanuri sa mga mensaheng natatanggap at huwag agad maniwala sa mga babala o pagbabanta. Laging i-verify muna sa tamang ahensya o opisyal na pinagmulan bago matakot o kumilos. Para sa mabati ang mabuti, maitama ang mali, ako po, si Shaira Gabornes.
2: Tinatawagan ng pansin ang pamilya, kamag-anak at magulang ng batang si Alexander Abrenica. 7 araw pa lamang siyang naipapanganak nang maabandona at maulila noong August 2018. Kung sino man ang nakakakilala sa bata o kamag-anak ng bata ay maaaring makipag-ugnayan sa Zeteo Missions Foundation Incorporated, Barangay Kawayan Kiling, San Carlos City, Pangasinan at hanapin si Mr. Roland R. Dala na isang social worker o maaaring tumawag sa 0917-328-3708.
3: Check natin, 7:47 ng umaga. Bishop, bago lang magtampo, ang dami na rin nag-download ng ating radio app habang nanonood sa ating YouTube channel. Si Jing Hoson, hello, at nasa Singapore siya. At maraming salamat din kay Zenny Ortega, kay Ernie Rani mula sa May Kawayan, Bulacan, si Phantom Rock 1220 downloaded na rin. Salamat ng marami at napaka-angelic words daw nung inawit mo, Bish.
4: O, tinatanong nga ni Marie kung ano daw ang title. Ang title niyan ay He.
3: He.
4: Oo.
3: Okay.
4: So, you can actually Google that, no? Ni Tammy Winnett.
3: Yan. Bago ko lang tawagin yung ating makakasama ngayong umaga via Zoom. Ito yung mga entries na mga kaagapay natin sa ating QOTD. Si Guy Santos, sa bagong Senate President ng ating Senado, magkaisa, isang tabi ang pansariling interes at managot ang sangkot sa korupsyon, kaalyado man o hindi. Si Federico Termulo, for Senate, move forward and fast. Sabi niya dito, and disregard dramas. All right. Si Dan Daniel, salamat po sa Diyos na ayos ang Senado. God bless the new Senate leadership under SP Gatchalian. And si Epifanio Salvador, the whole Senate dapat daw to serve righteously for the people and country, not to group or person. Always remember, wrongdoing will receive punishment and suffering. None can be hidden from the book. We pray for our government to move on to the right direction. Yun ang mga pinadala sa ating chatbox. So sagot lang kayo kaagapay, ano ang inyong panawagan sa Senado sa ilalim ng bagong leadership, yani SP Win Gatchalian.
4: Ako, kung may sasabihin ako sa mga nasa Senado, basahin niyo na lang yung mga feeds namin. Diba?
3: Tama. Oh. Okay, so ngayon po, kumustahin natin moving forward. Ano ba ang direksyon na dapat naasahan po natin ngayong may bago na tayong Senate President?
1: Oras na! Pilipinas! Pag-usapan natin.
3: Matapos nga po ang halos 2 linggong kaganapan sa Senado na tiniguri ang Senate Flix ng marami, formal na pong naihalal at nanumpa bilang Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. So naging malinaw na sa publiko kung sino ang kasalukuyang mayorya at minorya sa Senado.

0: kasabay ng pagdaraos din ng special session na ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa naganap pong session, binigyang prioridad ang mga agarang panukala, mga isyu na nararapat na resolbahin at pagsasapinal ng Senate chairmanships. So ngayong umaga, alamin natin kaagapay kung paano makakaapekto sa political landscape ng Pilipinas ang panibagong Senate leadership at kung ano din ang direksyon nito sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Sherwin Gatchalian. Via Zoom, kasama na natin si Attorney Michael Henry Yusinko, Independent Policy Consultant, Constitutionalist, and Law Lecturer. Attorney Mike, magandang umaga.
1: Magandang umaga, Heidi. Magandang umaga, Bishop. At napakaganda ng boses ninyo. Akala ko mali yung napasok ang Zoom.
2: Fan na ako ngayon.
1: Akala ko may concert eh. Akala ko mali yung
2: salamat, paborito kong attorney. Ay, teka. Isa sa mga paborito ko.
0: Ayan, ako baka may mga magtampo.
2: May magtatampo.
0: Attorney Mike, what's your take dun sa nangyari kahapon? At syempre, ang tanong, makakahinga na ba tayo ng maluwag?
1: Hindi pa rin.
0: No?
1: So, kumbaga, we cannot be complacent, no? Just because na meron ng bagong na-elect na Senate President. No? So, two levels kasi ang ano ko dyan, ang reaction ko eh. Kung, you know, kung I will be strictly or putting my classroom hat on,
0: go.
1: Meron pa akong mga legal questions doon sa nangyari, no? Kasi special session 'yon. So meron pa, to my mind, dahil klarong-klaro yung call ni Pangulong Marcos kung ano lang ang dapat gawin in a special session, hindi yata, at least on the theoretical level, hindi yata tama yung nangyari kahapon. But of course, ano na yan, water under the bridge na yan. Kung walang magrereklamo, wala nang ano yan, wala nang relevance yan. No? On the second level, which is yung the more pragmatic reaction is, ang tanong is, ano bang nagbago talaga? Right? Like I said, totoong may na-elect na nabagong Senate President, but has the culture changed? Has the culture in the Senate changed? Has the way of doing business changed in the Senate? Yun ang tanong eh. And my answer to that is, not yet. At least, hindi natin alam, no? Pero from the looks of it, dun sa mga pananalita na naririnig natin ngayon na parang so cavalier eh, na, sorry ah, boss, bati-bati na tayo ulit. Move on na tayo. Kalimutan na natin yung nangyari. Okay, move on na tayo. Quote-unquote, trabaho na ulit. That doesn't sit well with me kasi ano gusto mo tanungin sa kanila? Anong akala nyo nangyari? Pwede na lang makalimutan.
2: Para bang ganun-ganun na lang ba yun? Di ba?
1: That's correct.
2: Oo. Now, ang tanong ko, what happens now doon sa inihain sa Supreme Court? Does it become now parang wala na, moot na yon?
1: Well, Bishop, certainly it's reasonable to think na mamumoot na yon, no? Sasabihin ng Korte Suprema, moot na to kasi meron ng bagong Senate President and na-recognize na siya ng executive branch, na-recognize na siya ng House, pati civil society na-recognize na siya. So moot and academic na yung point na yon. Pero sana, eto na again, my constitutionalist hat, sana yung Korte Suprema will still render a discussion or will do a discussion on the issue of Avelino versus Cuenco. Na,
2: yes.
1: Kumbaga,
2: ayun,
1: i-clarify.
2: Ko eh.
1: I-clarify.
2: Oo. Kasi kumbaga, gagamitin pa ng iba o ano pa man.
1: That's correct. No? So that will be a question in the future also. So magandang mag-set na yung court ng ano nga ba, paano nga ba i-compute ang majority pagdating sa quorum?
2: Paano nga ba i-compute ibig sabihin ang majority? Ano ba yung term na it becomes a jurisprudence in itself, no, na naging reference sa isang decision, but does it actually become parang batas?
1: Yes, no, all decisions of the Supreme Court become part of the law of the land.
2: Yes.
1: as provided by our civil code.

0: So, ang mga desisyon ng Korte Suprema, although ang tawag namin sa kanila or tawag natin sa kanila ay opinions, no? They have the force and effect of law as per our civil code.
1: Now, in regard naman sa, alam mo, nung araw pa nag-uusap tayo, ang aking panukala dati pa ay hayaan lang natin ang Senado because they actually need to resolve their own issues. No, hindi na kinakailangan pang pakialaman ng ibang mga branches ng government. No? Pero as it stands now, dahil kinakailangan pa na manawagan, mag-recognize ang executive, how does it stand sa iyo?
0: I agree with you 100%, no, na hindi dapat nakikialam yung ibang branches, no. Kahit naman yung Supreme Court, hindi naman sila makikialam kung hindi magpetition ang isang party sa kanila, no. So, and Malacañang, I mean, by and large adopted an arm's length approach, no. Hindi sila actively nakikialam, although may mga commentaries.
1: Yes.
0: Tayong narinig from the president and his spokesperson, ano, na meron silang mga opinion. But, I mean, broadly speaking, hindi naman natin nakita yung kamay ng Malacañang sa likod nito. If you compare it kung ano yung nangyari nung panahon ni Pangulong Duterte, nung nagkaroon din ng leadership row between then Congressman Cayetano and
1: Tama.
0: Congressman
2: Velasco.
1: No?
0: So, ganun. So, tama po kayo. Hindi dapat nakikialam yung ibang branches because this is an internal matter.
2: Okay. Eh, kaugnay po niyan, Attorney Mike and Bishop R.A., ano yung mga dapat na bantayan po natin para nga hindi mangyari yung sinasabi na Senate of Malacañang? Itong Godshall yan lang.
1: Meron daw Senate of the Philippines saka Senate of Malacañang.
2: Ano yung mga dapat nating bantayan at para masabi na hindi talaga?
0: Ang magandang tanong, hey Dino, at mahirap sagutin kasi obviously kailangan mo ng ebidensya dyan, kailangan mo ng proof. At syempre, ang tanong, ano ba yung proof? Ang masasabi ko lang, again, I will refer back dun sa nangyari, dun sa panahon ni Pangulong Duterte. Diba? Nakita natin noon na yung mga, particularly yung speakers of the House nung mga panahon na yon, eh talagang nagpapa, you know, they defer to the president, no? In fact, pumupunta pa sa Malacañang, may mga pictures yan, di ba? Pumupunta sa Malacañang. At saka overtly sinasabi nila anong gusto ng pangulo. That tells us na ito yung ayaw natin mangyari because it demonstrates na ang may control sa kanila ay yung pangulo. So yun ang ayaw natin makita. Ayaw natin mangyari. Yung mga pinuno ng bawat chamber ay pumupunta sa Malacañang na parang sunod-sunura. In a way, parang nangyari rin to nung speaker si Martin Romualdez. Right? Na halos lagi silang magkadikit ni Pangulong Marcos. Kahit mga overseas trips, magkadikit sila. No? Yun ang mga ayaw natin makita na physically and also politically, magkadikit.
1: I remember before, Attorney Mike, na meron ka nang naging komentaryo sa isang programa natin na ang sitwasyon natin dito, we have an executive that is overwhelmingly powerful compared sa mga ibang branches. At ina-allow naman niya ng ibang branches. Yun ba yan?
0: Yes. You are 100% correct, Bishop, no? Ang constitutional design natin, malakas talaga yung pangulo, no? And that's why also ang constitution natin inaatasan yung Kongreso maging check, maging balance dun sa powerful president. Kaya lang kabaliktaran ng nangyayari, no?
1: So walang check. Walang check and balance.
0: In the recent history, imbis na yung Congress ang nag-check sa Pangulo, ang nangyayari ay nagiging deferential sila.
2: Okay. What if, Attorney Mike, sa mga susunod na araw, kasi hindi naman lingid sa kaalaman na meron pa tayong mga senator na posibleng isyuhan ng arrest warrant. Yan, locally or from